0: Lord AB kagahapon, wala sila supak. Pero kinanlan lang ko na i-discuss og maayo. Ato pa, in principle, uyon sila.
1: Uyon sila. Di ka ni mabot ang panahon kung siya nga mawat na negosyo ang COWD kay daghan ang mga suppliers tubig nga gisulod sa dagbayan.
0: Posible man na managnon dyan nga ilara magyapon ang i-turn over dito sa COWD niya. Bayaran okay. Moragya po na magnon dyan.
1: Moragya po sa sitwasyon sa Rio Verde nga ga-supply og tubig although bayab kubi pero paing nagigyapon sa COWD. Okay. Kojal sir, salamat sir sa imong panahon. Thank you sir.
0: Salamat kay Magnum Jun, Magnum Aileen o sa labi na sa Magnum Radio.
1: Inyo na bati mga action si Kojal Eric Salcido, ang chairman sa Committee on Public Utilities sa Konseho. Sa atong pagparayon mga reklamo sa mga wholesaler sa Bulo Office Landing Area, nesgutan na sa mga hingtungdang buhatan sa City Hall, mato ni Clean Room Manager Bing Mabilin. Ang hisgot mahimo na permanente buhatan magbalik no ang solution may atong
2: pangihi
1: kana bang may mga solution may mga lugar action and then nga mo resulta sa solution mo nang atong gi lauman unta nga mahatagan og di man gali siguro himpit nga solution kay ako nagtuo mga magmailin nga kung palitan kanang problema sa Office Landing Area ang kahugaw, ang kabaho, problema sa tubig, uguban pa, bisan kung pag-iwad, mangita na lang kalibunan halos, kasagbutan para dito na lang mo iwad. Kawain saktong CR, way tubig. Maumanggiyod ang pag-transfer sa Office Landing Area, magamailin, sa laing lugar. Maumanggiyod ang hingpit na solusyon sa nasgutan problema. But at least, karong pagani, kaya develop pa ng mga area, wapay siguro ano sa naman, kaya ganyan, ay doon og ma- realize ba na sa panahon ni Mayor Clarix Oy, karon nga lugar termino niya, kining nauntay bisag mga palyatibo lang siya ng mga solusyon sa nasgutan nga problema. Muna nga solusyon ang atong gipangita sa nasgutan problema, ginatpaunta nga lugar makabot na dinaspikas linya si Ma'am Clint, si Clint Room Manager Ma'am Bing Mabilin, Ma'am may buntag.
3: Yes, Magnum John, may buntag.
1: May buntag, ma'am.
3: May buntag sa tanan.
1: May buntag. Ma'am, kano sa ninyo naisgutin yung maunga problema sa Office Landing Area?
3: Actually, Magnum June, last May, kanang joint meeting with SEBDA, ipatawag na mo ang Monte Carlo and
1: okay.
3: Then COSWA. Kaya para maisgutan ng mga sanitation problems or issues din ha sa ato ang Fish Landing Area. So that time nag-come up ng mga corrective measures kay balik-balik na maguna Magnum June no kay ultimately ang direction gyud sa syudad no ato lang lakbitan nga maghimo gyud tag fish landing or fish terminal complex nga himuon sa city dito sa Barangay Bunbun mo nang gipaspasan na karon with the Agriculture Productivity Office kay Engineer Daba para mapadali no ang corrective measures nga naisgutan that time kinahanglan nga kay namangoy issue diha sa mga illegal dumping sa likod yun sa fish landing so kinahanglan to siya ma-remove and then maayo tong kanang medyo guba na nga kural kay mo man ang mga tao gaabot ito sa likod ug labay tungod sa guba na nga fencing so usa na sa agreement nga ayuhon ang fencing i-declog ang kanal so nagstorya na ta with City Engineer Joel Mumungan nga maschedule na ng declogging sa kanal kay usab na nakabara sa flow diha sa tubig and then kinahanglan pud i-siphon ang septic tank diha no the previous last year 2025 na siphon man na diha gipanghingusgan na sa ato ang SEBDA para ma-siphon ang septic tank ana. And then of course, it's shared responsibility niya no, the facility owner, the users, no, ang tanan diha nga mga mamalitay, kinahanglan sad mo cooperate kay it's sanitation manguni sa tibok area pagkaon na ba nang gibaligya diha. So, muna tong mga

0: Hangyoon ang City Engineer's Office nga pag abot nila dito sa declogging nila, matanaw po unsay problema diha sa ilang cistern town.
1: Oo, ang pribadong ug na may pribadong tagiya na magdumay lin kanang ilang giyakan sa mao nga mga fish landing mga fish dealers kini magtinabangay ba ang syudad o kang ano kaysa daga magulaw gani ko to pag abot mao gi pag lingkod ni Director Bindiho magdumay lin. Gisusi ko ang mga kuan, mga terminal sa mga buses. Oh, ato dito sa terminal kuno sa westbound market. Ang terminal na ICR pero may tubig. Naulaw ko bakit bagong abot nito. Gikas lain. Gikas lain nga murag morabita og morabita dumuduong, murag bisita, murag turista. Abot sa ato dakbayan, ato dito CR, ayay. Aning rebound in town si Director Aljo Bindiho. Unya dayon among tang gusto may nabi si Mr. Mark Olarte pero nagbalibad. Kaya ang giingon nga ang mag-istorya mao lang si
2: Ma'am Bing about anang sa fish landing Magnum June.
1: Anong mahitong sa fish landing.
2: Sa fish landing. Tapos napangutana siya na to about anang sa westbound nga CR diha Magnum June. Public CR. Nag-ingon siya Magnum June nga na daw duha karon nga CR diha nga magamit.
1: Magamit na.
2: Pero og isgutan ang linya sa tubig gikan sa COWD, ang gripo, wala pa po gihapoy agas nga tubig. Ang gigamit lang nila Magnum June, marag sa itong nasabdan, tanke, nagbutang sila og pipe gikan sa tanke, motoy gikuhaan nila og tubig and kabo-kabo ra gihapon ang system.
1: Ay, Ginoo ko. Mahinta ning matagan ng solusyon ba, no?
2: Kay ang rason daw Magnum June is hinay daw kayo ang pressure sa tubig dira ng area.
1: Kinapayas tang guwapo kay itong syudad. Pero ato ang CR sa kuan.
2: Kabo-kabo.
1: Bus terminal. Kabo-kabo. Ato ang ganing fish landing area. Baho.
2: May tubig.
1: Oo. May tubig. So medyo maulaw ta ba, no? Mas may taong matagaan at matutukan eh sa atong kagamanan sa Dakbayan. Ma'am Bing Mabilin, ma'am, thank you so much, ma'am, sa iyong panahon. Thank you, ma'am.
0: Salamat, Magnum June, Magnum Aileen, salamat. May buntag sa tanan.
1: May buntag. Inyo nabati mga action si Ma'am Bing Mabilin, ang manager sa Cleanro. Sa atong pagpadayon, ato tanggitak na may nabi si Ma'am ang general manager sa SEBDA, nga si Attorney Marian Ragas. Basig pwede natin ma-reset ugma magdumailin. Kay medyo apikin na taso oras. Apil na si
2: Engineer Claret.
1: Engineer Claret.
2: Si Engineer Mamungan kay ni pasalig siya magdumjun nga ugma.
1: Ugma.
2: Siya magpa-interview.
1: Ugma. Pag, kaya ito manong giserye magun kini mga isgutan na magdumailin kay yawat na lamang yun nga matutukan kaysa ka nang nangin si Ma'am Bing Mabilin. Nag-meeting naman sila ito, May. Hulyo naman ron. Unya nang meeting sila to member wa may may gika mamabot nagakabot yang nga insaktong solusyon.
2: Oo.
1: Kaning yon nga nanamid ho kasi magamit sa westbound terminal.
2: Oo.
1: Pero magamit lagi pero
2: kabo-kabo.
1: Kabo-kabo. Nga wala sus Maria, kanang kabo-kabo gani magduma rin. Naaga ni mga tao nga mopabuhagay la silang ihi gani nga bisag bisag igo na lang ni mong i-flash.
2: I-flash, dili pag ito ni mo.
1: Dili pag ito i-flash. Unsa pag magkabo-kabo. Tuntuan ka para magkabo-kabo. Mas may itong kuhitan lang, flash na direto.
2: Siguro, ang kanang CR diha magdumdun kay kabo-kabo man, so what good, unfunction na siguro good ang flash nila. Mas may yung ayun po na kanang mo flash na bito rito. Kay pareha ng mga uban ba nga syada nga CR nga kuan gihapon murag dili na tong kabo-kabo kay murag pangkaraan na kay nang kabo-kabo.
1: Nya ang gobyerno unta magsilbing modelo sa kalimpyo. Magingin tag limpyo dapat ang mga molo gubad pa limpyo pero ang ato mismong pasilidad maulaw. Maulaw ta baho kayo. Hugaw. So mas menta og totoo kani sa atong kagamanan sa Dakbayan. Sayod ko nga ang mayor kung wak man siya maminaw, yung mga tawag ka paminaw. Totoo kanina to, Mayor. Parang pagmingintang gwapo atong syudad, kay sigitang ka-award atong syudad, unya, di ba? Gaduha-duha gani kong lakmit ani, kaya marag mapiktahan ba atong garbo nga atong syudad, sigitang ka-award, anyat naatay pasilidad nga maulaw ta kay baho.
2: Mm-mm.
1: Baho ba? Baho.
2: Mm-mm.
1: Hugaw. Og di mayong lugar imahin pamintag City of the Golden Friendship. Ba't nga itong CR nila Friendship?
2: Pagsalo mo atras.
1: Mo atras ba? Unfriendly ang itong CR kay mo atras ang turista. Kay baho hugaw ang itong CR sa itong pasilidad. Oras, alas 8:16 para sa itong

0: Mga balita karon sa ato Magnum National. Kumpiyansa si NBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotok nga ligon og silyado ang gisangat nila nga reklamo batok ang VP San Duterte sa Department of Justice kung DOJ. Kanang payang ni Lotok kuman mapangutana ni Senior Judge Erwin Tulfo o Senator Judge Erwin Tulfo kung maisip bang airtight o walay bangag ang kaso batok sa Vice Presidente. Mati ni Lotok nga igo og nakatuman sa prima facie evidence ang ilang mga ebidensya.
1: When you identify the strongest piece of evidence which you relied in deciding to file these cases before the Department of Justice, and what is the status of this case, Mr. Witness?
2: Well, Your Honor, the pieces of evidence that we attached or we incorporated in our investigation is sufficient and has satisfied the requirements of the quantum of evidence required, which is prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. And the fact, Your Honor, that the Department of Justice has issued certification stating that your referral, your transmittal, has complied all the elements of the crime charge and therefore good for preliminary investigation.
1: What is the status of the case, Mr. Witness?
2: It's ongoing, Your Honor, if kung tama ang naalala ko. It's ongoing, Your Honor.
1: Do you think at this point you have an airtight case against the respondent?
2: I believe so, yes, Your Honor. Otherwise, the Department of Justice would not issue a certification stating to the effect na kumpleto ang elements namin, na nakuha namin yung requirement, at ready na siya for preliminary investigation.
0: Ang sunod-sunod nga pamahayag nila ni Senator John Erwin Tulfo ug NBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotok.
3: Gipamugos ni NBI BARM Director Attorney Lotok nga di kinahanglan ang pamatuod nga dunay gikontrata si Vice President Sara Duterte sa pagpatay kang Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos ug kaniha Speaker Martin Robaldez. Kinuman pangutan-an ni Senator Judge Risa Hontiveros, mato ni Lotok nga grave threats gihapon nga maisip ang pagpanghulga bisan pa og kini conditional.
4: In principle, kailangan po ba ng patunay na may kinontratang assassin para maituring na grave threats ang mga sinabi?
2: Well, Your Honor, in so far as the crime of grave threat is concerned, hindi po yun kailangan.
4: Speaking of condition, posible po ba ang grave threats kahit may condition ang banta? Ibig sabihin yung kapag ito nangyari sa akin, ito ay mga gawin mo. Kahit may kondisyon yung banta, posible po ba ang grave threats?
2: Very much possible, Your Honor. As I have said, grave threats can be committed with or without condition. And as a matter of fact, meron akong naalalang isang case, is SPO2 Jamaca versus Attorney Bangot. Ang sabi ho to ni SPO2 Jamaca, if I lose my job, I will break your head or I will... So it's for us, it's a kind of event-based condition na matitrigger yung execution and threat pag nangyari yung event. But then when the Supreme Court nag-decided the Supreme Court, at ang sabi niya, the threat was absolute.
4: So it's
2: absolute yung threat, you know, okay. Hindi conditional.
3: Ang pamahayag ni Senator Judge Risa Hontiveros ug NBI BARM Director Attorney Jeremy Lotok.
0: Gibot yag ni House Prosecution Spokesman Attorney Benjamin Tulusa nga di mabago ang estrategiya sa prosecution sa impeachment trial bisan pa man nga motunga si Vice President Sara Duterte sa mga pagdungog. Mato ni Tulusa nga nakatutok ang prosecution sa hapsay epesyento ug epektibo nga presentasyon sa mga ebidensya.
5: The strategy of the prosecution remains the same. It will present evidence in a proper and efficient and effective manner. Now, if it will have any effect, no, in the presence of the vice president, not on the strategy of the prosecution of presenting any of her witnesses, but at the very least, this will show that she's finally beating the call of the people, no, asking her to show respect to the constitutional process and to the impeachment court by facing these charges in person and letting the people hear how she will answer this serious allegations.
0: Ang inyo nabati pamahayag ni Prosecution Spokesman Attorney Benjamin Tulusa.
3: Gitubag ni House Prosecutor Spokesperson Z. Alonto Adyong ang pahayag ni Vice President Sara Duterte nga bloodbath and bludgeoning ang impeachment trial human na kay dago sa iyang mga abogado ni atong milabay simana. Mata ni Adyong nga wala sa intensyon sa House Prosecutors nga mag-sinakitay sa impeachment trial apan ang pagpanubag ni ini.
6: Never po na intention ng prosecution na magkaroon ng sakitan. Intention po talaga ng prosecution ay pananagutan. Hindi po namin alam kung saan nanggagaling itong dugo para di po nilang ginagamit sa kanilang mga statement.
3: Ang pamahayag ni House Prosecutor Spokesperson Zia Alonto, adyo.
0: Giklaro ni Attorney Michael Poa, spokesman sa defense team ni VP Sal Duterte, ngang payag sa Vice Presidente nga bloodbath dili bahad kang bisan kinsa. Apan mato ni Poa nga ang maong pahayag alang lang sa pag-anto sa Vice Presidente labi na nga sentro kini sa impeachment proceedings.
7: Ang ibig sabihin niya doon ay yung sariling dugo niya yung tataga dahil siya yung nagiging subject nitong impeachment proceeding na ito. And that was clarified further when last week pumunta siya dito na sinabi niya she will be bludgeoned, diba? So what she meant was bloodbath was actually herself.
0: Pamahayag gato ni Attorney Michael Poa, spokesman sa defense team ni VP Sal Duterte. Tinod siya magdumarin kaya nag-iman siya nga I will be bloody but unbound. Diba? But pasabot nga pangin nga bloodbath iyang dugo.
3: Uh-oh.
0: Kaya nag-iman siya nga I will be bloody. Mabloody ba rin siya sa lang dugo? Oo. Except probably po nagkadugo siya sa dugo sa lang tao kay nanigbas baka siya yun na pero may singing. I will be bloody. May nagkadugo siya.
3: Oo, siya mismo.
0: Ang kaulugan na nagkadugo siya siyang kawiliyong dugo.
3: Oo.
0: Pero, bisan pa niya na.
3: Dili siya mo surrender.
0: Di siya mo surrender.
3: Magpadayon.
0: Padayon ang iya pagigbatok. Padayon ang iya pagigaway.
3: Oo.
0: Padayon sa ito mga balita.
3: Nagtuo si human rights lawyer attorney Nery Colmenares nga milaog ang prosecution panel sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Mato ni Colmenares nga makitang naglisod ang defense team sa Vice Presidente sa pagpanghimakak sa original sa maong video.
8: Pero may ipagkait sa defensa that they tried their best. Ang problema ng defensa, pinutuloy na ang kaso. Kahit sino ba namang abogado dyan, paano mo ngayon itatanggi yung press con na sinabi at nakita ng lahat? Ikaw man ang abogado ng defensa. Hirap talaga. The only thing you can do is object and object, technical and technical. So, alam mo mga prosecution, not for anything, except ang wakas ng kaso nila. Kasi this is an open and shut case. Hindi ito para mahabang usapan kasi mission naman ang
3: disipis. Ang pamahayag ni human rights lawyer attorney Nery Colmenares.
0: Giklaro ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro ngang konsepto sa bagong Pilipino wala makatutok sa pulos reklamo apan sa aktibo nga pagtabang sa pagpalambo o pagbag-o sa nasod. Mato ni Castro nga dili makatabang sa nasod ang pulos reklamo o pagbinasulay.
9: At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay ipinaglalaban ang interes ng bansa sa lahat ng oras. Tumutulong sa gobyerno sa pagpapaangat ng bansa at hindi puro reklamo at paninisi ang alam.
0: Ang inyong nabati, Mausi Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro. Oras, 8:24 sa mga pagbalik kuman sa Panumdom, Iran, nagbahad sa mga nasod sa tungatungan sidakan, nga takyon kung ipaggamit nila sa Amerika, ay ilang teritoryo o mga pasilidad. Samtang sistema sa oil price range, tangtango na sa Department of Energy. Ang detalye o gumagpa mga balita sa among pagbalik.
10: Time check was brought to you by City of Idol Hot Dog.
11: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Mga eksyon dahil ang ganto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tungod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Arumaangko naman yung palawas, inumatag adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
12: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Na ay mga nurse, teacher, journalist o pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na ay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imo mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
2: Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
3: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
4: Ito ang idol ko.
0: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ah, kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat nga kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay, sa ulog po.
5: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagtalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipago.com for more. Ahinumdum ka nimo. Ikan sa Sipago.
1: Oras, alas 8:29.
2: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Magnum 45.
1: Sa Tamagam International, sa Iran, nagbahad ang Iran sa mga nasod sa totoong sinakaan nga takihon kung ipagamit nila sa Amerika ang ilang teritoryo o mga pasalidad. Matod ni Iranian Foreign Ministry Spokesman Ismail Bakay nga kalapasan sa international law ang pagpagamit sa mga nasod sa ilang teritoryo aron lang moimo og aggression. Ginugang pa ni Bakay nga ang ilang gihimong pagpataki tubag o pagpalipod lang sa ilang nasod. Samtang gingon ni Iran Chief Negotiator o Parliament Speaker Baghir Ghalibaf nga natapos na ang pagkinegosasyon sa Iran sa Amerika tungod kay wa kini bituman sa ilang kasabutan.
2: Sa Amerika, nagpasira ng Amerika ang tubago nila sa overwhelming force ang Iran kung magparayan sa pagmagahi. Kitungod sa padayong pagpangatake sa Iran sa mga commercial nga barko sa Strait of Hormuz. Matod ni Matthew Whitaker nga US Ambassador to NATO nga kinahanglang makikoordinar ang Iran aron dili na mograbi pa ang tensyon.
3: We saw it when 3 ships were attacked a couple nights ago, 90 plus military strikes on targets. In this most recent attack, 140 or more military targets were attacked by the United States because that's what you do. You show strength, you make sure the Iranians don't benefit from this, you make sure the strait continues to flow. What I can tell you is that the Iranians need to get their house in order, that they're coordinating with the people that are negotiating the peace deal.
2: Ang pamahayag ni Matthew Whitaker, US Ambassador to NATO.
1: Sa Magnum Business, gikumpirma sa Department of Energy kung DOE nga magtangon ang pagpatuman sa price range sa mga musunod ng mga simana. Maato ni Energy Secretary Sharon Green nga ibalik na sa DOE ang kanhiyo palisiya nini diin actual o partikular nga kantidad na lang ang itakda alang sa matag simana nga lihok sa presyo sa petrolyo.
4: Nag-range tayo kasi we thought that with the agreement magkakalma na yung presyo, ano? But by observation this week and last week parang hindi pa siya bumababa at bumaba. If the prices are still volatile, ayaw natin ng abuse, no? It's better for the protection of our consumers and also for monitoring ng gobyerno. Kaya mas madali po ma-monitor at ma-control po ng DOE pag definite yung isang presyo lang. Huwag muna tayong mag-range. Balik muna tayo ngayon sa isa lang.
1: Ang inyo nabati, mauni si Energy Secretary Sharon Garin.
2: Giagat sa Oro Trade and Investment Promotion Center Business Development Division ang tanang micro, small and medium enterprises kan MSMEs, startup entrepreneurs o mga aspiring business owners nga musalmat sa learning session. Kani mao ang Google Workspace for MSMEs, Smarter Ways to Work, Collaborate and Grow sa Mabot Hulyo 22 ni Tuiga, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ang mga session himoon lang sa usa ka adlaw diin makatunan kung saon ang pagpalambo pa sa mga negosyo. Hisaran nga limitado lang ang slots ini diin first come first served basis lamang. Samtang sa itong foreign exchange rate, may ubos sa 6 centavos ang balor sa US dollar batok sa peso nga nasa 61 pesos o 52 centavos sa pagsara sa trading kagapon kung itandi sa 61 pesos o 58 centavos sa pagsara sa trading atong adlong Biyernes. Sa nagparayan, gapon ng atensyon sa tunga-tungan sidakan, ang presyo karon sa Dubai crude oil anaa sa 69.21 US dollar per barrel, kini may ubos 0.04% kung itandi sa daan yung presyo nga naa sa 69.24 US dollar per barrel.
1: Karon sa Magnum Sports, nagduo sa Asian Volleyball Confederation kung AVC President Tatsu Zara. Gana kung tabang sa padayon nga paglambo sa Philippine Volleyball ang pag-host sa mga international tournament. Mato ni Susara nga may nungdanon nga iparayon kini aron mas mapaligon ang national team sa volleyball.
5: Well, putting up a very good program for our national teams and hosting international events like VNL World Jump really helps to improve our national team, especially from the world ranking. So we need to sustain and maintain the improvements of our national team and continue the next 5 or 10 years again. So helping, having, hosting world events, also our Asian events, helps our national team to improve. I'm very happy under 18 natin are progressing, and this is one of the important underage development program that PS is also pushing and volleyball in general.
1: Ang inyo nabati, mao si ABC President Tatsu Zara.
2: Giagat ang tanang mahiligon sa dulang pickleball nga salmutan o maabot China Gold District Pickleball Tournament sa Cagayan de Oro. Kiniisip kabahin sa ikabainti nga selebrasyon sa China Gold nga ipagayin sa umabot Agosto 30 ni Tuiga alas 9 sa buntag hangtod sa Jess sa Home Court Sports Club. Bukas usab kini alang sa tanang bag-o man o intermediate nga magdudula pagdala lang o partner din limitado lang usab ang slot samtang naghulat usab ang mga raffle entry o raffle prizes nga kantidad sa 10,000 pesos.
1: Sa katapusan ng Magnum Radio, padayuntang mudamat o dugang mga aplikante alang ning musunod ng mga position, reporters, newswriters, marketing staff, music and production staff, technical staff, IT staff, o electronics engineer. Mabasa ninyo sa among page ang Magnum Live ang mga qualification. Isubmit lamang ang inyong application letter sa Magnum Radio or i-email sa magnumradio@yahoo.com. Inyo nabati ang Magnum 45 ng Adlawa, Martes, Hulyo 14, Hangturugma, Timani, Ayokalimti. Nga sa kagawas ng Katilingban, Katauhan, Alamigamanan. Managlahi maniga tumbaruganan, hukom sa katauhan ang matuman. Kini si Magnum June Albino.
2: Managlahi man ang atong baruganan sa matag hisgutanan, simbolo kini sa atong panaghiusa alang sa kalambuan. Kini si Magnum Aileen Acurin.
1: Ang prinsipyo baruganan sa Magnum 45, prinsipyo baruganan sa Magnum Radio. Sa balitaog serbisyo, Magnum Radio.
0: Inyong nabati ang Magnum 45 hangtudugma dinhin lamang sa balitaog serbisyo, Magnum Radio.
6: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Mayong adlaw mga higala, welcome sa tanan. Kini ang programa sa panglawas gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero unong kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas.
6: Life Extension Vitamin D3. Kasi
8: ganita na pag pupunto ho gyud sa kita gyud ba. Abi na formal sa sakit sa kabulan. Pagkabalo nga ko nga naligi ko ng Life Extension, so nagsulay kong palit, nagkakaura ba kog Glitson. Giinom isod ako ang tulo. Nakaloy sa Ginoo, kanang wala na biya, wala na sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Buta sige na itong kinabuhi, butangan mag-yong extension.
6: Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang imong health, sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Karon, mag-isgot kita bahin sa gout. Ang gout kay usa ka klase sa sakit, diin naghubag ang imong mga lutahan. Kasagaran, kini makaapekto sa imong kumagko sa tiil ug uban pang mga lutahan sa kamot ug tuhod. Nailhan usab kini nga gouty arthritis. Ang mga sintomas niini mao ang grabe nga kasakit sa usa ka bahin sa imong lutahan nga bukog ug maglisod ka sa paglihok niini. Ang panguna nga hinungdanan niini mao ang labi kataas nga level sa uric acid. Ang usa ka tawo mas lagmit ang adunay atake sa gout kung ang usa ka miyembro sa pamilya adunay atake sa gout. Madugangan usab nimo ang imong tsansa nga maatake sa gout kung taas gyud ang level sa uric acid o hyperuricemia. Kinahanglan magmintinar ang saktong kondisyon sa imong panglawas aron marikayan ang gout. Siguruha nga balanse ang imong pagkaon, pag-ehersisyo, siguruha usab nga husto ang imong gibugaton, ligay usab ang pag-inom og sobra nga alkohol, ligay usab ang mga pagkaon nga taas og purine sama sa isda, sardinas og karne, inom og gatas. Usa ka pagtuon naghihimo online kaniadtong Marso 2021, naibal-an nga ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid sa mga pasyente nga adunay hyperuricemia. Ug ang suplemento mahimong dungan nga ikonsiderar aron matabangan ang paghupay sa hyperuricemia sa mga pasyente. Nakadungog na mo mga higala ang suplemento sa vitamina D dugang ang nagpaubos sa serum uric acid.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili na ko ang Life Extension Vitamin D3 kay kanisya 100% gikan gyud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose Suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
7: Bili ang labing kaayo nga suplemento sa vitamina D. Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo o kasaligan. Life Extension Vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US o gigama sa Life Extension Foundation, kauban ng mga nunguna nga mga medical nga doktor, eksperto o scientists. Sigurado nga luwas o epektibo o aprubahan sa FDA US o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based and advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Minahal nga mga tigpaminaw, salamat kaayo, ayaw kalimti. Pag-ingon nga dili sa gout, batasan ang pag-inom og Life Extension nga Vitamin D3. Every day tungod kay ang suplemento sa Vitamin D, nagpaubos sa serum uric acid.
6: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga na itatak LE. Sigurado! Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Life Extension Vitamin D3.
11: Ako si Roberto Angkalhan, na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itistingusan ako, okay na. Pero ito buhit ako, awan ng Diyos. Gusto ko isiro ito sa ubang mga senior citizen ba, mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo, ako ay problema. Wala na resita-resita, palit lang mong diretsyo. Hindi na kinanggano uminom ka ng ibang gamot.
6: Dinhi na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
13: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
14: Ang kuryente, kahayag, kalambuan o kinabuhi. Busa angay nga kita mag-amping, aron malikayan ang disgrasya. Angay nga masayod kita, nga gidili ang pagkutay o linya sa kuryente, gikan sa silingang balay o flying connection. Kini nga pahinumdum, hatod ka ninyo sa Moresco 1.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
15: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butika.
1: Igsoon ang Jeditox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registered Number FR-0715. Wagtang ang mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matag-adlaw sa Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
15: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
18: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
22: Para sa matino nga dugo,
23: DTX 500.
22: Para sa healthy gatay,
23: DTX 500.
22: Ang DTX 500
23: ang may mataas nga antioxidant.
22: Nga amo naman
23: ang nagatilo sa imo atay.
22: Basta tilo ang atay,
23: happy kanunay.
22: DTX 500,
23: masaligan,
22: epektibo.
23: DTX 500.
24: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
25: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
26: DTX Coffee Mix.
27: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, rapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
28: Let's go! Go with the flow!
29: With Charming Cotton Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charming Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
28: go with the flow!
29: Charming Cotton Napkin for heavy flow!
30: Charmy, breathable panty liner for every wear confidence.
31: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
32: Mahig ko bala ang imo dugo?
33: DTX 500!
32: Masamit ka bala ang gina-allergy?
33: DTX 500!
32: Ang DTX 500!
33: Ang nagatinlo sa imo mahig ko nga dugo.
32: Nga sa masami,
33: amo naman
32: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
33: DTX 500!
32: Masaligan!
33: DTX 500!
32: DTX Coffee Mix!
34: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ago ni magpabili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
32: DTX Coffee Mix.
35: Mabaka mga butika.
36: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Newstar
37: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birchtree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko natan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
3: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo. Na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Paper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos, price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na. Napakasulit, kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-257576, Series of 2026.
7: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: CDOIIDOL, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
10: Versus previous formulation, our cheesiest CDOIIDOL cheese dog ever. Buy now.
9: Ito ang idol ko.
6: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
11: Oras alas 8:55.
6: Time check was brought to you by EQ Diapers, from day to toddler. EQ tinyo mo. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
12: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
13: Kini, maoy gisandigan sa programang Walay Gikalisangan o Gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon, aniya ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
11: Alas 8:52, oras 57. Higala, kumusta mayong nga buntag kanyang tanahan? Welcome sa itong mga sa itong programa ng itong Magnum Rapido.
13: Magnum Rapido. Rapido.
11: Adlaw na siyam karon, may gala. Adlaw karon mga igsoon nga Martes. Naging adlaw mga gala, no? Pinsa 14 na may gala sa bulan mga igsoon sa Hulyo ting 2026. Dali kayo may gala. Niya natan din sa tunga-tunga nga bahin may gala sa Hulyo. Mao palagay pagsulot sa July. Karon may gala. Niya natas tunga-tunga nga bahin mga igsoon. Pinsa 14 na karon. Sabton may gala, 2 kasimana kapinalang nabilin. Lupa na ta may gala sa bulan sa Agosto. Hapit ng fiestas Cagayan de Oro may gala. Hapit na, sunod buwan ng mga igsoon. Pero, karon sunod adlaw, fiesta sa dinapita may gala sa Barangay Carmen ng ating syudad. Congratulations dia, no, sa Barangay Carmen, labi na nga ito ni Kapitan Cupcake Kikangoy. sa gipahigayon successful ng mga kaliukan may gala dadapita sa naiskutan nga barangay. Diin may gala atol sa ilang dinugan festival. Bayabay kini nakahalira may gala ng mga kaliukan. In fact, karong gabi, pitsa 14 may gala, ipahigayon na usab diya mismo Carmen may gala ang ilang Miss Carmen 2026 Coronation Night. Diyan ipahigayon may gala karong gabi sa Maya Santa Mary's Academy Gymnasium diya sa Barangay Carmen na may gala. O diya, ibandira ang mga nagkadaiyang kaanyag sa mga kandidata may gala samtang gihimo ang ilang katapusang paglakaw. Padulong sa corona sa usa ka gabi may gala ng puno usap sa garbo diya napita may gala sa Maya Barangay Carmen ng ato gadakbayan. Libre ni may gala, matod pa ang pagsulod diya mismo sa ilang may gala ng gymnasium atol may gala o niya sa Coronation Night. O daday mong pamilya, o gigala ba ka, o imo ba ka nga mga katrupa, o pwede siya may gala nga himuon mo ang pagtanaw live, mga igsoon sa official nga mga panid, ya mismo may gala sa Facebook. So, kana may gala, good luck sa kaliukan, ya napita mga igsoon sa may area, sa may barangay Carmen ng ato nga dakbayad may gala, atol sa lagi paigayon, ya mga igsoon, nga dinugan na festival. In fact, may gala, puno usab mga igsoon sa kiniabang kasadya usab may gala. Uman ang dinugan na festival Drum and Lyre Corporation Competition. Din grabe may gala ang kalingawan o ang talento o ang kadasig may gala nasaksiyan. Gikan mismo sa mga kabatanunan may gala. Din sa elementary school category ang nag-champion may gala. Congratulations ngadto sa West City Central School. Din ang second runner-up may gala mao ang Gusa Elementary School. Third runner-up ang Sacred Heart Village Elementary School. Onya ang nag-best musicality. May gala, mao ang West City Central School. Best in category. Best in choreography. Then West City Central School. Best in costume. Ang West City Central School, usab. Most disciplined group. Dayon ang West City Central School. Nahimo usab, may gala ang best majorate, while ang West City Central School naimo sa magalang best band master o ang City Central School may gala. Then sa high school, champion may gala ang Carmen National High School. Second runner up may gala ang Bulwa National High School. Third runner up usab ang Magkasandig National High School. Dayon na uban pa may gala ng mga awards ginaangkon sa mga dagadayang tulungaan. Okay? Oga kini may gala, gipasalamatan usab ni Kapitan Kikang Oy sa mga katawhan nga mi salmot may gala og bisuporta labi na sa mga tulungaan mga igsoon nga mi sandurot may gala sa maong kaliukan. So happy talang fiesta may gala karong sunod adlaw og happy fiesta sa Barangay Carmen karong gabi may gala ang ilang Coronation Night. Anyway, sa tanan taga mga suking take paminaw, mayong nga buntag na sa kanyang tanan, mga kaigsoonan. Ilabi na sa ato mga igsoon nga kanunan nagsunod may gala sa ato programa sa Magnum Rapido. Sa tanan nga nakaroon may gala diya mismo sa atong live streaming. Inyo makita na may gala ang si Bihas Magnum Radio Kagandioro. Bisan asang sok sa kalibutan. Basta kay may internet connection ka, pwede kang maminaw live sa Magnum Radio Kagandioro. Ogo sab, salamat sab sa atong mga viewers sa Facebook. Pinagi sa atong Magnum Live. Inyo makita na may gala ang programa sa Magnum Rapido. Oga kini mga igsoon. Inyo nga makita oga live may gala kung galing man. Medyo nakasimong trabaho, nakasimong opisina, pwede ka maminaw may gala, pinagi sa imong cellphone mga igsoon sa Facebook. Salamat sa inyong pag-share, pag-likes, o pag-follow sa Sibihas Magnum Radio Cagayan de Oro. Dine may gala sa ato sa Rakbas Cagayan de Oro. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, mapia mapita, kanyong tanan mga igsoon, taga mga Muslim. Mahag sa iyal doon yung tanan, Diyas bukid sa itong mga igsoon lumad, mga maguma sa tanan, nga rakar may gala, Diyas kabukiran. Maupay, maupay na buntag, maupay na unjuan sa inyong tanan, dinapita sa may probinsya sa Camigin. Balik na sa itong Rakbas Cagayan de Oro, og niya may galang atong kahimtang sa atong lakaw sa atong panahon.
14: Magnum, rapido, rapido.
11: Kiningabahin sa itong programa, atong kanato ni Kagawad Alan Magsayo sa may barangay tablo ng atong syudad. Sa kahimtang sa atong lakaw sa panahon, may gala. Gantong atong i-advance 1 week ka mga igsoon, nga doon ay musunod may gala ni Bagyong Inday. Og anian na gin siya may gala, misunod na gin siya sa Pilipinas. Ang laing bagyo may gala nga international name nga si Hashin. Si Hashin may gala nahimo ng local name Bagyong Juicy. Ang Bagyong Juicy may gala misulod na sa Philippine Area of Responsibility pero ayaw kabalaka tungod kay sa iyang pagsulod may gala. Karong adlaw Martes, mubalik siyang liko. Pagka Miyerkules, meaning ugmang adlaw, balik na siya gawas. In and out may gala, si Bagyong Jose. Igo lang may gala, may pasunding sa iyang kaanyag may gala, this Pilipinas. Nisulod lang siya sa par may gala at mang mga igsoon sa Visayas area. Dayon, rugar Bagyo siya kanikasulod man. Pero ugma, mugawas na sabi siya balik may gala sa Philippine Area of Responsibility. So muna may gala si Bagyo si Jose. So wagin siya direktang ipikto may gala sa itong nasod kay layo raman siya. Pero napagigihapon ang ginatawag may gala ng hanging habagat. Si hanging habagat may gala mo nagkapasulabi karon tunapita sa Luzon area labi na sa Visayas. Dinis ato sa Polo sa Mindanao, mga localized thunderstorm. Ang ato masinati, buntag pa lang may gala, gaulan na dyan napita mga igsoon sa may Caraga area. Madugangan pag mga pag-uwan, panahon sa hapon may gala, labi na dyan napita sa may Davao Peninsula, din napita mga igsoon sa may Barm area o sa may western section sa atong Polo sa Mindanao. O pipila ka mga lugar sa northern Mindanao ang makasinati sa pag-ulan karong adawa. So far may gala, gawas ani mga igsoon ni Bagyong Juicy. Nga misulod na karon pero mugawas sa San Ugma, doon na pala ang coming may gala ng mga weather disturbance. I think mga tulo or upat pa ni sila nga nagsunod may gala nga musuluray papaingon din sa tuwa mga igsoon. Atong hulato na sa sunod mga adlaw ang pag-forecast niya na may gala ka-advance naging kayo but sigurado ni nga doon na pala ang pang musunod may gala diha kang juicy may igsoon. So sunod-sunod na sabi nila may gala ga-trinti rin sab pagsunod din sa ato may gala ng padulong sa Philippine Area of Responsibility. So far may gala, may action man galing o glurang ang habagat, pero napagid gihapon siya bagat hangtod karon may gala. O kana mo ay direkta na piktuan at dunapita sa may Luzon area, sa may western section, sa itong nasod sa Pilipinas. Kana may gala nga itong intoto kahimtang sa itong lakaw, sa itong panahon karong adlaw. So siya mga higayon, kinigyapon yung alagas kanginan. Kanyang anchorman, kini si Magnum Manny Agustero. Hantod taon niya may gala sa itong programa sa Magnum Rapido. Di na tamaglangan sa itong mabraguban, may galang karugabutaga. Diyan na itong mga top stories mga hiladas. Unahon ta may galang uluhan sa itong mga dagko mga balita. Balita may galang lokal.
15: Magnum, rapido, rapido.
11: Kiningabahin sa itong programa may galang atun ka na ito ni Kapitan Romeo Bacaro sa may barangay tablo ng atong syudad. Sa mga balitang lokal, gato na hipos may gala. Usa mga igsoon kalalaki ang nabanggaan sa usa ka pickup truck. Dito na pita may galas Kison Mukidnon. Biktima ang waswerte. Patay! Samtang People's Day, kung adlaw sa katawahan kagahapong adlaw, dito sa barangay Ipunan, muabot may gala sa 2,593 ka mga tao ang naalagaran sa mayor. O karon sa itong mga dagko mga balita, balita may gala nga nasunod.
15: Magnum, rapido, rapido!
11: Sa itong mga dagko mga balitang nasunod, mga igsoon, gikabutyag, usa ka pamilya ang naigo, makorientihan may gala, sa ilang sampayan dito na Pitas Nueva Vizcaya, amahan, inahan o anak, hurot sila, patay. Samtang impeachment trial, magpadayon naghihapon may gala, tuloy-tuloy pa, hangtod kung gano'n siya kinimahuman. O karon sa itong mga dagko mga balita, balita may gala ang international.
15: Magnum, rapido, rapido.
11: Sa mga balitang international may gala, gikabutyag mga igsoon, pila na kaadlaw may gala nga mga pag-uwan nga nagresulta may galas grabing baha dito na Pitas, Bangladesh. 55 na katao, patay! Na-standby may gala sa itong mga dagko mga butang at isgutan karagabutaga sa itong programa itong Magnum Rapido ng Adlaw karon may gala, Martes, Pitsa 14. Sa itong magbalik, oras maginikanan, alas 9:07.
16: That time check was brought to you by Presto Creams.
17: Mataas ba lang ang imo blood sugar?
18: DTX 500!
17: Ikaw ba lang ang may diabetes?
18: DTX 500!
17: Ang DTX 500
18: ang may powerful compounds.
17: Yan
18: ang
17: gapanupo
18: kagakontrolar
17: sa imo blood sugar.
18: DTX 500!
17: Sa rika
18: epic tipo!
17: DTX 500!
18: DTX Coffee Mix!
19: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kilman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung ano pa ang akon panulukan.
18: DTX Coffee Mix.
20: Mabaka sa mga butika.
11: Exxon ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 molimpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Bisamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450463.
20: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kanunay ka bang hilantan, siponon o gubhon? Sinyalis ka na nga luya ang imong immune system. Tumar sa Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mababaskog sa imong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Available usab sa DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount, doa lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes na mahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Gaganduro City. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Mare, pabili nga na si Buya. Si pagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo.
3: Saan ba nagpunta si kumpare?
2: Ayun, nagtatayo siya barong-barong sa ilalim ng tore.
3: Ano? Mare, mapangani sa tore.
4: Tama ka dyan ate, maaaring magdulot ng panganib sa buhay at perwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente.
2: Naku, pupunta ko muna ang kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
4: Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
5: Isang paalala mula sa NGCP.
6: Basta Reloading Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga Reloading Pulso, Wadhos Quality Store.
7: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko natan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
9: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
8: Nay, kalang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
10: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
11: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Delivery! Maria Jose!
13: Is that box really mine?
12: Surprise!
13: Why are you inside the box?
12: There's nothing I won't do for you! Just like Pag-ibig Fund Multipurpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more!
14: Borrow up to 90% of your savings!
12: No processing fee, and get fast approval!
14: So you should...
13: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
15: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
0: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
1: Alas 9, Jess!
0: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
16: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
1: Balik tayo kay Fragoban sa tunga programa tunga Magnum Rapido. Now standby Megala sa tunga dagko mga butang at iskutan karga butang ka Megala sa tunga programa. Pabuta Megala katong kauban mga igsoon natin pamonitor kaya fiesta Megala. Hapit na ang fiesta mga igsoon sa may Baraga Carmen. Ubay-ubay kini may galak ka mga kaliukan ang nakahan ay mga eksyon labi na sa Ilaga Dinugan Festival. Si Magnum Persid Blanca na naka-standby diya mga galak para masairan ta kung unsa ba mga galak ang ilang mga aktibidades. Pinakadako ang barangay kini may galak sa itong syudad ang barangay Carmen ng atong nagbayan. Mabuta lang, lista kalabot lang may galak. Kagahapong adlaw atul may galak sige pahigayon mga eksyon nga kiniabang People's Day sa may barangay Ipunan. Dagsak yapon may galak mga tao. Hapit gyud mag 3 mil may galang ka mga tao ang mi dagsa kagahapon adlaw dito na pita. Tungod gyud sa ila may galang pamasin nga makadawat gyapon sila 5 ka kilos ka bugas og 500 pesos may galang ang pangsudan. Grabe ning mga tao may gala kon asa dunay may soy ayom-ayom dito gyud. Nabo bitaw gani may gala sa kadaghan na kanya ni mga igsoong nga ga dagsa nga mga tao nga gapahimulos may gala sa People's Day sa Tumayor. Mao sabi nga panahon may galang nga lugar sabto na to nga normal gid na pun may galang nga doon naging maibog kaniya nga mga kalaban niya. Kay giingon man may galang nga medyo gasilos imong kao ay mga kalaban sa politika niya ni. Kay simpre mabintahaan ba sa ni ani may gala. Tiaw mo mga tao gadugok sa mayor kada so sa kasimada halos kadua. So magsilos gid na pero mura gina kuno galing aron di ka mabintahaan.

0: programa kay balikon nato kinsa makaroy politiko may gala nga makigatubang ang mga tao nga kadaghan na magigayo o niya lugar prangka-prangka ta di man ganahan may gala kining ubang politiko magigatubang sa mga tao may gala nga mga pobre kay unang-una baho ang hit me kayo na di prangka-prangka istorya niya ato may gala ato real talk mga igsyon kumukana mo na sa City Hall ay sus manlis ka may gala laing baho bahong adlaw baho sakay na yun may gala kay lahi maging pobre mga igsyon. Kita nga mga kabos, dili kay taga-matter may gala sa mga pahumot nga ito ibutang sa itong lawas. That's why ang politiko di ganaan na to. Bangog magbaho may gala. Langing magbaho. Balimaho pag yun mga igsong adlaw. Nadagkan may kaya pilakalibo. Muna nga di kayahon ang mga igsoon sa mga politiko magagatubang tao niya ang meron ba untag antoso na to ang kabaho niya. Kung kabulahanan baka ang imong ma-daw-daw gikas mga tao, di man, problema man. Na kaning mayor may gala kay utong naman siya. Murag na yus, na murag na imyo naman ni mga igsoon sa bahos taho may galang alain-lain ka na daw. Ngayon at tumangon di ang mga igsoon pagkatagan pila kalibo. So, muna po yung diferensya may gala kay kasagara biya mga politiko, mga arti biya kayo di nung tanan. But nalay sila mabahuan gamay, medyo manikting na yon. Kining mayor mga igsoon, wa may pili bahala pag usay manimaho na di mo diya.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Manimaho ka pa diyang panos, manimaho ka diyang bunot, manimaho ka dang tiila, bahala ka dyan.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: So nagkadaghan yun may gala, kada karon, nagkadaghan, itandi kanya ito may gala, nag-anamig yung saka ang mga tao, nagapangyawat in town may gala magkapalit og bugas. Na kining mga politiko may gala, kining mga basher sa mayor dyan nga gasabutay dyan sa Facebook, rugar wala magunis ila may gala kay wak man siya maana dyan yung pinubring kinabuhi. Kita mga pobre may gala, bahala magkinaon sa tamling-tamling basta kayo doon natin matungtos kaldero ah. Pero kining mga gabatikos kaniya, gakasina kaniya, wag mo gila na ma-feel may gala ang gabati yung pustao. Asa din lang, sabto na lang ginoon na mga igsoon, normal yun na nga doon na gina kaibog. Kay muayog, buwat kay kagkayo, anagi maibog ni mo. Pero gani gawa kay himoon sabdi asimong pagka-opisyal, adabo na sang sawayon po ka. Ah, padayon na lang sa imong gituan kung asa ka gituan imong nga kini kaayuhan is tao. Kagahapon may gala, sos kadaghan gig kayo. Hapit gid mag 3,000, barangay regali na. Bugas gid lang apason gid may gala kay wagi matungtos kaldero mga igsoon. Inana kita mga pobre may gala. Gapangyawat kita, diya matulog. Maatubang lang ang mayor aron matagaan og bugas kay kaning bugas sa pun may gala. Dili man pud bugas gikas gobyerno. Bugas man gikas sa ilang pamilya may gala nga personal nila. So kasuyaan yun. Ah, sige na lang. Importante may gala makatabang na sa itong isig katao. Karong butaga by the way day may gala, doon na siya pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo. Ah, hugon-hugon lang may gala ipasira ang Strait of Hormuz. Sakyan na ni mismo sa mga oil company may gala. Diretso rin saka. Mayroon bang uga pilag isaka kadako or magig kayo. 4 pesos. 4 pesos sa diesel. Ang problema din sa ato may gala kay ang mga tambaluslos mga nanagiya gas stations din nung tanan, ang ilang increase may gala 7 pesos. Buot-buot po ni mga salbahis may gala. Muna yung mas uban nga, pangkansero nung takamo. Mga disgrasya ang tapos dalan. Uban yung pamilya. Di ba na maayo, manunglog kasi mo isigat tao, di ba na maayo. Pero usay, ang tao may gala mo, resort na lang ana. Kay din sa ato sa Dakbayan, daghan din mga sakay sa panahon ng mga nanagiya gas stations. Pero daghan di apuntarong. Pero tanawa may gala, ang ipa-increase karon may gala 3 to 4, ang ilang increase may gala 7 pesos. Tanawa na kunin ka mga tambaluslos ka klases mga tao may gala. Mga baga kay mga dagway ba? Di gin sila mapura may gala sa ilang ka-iginan siya kanadlaw mga iksundugangan pagin nila. Ang increase 4 ra, 3, pengos 4, ang ilang increase 7 pesos na inoon.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Standby lang sa itong mga kauban nga nakaros gawas may galaga monitor karon sa increase sa mga kanabang mga gas station sa Tondakbayan. Tungkol kay nag-overprice gin sila pag-ayo. Nag-overprice gin sila kay maluman sila may galang nga wala may mabadlong nila. Na may gitahas sa gobyerno ane pero ay mula ng andaman og sobring baga kayo plus kinilaw sutukil may gala ay pag-uli mga igsoon. Medyo may gala, bustik antian. Mairo ka nagkuto.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Huwag ito'y naganan niya, may gala. Kay mismo ang atong gitahasan, mga igsoon, maura mo siya gihapon, may gala, ang nabulahan. Sige, so standby, kalabutan na, may gala. Kanto'y pabulitong sa itong magkauban nga nagkaroon niya mismo sa atong gawas, may gala.

0: Samtang sa Pigas gamay pabuta sa may gala kay niya na sa'y laing reklamo sa Osaka babae, human lagi ang iyang uyab mga gisoon, iyang ex ba? Ex na gani na wrong kay ex-man. Ang iyang ex may gala, siguro nahigam, siguro siyang performance, siguro kanyan to. Uy, gusto man makig-meet og otro may gala. Makikita, bisa ko nga, kwan lang, kada bang itawag lang, kada bang one night stand lang.
1: Rapido.
0: X na, nagbulag na kamo, dili na kamo, pero makig gusto pa yapon magkita bisag one night stand lang. Subot po sabot, binisaya ng one night stand. O siya kagabi nga magtindog. Akakapoy ba sa gayo, may gala standing position mo, sab. So one night lang kuno, mga igsoon, matagpas laki. Magkita sila. So nibaliba na babae, kay dili naman kita. Nadawbe karon kay daaman siya mga igsoon, mga hinigiban. Unsa man iyang hinigiban? Ang iyang hinigiban may gala nga gi rugar iyang gi condition nito sa babae nga sige. Kung dili ka makikita kadako, aw ipang post ko ning atong kiniabang mga bapa, mga malauay. Nga mura ba ginigagarahan ni Ramon may gala? Ganahan gi siyang tan-aw mga igsoon sa mga six video.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Nagbahad may gala kining lalaki nga di gani ka makikita nako, i-post ko ni sa Facebook kining atong mga six video. Mo lagi na mga igsoon kay kamo lagi diya mga managinigugma ay kamo mga lalaki or babae. Ah, okay, ras mga lalaki kay sugot naman ng lalaki may gala. Nga makita yang itsura mga igsoon nga mura siyang si Machiti di mismo sa Facebook. Sugot naman eh. Pero kining babae lain ulaw kayo may gala nga makita ka na sa Facebook nga ikaw pag yun may gala ang mipatong gato sa imong uyab. Ug naa ka may galas overlooking. Overlooking pa.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Overlooking tanawon mga igsoon kay to ka mas kapunaw-punawan. So nagbahad may gala kaning lalaki, kinahan lang yon nga magpakita ka kay kun dili, i-post ko ni mundang guay nimo sa Facebook nga ikaw mo nas taas. Adios. Ka overlooking ba tanawon may gala? Hayahay kay imong paminsa sa taas.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Na ang babae karon may galang midagop sa pulis. Ah, mas mayo unta to may gala, gi-entrap gid unta to. Kay para may gala, maliksyon ng mga pipila ka mga lampingasan may gala, na makig-bargain nga to silang mga kanihuyab mga igsoon. Ah, nga, kundili gani makikita may gala, ah, kada bang, kung dili makikita, aw, i-post may gala, kining mga, ilang mga exhibition nga gibang buhat may gala. Kakuyaw, magigayan na mga igsoon. So, kung ikaw ito sa taas, ambot pa sa ninguban nga ganahan na kayo sila dito sa taas. Ang ilang kaapason kung taas lagi may gala, kay patsada kay view ba? Ha! Gwapo kay view, may gala ka overlooking.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: So, biyain na ninyo ng mga overlooking, overlooking nga inyong ipang video niya while kamo na mismo sulod sa mga pribado ng mga lawak. Kay mahitabo niya na, pag-away-away, lahi meaning gugma-gugma may gala kay ang permiro na may patsada niya ni. Tamis kay impermero may gala, pero pagabot na guest mo eh, mawala man ka tamis may gala. Aduna na may pagka parat-parat na. Adya na manggawas may gala, kanang ipang record ninyo, samtag ka muna nag-churba bells, magkagod sa ibang buhat nyo da. So, ayaw gina ng mga video-video. Kaya abot ganong ganahan man sila may gala, magdokumento ni ana, magvideo-video may gala. Kamu mga babae mo pagsugot. Ay, magsugot ka man inyong uyab nga, atong i-record ha, para natay dokumentary ba. Uy, napay dokumentaro may gala. Niya. Haya, ikang lalaki, mga igsoon, kay ang iyang trabaho may gala, agulo na yun. Ang iyang parte ng mutos taas may gala, may karal-karal may gala sa unsay kabuhaton.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Agoy, ginoo ko mga bata, padaplin ka mo, parental guidance is advice sa mga issues sama niya eh. Padaplin, padaplin mga bata, kaya mo wilabot niya eh. Sige, pabuta ang report niya na pinagi ni Magnum Angie Alzado. Kaya, tuwa na may gala, midangop na mga igsoon ang kining naskutan nga babae, nga tos mga otoridad, kay gusto may ipakita sa iya may gala nga hinigog mga dati, ex baka niya, nga tuwa dito sila may gala kamulo mga igsoong churba bells.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Kada mga churba-churba, ayaw na ninyo lagi na ipang record-record, kay magkabulyaso ka mo pag-abots panahon niya na. Badlungan niya yung hinigugma kung mag-record-record silang cellphone na ng mga churba bells. Sige, standby. Kanas magdumadji karon may gala. Kaya toda nga itong kapulisyan mga igsoon. Mas mayong tagag ma-entrap kining naskutan ng lalaki. Aron maundang na kining mga susama ni Ani. Kay Kangilan ba sa gayo may galang babae makita mo diya sa Facebook, mga igsoon, nga naka-overlooking pa? Ha! So, batot pas taga Santa Ana, ayaw mo pag-ana, mga boys. Bad na siya, bad. Ayaw, pag ang babae wala na gana ninyo, ayaw na musik pamugos. Sos, naon siya ba siya kamumura mamugunhut na ng babae sa kalibutan? Ex na gani na, buto tagal nagitawag ex kay Rong. Kung check in na, aka na, okay. Pero kung ex, meaning anang ex, may gala, wrong.
1: Magnum, rapido,
0: wrong person na, mangiksoon. Busa, ayun, nagpugsa. Kadaghan kas babae, pwede nimo may galang imong ma. Gamita lang ng imong mga tirada, mga pangdustri kakins, tirada ba? Awatin ang taga Santa Ana nga ang ruta niya na di lang nakakonsentrate sa usaka lugar. Ang ruta niya na is from Santa Ana to any point of Mindanao.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Meaning, bisan asa na, biyahi ana. Pagsaba lang, kainitay na bubiyahe. Sos, ginoo ko may gala. Kakalas mo sa skrudotan na mga igsoon from Santana to any point of Mindanao. Mura man siya may gala ka mga tinwheelers o mga delivery truck. Gikas planta to any point of Mindanao ang ruta. Sige, biyaan ta na mga galan churba. Dinita mga igsoon sa itong mga issues. Labi na mga igsoon sa kiniabang impeachment kagahapong adawa. Wapata mga igsoon, layo! Pagiging kinikayo, may gala, ang utlanan o ang boundary niyan eh. Tungkol kiniapat na may gala sa ikapilata, ikaupat kaghapon kaadlaw, karon ikalima, ikalima kaadlaw. Layo pagkaayo mga igsoon eh, layo pas tinood. Ambot pasab kini may gala ang kining mga prosecutor, mga congressmen. Unsa pasab kining ila may gala ng mga witnesses pangdalhon diya mismo sa Senado may gala nga di man magkadimao, magkabulyaso-bulyaso man. Kagahapon, nagkabulyaso na siya, may gala. Ang pait kayo kay Regional Director Bianis NBI, may gala. Taas may kayo ng imong hangad yan eh, tungod kay NBI Director Bianis, mga eksyon, to napita Central Mindanao, mga gala. Pero ang problema siya, mga eksyon, kay di man magkadibaw ang script, may gala. Naon sa pasap kini, mga eksyon, ng witness nga si Attorney Lotok, may gala. Kagahapong adlaw, ang iyang abogado, pag-question, mag-agad man sa may gala sa iyang script may gala. Mag-agad sa iyang notes. At doon pas abogado may gala sa depensa, kwa ang notes. Anong saan na ni mga karun? Di ka naman may gala. Dapat kung ikaw ang tinood nga nag-investigar, bisag pag wala kay dungawan ni mo nga notes ni mo, makatubag ka. Kundili scripted ang imong istorya. Ana, naapay ilang mga igsoon nga di magkadibao may gala ng mga affidavits nila, mga records, daghan kay may gala mga typo. Usap ning typo. Usap ning typo may gala. Dili, kung mingong kag typo gani, mga error na, gitawag may galag typographical, nga mga errors, mistakes. Sa Tagalog pa na may gala, pagsayo, pagkakamali, mga sayop. Ang mga pizza di magkadimao, ang mga term gipanggamit di magkadimao. Hangtod may gala ang mismo ang witness, abogado kuno ay regional director pagyo sa NBI. Dili magkaistorya may gala kung wala siya dungawan nga notes. Di naman ako ikaw gintinon nag-investigar kay baluka na ng imong affidavit bisan pag di na nimo natunaon o di ka ba wala pa kay notes nga sundo nimo sa pagtubag, mawala ka niya na dapat imemorya na lang na. Ah, tanawa, nagkabulyaso-bulyaso kagahapong adawa, may gala. Sumasag kining mga witness pandalon. Magdala na malaga kag witness diyan mismo sa Senado, kadabang preparado. Medyo atat na atat ang tanan, may gala. Kay pag-ingon nga, imatod pa sa mga congressmen nga, karong Lunes, may malaking pasabog. Gaano kalaking pasabog? Matod pa nga, sa Twitter, mga egso ni congressman nga, kual kuno, kanabang 5-star? 5-star may gala ilang pasabog kuno kagahapon. Ay naunso man nga 5-star may gala nga pangutanon mo mga igsoon, mudungaw sa siyang notes. Kadyot sa kayo, Your Honor, ha? Ah, sana ba ito napit? Nga pinch ito napit. Mati magkawala mo dyan eh. At doon pa may gala sa bugados ni Pinsa, kwao pa yung iya may galang notes na unsa na may dungawan niya. Awada gin magkadimao may gala. Unsa man kaning pasabog mga igsoon. 5-star kuno nga pasabog kini may gala si Lutok. Pero pastilan ginoo ko may gala. Ay nalang pagpasipasi niya o ga pagpasipasi ka niya nga ikaw usa ka 5-star nga witness kay magkadipo-dipo ka niya. magkadipo-dipo ka gyud kay mga abogado kana nga mga trial lawyer kana mga veterano kana nga manambungay sa hearing nga mga abogado. Di gyud magkadibao may gala sila. Ha? Kay ang witness may gala. Kulang na lang in town kani si Attorney Lotok, ignore nga si Lincoln, sit down na lang, kaluoy ba kanimo? Wala na may gala, magkadimaong hinapay mga igsoon. Wa na magkadimaong hinapay may gala. May manilang abogado mga igsoon kay ang abogado may gala sa depensa, mga igsoon, ano sa prosecution, bahala may gala ang Xerox, ang photocopy good as original, kagahapon gwapo na kay siyang dagway may gala. Ha! Grabe mga igsoon ang iyang mga gamit mga igsoon sa iyang pangpabeauty kagahapon nga dawag yon. Ha? Nag-blush gid mga igsoon ang iyang agkoy Ginoo ko. Gibutangan man may galag papula yan dagway. Aron may galag guwapa gid kay sa tanaon. Ambot kinsa ba kay iya may galang makeup artist niya ni di ba ka si Senator Garcialian? Di ba ka si Senator Garcialian mga igsoon ang iya may galang makeup artist niya ni?
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Nahimo taong Joker may gala. Luoy kita naon ang usa ka abogado may gala regional director pas NBI to the Pita Central Mindanao. Kay kuno matod pa pang pasabog 5 star koy kuno. 5 star may gala gada ka dipol. Luoy makay may gala ang nasa kapinibit mga igsoon di magkadibao. Daghan kay mga igsoon mga sayop-sayop. Krabing sayop-sayop. Dili siya makatubag may gala kung walay iyang dungawan sa nga iyang kiniabaga. Kailang mo dungaw sa siya may gala sa iyang kaugalingon mga igsoon nga notes niya. Dili man na dapat. Kung imong kaugalingon ka ng affidavit, gay mong gipirmahan, dapat kabisado ka sa unsay gipirmahan mo. Dili kay, wala pa na ako na mabasa, Your Honor. Asa wala pa mabasa? Ikaw kapirma, gipirmahan mo ka na. Nyalaka, affidavit ni mo na, nyalaka kabasa. Unsa ka gapiyong kapag pirma niya na? Unya, ignon lang dayon may galaga. 5 star ko no, ang ilang pagpasabog. 5 star sa inyong kagaral. Kung firecracker pa ni nga, matupin niyo 5 star, mura ni siya o ginibang watusi.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Watusi may galang nga palanggak man tingog, palanggak. Dapat unta ka nabang witness may galang nga, bisaon saan niyong balibali, consistent ang istorya. Kini, kajot sa kayo, Your Honor, kay dungawa sa asan ng tatong notes. At doon pa may gala sa kalaban ng abogado, kuhaon pang notes na wala nagigindungawan in town. Kulang na lang may gala, punghoy kang dagway, may gala sa witness, kasi sige, sit down na lang. Ayaw lagi magpasipasiba sa mga abogado, labi na daan eh, mga veterano ang galing mga abogado. Ang ikuha ng abogado, may gala sa depensa, muna yung mga pinakamain laki ng mga law firm sa Manila. Ah, mga main laki eh. Mga Fortune Narvasa Law Office. Nga may laki ni, nga mga klase sa abogado, mga batanon, pero grabe ka mga tirador. Tuga-tuga po ni Stolpo may gala, papasisab ka mura siya, nakagamit sa Google Sab, sa pag-question may gala ka to sa abogado, may gala sa depensa, ah, nasumbalikan. Nasumbalikan. Mato pa ni Tolbo, kay, wak ba siya kasabot sa mga term lagi, kanil lagi, abogado lagi. Your Honor, what do you mean by word unconventional? Unconventional? Tubagon pa siya sa abogado may galas dipinsa ni Attorney Binluan nga. The basic meaning of the word will explain itself. Ana, unsao na ginhinon gani. Wala gina kong giingon nga mga abogado na gani ang magira diya silang nga mga kahibalo. Padaplin yun kita nga mga way mga hanaw sa balaod. Kay, wala ba na ito mga sabti ka nang ilagay pang litok may gala. Mga term nga ilagay pang gamit niya. Labi na kung gamitan ng laglatin. Asamot na. Bisag basic lang kayo mga igsoon ka mga subpoena dosisticum. Sama na subpoena disusticum? Sama na eh. Subpoena disusticum meaning i-produce specific documents, records nga imong dalhon i-presentar das korte. Ang term gamito nila di may gala is subpoena dosisticum. Pag moingon ka subpoena ad testificandum, unsa na masyab ni? Ana maglisod ka na sa bani. Pag muingon gani sila di escorte may gala gamit ang mga Latin subpoy or mga gamit may gala ng mga di na itong magkakasabtan mga igsoon subpoy na ad testificandum meaning may gala ang korte nagsumon sa pagtunga sa usa may gala ka kanabang tao nga maghatag sa iyan testimonya mga igsoon. So kung ikaw isa ka judge naman ay judge may gala ikasabot sa mga terms sa legal. Pero sa taban, judge maguno sila. So, judge ka, niya lang ka kahibalo. So, muingon kang, what do you mean by unconventional? Ah, di, balikan ka sa term po niya po sa abogado nga, the basic meaning of the word will explain itself. So, sao na masahap ni paghubad aning istoryaha kini. So, actually, may gala, ilalanggi alanganin ang ilang kaugalingon diya mismo sa hearing-hearing ng impeachment nila. Now, inani mga igsoon, no? Para dali masabtan ka mong naminaw karon may gala ng impeachment nga wahinungdan. Ang atong gobyerno karon may gala, luoy kay ang mga tao nga nagkinalagtabang sa gobyerno. Kanto na nga biktimas linog, hangtod karon luoy pa kayo. Karon na nga bahaan na sab tungod sa mga flood control ng mga ghost nga gikawat sa mga halando na itong kwarta, ang kwartas gobyerno, ang kwartas tao nga billions, trillions, naglisod ang mga tao karon naapay mga nga igo sa mga landslide, nagkinalagtabang. Pero unsay giunas gobyerno, ang impeachment. Nasayod ba mo bigala pilay gagastuhod ng impeachment nila kadadlaw? Matod pa ni attorney Yvette Contacto, ang gasto sa impeachment trial kadadlaw diya sa Senado, mugasto daw kuno may gala, more or less, allegedly, mugasto kuno kini may gala og 70 million pesos kadadlaw. Kada trial, 70 million. Now, kada adlaw, ang gasto kuno na may gala, tanan-tanan nila yung gastoon, 70 million. Sos, ngunyo ko ang kwarta. Now, 70 million, karong adlaw, ikalima naman kadlaw karon, di ba? Mag-hearing naman sab karon, mag-impeachment trial naman sab. So, ikalima kadlaw. So, kung 70 million times 5 days, pila? 350 million na ang gastoon nila may gala, gikan sa pag-start yun nila. 350 millones. 350 million. Now, ingunani may gala, matod pa nila, kanusa ba na mahuman ang inyong impeachment? Matod pa, dalion na to. Hibuon na to ga 95 days. Pila man ang 95 days? Tulo ka bulan. 95 days. Okay. 70 million pesos a day times 95 days. Pila? Mugasto niya yung atong gobyerno may gala og 6 billion. 6 billion. 650 million. Grabe may gala di ay. Nadawbi karon kay matod pa nila. Kay kana may gala ha? Sa 95 days na miingon man ang ubang mga senator judges nga dili pinakasayoan ni mga muabot pagitan niya ng 8 months. Kaya kada simana tulo na may kadlaw nga itong hearing baya. Lunes, Martes, Merkulis. So 3 days ra. So muabot pagitan niya ni o 8 months. Now, iyon na ni, kung muabot pa ng 8 months, ang 8 months may gala, pila ba na? 240 days. Now, 70 million times 8 months ang gastuhon dahil sa gobyerno ng ilang impeachment trial may gala is muabot dahil mga eksyon o 16 billion 800 million 6.8 billion ang gastuhon dahil may gala kung mahuman ka na sa 8 months. 16 billion! Kung i-round off na to, mahimong 17 billion pesos. Diyos por santo. Anyet, ang ilang di-question lang kang Sara Duterte is only 125 million. 225 million. Sa duha kaadlaw nga hearing nila niya, ani surplus na sila silang kapangitaon. Okay. Ang point, ang logic, inani. Kung mahumanan nyo nag 8 months di ay ang inyong impeachment trial, nagpasabot may gala, mugasto ang gobyerno og almost 17 billion pesos. Now, balikon ako, ang tao karon naglisod, gapangita ang tao karon tabang sa gobyerno, tungod kay ang mga tao may gala, ang tunglinog, hangtod karon lapay ka-recover, lapay mga balay, way makaon, way mapuyan, wala tanan. Nganong kanang 16 billion itabang talaga dito dapita may gala sa mga taong nalinugan. Karon, grabing baha, landslide, Luzon, Visayas, Mindanao. Grabe ang Mindanao apektado. nagkinahanlan og tabang ang tao. So kanang 16 billion nga impeachment nga way pulos dito ta nagitabang sa tao, Miguel, ha? Diba? Ang ilang mga isyong gapangitaon is only 125 million. Nga kuno, matod pagi, waldas kuno, nga confidential fund sa vice presidente. Unya karon mo gasto mo og 17 billion pagpangita sa 125 million? Ka mga ayahay, ba ni mga tawhana na may gala?
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Now, ingon ani, kung gusto yun ninyo, kada ang proper may gala, kung ang ila, di lang yun sila mahadlok nga risbakan kung ma-presidente kini si Duterte, kung gusto yun lang kaso may gala, why not hulaton na lang nila mahuman si Sara Duterte sa iyang termino? Automatic may gala, si held liable sayang giingon may gala nga 125 million nga giingon matupanggiwaldas. Kaysa kung imo karon may galang itrial-trial ang impeachment, mugasto ang gobyerno og almost 17 billion. Why not? Hulato na lang matapos ang termino, di naman siya imyon may gala sa kaso, pwede gani karon may gala, isang at nadaan nga to may gala sa buwatan sa ombudsman. Nakaready ng kaso niya may gala. Aron kung ikaw, gakabala ka ba ka sa grace period? Sa iya may galang sa kaso. So, karon pwede na isa ka ba sa ombudsman? Aron paghawa niya pagkabi si presidente, mulihok na din ang kaso. Pwede na ganyan mag-investigar sila karon. Nga nung di magkita magkahulat, gamahuman niyang termino, pailang kaso, disim kang Bongbong Marcos. Muingon mo ito sa anti-clear nga, kamong mga atat na atat sa presidente, hintay ninyo matapos ang termino niya. That's the time, file kayo ng kaso. Disim gapon sa vice presidente. Nga nung lagi kamo mga congressmen, atat nga atat malagi mo tangtangon yung vice presidente. Why not hulaton ninyo ang iyang pagkatapos sa termino, then file a case. Inana ka simple may gala, rather sa mugasto ang gobyerno og 17 billion para lang may gala sa impeachment trial. Ha? Unya bitaw, kun ang tao may gala magkinalag kwarta like ana mga igsoon nga biktimas linog, nasayad pa mo pila ra gihatag sa gobyerno sa linog? Dito may gala sa Jinsan? Sa dihang grabing nga matay sa linog, grabing danyos may gala, pila ra gihatag ni presidente BBM dito? 100 million. 100 million ra yang gihatag may gala. Pero dito siya snaga kay gapangulitao lagi mga igsoon kang Linlin nga mudagag presidente. Gitabangan magis Linlin wa magkinahanglan dito. Pagpaayo lang may gala sa iyang koliseum, gitagaan man lagi siyang 500 million. 500 million gihatag kang Linlin may gala. Ba't kining mga nabiktima sa linog tong biaging bulan? Gitagaan lang 100 million. O niya impeachment, gastuhan og 17 million? 70 million every day? Anon lamang matangtang may gala ang vice presidente? And then why not? Hulaton na lang nato mamaya ang termino? Aron pa ilan siyang kaso? Nga no, mahadlok ta? Mahadlok ta nga basig masumbalikan ta? Basig wala na ta niyani sa gahom? Bawi o niyang atong malita nga kwarta? Tangpailan patang kaso? Kita na si mapriso? Ina na, ang nasutok nato may gala. Karon no? Dinis ato karon may gala. Karon nang, gigawas na saan may gala. Prisoho na saan may gala. Kining abogado sa 18 ka mga ex-marines o mga marines. Nag-expose man sila. Nga sila gitahasan ni Saldico kanyan to may gala pagkatons balita nga kwarta. Karon diretso, gawas ang warrant. Amot, kagahapon siya nag-ipile o sa kadlaw. Gawas ang warrant. Diretso dayon. Pero kining mga kawatan, until now, nara, galatagaw ra mga gala. Sakay-sakay pas mga luxury ng mga sakyanan. Si Atty. Baligod, apil may gala ang iyang client ng 18 ka mga marines. Nagatubang nag-warrant karon may gala, nagipanumbong sila. Nga nung nagsumbong sila, nga nagatod sa eskorta sa mga congressmen, mga senador, o gubang politiko, apil pari. Gibisto man nila, na may lang mga affidavit, andam silang mupatimaw, andam silang mugawas, investigahon sila, karoon yung pagpailang kaso, karoon na warrant nila. Mag-uban sa dito may gala ni Marcolita. Muni, bagong Pilipinas sa pagkakaroon, mga igsoon. Bag-uni nga Pilipinas ni. Pag ikaw mo expose sa tinuntos gobyerno, sa mga kawatan, preso ka. Preso ka. Kung kanyadto ang regular filing sa kaso abtan pagpila ka bulan tuig kaya mo gawas ang warad karon isang click ka lang gawas ng warrant.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Gawas ng warrant may gala. So ingon ani mga igsoon ang sitwasyon nato karon. Now, inani ka bidli kay paminawon may gala. Gapangita sila og 125 million nga confidential fund ni Sara Duterte. Anyat sa ilang 125, gastuan nila og 17 billion pesos. Now, ang question karon may gala. Ang question karon inani. Para magka-prangkahay ta. Real talk ta. Prangkahan ta ang istorya. Inani may gala. Granting, mahuman na kining trial, impeachment trial. Mahuman na, kay taas pa kayo na eh. Granting, mahuman ano ni siya. Mahuman, okay. Mag-decision ang mga judges. Karon. Do you think may gala nga ang pag-decision sa matang senador karon dia sa impeachment trial? Kamong naminaw karon sa inyong tanaw. Sa inyong tanaw may gala, mubutar ka sila i-convict si Sara or i-acquit si Sara through sa ilang mga ebidensya or witnesses? Kung ako'y pangutan-on may gala, paputol kos nagbitay. Kung sa matang senador, magbase sila sa resulta sa mga witnesses, sa mga affidavits, or unsa makana nga ilang gipresentar, dili kumutuo may galangad dias na magbase matang senador. Pananglitan karon. Example, do you think may galang nga si Riza Hontiveros iyang i-acquit si Sara Duterte sa kaso may gala sa impeachment? De, kamo, kami naminaw karon. Musugot, mutuo kamo. Karon, di ta speakas. Do you think mutuo ka mo nga si Ruben Padilla. Ruben Padilla. Muingo si Ruben Padilla nga ikaw, Sara, base sa mga witnesses, base sa mga affidavits, base sa mga ebidensya, ikaw salaan ka. Busa, i-convicta ka. The same kang Bunggo. The same, may gala, kang Cayetano. Do you think si Cayetano, may gala, iyang basihan ang mga witnesses, basihan ang ebidensya, nga mo decide ko nga ikaw, Sara Duterte, i-convicta ka. Paputol kus gabitay mga igsoon. Layo ron na stinod.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: And do you think mga igsoon, si Hontiveros, ibutang tangki sa pailaing mga kauban niya, sila si Kiko Pangilinan, si Kiko mo ingon lugar ka, ah, basis ebidensya, ikaw Sara, i-acquit na ka, acquitted ka, dili ka i-convict. Paputol kus gabitay mga igsoon. Sabton ang point may gala isa nani.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Useless gihapon ka ng 17 billion nga gigastos gobyerno everyday nga trial nila sa impeachment. Kaysa finals may gala, mupatigbabaw ra gihapon ang kulor sa duha ka politika diyan napita. Duha ra man ni ka kulor. Ang usa ka kulor, mo-side kang Sara Duterte. Ang usa ka kulor, mo-duot kang Sara Duterte. So question, asay daghan nila ang muduot kang Sara Duterte or ang muakwit kang Sara Duterte? Kung ako may gala ang paanalyson sa mga body language, sa mga tunada ni aning mga senador, majority iakwit nila si Sara Duterte. Nga naman, ang balaod nagingon, kamong mga senador, mukuha kamo og two-third sa kinatibukan ninyo ng mga membro. Og ang inyong kinatibukan is 24. So pilay two-thirds sa inyong ganagaron is 16. Question. Kining mga senador nga duto nila si Sara or ilang tangtangon si Sara, makabot ba sila ang 16? No! Siyam ra sila kabok! Hot don man nila pagpangpriso kining mga senador nga mga naanakapabor kang Sara Duterte, dili paghihapon sila kaabot og 16. Kaya ang balaod nag-required gayon og 16 ka mga senador sa kinatibok ang 24. Kana kung basihan ta ang balaod og ang decision sa Korte Suprema. May mga president na niyan ni mga igsoon nag-question kani sa Senado katong panahon may gala ni Gloria Macapagal Arroyo. Misaka si Gloria, nagkulangan ang senador 23 ra kabuok, but still sa decision sa Korte Suprema may gala versus Samura, mga igsoon, ang korte nag-ingon, kinahanglan gyud 16 kabutos. 16 ka mga senador nga mo convict kang Sara Duterte, and that's the time ma-convicted or ma-convict ang usa may gala ka gi-impeach karon sa kasamtangan karon. Do you think may gala kining mga senador? Ngandan balikon ako. Do you think may gala si Amy Marcos? Muingon si Amy Marcos nga base sa mga dokumento, sa mga ebidensya, sa mga witness, ang akong suod gahigala, akong i-convict, matangtang siya sa pagkabais. President, do you think nana ang utok may gala ni Amy Marcos? Dili. Kanus apa na kung muputi na sigurong uwak? Karon, balikon siya na ko may gala, si Peter Cayetano, senador. Do you think may gala human sa impeachment trial nila? Moingon si Peter Cayetano, base sa mga ebidensya, base sa mga witness, base sa mga dokumento, nakita nako ngang akong kapaboran nga si Sara Duterte akong i-convict. Do you think si Cayetano i-convict niya si Sara? No. Dili. So therefore, wasting time, wasting money, wasting people's money kining gibuhat nila may gala. Kay kahibalo naman ta sa ending ani. Do you think may gala si Lacson? Moingon si Lacson nga si Sara i-acquit nako. Dili, i-convict na ni may gala ni Lacson. Kinsa paning naadya may gala nga mga senador nga kansa may gala karon pa lamang even sa trial kahibalo na ka may gala kun asa ang ilang tumbada. Kay kahibalo sila may gala kun kinsa mga agalo nila. Kahibalo sila mga igsoon kun asa sila bupabor ug asa sila may gala ang ilang baparugar paburan aning tanan may gala ka mga kini abang mga naakaro may galaga mga senador. So, ang akong point may gala is, bisan pag pila ka barko ka na ng mga dokumento, bisan pag pila ka millions ka ng inyong mga witnesses, bisan pag unsa ka na gana ka ng inyong mga ipresentar niya ng mga dokumento, mahimo ka ng useless. Nga naman, useless ka na siya may gala considering nga kining mga senador, bisan pag wala pa mahuman ang trial, bisan pag layo pa kay tinuod ang trial mahuman, kahibalo naman ta may gala asa ang ilang ang tumbada nila. And do you think mga igsoon, like for example, muingon ka karon lugar may gala ga kini si Bam Aquino. Muingon si Bam Aquino nga sa basis mga witness o ebidensya, dili na ko i-convict si Sara. Hagas! Ngatuwa mo na ang iyang kasing-kasing sa pikas. And do you think may gala si kiniabang Senator Wing Gatsalian? Muingon siya nga, dili na ko i-convict si Sara. Mahitabo bagod na. Klaro na kayo ni sila may gala nga i-convict yun nila. Sa pikas po, klaro kayo mga eksyon, mamuti na lang ang uwak may gala, alang-alang mangkaroon si Marcolita muingon, bisag wala siya magkabutar kay Tosig Ipriso, muingon siya nga i-convict ko ni si Sara. Dili oy. Wala pa mahuman ang hearing, wala pa'y trial, kahibalo na ta may gala, asa ang mga, ang tunada, asa ang ilang mga kasing-kasing anin mga senador. Balikon ako, example, si Risa Hontiveros. Do you think si Risa Hontiveros nga kapanikid, halos iyan ang kanon si Sara Duterte, halos iyan ang tadaron sa painahon ang mga Duterte, and do you think after may gala sa impeachment trial, muingon may gala si kiniabang Risa Hontiveros nga, i-acquit na ko siya. I-acquit kay basis ako nangakita, acquitted siya. Papotol kos gabitay may gala kung muna decision mga igso nila.
1: Magnum, rapido.
0: Judge kunuhay kini sila, pero kahibalo na tadaan may gala asa ang ilang tumbada. Asa ilang tumbada, kahibalo na tadaan. So, ang ato may gala is wasting time, wasting people's money, galangan-langan lang kita sa unsay angayan, i-priority na ito diha. Imbis kay nai dapat investigahan kining trillions nga kwartang gipangkawat nila, dito tasalain may gala tungod kay natay personal vested ga agenda, interest baka nato may gala. Ako kining akong observation may gala is real talk ta, prangkahan ta. Nga pag-abot gihapon ani human may gala sa human gihapon may gala ining ilang ebidensya kunuhay, pabor kunuhay sa prosecution, pabor kunuhay sa depensa, pabor kuno sa ilang duha, asa ka pabor. Why pulos kanang inyong mga ebidensya-ebidensya? Kay ang impeachment by gala, usa kini ka political procedure. Usa kini ka numbers game padaghanay sakop may gala. Kung ikaw sama dias Congress, ang mga sakop ni Marcos dia daghan kay sana sila. So pilihon gyud katong pilar ka lugas. Numbers game man eh. Dabi karon pagabot sa Senado. Kay ang balaod nag-ingon, ang Korte Suprema nag-ingon, 16 votes ka mga senador, i-convict ninyo kanang naiskutan nga tao. Ang question, unsaon ninyo pag-abot og 16? Okay. Pangprisohon. Away problema. Hot don man ninyo pagpriso kanang mga senador nga pabor kang Sara Duterte, the same pagihapon. Kay unsaon ninyo karon ang pagpangita og senador nga 16? Aron i-convict kini si Sara Duterte. Asa mo mamangita na ng 16? Nga kamodiha kung isuma total, tuhugon taman ka na, ukbon taman ka ng inyong kasing-kasing kung hain ang inyong paborable ni mo, asa mo, kay balura man tamay galasyam naman ang sila kabo. Saan na pagkabot ng 16? Ayaw na basihin ang witnesses? Ayaw na basihin ninyo ng mga ebidensya? Dili man na mo'y pambasihan? Mutuo ko may gala niya itong previous ng mga kaso, ng mga witness, ebidensya ang gibasihan. Kay dili man to sila politiko, kadto mga nangakonvict kanya ito may gala, o katong nangataral mga igson kanya ito sa impeachment trial. Mga igson, sila si Gutierrez, sila si Carpio, di man to sila mga politiko. So therefore, ang mga judges, mubutar yun sila may gala, based mga igson, diya mismo may gala sa ilang ebidensya. Kaya gano'n man, wala may tumbada sa mga politiko ani asa sila, kadi man ni mga politiko na dawbe kinikaroon mga igsono. Kay Vice Presidente man eh, grabe pagin kayo kataas ang trust rating. Grabe pagin kayo may gala kapopular. So, do you think may gala, kining mga senador, mubiya sa ilang kauban, nga nako kay chance may gala mamahimong presidente kung makadagan lang? Dili, hindi mubiya may gala. Do you think may gala kining mga kalyado may gala ni Sara Duterte? Pia Cayetano, do you think iyang i-convict si Sara? Dili. Do you think si Peter Cayetano i-convict niya si Sara? Dili na may tawo. Do you think si kining Bunggo? Moingon si Bunggo nga oy. Base si ebidensya oh. Ah, convicted ka. I-convict ka Sara Duterte. Papotol kostay nagbitay mga igsoon kung mauna malagaling na ilang desisyon. Do you think may gala si Ruben Padilla? Nga bukal kayo may gala ka daag aside sa mga Duterte? Do you think mga igsoon pagabot sa ilang mutation? Muingon si Ruben Padilla nga i-convict na ko si Sara? Ay, mahitabo lang nagmuputi ng uwak. Do you think may gala si Bato? Asa na kang ulo ni Bato karon may gala ng tago-tago? Muingon si Bato nga, oy, Duterte, salaan ka, basis ebidensya, busa, i-convicta ka. Agas, may tabo na. Mamuti na lang uwak, may gala. Mamuti na lang kabaw. Aw na, may kabaw puti ito sa abhol. Pero dilegi, kanabang, ang ato is real talk lang, guntagon. Real talk lang ta, may gala. Prangka ng istorya, gisayangan lang ang kwartas tao. Although, daghan mong kwarta ang mga Pilipino, may gala. Kung tinuod may gala nga everyday gagasto sila mga igsoon og 70 million pesos, kayahay ba ni mga tawana? Kita diniga linyaha tas People's Day ni Clarex aron lang makabugas tag 5 kilos. Di ata matulog sa dalan, aron lang makabugas. Pero kining mga tawana may gala, everyday mga igsoon, everyday lang a trial, 70 million. Kung matapos magaling sa 8 months, mugasto sila almost 17 billion. Pastilan ginuog ko mga igsoon ba? Pagkayahay ba ng mga kurimaw? Pagkayahay ba ng mga kurimaw ng mga kawatan? Kita may gala halos ibaligya ta itong pagkalalaki mga igsoon. Ibaligya ta ko sa imo palit. Tala sige, one night stand. Bayad, ani ka na ko. So, one night stand. May makatindog may gala. Maglisod ganit ko sa matong panibinjo nga. Maglisod naman ganit ang usa. Iwan na one night stand pata. Nga kaya na to, tulog na ganing tunga. O siya tulog tunga? tulog ba? Abot sunga tunga.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Ay, naon siya, basag kinis binjo. May gala, matulog ba? Ibiskay na naon, tas tunga-tunga, nahapit naon ta. Natulog naman hinoon, may gala. Mura magtagasantada nga maingon nga. Ay, lang natabunay, kaya balikan ka naon niya, tulog sa ukadyot.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Lahi na itong maabtan na ni, basingon natin na, busa magkumirsa sa ata, pagbalik na ito, bulyadas ta, oras maginikanan, untup ng alas 10.
2: Time check was brought to you by City of Idol Hot Dog.
3: May panalo na, with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
4: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sa nga markuso. Chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabahal sa mga butika.
0: Exxon ang DTX 500 at doon powerful extract sa tubo o palia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon eh, kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa, pag DTX 500 na ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Visamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo. Birch

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusugong paspas ng Wi-Fi internet, nga swag sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Oras alas 10:07.
1: Time check is brought to you by McDonald's. Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy, at napakalaki na Chicken McDo. Na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Paper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos, price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na. Napakasulit, kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-257576 Series of 2026.
5: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
4: Balik tayo mag-uban sa itong programa itong Magnum Rapido. Standby sa diya, Magnum Angie. Ato sa kudahon, may galas Magnum Pership lang kami. Ustay may kaliukan diya, kahapit ang piyesta. Asa ba tayo mamiss tayo na Pitas Carmen area? Ustay may mga kaliukan diya, Magnum Pership.
6: Magnum Ani, hapit na ang pista sa Barangay Carmen. Busa, oh. Pangamigo na o taga Carmen.
4: Kay, mga amigo ta?
6: Mga, ah, mga amigo na taga Carmen. Kay
4: karong snap naman lagi na itong mga amigo, basta ating pista sila.
6: Ah, mo lagi, basta is... Buhingo naman na sila mga pagpista. Ano nga makagagtos pista?
4: Mura kong ikaw, nga. Gapon.
6: So, unya magdumani, 15 ka mga kandidatang mag-ilog unya sa corona. Dini mismo sa kinibang Miss Carmen.
4: Mm.
6: Diyan ipagayon sa St. Mary's Academy Gymnasium. So, makita na to ang mga guwapa lugar nga kandidata unya sa kinibang Miss Carmen.
4: Oh.
6: Unya, sigurado gini magdumani ang dagsaan gini sa mga katawhan. Labi na kay dako man isab nga event magdumani.
4: Mm.
6: Dahil ugma na yun, usas mga dako usab kay nga kalihukan nila o mga dalawa lugar magdumani. Kaning gitawag nila nga karon adlaw lang ang Interzone Karaoke Challenge.
4: Karaoke.
6: Dayon, unya unya dayon mao man ang Miss Carmen 2036 Coronation Night.
4: Mm.
6: Unya diya mismo sa St. Mary's Academy din. Ugma dayon magdumani.
4: Ugma.
6: Dagan kayo mga sikat nga mga anay vlogger, mga singer ug mga adlaw.
4: Unya.
6: Sa gitawag nila Grand Party Night featuring si Wang Ising. Kailan mo sa kani Wang Ising magdumani? Si Wang Ising.
4: Wa ko kailan kay laban pa kantos balay.
6: Brown Man Revival. DJ Kyle o si MC Lickster. Diyan ni sa Carmen Public Market sa Grand Party Night lugar.
4: Oh.
6: But sa buntag og mga adlaw pit sa 15, mo nang gitawag nila magdumaling anti-anti.
4: Okay. Usa gyud adlaw ila pista gani?
6: Og sa 16 magdumani.
4: Ah, we best gyud.
6: Oh, so ang 15 og mga adlaw mao ang anti-anti lugar magdumani.
4: Oh.
6: Dispiras sa kapistahan katud-anan namang 16. Interesado.
4: Adili dispiras ugma.
6: Oh, anti-dispiras ugma magdumani.
4: Ang anti-anti sa atos baryo kani karon maning adlaw 14.
6: Ang oh lagi so sa amo ang akong pagunaw na anti-anti karon ugma ang katud-anan.
4: Ay naunsa namang ganon oh, ora magkagdilit ta so, kabukid gikan.
6: Ang katud-anan mao na ginang kadlawanan lugar magdumani pista ra gyud na siya.
4: Oh.
6: So 16. So ugma 15 pa man. So civic military pa rin ugma magdumani.
4: Oh.
6: Oh, civic military pa rin. So katong mga buagi Carmen,
4: oh.
6: Sigurado gid nga mabukog mo. So amping-amping lagi
4: budaan. Usa ora silang parid man.
6: Buntag man siya magdumani, mga siguro mga alas 6, alas 7.
4: Oh.
6: Kaya usahay magdumani, kining parin magdumani, napayubay, di ba mga bot, ba't ang ila.
4: Mm.
6: Ato na magdumani nga ihatag karon, pinaginisan ni Sir Aaron Joshua to Manila.
4: Mm.
6: Ang atong barangay secretary na, speakers linya, atong may nabi, Sir Aaron Joshua to Manila, atong barangay secretary. Sir, magdumani Agustero, live to sa Magnum Radio, sir, may buntag.
4: Hello sir, good morning.
7: Maing buntag, magdumani o maing buntag sa tanang tigpaminaw sa Magnum Radio.
4: Okay, may buntag sir. Now, unsagad ang mga activity nga nahibili na lang sa before fiesta sa Dinugan Festival, labi na karong adlaw, paingon sa fiesta.
7: Karong adlaw no, ongoing ang adto ang Interzone Karaoke Challenge sa Matag Zona sa ato ang barangay no, gatuyok-tuyok na sila, gaagto na sila sa Matag Zona aron mohatag og kalingawan po diya sa tagsa-tagsa na to ka mga zona. And ang atong Interzone Karaoke no, gipaningkamutan gyud ni Kapitan Kikang Uy nga muagtog yun mismo sa tagsa-tagsa ka mga ground yun sa ato ang barangay. And of course, naapod tayo mga papremyo, Ana.
4: Okay.
7: And then, pagka unya, no, magnumani na atay Miss Carmen Coronation Night sa St. Mary's Academy, 7 p.m. nato na pagasugdan magnumani.
4: Okay.
7: And then, pagka July 15 na atay civic military parade sa Buntag no, usa pud ni nga gipanghingusgan ni Kapitan Kikang kay para makita sa mga Carmenanons og sa kasigpit nga mga barangay o sa tibuok katawhan sa Cagayan de Oro kung unsay naa nga mga establishments diri sa Pinanggang Barangay Carmen. Kaya kining civic military parade itambungan kini sa mga dagko nga mga establishments sa ato ang barangay. And of course, ang mga nagkadaiyang opisina pod, national agencies nga naa sa ato ang barangay, mga non-government offices, and of course, ang ato ang mga nag-champion no, sa ato ang drum and lyre competition. And of course, makita po nato ang atong mga kauban nga mga trabahante diri sa ato ang barangay.

0: RBs kanang going na gyud sa merkado.
1: Mm-hmm.
0: Ang endpoint nato magdumani diya sa unit top kana yung giset upan nato sa ato ang stage.
1: Okay. So expected ga oras nga mag traffic na o sa oras ah?
0: Ang call time nato no sa tanan nato nga mga contingents or participants sa ato ang civic military parade 5:30 sa buntag kay at exactly 6 a.m. buyan ang maong parade.
1: Mm-hmm. Okay. So sa adlaw gyud sa kafiestahan fiesta asa mapilit ta mga mista na sir nabatay maduulat.
0: Ako pong idugang no magduman nga pagkagabi sa Pizza 15 no ang kana? Grand party or a grand concert gyud nga gigahin no ni Kapitan Kikang Cupcake Uy nga para sa tanan Carminanons o sa tanan pod katawhan sa Cagayan de Oro nga alas 6 sa gabi sir na sugdan ang grand concert nato no naadiha ang ato ang banggitan nga comedian Wang Ising TV pagasugdan ni Earl Agustin pagasundan ni Earl Agustin og Brown Man Revival and naapod tay rave party nga para sa tanan naa si DJ Kyle and DJ MC Lexter. Ipahigayon na siya magdumani diha sa Carmen Public Market. So open na, open sa tanan Carminanons and open sa tanan nato nga katauhan sa ato ang syudad.
1: Mm-hmm. Sige, so sir, invite ang tanan para sa kaliukan sa neighboring adlaw para sa fiesta sa Barangay Carmen. Sir.
0: Okay. Akong giauhag no ang tanan nato nga mga Carminanons nga ato ag yung tambungan no ato yung atuan ang ato ang grand concert karong Pizza 15 no sa Carmen Public Market and diya nato makita ang ato ang mga gipang invite no bisan tuod og barangay ra pero ang konseho sa barangay nga gipanguluhan ni Kapitan Kikang Cupcake Uy nga naningkamot gyud nga maka-invite gyud og mga sana sikat nga mga banda no labi na kining si Earl Agustin nga maogyoy patok karon sa mga kabatan-onan no gipaningkamutan gyud na sa konseho and of course naapod si naapod ang Brown Man Revival no
1: katong
0: mga reggae
1: music.
0: Mga
1: oo.
0: Lover reggae lovers
1: oo, na gyud ang Brown na pag-ibig da og ang maling akala sure na
0: yes yes magdumani and of course nga para sa tanan gyud ang rave party uy. No na si DJ Kyle and DJ MC Lexter. So akong giauhag ang tanan nga katawhan labi na gyud ang katawhan nato sa Barangay Carmen mga Carminanons nga magsadya ta maglipay ta para sa ato ang kapistahan.
1: Mm-hmm. Sir, salamat kayo og good luck sa inyong mga aktibidades. May buntag.
0: Salamat kayo magdumani og may buntag sa tanan nga tigpaminaw.
1: Okay, salamat sir. Yes, magdumpersed.
2: Okay, magdumani no.
1: Oh.
2: So, moto si kinibang
1: so, katong concert nila kanu sa ganito gani kay guwapo to.
2: Ugma. Ha? Ugma.
1: Ato tapit ang venue gani.
2: Anara diri sa kwadra, merkado ra magdumani.
1: Ang merkado ra gyapon.
2: Oh, so pwede ra kadiri magdumani mo suroy kay mo muning ilang gitawag nila nga grand party night magdumani.
1: Chada kay so, ilang ang banda nga gikuha kay Brown Man Revival gyud, mga patsada nga mga kanta.
3: Maliit na butas lumalaki.
1: Kana. Lintik na pag-ibig.
3: maliit na butas lumalaki.
1: Basta sige-sigihon nimo. Og istorya kay budako magina. Budako magina ang istorya, gabay pa pirmiro ato budako ang istorya ba?
3: Masig asa ba ta mo
1: bay? Wala gani. Agit pa ka.
3: Di pa ngre sa barangay Carmen, magpresent ba ka sa barangay ang serbisyo, Magnum Radio.
4: Magnum, rapido, rapido.
1: Ganagis pag-nupersyed mga igsyon sa lyrics nga maliit na butas lumalaki. Langani mo dako mga igsyon nga pagamyon gamay mo tang padakon man. Bitaw mga igsyon. Patsada na may gala no kay mga sikat na may gala nga mga kanta na adya mga igsyon sa Broman Revival may gala. Lintik na pag-ibig. Sige, lintik na pag-ibig may gala. Bianta, kay niya pa'y mas grabe pa kalintik na pag-ibig, mga igsoon. Tungod kay gusto man makiga one night stand kining lalaki, apan din nas babae kay wala naman sila. Wala naman. Pero di magkakamusugot, ipakita taning nag-overlooking ka.

0: Subot overlooking. Ikaw man na si babaw ba? Ako na sa ubos. Overlooking ka katos taas. Hayahay kay ka. Disgrasya na. Human ang babae nagreklamos polis. I-check tao si Ben. Itabo niya nga detalye. Magnum Anje. Go ahead.
1: At magdamamani no usak lalaki nga ng hulga nga i-post ang ilahaw mga kaming explicit sa video sa ang ex-girlfriend. Ang report ko rin sa kapulisan din sa Dakbayan. Pwede mo bang sa bukutan sa tuwa pong kapulisan din sa police station na 7 Bulua lagi magdamani ang usak ka 18 anyos nga dalaga human kini mga karawat o nga seryoso yun nga hulga gikan sa ang ex-boyfriend nga gusto pagyapon po magdamani no nga makikita kaniya makirelasyon kaniya kaya di palagigid makabawat nga na sila nagkabulag na. So matod pa sa ex-boyfriend magdamani nga i-post niya ang mga pribadong sex video sa lahang social media aron nga kini pong nahisutan nga babae mura ilugag makonsidera pong magdumani nga ihagit pong gina-blackmail so para siya balikan na kaya di manggit po siya kadawat magdumani nga natapos na ang ilahang relasyon matod nini pong DC Uso anyos nga dalaga nga siya May nga residente din sa barangay kanituhan ng atong nga syudad nga kibalik-balikan nga siya magdumani no o kaning hangyo nini pong nahisutan nga lalaki nga mag-okay natin kini mangong lalaki magdumani taga barangay Nazareth pagyapod ni so distansya magdumani ko itandi pud na sa ilaha pud po nga lokasyon nga ipuya na ni pud ang babae so ginapuyo lang gyud adto magdumani nas barangay kanituan sa Nazareth kanituan pila pa ka guys magdumani murag magtulay man ka nga mas mahimo gyud ug guys magdumani no nga nga hassle po sa maong lalaki kung nga pilitan di kini siya gugmaan pero kay gugmaan mo siya magdumani so ginatuyo gyud niya muadto sa barangay kanituan ng atong syudad na dukat pagod siya din sa may barangay Nazareth aron lamang makita ang maong dalaga at ang version na sa dalaga magdumani wa na panginahanglan pa nga magkita sila kay lagi natapos na ang tanan apan gusto kong gyapon sa mong lalaki nga magkita sila magdumani kay lagi gusto ko niya nga magdahimo pa gyapon nga ma-rekendo lagi daw ang lahang gugma nga sa una magdumani no maayo gyud kayo og makonsidera na gagawin magdumani nga ihagit po itong kalipay dihan kauban niya ang mong babay pero mato sa biktimang dalaga magdumani nga duna na sila ay pagsabot sa suspek so ginainan nga sa kanipong maong nga babay nga iyan ang ipasabot nga undang na husto na di na magpadayon silang relasyon pero pag ingon po dani po laging babay magdumani sa iya po din pong bahin kung sa iyang desisyon isupak kini sa mga lalaki o ka nagpagawa siya mga malisyoso mga ngilad na mga pulo nga to sa babae dungan din po sa pagkakadlok niya nga sa di madugay sa Facebook Messenger iyang ipang send ang ilaha po mga video magdumani di ang sila nahimong intimate sa ilahang kaning relasyon so silang duha nag-uban sila magdumani sa kaning ilaha pong privado ng mga oras o ilaha pong privadong lawak nga nag-uusunan pa nag-uban magdumani gikuaan na siya footages sa mga itong lalaki tungkol ka na ang ipang blackmail sa maong lalaki nga ito kaniya kay kining lalaki magdumani na may hawin pa nini po mga footages so nakita ang sa maong babae nga naagid tinuod magdumani yung video pero wala man sa iyong posisyon nung lindad na hindi siya maka-access sa pag-delete ni ini kailangan sa lalaki matod sa lalaki nga ipang send niya nga ito sa lahat mga friends or so kung kinsa man magdumani din na sa Messenger o gas banana iya pong ipost sa social media tungod nini nga kahadlok sa babae kaya nag-iigar na nata siya kung magdumani na nga nakig kaming sabot sa mga lalaki nga undangon na nilang relasyon kay toxic na lagi so murag mara iya po din kagahapon magdumani na sa kaming impeachment trial hearing nga giplay lagi itong statement ni Vice President Sara Duterte nga toxic na lang relasyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Inana yapon po ang ipasabot ani pong mga babae. Kaya toxic na, di na siya gusto nga magdugay pa. At nag-iklaro mo po sa suspektado na sa di madugay, kung magsigil yun ani ang mga babae, higit niya ma kanina po na niyang kauban niya, pati mag-post niya sa social media. Matod po sa mga babae, nag-uwas ng word sa kanina sakit ng mga pulong na giwilwata na ni pong mga babae lalaki, inapatan po siya magdumani. So, may hinungdan na di na siya ganahan pa. Sige. Kala ex, aron lamang kung nalumanin no, nga mabalik silang relasyon, bukti po niya din na niya ipag-a video. So, muna karong magmani, yata din karong gatok mga siyon sa tuwang kapulisan na yata WCPD section ang maong insidente.
0: Sige.
1: Pag-ikan sa mga police station sa Bulwa, mas mag-120 adyan sa pag-alita o servisyo.
0: Rapido! Rapido! Salamat magdumaan dyan sa ano yung debate may kala. Busa, ayaw na mo lagi na mga kadabang mga kuan ba, mga video-video during sa inyong mga private mga activity. Ayaw na kay para na karoon, oh, sila laki gusto makikbalik may kala. Huwagin siya kamabuon pa. Patuga-tuga kagigbulag, kaman, makikbalik pa managihapon ka. Ano, sayop gihapon ang imong nagtuan gihapon nga babae. Amo na, mubalik na sa imong dati. Nadawbi karon may gala kay naaman sila mga igsoy mga kagahapon nga mga gipang record. Guwapor ba kuno mga igsoon kay naka-overlooking ang babae. Murasag sayaw mga igsoon nga helicopter, helicopter.
2: Rapido, rapido.
0: Uy, ginuog ko ng helicopter may gala. Anyway, tapos sa tong oras may gala, biyaan ta ng helicopter mga igsoon kay musunod na ang programa may gala ni Magnum Joel Acobo. Pabuta may gala suka ang dugang pa mga igsoon nga development na mismo sa impeachment gawa hinungdan may gala. Nganong may ngang gawa hinungdan tungod kay bisan pag unsa nga ebidensya, unsa pa rin yung mga witness-witness pagabot sa finals mga senador paghihapon ang magdesisyon may gala nga kahibalo na tadaan nga kini nga senador ang iyan tumbada dire. Kini nga senador din na mahitabo nga iyang i-acquit ni iyang kalaban. Kini nga senador loyal ni Dennis Picas, so din higin ni siya mutumbada. Kahibalo na kung tadaan God. Kay balo na tanilan tanan may gala kung asa ni sila. Busa di datak na hanglan pa mga gala nga mag-wonder pa pagkabot sa tumoy nga ma-quit maka ni si Sarah. Mo, ma-convict maka ni siya. Pangitaasan ninyo ang 16 ka senador. Makakita mong senador ka 16 ka mong dala. Sige, bira. Bahala pa mag-helicopter-helicopter ka niya mga isong sayaw. Wate kong oras may gala sa pregubat sa itong programa nga itong Magnum Rapido. Salamat kay mga listeners, salamat mga viewers. Ang kalimot may gala sa usa kagagawas ng katilingban, katawahan labing gamhanan. Managlahi man ang itong baruganan, hukom sa katawan na matuman. Kailaman yung anchorman, kini si Magnum Manny Agustero din lamang sa Balitag Servisyo. Magnum Radio.
2: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlaw sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Oras alas 10:30.
3: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Population Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nga, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, jud kayo yung DTX 500.
4: DTX 500.
6: Pabali sa mga butika.
7: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy, o sa mga soking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
8: Mayong adlaw, Sir JP, hinaot nga na inom nyo na inyong DTX 500, ang super antioxidant. Magbite siya, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
7: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tawo og mamatay. Bisag-unsaon ni mo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tawo tungod sa kagulangon.
8: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katason sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety og cancer.
7: Pasabot ana dok, kung taas ang telomere, taas pud ang kinabuhi.
8: Yes, Sir JP. Pero kung palainom kag DTX 500 og MyTC, dako kay chances mutaas ang imo nga telomeres.
7: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, og kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katasoon sa telomere.
8: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, 10% ang nadugang sa katasoon sa telomeres. Apan katong mga tao nga gasigi ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres sa kini gitan-aw ug gi-examine gamit ang microscope. Kay bloka Sir JP kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat, ga-exercise sila. So kung sige kag exercise, gataas ang telomeres. Pero kung sige kag kaon og tamis, gamubo. Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila Sir JP og gainom sila og mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units og antioxidant. Taas kay Sir JP.
7: Sobra na.
8: Sa tinuod ra mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Dungagan pa jud sa imong mighty C, Sir JP. Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
6: GTX 500.
9: Ako sa Jubilant, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom GTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
6: GTX 500.
10: Mabalisa sa mga butika.
7: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patason ang telomeres. Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweeds o green tea.
8: Sa tinuod ra Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron mabalaan nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada na pulo jud ka tuig ang diferensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy. So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na makareplicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man nimo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao Sir JP kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
7: Mo
8: pay pag-adto sa clinic, magpakonsulta, mo pay pag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud Sir JP. Kung ga DTX 500 ug MyTC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
7: Correct. Wa na jud igong panahon Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ug ako na sab si Dok Ramil oy sing maayong lawas ampingan.
7: Dili abusuhan.
6: DTX 500.
11: Ako si Alex nagka UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag. Tulo pud ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
10: Mabalik sa mga butika.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
10: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
12: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
13: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 og 19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
14: Mga igsoon, ambong kita niining talagsaon na panagtapok o kang isgutan pag-ampo. Kahit kung kay para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, ambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, aliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanan.

0: good news alang sa tanan nga may sakyanan. Sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
1: Kabirni Santo ba kay sa imong panagway, Mads? Unsa hinungdan?
2: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
1: Ha? Ngano man?
2: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kung nakuog da kung kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
1: Hala, Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
0: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio.
3: Oras alas sa 10:37.
4: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
5: Magdum Radio, news and public affairs. Pata sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in action. Kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan. Walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan. Apan, mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action. Mutabang ug mualagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong Action Man.

0: Magnum in action.
1: Oras alas 10:38 kaya kumusta mga ngayon to kaintanan. Welcome sa Raguban Dirisato ang tulumanon ng inyong tulumanon.
0: Magnum
1: ang ato may galang Magnum in action. Karantawa may gala. Ada may gala karon nga.
0: Magnum in action.
1: Ada may gala karon nga Martes. Bitsa 14 na may gala sa bulan sa Hulyo tuwing 2026.
0: Magnum in action.
1: Yata sa tunga-tunga may gala sa bulan sa Hulyo. Doon lang may gala ang bulan sa Oktubre sa Agosto. Pag-uma sa Agosto, balo naman siguro mo. Bulan may gala sa Berna.
0: Magnum.
1: So, happy tagin may gala Pasko kaya, di ba? So, happy tagin may gala ang atong Pasko.
0: Magnum.
1: Mura mag, ahiya pa tanag sa Aulogs Pasko may gala. Mura magbago pa. Pero mulagi na, tungod sa kanuna ito may galang busy sa Matagadlaw. Hala may gala, matag sa lugar sa iyo mo mata. Para may gala mo kayod. Munang di na ka makahibalo mga egsoon. Nga taas na may gala ang lugar panahon. Kaya magfiesta ta, after sa fiesta muna na may gala, ang gingon mga egsoon nga mag-ihap na putakan na panulong may gala sa bulan sa Disyembre.
0: Magnum
1: in action! Kumusta, kumusta, may ngunto kayong tanan?
0: Magnum in action!
1: Tanda may gala, kalawa Antirespiras may gala sa Kapistan sa Dia may gala sa Barangay Carmen. Antirespiras, ugma, Antirespiras, pagka-disize, pakals na mga egsoon!
0: Magnum in action!
1: Grabing pakals may gala, sumingin na taga sa tamamista ni, kaya mura guwapa may smoke signal. Ando karon may gala, mura galing-ilingin, tas baba, wa may smoke signal mga egsoon.
0: Magnum in action!
1: Lusob na! Wa may lusob may gala, ando karon.
0: Magnum in action!
1: Diba na magpunasin na may gala, ando kalimtan, kanunay. Ang ato yung mga pagpasalamat sa itong labaw nga magkagagahom. Salamat ginoong Jesu Kristo. Salamat Diyos sa mahan, anak Diyos, Espiritu Santo, sa iyong maghihatag na mo ng laing adlaw. Uba sa mga minahal sa kinabuhi Ginoo, sa laing kinabuhi Ginoo nga maghihatag na mo. Kauban na mga kauban sab din sa among sibihan. Salamat din tanang Ginoo. Ilabi na sa iyong pagbantay ka na mo sa talang panahon. Ngayon mo kami giiway Ginoo sa disgrasya, katalagman. Ngayon mo kami giiway batok sa mga panulay, sa mga daotan, sa mga palibot. Labi na niya itong mga tao na nagtingwa sa mga kapukanan. Kami Ginoo mag-ampo ka nun ay kamagunsa mo kami guwaka sa pinag ka nimo. Among isalig ang tanang Ginoong Isus, liya ka nimo ang tanan among surrender kay kaunsa ang tagya sa mga kinabuhi. Kami Ginoo mag-ampo ang ta, ihatag nimo Ginoo ang kalinaw ilabi na sa among pagpamuyo sa among nasud, kalinaw sa tibuok kalibutan o gaunta Ginoo imong hisaon Ginoo ang katawhan labi na sa among nasud, ilabi na sa among mga officials Ginoo o gabi magampong ang ta ang katarong Ginoo mo kanunay mo daog o mapatigbabaw batok sa mga daotan sa among palibot. Salamat sab Ginoo sa mga grasya nga maghatag kanamo sa matag adlaw nga tanan. Kami magampo kanunay nga ta imong ibubo dinhi kanamo ang imong grasya o gayong man ngadto sa mga nagantos sa kadaplina. Ihatag kanamo Ginoo ang kanunay kabasog sa lawas human kami magampo unta ang mga nagpasakiton nga nakaroon sa nagadang tambalanan imong hikapon ayo sa ilang mga balatiam. So lasab kami Ginoong Hesus sa among pagkamakasala inguman kami andam sa ilong atos mga kasala kanamo kay intanan mo gipangayon kang Kristo imong bugtong anak buig nagalas sa kang turan. Amen.
0: Magnum in action.
1: At alam mga namina, may gala, may ngunto. Sabay good news. That's good news, may gala. Ang good news, may gala. Gingon, Barangay Carmen, mag-fiesta na gid may gala karong pizza 16.
0: Magnum in action.
1: Lain good news, may gala. Gingon, nakbayan sa kagenduro. Grabe, may gala. Todo preparal na sa fiesta, may gala ni Señor San Agustin. Viva, Señor San Agustin.
0: Magnum
1: viva.
0: In action.
1: Viva, Señor San Agustin.
0: Magnum in action.
1: Advance sa fiesta. Karong babot may gala, Mayo, karong Agosto 28, ning tuiga.
0: Magnum
1: walang in good action. News may gala, bad news may gala. Laing bagyo ang niya sa atong nasod. Pero ang good news niya sa bad news, kini bad news kay bagyo man. Pero ang good news may gala, ang nasangpit ng bagyong si Josie mga egsoon, pasaka siya. Imbis nga murabag gikan po, imbis mo aksog sulod, ni saka siya nga dili makaigo may gala sa Pilipinas. Pero mula gina, nga kina ito masinati may gala karon nga usahay mudagom, ipikto gaya po may gala sa mga kining ringbar may gala sa nasangpit nga bagyo,
0: Magno,
1: labi na si Habagat. So muna may gala, no? Samta may gala sa maglangan, ito na ito sa mga nagunang uluhan sa balita.
0: Magno, in action!
1: Yun may gala grupo sa mga sa evangelical churches sa Mindanao. Andam na may gala sa ipagayo may gala ang kaliukan, patok may gala sa corruption.
0: Magnum in action.
1: Hindi na sila, doon ay unan na may gala. Kininga pag mga prayer rally sa prayer meeting, ang mga prayer rally. Humanani may gala, action may gala, ilang ipangita.
0: Magnum in action.
1: Gani ang uban, mingon nga ba, so kuno ya, asa kuno iglesia ni Kristo. Kaya musabay may gala sila sa iglesia ni Kristo kung doon ay kaliukan, pero tanaw ta, hilom lang ni may gala, kaya di ba nila kasabag yun. At tanaw ta may gala, kaya kalit naman may gala ni sila, panahon mga egsoon nga
0: Magnum in
1: action. Mukalit may gala panahon labi na kung doon na naikalihukan mga egsoon.
0: Magnum in action.
1: Tanda balita may gala gingon matod pa lalawigan sa bukid noon. Ang matod pa naguna sa daghan ng mata may gala tungkol sa aksidente sa kadalanan. O muna may gala ang daghan magala aksidente sa kadalanan mo ni Mike Zone nga ang nasangpit magala nga lalawigan daghang patay. So sa aksidente pila may patay magala kadua gisundan magala sa Cagayan de Oro.
0: Magnum in action.
1: Dabi patay ka po magala sa aksidente sa kadalanan Mike Zone.
0: Magnum in action.
1: Sa buka pamuta kay karon magala nadia ang mga nagtigo magala karon ang mantinigyanan magala sa kining kuano nagtigo magala karon ang mga tinigyanan may gala sa alang sa Road Safety Action Plan may gala. Dinisato, nadya ang PNP, HPG, DOG, LTO, LT4B, RTA, uguban pa. O muna may gala, no? Nga, sa ilang data may gala, gingon nga, bukid noon mo'y daghang kayo, mo'y pinakadaghan kayo may gala nga aksidente o nangamatay. Gisundan sa Cagayan de Oro.
0: Magnum in action.
1: O lagi na may gala nga, usay, kini mag-exhibition ta, kining paras may gala, abusado kayo mupalagan. So dili malikayan may gala, musangit kayo kakadugayan. Busa, wagi kumo nga hinahinay na sa. Diba? Kay kanang uban may gala, na uban duha mga kaklase na, kuan, ang aksidente may gala, duha kaklase. Lugar imong lihok o lihok sa uban, meaning, tungon kay paras kay kampanagan may gala, guwa kay kalabira, sirit nga sirit, hantod nga, namu-mu ka. Duna sa uban may gala nga, amping gapon ka, pero banggaan ka may gala, sa ubang ta, sa ubang sakinan, munang duha kaklase. Katong nga bangga may gala kay abusado mo padagan, walay disiplina. O katong uban may gala nga bisag ginahinay sila pero sila gibanggaan mga igsoon. Mao na may gala, at least ikaw gibanggaan pero bintaha na lang kay ikaw ginakabangga mga igala, di ba? So mao na karon lang dita may gala no nga daghan ang patay sa Bukidnon. Isundas kagayan sa mga disgrasya sa kadalanan.
0: Magnum in action.
1: Sa andarugan balita may gala gingong bagong face landing area may gala nas barangay Bunbun. Wala ilang yung usukan may gala nga matransfer na ng atong fish landing area sa diya sa westbound terminal public market. O muna may gala ng gusto nga kumayo matransfer na.
0: Magnum in action.
1: Wala gi may gala kaya nanimaho na pagayon ng lugar.
0: Magnum in action.
1: Ilang. Sa andarugang balita may gala gingon suna may gala ni Presidente Marcos. Karuna may gala ng Hulyo 27.
0: Magnum in action.
1: Gin may gala matod pa ang gingon may gala nga ang atos ang impeachment court may gala. Ilang paningkamuta may gala nga humasa suna sa presidente, mga igsoon, magsugor sila buntag, e karo hapon alas dos. So ang ilan na palatasing agi nila, mag-start sila buntag. Para pampaspasan, gin may gala, kining impeachment trial, kay dugay kay mahumani siya tungod sa kalangan may gala. So sa pa yung mga abogado may gala, mangutana, murag korte, gin kang tinood.
0: Magnum in action.
1: Impeachment court para, politika mo na inyong kanang atong impeachment court.
0: Magnum in action.
1: Kumuha na may gala nga, ilang giplano karon para madali siya, mga eksoon, himuon nila buntag. Paspasigin ninyo kay, wa mo kabalo, daghan na bang, itakabalo sa dagan may gala sa panahon.
0: Magnum in action.
1: Munang paspasigin ninyo kay basig di maabdan. Basig di maabdan, paspasigin ninyo. Ang impeachment may gala kay, murang gingon nga, maghinay po paspas, murang agiya may gala. Diba? So, tanang senador may gala ang tinod la. Karang tanang senador diya karon nanalan na sila yung desisyon. Kaya siyempre, dili mamalikan ang bias niya. No? Katong pamayag ka gila ni Kagawad James Judith may gala mo to. Nga mismo niya may gala sa impeachment, dili na may gala parehan ang korte sa ato din sa atong regular court may gala nga pangitaong ginagkamatuuran niya. Kini, wala. Kaya mismo ang ipasaka nga kaso dili kamatuuran, hinangal at nalandaghan. Diba? Mangita lang sayop may gala, pangitaan lang kag bukikion ka lang diya para may gala nga nairaso nila sa impeachment. So meaning, diya may gala sa mga giimong impeachment, kanang mga tanang file may gala batok sa Vice Presidente, tungod sa politika na, dili ka matuuran may gala ang ilana, tangtangon may gala siya sa iyang posisyon.
0: Magnum in action.
1: Nga naman, ano makaingunta nga dili siya, dili na may gala, walay, kuna, dili na kamatuuran. Niya ay kamatuuran may gala nga, grabing kawat may gala, ang atong presidente sa Pilipinas, mga eksoon, giimpis, wag gani may gala mag-first, wapag gani magkakuha na, human? Human na rin siya mga eksoon? Unya, ang isyo may gala to, nakatumbok sa itong presidente, ito at ito na may gala nakatutok nito.
0: Magnum in action.
1: Isip pa ito pag iaksuan ng itong presidente, mastermind sa korupsyon. Nana, now, pag-abot may gala sa Committee sa Justice, may gala sa Kongreso, wala ka first base, puwas ito may gala. Acquitted itong presidente. Not guilty may gala, meaning why sala, why nahimo siya. Limpyo ang atong presidente sa Pilipinas.
0: Magnum in action.
1: Daghan kay may gala ang gitudlo ng mga malitagang. Habis sa kusaw, wala gin may gala. Mas may itong uban nagtudlo, mapay pang prisyon. Tanawa siya, Attorney Baligod. Tanawa karon. Nanayang waran to pares may gala tungo sa cybercrime. Muna itong gingon nga kung ikaw mutugan o ikaw may galang malibasog para itudlo kini mga tulisan, ikaw may galang lugar mutugan, mo'y prisuhon. Tanawa sa Attorney Livy Baligod, waiting may gala sa siyang arrest warrant mga igsoon. So muna itong gingon nga sa impeachment complaint mga gala, ayaw na, binuwang may gala, wala na, usik-usik sa oras, kay kini politika, parte ni sa kahugas politika sa Pilipinas. Wadili ka mo toron may gala ang ipangita din eh. Tangtang may gala sa ilang lugar, mga bukog may gala, diya sa ilang mga plano. Naman itong gingon nga karon pa lang, mga igsoon, karon pa lang, na may gala decision ka na tagsa-tagsa ka mga senador diha. Mabot pa sila kapunang-punawan sa ilang mga isugutanan diya, kagasto-gasto, pero karon pa lang, tanan nga mga senador may gala din na maminaw sila kung sa'y tinood o kung sa'y dilit tinood diha. Naana na sila may gala reservation diya nga pag kanisya nga article of impeachment pag mahumani money atong nga decision butar kanisya money atong ibut mura na siya maigsoon mura nga to diya karon tanaw na to ang nasangpit may gala nga mga senador ug asagin ang ilang tumbada mga igsoon di ba tumbada asa sila paingon mabuto na nga dagang gingon nga kini may gala nga impeachment sa complaint kay ang senador may magbutar ani mag lugar mag decision suntok sa bulan may gala ang may tabo nini.
0: Magnum.
1: But pasabot, dili gid makuha. Ugwais ka nga, senador, mga igsoon, napaka-ambisyon nimo mga anak, ikaw mismo niya, ang sumusunod nimo, ayaw sa kining panahon. Tanawa ang public opinion, tanawa ang katawhan, asa sila paingon, di ba?
0: Magnum. In action.
1: E once makita ka din ni may gala, nga muna ang imong tumbada, dito ka may gala, ni pabor may gala sa daghang itulubagon, pero dili makatubag kay dili may galaga lugar, dili ka timanon. Bantayan ni muna kay ang mga politiko manggod, dili na may gala nakalingkod kay gusto nila, kung dili katawhan mga gala ang nagpalingkod nila diha. So ang mga tao na kayo mapuha sila, dabi kay mag-eleksyon mangyuta. So pag eleksyon na ito mga eksoon,
0: magnum in action.
1: Normal, nga dito na sa kamangyos katawhan, nga magpapili ka. Na dabi may gala, nani karon nga na nakita nila ni mo nga, kapag abot si eleksyon, magpatutuo na sa gawin niya panahon, may galang ang tao naghangyo ni mo, nga mauna ang gusto, dili ka, katuwa ka sa kwarta. So mauna, may galang bantayan, ginato ka ng panahon. Ato na isgutan, may galang, importante kini kayo kay gausik-usik na sa tagkwarta, may galang, ni kadako ka sa gasto, unya, ka na mga, bisa pag ukabo ni mong utok, may galang, niya na mga senador, makita ni may galang, asa ilang lining niya na, asa na sila, mupabor may gala pag-abot sa pagbutasyon na niya na.
0: In action.
1: Makita na yung may gala asa ilang tumbada diha. Di ba? Buta na mga analyst may gala, mga malaki mga political analyst, mingon nga kining nga nasangpit may gala ng impeachment kining trial, suntok sa bulan eh. Lisod ka mo makabot may gala kay 24 na guna niya kinanan 16. Kung imon tinambanon pag-iap 15 may gala ng 16, wala kay makita. Niya mo na gikinahanglan may zone para mapalagpot nimo ang vice presidente.
0: Magnum in action.
1: Abutan na may gala tagas pag nasamtang may gala gingon may gala matud pa nga Attorney Livy Baligod ang katak na may galang lugar kini may gala ang dakpon may zone tungod sa iyang pagdala sa mga testigos o gasa mismo kaya nagpakawaw ko na sila ila bin may gala sa mga halandong tulisan. Tulisan kining mga halandong may gala mga official.
0: Magnum in action.
1: O, nangaulawan sila may zone. Sama, minag, naka-ebidensya. Naba-ebidensya ni mo? O, ebidensya kina may gala. Kanang manulis, magod mga iso, ingon pa nila, kanang manulis, wag kina ebidensya. Kundi li mo na ito, pang lunggo asli, o di kina, sa paglunggo alam sila, o di na manugan. Di ba? Gawas, kung masapunin mo na, aktual, kana, di sila kasi bata na, pero, kung wala may gala, nakakita nila, imo lang ipadala, dili ginamutugan may gala. Mabuang ka na lang mga igsoon.
0: Magnum in action.
1: So, balo na sila may gala ni Ana. Diba? So, mao na nga, karon kini mga nanugan, mao may gala, ipaginahinag, dakop may gala karong panahon na.
0: Magnum
1: in action. Kaya gumagas, pagtagas, pagkumat din sa atong tulumanon, oras, alas, 10:50, tres na.
2: This time check is brought to you by Charmy Breathable Panty Liner for Everywhere Confidence.
3: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako di magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika.
5: besh. Nabi ako'y nakasex ba? Wala ba may nagkondom ato ay nahadlok ko.
6: Same ba yata, besh? Nabala kapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
7: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Roberto Guerra, Senyor. Mag-84 na ako sa Mark. Namay ng tubo sa likod ko nga bukol.
10: Aha.
9: Daw may cyst balahaw. Rehigilisitahan ako ka Life Extension. Day 3. 3 times a day ko to. Mga after 1 week, magbuswang. Hasta sa magayad. Tiktibo ka niyo.
8: The doctors recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
12: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
1: Oras, alas sa Jessica 5.
12: Time Check is brought to you by Pag-ibig Fun. Apply now for the Pag-ibig Fun MPL via Virtual Pag-ibig.
0: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
1: Maginapitan sa paraguban din sa atong atulong na Miguel atong Magnum in Action.
0: Magnum in Action.
1: Atong isyo Miguel Tagas, pagdagan Miguel, karong ito pabuta, may iksoon kaya atong Miguel ang follow up, ilabi na kaya ang kinibang grupo, ilabi na nini Miguel ang atong kahimtang karon sa wapag ikasulbaran. Bantayan ninyo. Nakabati ba mo may galang na ay nagisgot karon sa Corruptions Pilipinas? Labi na katong malita-malita? Wala na, di ba? Ang tanan may gala, hamurag to na kapukos. Nini may galang impeachment? Kay mo man ang tuyo may gala o gusto usara ni sa tuyo nini, nga nasampit may galang impeachment trial para una tangtangon ng presidente, kadua, aron may gala nga malimtan ang isyo may gala sa corruption sa Pilipinas. Kay focus man ta dito. Nya ang impeachment may gala, nakasintro gyapon kunuhay sa hinangal may gala sa atong vice presidente. Di ba? Kay ultimo sa 2007 may gala, gikan sa ilang mga lugar. Bahay sa mayor pa siya, kinitaan, ukay mga igsoon. Kanang mga nakaroon diya, nga mga balitaga, ukayo ni muna, ay suhurot na priso lagi na sila. Pero wala gina may gala nila talawa. Now, karon, kung talawa ni mo, sakto siguro ang uban. Nga ang tuyo nini una tangtangon ng vice presidente kay delikado gyud ingpalit sus delikado gyud kuno kayo. In fact, duna nay mga members malitagang may gala nga mga congressman nga nag-ingon mga igsuon nga once lugar mudaw ang vice presidente sa eleksyon, manglaya sila may gala mo lalga sila sa gawas sa nasod. Meaning mula ay do mulayas kay di sila kuno may gala makadawat nga mahimong presidente ang atong ang si Vice President Sara Duterte.
0: Magnum.
1: Kaya pa makaing eleksyon. Pero nga nung mahadlok mo sila, nga nung manlayas mo sila sa gawa sa nasod, kung naman gani sila may gagawa sila ay gipangtaguan, may galag, wala sila itulubago sa katawan sa Pilipinas. Mauna may galang usa mga igsoon. Tanawa si Tiriridon, di ba? Katong na i-mimbros, malitagang Japon. Unya, kasi sa patong uban, may galang, itong ilista na ito din, nga nagbahan na sila nga kung lugar, kiribang mahimo, may galang, kung lugar masalagmaan, may galang, mahimong presidente ang si Vice Presidente Sara Duterte, manghawa sila sa Pilipinas, tuwa manlarga sila sa gawas, dito na sila magpuyo. Apamuyo mo dito.
0: Magnum in Action.
1: Wala problema, daghan na kayo mong kwarta, di pa na mahurot. Mahuma na siya ang pagka-presidente, ang kwarta ninyo, daghan pa kayo. Di ba? So mo nang nakita, may gala karon nga, lugar, mo nang karon na ang uban nagtuo, nga paling kamutan gid may gala nila nga ang vice-presidente, dili gid may gala, lugar ma-impeach gid siya. Bisan ba may gala, suntok sa bulan mga igsoon, pero paling kamutan gid nila. Kay basin di ay, pamasin di ay, basin di ay, makasalagma, mga ginana ba? Namo na may gala karo nga doon ay nag-ingon nga once mahimong presidente na, ingon pala, si Trillanes, handlok na kayo. Sila na, daghan na kayo ng handlok may gala karo. Kadili may gala tungkol kay mahandlok sila. Kay kundili, mahandlok sila kay sigurado mga yun, number one sila na target may gala tungkol sila mga binua, mga igsoon, nga dili makakabadlong. Nadili man na mahimong mga igsoon nga panlitan o kanisya, lugar nakahimog sala karon ng administrasyon, lugar pagkawala sa bago sa presidente karon, kato siya may gala, mapanas po ito dili, oy. Magpadayon itong sala niya may gala, o dunay mo file o kaso niya, ilabi na itong mga malitagang, mga Exxon, pandakpon ka po na sila. Like for example, kini, pila na dala, alakadala mi anak 100 million. So ka na, plan din na, usa ka tao, kini ay, assign la. Kini nga tao, ikaw mag-file ani. Bantay na muna, dali na kayo na, ikaw mo file, kini mo file. Nyadaghan mo na sila. Nakaroon mga Exxon, muna siyang may tabo. O, sumunin may tabo mga Exxon.
0: In action.
1: Once pa-file ng kaso niya, siyempre, muna yung itawag, wither-wither mo lang. Kanya na may mga tulubagon. Plunder. So, pag-file na plunder may gala, automatic dakpo na o niya Nobel Ban recommended. Ninana. So, imo sa nang i-prove sa korte nga dili tinood. Adugay, pag-ayo preso na ka. Basta maghimo lagi ga dugang building may gala kadaghan kay mga prisonon karon nga mga official sa atong gobyerno.
0: Magnum.
1: Maghimo may gala ang building nga bago kay daghan may gala ang kanaba mga prisonon. Namao na nga karon tanaw nimo ang atong ipangita karon i-balance intas gobyerno. Mag-impeachment trial mo diha. Pero imbestiga sa ninyo kini nga tulis may gala sa mga official sa atong gobyerno na wala man gud murag gikalimtan ni ang tanan may gala murag asip why na itabos Pilipinas. Murag usa lang ka tawo may gala nakita lang nga murag dunay sala gid may gala nga nahimo. Si Sara Duterte may gala ang vice presidente. Kadaghan ka tong i-mention may gala nga mga balitaga ang until now gikalimtan og wagin may gala tagaig bili o ga imbestiga may gala sa atong gobyerno mo na naka way hinungdan may gala niya na nga unta ang mga tawo gapaabot nga imbestiga sa mo dia. Basta kay tanan mo imbestiga nyo masala Duterte bahala kinsa basta pagtanaw nga naay gipanghimo imbestiga wala man gyud. Special magid may gala ang vice presidente. Di ba? Pataya ni mo ha? Ang atong vice presidente mga Exxon, siya babae ha? Pero ang tanang resources may gala sa gobyerno gigamit again sa iya. Unsa man na? DOJ, Ombudsman, BI, ang NBI, National Bureau of Investigation, appeals matibag may gala. Dagan nga po na may gala paguman kaya nagpagamit magyod. So pailahin niya, ang PNP, appeal. Unsa pa nang abutan BIR basta tanan may gala nga pangwaon nila ang commission audit tanan sa usa ka tawo may gala so kun tanan nimo may gala sa usa ka tawo di ba so siya lang may Exxon pero grabe may gala ang resources gigamit sa iya grabe mga Exxon
0: Magnum in action
1: kun tanan nimo grabe may gala ang lugar ang tanan may gala nga buhatan sa gobyerno halos gigamit against may gala sa usa ka tawo lamenta kay na kaya na may buhatan sa gobyerno. So kato may gala mga involved mga Exxon sa corruption, katunta mo'y kinaan na magida, katunta may gala mo'y palakag nila pag-ayo, pangitaon yun. Wala ang magid may gala hantun karon.
0: Magnum in action.
1: Wala pabuta may gala kay gingon nga kining protesta may gala batok sa corruption, wala pa ni maunang. Naapa ni siya. In fact, ang Evangelical Churches sa Mindanao, nagpaabot sa may gala, murag ilang paghihanay karon ang pitsa na lang sa ilang action. Pero karon doon na sila action initial may gala, murag prayer rally na ilang pangbuhaton sa. Pero naapay mas dako. In fact, kapag pangutansag ang INC, kano sa man mulihok, muna ginana ba? So, kita kapang hearing na may Exxon o gaun siya nga grupo na pabuta may gala niya kay katong Evangelical Churches sa Mindanao, muna ilang initial may gala, hantun nga lugar, dili sila mundang, hantun nga dili sa may gala matagaan yun o kuhan. Kini may gala nga hustisya ang katawan batok sa korupsyon sa Pilipinas.
0: Magnum in action!
1: Mabuta na may gala, tagas, pagtagas, samtang sa lang isyo, may gala, mabuta kay mga Exxon, daghan kayo ng utana karon. Sige lang para sa inyong kasayuran lang, daghan may gala ang mga nangutana sa daghan ng utana mga Exxon sa update sa barangay. Remember may gala, nga karon may gala ang election period, magsugo na ta, although ang election period, karon may gala ang filing sa certificate of candidacy o sa karon September 28 hangtod sa October 5. Niya sa ang election period may gala mag-start October 3. Ay, ano ito na ito? Kaya murag naman Agosto mag-sugod ba ito? O niya ang campaign period may gala October 22 to 31. Ang election November 2. So pabuta may gala kay karon daghan kayo manangutana, daghan ang mga nangutana, maglumjol.
0: In action!
1: Kaysa ba yung mga madaga na ginaan eh, sa mga labi na mga dago ng barangay? Anyway, sa Dias Makasandig, dunay nangutana sa barangay Makasandig. Isampol talang Makasandig ha. Dunay nang utana na to nga magdumjoel kinsabay mga kandidato sa Makasandig palitan. Okay, so sa Makasandig para sa ibawan nyo kanatay listahan din eh. Kaya nga to niya gasot-sotas mga barangay ang rural barangay para nga dunay tay idea kay ang aron ang mga tao mga utana dunay tay katubag. Now karon sa paminamo kato mga mudagan ha. Hoy taga barangay Makasandig Pamina mo, taga Barangay Makasandig.
0: Magnum
1: in action. Ngayon ito ni Kagawad Balandra niya, itong higala, si Kagawad Balandra.
0: Magnum in action.
1: Sa Barangay Makasandig may gala, upat kabuk ang atong naibawaan diya ng mudagan pagka kapitan. Bibo kayo sila, di ba? Kompleto gin may gala. So, suna libre gin sila. Naunang mudagan may gala sa barangay. Ako isang po na niya, usale, kayo niya, naikompleto na ito din eh. Hindi nung tanan. Kaya ang urban barangay, wakit na mga kwan, din ito nag-focus sa mga dagong barangay. Now, kinsa may mudagan sa barangay Makasandig, upat may gala. Una, ang mudagan ni may gala, mubalik magpapili pag-usab si Kapitan Mario Bulanyo, kanang atong kapitan karon. Oh, so, kinisya may gala, ubos sa padayon Pilipino. Sa grupo may gala sa nila ni Congressman Bambi Imano, ang grupo. Ilan ni Ibi Imano may gala na ang ikaduang mudagan, mao may gala si Kagawad Nixon Baban, kani Kagawad Nixon Baban. Oh, so, muna siya may gala ang mudagan. Ama ni siya nabilong sa Orange may gala nila ni Congressman Rufus Rodriguez, ang grupo. Ang ikatulong may gala ng mudagan, mao may gala sa Duterte Black ni siya, Duterte Group ni. Ilang balaba may gala o gakang Basti Duterte. Ang mudagan may gala mao si Kapitan Ater Bere kanang sa Barangay 17 karon di ba? Sa Barangay 17 may gala, tuwa na siya nag-transfer ito sa Makasandig. Mudagan sa Barangay Kapitan sa Barangay Makasandig. Ang ikaupat, mao may gala si Attorney Melanie Cabanlas. So, grupo may gala ni sa lugar sa Green may gala kang Mayor Clarex Oy. So, si Attorney Melanie Cabanlas, anak may gala ni Kagawa Edgar Camalas. So, meaning, karon may gala, dunay upat karon sa Makasandig lang ha, kaya dunay ng utana manggod, kinsa ba yung mudagan sa Makasandig? So, ato nga, ipaningkamutan nga makakuha ta og mga ngalan sa mga mudagan. Although, final na siya may gala kung mga eksoon, maka-file silang certificate of candidacy sa pagkakaroon, mauni may gala ang upat nga ito nakuha, nga posibleng managan maglabulabo, maglabuklabok may gala, sa Barangay Makasanding may gala ni Atun Dakbayan.
0: Magnum in action.
1: Siyempre, nasarit. Nasarit po. Napoy kaumanan. Kana may gala, mabutan ninyo. Kaya ito may gala ang ihatag ninyo. Kadun ay request may gala ang mga katawan. Magnum Joel, pwede ba matagaan may kinsay mga ulo? Di ba? Kanang ato, kanila sa ato nakuha. Pwede pa ni klaro kung kining ato na mention mo, magini sila kay layo pa man. Adi, kung layo, dool-dool na. Pero ahiyan na ito ni ma-final kung ma-file sila sa ilang mga certificate of candidacy.
0: Magnum.
1: Importante niya, kadaga ni mga barangay may gala, especially sa rural barangay, mga eksoon, niya din niya mga listahan nga ito nakuha. Di ba? Unsa nga mga barangay nga way mga kontra, sa itong mga barangay nga bibo ang ilang election. So, mabuta may gala, kaya kung tagsa tagsaon eh, para doon ay idea nga ito makiksunan, kalabot may gala nini.
0: Magnum. In action.
1: Ngayon ito sa nga ito ni Engineer June Platil may gala, diya si Kuya pa June Platil, diya sa Barangay Bulwa. Kuya, may ngunto ni mo.
0: Magnum.
1: Hindi na may gala itong higala dahil si Kuya Jun Platel, mga
0: ison.
1: Sato Paragol, may gala din sa itong tulome itong oras, alas sa 11:07 na.
12: That time check was brought to you by Presto Creams.
10: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
13: Bugas-bugas, akong katul-katul,
14: i-DTX 500 na.
13: DTX 500.
14: Aduna kini antimicrobial properties.
13: Nga makatabang sa pagkuha.
14: O pag-ayos sa bugas-bugas.
13: Akong katul-katul.
14: DTX 500.
15: Woo! Mabalik sa pinakadul ng butik sa inyong lugar.
14: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
14: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Ito na?
2: Kuta! Ayaw na pabutan na mag-wild ang imong tiyan. Tara! Kusina ni Giselle. Nana sa bagong pwesto. Captain Vicente Roa Street at Bangyut sa Graphic Gadget Store. Sirio. Mas dako. Tagang lami nga putahe. Bukas 24 oras. Kusina ni Giselle.
1: Mahal, magtanim nga tayo ng puno doon sa may tore.
3: Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwede yung makaapekto yan sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout.
1: Kanino mo naman nalaman ang mga yan?
4: Hello po, ako si Linoy.
5: Tama si Nanay.
4: Kahit ang konting pagsagi lamang ng mga dahon, usangan ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawala ng kuryente?
1: Aba eh, ayaw.
4: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
6: Isang paalala mula sa NGCP.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
9: Nagkaroon na may balita sa mga panglawas, tagan ang nagantos sa sakit kaya cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka pusino substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Aromaan ko ng mayong panglawas. Inumutag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pagtake na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
9: Matukod kag balay o building, magkalot o foundation, magbuhat o dalan o imong ipatamper. Ayay pamanumano, gamitig pison o bako. Sa Sigar di Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas nakupag gasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon ni mong mga tao. Sigar di Oro, sa National Highway, Higpit o Pool, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.

0: Ahora hasta las 11:11.
1: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action.
3: Reklamo i Magnum. Magnum in Action.
0: Magin na pita sa ito para kumpan din sa ito ng atro Miguel ato ng Magnum in Action para kumpan din sa ito ng atro manon. Asa check Miguel ato ng biyang ato ng ato Miguel ang ato Miguel ang kaimtas panahon sa nakbayan kay dunay bagyong si Jose pero ang good news, may gala nining bagyo, mula ho siya may gala, dili sa mga kalawas, musaka sa, pag igo nakasulod sa power line, saka automatic may gala sa babaw. O, pero kini may gala, naka-epekto sa ato karon, muni may gala ang habagat nga may kapaulan may gala sa ato nga palibot karon. Magno Presid Blanca, Magno Presid, wide.
4: Wala ko sa ato panahon karon, no? Sa atong Sinto Sulat kanina, action to ulan magdunsuel, no? Ganyan kadlaon gani. Ato nabantayan nga action to talipi, ganyan kadlaon nga. Wagi bituon, ganyan kadlaon nga atong makita magdunsuel. Niyang hangin, bugnaw kayo. Pero kanina po pag-abot sa mga Lasite, oh. Action po kaulan na itong palibot. Pag may bawi man karon, kaya may init man nga atong palibot sa atong Sinto Sulat. Ihayag yun ning mga panahona. So, mauni, no, ang atong makita nga sitwasyon lugar sa atong panahon, nihayag siya karon magdunsuel. So dito ko piyansa kay masigun niya sa hapon, pariha kagapon at lawa. Aksyon na tuguli kagapon sa hapon. Kaya magasakong kagapon at lawa. So sabi ko sugay ang ulan magdunsuel.
0: Gapon ba?
4: Oo, bunog yun. Ang ulan kagapon sa hapon. So grabe itong ulan ay.
0: Aha.
4: So yun kayo, baba ang pipila kapalibot. So anting-anting ta, masigun niya sa hapon. Si Bato. Kasi pag ulan, ready na tanahan sa itong payong rin ko tumuban pa. Pasig mapasama sa lugar pa magdunsuel sa pagbundag sa ulan kung namagaling pagulan.
0: Aha.
4: Maglogas ito palibot para sa Magnum in Action. Magnum Presid Blanca sa Blitaog Serviso. Magnum Radio.
3: Magnum in Action.

0: Di may gala si Kapitan Bacaro, di ba Romeo Bacaro? Ang pangutana diya, kinsa kunoy karong election, kinsa kunoy mo kontra niya? O so kinsa mo inkwentro may gala kang Kapitan na Romeo Bacaro sa Barangay Tablon?
1: Magnum in action.
0: Sa talibawan may gala, walay mo inkwentro may gala niya. Walay kontra may gala si Kapitan Bacaro. O di ba? Ikadua, usubay ang partido. Murag ang iyang partido may gala tuluman. Siya may galang kandidato sa Orange. Siya may galang kandidato sa Violet. Siya may galang kandidato sa Green. Ah, kaya hay ba kayo?
1: Magno in action!
0: O, siya, tanan. Tanan, may gala, no? Kaya may ka nga, Orange man na siya. Siya nga, ala, Green man na siya. Violet man na siya. So, tanan, may gala, ang musangga na riya. O, niya, si Kagawad Alan Magsayo, kay first Kagawad man na, last term na po niya karon. Ang second, kaning first Kagawad, si Kagawad Alan Magsayo, wala na, kay last term niya karon mga ison, so din na kadagan. Ang ikaduwang Kagawad Megala, si Kagawad, si Kwan Megala, ang itong higala niya, Babi, kining Babi. O, so Hakutin, o mo mga ison.
1: Magnum,
0: base Megala, si Kagawad Babi Hakutin, muna po yung mag number one, kay, wamay niya, wamay kwartahay ni. Higala, lagi, inamigo, lagi niya tanan dihas, Barangay Tablon. Sa ato na sabda mga inamigo ra gyud.
1: Magnum in action.
0: Kun Humberto Gapon. So maingon to ni Kagawad Babi Hakutin day ha. So sablo na kato nang utana kisay makuntra ni Kapitan Bacaro sa Barangay Tablon ang aton tubag. Mga igsoon sa ato ni bawan ha. Sa ato ni bawan. Walay mo kontra ni Kagawad no ni Kapitan Alan na no Alan naman ni Romeo Bacaro. Nausam ni siya asam ni siya na bilong sa nga partido grupo. Tulo ka partido nagsangga niya. Partido may gala ni Mayor Clarix Hoy, ni Congressman Rufus Rodriguez, o partido may gala sa bailit ni Congressman Bambi Imano. Ayahay kay mga Exxon.
1: Magnum in action.
0: Ayahay kayo, ha?
1: Magnum in action.
0: Muna may gala ang dagan. So, sige lang, katulad ito, kanunay ng utana, pero niya, ito ning isgutan nga po may gala, kanaman telestante ni, para gin nga doon natin kasayuran karun palang, kinsa may gala sa rural, sa kwan sa ta, rural barangay na sa ta, ha? O rural barangay sa ta kay lugar ato ning gihaguan gid mga igsoon nga lugar ato gisukit-sukit may gala at dunay mga idea ang tao kay dunay ubang barangay way kontra. Pero sa ubang barangay nga naay kontra na ang uban tagtulo upat ang uban may gala duha ang uban way kontra. Kaya way kontra. Diba? So, ayahay mga igsoon. Anyway, so para ko, so long kadyot lang ato sa check si Magnum Angel Sado kay mga igsoon, nagtigom karon ang buhatan kay ilang yan na dunay assessment karon dunay kinibang gingon may gala nga para karabang unsaon nato nga malikayan ang disgrasya. In fact may gala gingon lagi nga kini mo ni may gala ang ilang kaliukan, ilang na may gala kining gitawag nga road safety action plan nga gimo karon sa PNP, HPG, DOH, sa LTO, LTFRB, RTE ug man pa. Nagana magud nga matay may gala sa kada halos kada adlaw nay patay, pero ang pinakalaghan kuno nga nangamatay tungod sa disgrasya bukid noon. Nya gisundan sa Kagindoro may gala. Tungod sa traffic ha. O kanang silintis kadalanan. Nihato sa check si Magnum Angel Sado kaya tanawang may gala o sabay mahimos gobyerno ani nga malikayan may gala ang disgrasya, di ba malikayan. Pero kanabang unta dili kay malabian ang kadaghan. Magnum Angel Sado, Magnum Angel, go ahead.
2: Magnum Angel, na lagi na karang dinis may Portland Hotel, di inagihimo karon ang Road Safety Action Plan sa Northern Mindanao nga para ni sa tuig 2017 ngadto sa tuig 2030. Kini Magnum Angel, sa tingong nga 50% nga mukunhod ang ihap sa mga nangamatay din sa susa rehiyon sa hisgutan na nagipod Magnum Angel na nining mga nalambigit sa disgrasya, nagpanihuman o salap ng mga nangabanggaan. Kaya may ikawas karon sa datos Magnum Angel, din sa 2019 to 2023, mamaray lahang baseline nga ni abot uga no ibisyon to matagunan sa kaninga mil kininto sa 30 ang natala din sa may probinsya sa kaninga bukid na lugar
0: ng mga disgrasya. Pila?
2: Hindi sila mag-control ng mga disgrasya ba?
0: Oo.
2: Sa bukid nun? Oo. Din sa bukid nun ang disgrasya nasa mil kininto sa 30. Pero kung may nga tao ka kaning ng absent yung kinabuhi magnamadyawa, ala ah, sa kaning nga noy bisinto sa 25 na road crash death. Patulang nga sa bukid nun, sila ang pinakataas o ka kaning ihap sa mga disgrasya. Ngayon, kung may putang silang matay, taas nga punto sila, pero wala gispecify yung magnamadyawa na ang bilag yun ang ilahayod po ni Hana. So, giingon magnamadyawa.
0: Kaya by the way, 926 muna nang matay.
2: Sa tuig, kung ano na siya magnamadyawa? 2023.
0: 23,
2: oo. Sa kaning 2019 to 2023 nga datos, ang klaro ko lang sa natumunod yun na 2020.

0: to 2023 na datos ang total road crash deaths in northern Mindanao sa province of highly urbanized city. Mga dito mag-injure na 1,530 sa Bukidnon. Isundan din po sa Cagayan de Oro sa 848. So, pila mo po na katuig? 19, 20, 21, 22, 23.
1: Ito ang 800?
0: 848.
1: 48. Muning disgrasya.
0: Oo. Sa ito, din sa Cagayan de Oro City, nga patay. Gikan 2019.
1: Pilang patay?
0: 848.
1: Napatay ni?
0: Oo. Gikan sa 2019 to 2023. Matag pa mag-injure, na ito manggong tuig, just mo, just mo, ano ang sa 945. Pagka 2020, ni Kunghod ang patay, 625. Pag 2021, iabot ang 767. Pag 2022, iabot ang 821. Pag 2023, iabot ang 926. Right after pandemic, eh, di ba pandemic, nagpuyo na sa balay ang mga tao, wag ipagawas, ilimitahan ang inahapon rin pong access sa pag kaning laag-laag, pag transport, pag mag-insure. Pero di hang gibalik na dahil po ang kaning panata sa new normal, ni taka din ngayon ang mga disgrasya. Pagkat matulpaas, mga nalabigit din yung mag-dumajowal, katog yung mga nagsakay o mga motorsiklo. Dahil, naduna po yung matigdas na ang tiyempo sa pangidaron na ay mga nagpangidaron o 15 at 20 o kung pinakadaghan mag-dumajowal, karag yung mga nagpangidaron o 20 at sa 29 anos na nal-involve ano pong disgrasya. Pagkat mga batanon, kay may nakitaan nga medyo agresibo mag-injure na sa pagkaninga maneho.
1: Kaya yun ang matikman
0: sa mag-injure na kaning sa ihap sa mga nangamatay, daghan kayo ang involved na lalaki. Bisan sa mga nasamdan o na-disgrasya kay siguro po mag-injure na itong pumaklaro nga. Pero daghan yun po ang mga driver na to nga lalaki. Compared sa mga babae, kay mga passenger versus di po mga babae mag-injure kung itandis mga lalaki. Nga huwag yung mag-unay sa pagmaneho, truck, mga bus, mga sakyanan na mag-injure nga po. O bisan sa mga motorsiklo. Mas maikaling kwagis na matandi na ito ang ihap sa ginagunan sa mga nagsakyanan nga babae ang driver o sa lalaki nga driver. O hinungdan nga daghan ang namatay nga mga lalaki. So, may kawag pagkaroon mag-injure no, sa kanina datos po da, sa ato po nga batas sa DOH. Kanila may mga natala sa DOH mag-injure. Wala pa nila. Wala pa nila. Katong wala na dala sa ospital. So, siguro mas taas mag-injure ang ato po ang ihap. Kaya gani man sa bulan sa Enero mag-injure, umay-umay na po ang natala din sa Cagayan de Oro. At sa paminan mag-injure no, si Dr. Andrea Nicole Sugapo, na italo ako sa 3 sa Northern na Mindanao nga batas sa DOH, palabot na giniginig kong plan to action sa ato po rin pong inter-agency. Kaya naman din yung DOH, na rin ang DPWH, na rin ang RTA, ng HPG, na karoon na itong test na ito ang LTO, na po rin po na ito ang TFRB, na nga ito po rin pong taga PSP, mga responders taga CDRMD, mga rescue riders, na po rin ang mga transport group na sila din yung mag-injure. O gana po rin pong mga ride-hailing lugar ng mga motorcycle drivers at ilapan po na sila din. O mga advocate po no, sa road safety mag-injure. So, daghan yun din. So, kaning tibuok ko lugar ng mga sector na pwedeng makamulambigit din na karoon din sa ito po ang pasyal. So, pagnaon si Dr. Andrea Nicole Sugapo.
2: So this presentation will cover two parts. For the first part, we will take a look at why action is urgent in Northern Mindanao. We will see what the data tells us, who is most affected, and why road deaths continue. For the second part, we will take a look at our regional response, the vision, the six pillars, and how we will move from plan to action. Next slide, please. So from 2010 to 2023, almost 10,000 road crash deaths were recorded in Northern Mindanao alone. In 2023 alone, 926 people died. Police data also recorded more than 41,000 road crashes from 2017 to 2022 alone. These figures show that road crashes are not only a health concern. They also affect transport, livelihoods, and regional development. They reduce productivity, increase healthcare costs, and disrupt the safe movement of people and goods. Next slide, please. So, as we all know, road deaths went down in 2020 when travel was limited during the COVID-19 pandemic. However, as movement resumed, deaths also started to increase again, from 625 in 2020 to 926 in 2023, which is very close to the 2019 peak. Next slide, please. Here we see that the burden differs across the region. The number of road deaths is not the same in every area. From 2019 to 2023, Bukidnon recorded the most road deaths, which was followed by Cagayan de Oro City, Misamis Oriental, and Misamis Occidental. This tells us where closer attention and stronger action may be needed. The data can help us decide where to improve roads, manage speed, strengthen enforcement, and prepare emergency services. Sa ato pa, kung asa pinakadako ang risgo, dito kinakamulan mas lipon ang atong tubag. Where the risk is greatest, our response must be stronger. Next slide, please. So we see that road deaths are disproportionately affecting men and young adults. They affect everyone, however, men and young adults carry a much greater burden. In 2023, 770 males and 156 females died from road crashes in Northern Mindanao. So here we see the disproportion. Males are significantly more affected than females. More than 4 out of 5 deaths were among males. Young adults, especially those aged 20 to 29, were also among the most affected. Many students, workers, motorcycle riders, and family income earners. When a young person dies or is seriously injured, the effects are greatly felt by the family, the workplace, and the community. Next slide, please. Motorcyclists and vulnerable road users face the greatest exposure. Motorcyclists account for the largest share of reported road crash injuries in Northern Mindanao. They must therefore be
0: Ngayon, ano yung pwede niyong magdamdjowa? Nakamata din ni gawa sa kasaganin. Napwede niyong magdamdjowa sa mga boost good magdamdjowa. So, napwede niyong sa i-boost sa testa, kaya ang testa na-offer ba sila ba ng mga driving courses mo na yung magdamdjowa? Kaya ka na yung boost mo din sa PNP, sa Traffic Enforcement Unit sa COPCO, napwede boost din sa BSP, kaya sila magdamdjowa na, kaya matiog kuan, may taga, di man sila abot sa sanggyanan, pero responder man sila magdamdjowa po sa hayo, kaya namang appeal po din sa ginus yan karon. Sa Road Safety Action Plan, ka ng mga post-crash care, kaya dito po di kalimod, nga na yung mga panginahanglan ng magdamdjowal na ma-respond niya po, pero po mabas na nagigan sa Bureau of Fire Protection. Alam po din yung magdamdjowal, din yung natakay, mata sa post karon sa Land Transportation Office sa Region 7. So, makaugan ka na ito ng spokesperson magdamdjowal na sa LTO. Si Sir Miguel Bernard Baitia. Sir, andyan sa doon, sir, sa Magnum Radio. Sir, galing nga, pasensya kayo ng disturbo. Nasa pikasin niya po si Magnum Joel Jacobo. Sir, karoon, no, sa inyuhang pag-participar nini, kay dagkan man yung mga agencies ang i-upload nini, lagi ang barangay po Magnum Joel. Sa inyo sa LTO, unsa gyud ang mahimong papel po no, sa inyo pong opisina, kalabot nining action plan na gimugna para sa Northern Mindanao.
3: May muntag sa tanan, no? May muntag sa tanan sa tibag muntag paminaw. With regards to your question, you know, say role mismo kin sa LTO is, balik na ka sa basic roles kin sa LTO nga mohatag sa driver's license, mo make sure nga ang mahatag sa LTO ng license para na good po sa qualified good drivers, mo make sure nga ang mga road, motor vehicles na as pagkadalanan is duly registered, and most importantly, ang field work, which is atong law enforcement. Mo extend sa ana mo ang role sa LTO is the commitment of providing driver's license or issuing driver's license, issuance of driver's license only for qualified drivers. Sa ato ada yung registration ang kanibang mga sakinan ng mga motor ba na nasa to kadalanan is duly registered na din siya o sa implementation sa ato ang mga balaod through law enforcement. Yes, that is part sa itong registration.
0: Sir, karoon no, nga naman may boost din eh. Unsa may kaning pagabuhatan po din yun? Or unsa may mahimong action po din yun?
3: boto, magkapanghasag niya leaflet IEC materials actually with regards to the laws, the special laws including 4136, atong RA 4136. Pwede ka natagan magdam Angie, magdam Angie with regards to nani. And then also, naapod ni, appeal po naapod sa muang poster, aside sa katungang na-mention din ako, maghahatag po me of free services such as theoretical driving course, free TDC, actually available na siya sa to ang tungaan sa to LTO Bulwa. Every Mondays to Tuesdays na siya, free theoretical driving course. And then theoretical driving course is a requirement for our student permit. Theories na siya, lecture mismo. Isa po na sa extension sa services sa LTO.
0: Mag-enjoy na kayo, mag-lesson mag-ipon ang disgrasya. If ever nga kabalo sila, sa kami po din po nga ilaha po nga pagabuhaton po no, dinas kadalanan, eh, kabalo din po sila sa mga basic po mag-enjoy. Maski sa sign gani, usabay ka rin nga sign sa no parking, may nana, mag-enjoy ba? Kanang sa mo, kanang malihin o gadalan, kay mo rin po na ipagat po no, nga, ang ugat po sa counter flow na dayon po. So, karun po din, sir, na sa inyo po din po nga mga pagpaningamot no, nga ma-educate ang mga katauhan. Dagan ba po nang ga-availan ng sa
3: yes, daghan ka ayaw yun. Kung wala magayon na-inform, yes, available lang ito ang free theoretical driving course. Every Mondays to Tuesdays, 2 days na siya. And then, ato lang mo sa LTO Bulwa, dala lang mo photocopy sa inyo ang birth certificate, photocopy sa inyo ID and maybe biodata. And then, magsugod na din ito ang theoretical driving course. And of course, aside sa weekly na theoretical driving course, ang ato akong team sa Driver's Education Center, mo man ang ato ang sa mag theoretical driving course, ka-outreach po na sila sa ubay-ubay nga mga lugar sa Northern Mindanao.
0: Kaya mga lagyo na kayo?
3: Lagyo, yes, oo. And if naman ganing interested, walay problema, magpadala lang o sulat sa LTO Region 10. Ang atua di ay official email address is 10rdmpao@gmail.com. If you are interested, walay problema, i-address lang ninyo sa tuang regional director si Sir Nelson S. Manaloto ang inyong letter. Ipadala ninyo atong email and then we'll make sure nga maabot na sa iya. Pwede man sa mag-request na for free TDC or road safety seminars.
0: Sir, ang ganang free TDC, kanang naman na siya specific na sector lang, may makabeneficio niini o welcome yun ang tanan na walay pili kung dunahan baka o
3: walay pili, para sa tanan. Road safety is for all. Kada nga free TDC, ihatag na siya para sa tanan. Walay pili.
0: Sir, kaming sa inyo hapon, no? Dagan kagi hapon, mga nag-mention sa ganiha din eh. Nga, nakadisgrasya, mga motor, sagad. Sa inyo, dagan yapon ka pa register? O motor signal?
3: Yes, that is correct. And then, of course, sa tuang law enforcement, hindi mo ganito masigurado tanan yun. Ang atong law enforcement, kada adlaw yun. Road inspection, road safety inspection, roadside inspection, I'm sorry, ginabase na ito sa itong balaod. 4136, ang pa na itong special laws. Aside anang sa registration, isa po ng law enforcement po na bantay sa kadalanan kung rehistrado ba ang mga motor vehicles, most especially motorcycles na according sa itong statistics, ang basically daghan-daghan ang population sa gadrive sa motorcycle.
0: Kaning kasitanan po sir no, sa mga pilip pwede nga muagi sa mga national highway nga implementation po niya sa pagkita, di ba? Kung ako na sa iyo kay LTFRB, gibalik sa LTO, katong for example sa Baobao, mga bana, di ba? Ang iniwang pong guidelines, katong sa Baobao, sir?
4: I'm sorry. Atong gitawag nga primary roads. Wala pong sila tuguti lugar nga mo dyan. Na ay atong team, lugar bali, na atong enforcement dyan sa kadalanan, nga naglabay sila dyan, na matikitan nga sila political operation dyan sa national.
0: Sir, imo mensahe siguro po kayo, na kayo na-mention ka ganihan ni HPG Assistant Regional Director Sir Kito Rinyas, ang kung naging mga LGs kayo mo na ginakon, anong usur mo ng word pero nagbendan, no? lain-lain sila interpretation sa balaod na national. Kaliwala po man yung kita, no, nagsubay po sa international standard sa pabalik po mga protocols po na ipatuman din sa Pilipinas. So, usay niyo, kung ano na, sir, nga, uban, no, kay, na, yes, sa kanyang mga balaod, na, uban po, grabe po ka-stricto. For example, sa Baobao, ang uban, kapaagi sa highway, ang uban, ilag yung gipalo po ang kung unsang nasa, tuwa po din pong guideline.
4: Kung madala lugar na ito, Badlong lang, persuasive lugar ng type of enforcement ito kami ito, natagtag ka information ng kaila, pero kung medyo major na na violation ng ilang nabuhat lugar bali, pinagalagin natin sila Badlong mo, no, ikita na natin sila, no, para ginsa sila kakorek bali. Pero kung kaya pa, dili kayo, medyo sakit kayo, dili dagko ang violation nilang ng commit lugar bali, anong information na lang.
0: Pero na kay mga institutor sa inyo ang pag-enforce sa balaod na nag-contradict, no, ang LGU po ng mga ordinances o sa inyo pa din pong national law nga gituman?
4: So far, wala man po. Gapariya man po nga mo po ang sa national law o sa LGU sa Galbali. Sambo lang, ganyan sa mga ito yung mga ngayon ng abaw-bao, na ay upang LGU nga ilan ang itugutan nga muagi diya sa national highway na sila yung mga ordinance sa lugar bali. Pero kung wala, dito mo sulod si National Highway nga bawal gid sila mag-fly along National Highway.
0: So, patulang yung wala na ilaing means nga maagian mo to, yes, pwede mo
4: ba? Yes, ma'am. Wala na ilaing. Last na pag ipatugot ni LGU nga pwede sila maagi dyan, wala yung problema si National Law at si LGU.
0: Magdumdum, ba't yung doon na kayo gusto ipatanap pa
1: na? Lala, magdumdum, Gino. Natin sa Roturo naman, o.
0: Salamat kayo, sir. Pati na si Sir Kaneng Dartia po mag-enjoy na si Sir Miguel Bernal Dartia. Ato pa din po ang ating pabagikan po sa batan sa LPO. Karang mag-enjoy na si Sir Sorky Serinas na naatin ni ako. Si Sir Sorky na basa unahan. Distansya po mag-enjoy na. So na-mention po niya kaganiha. Pasabot po niya sa ato ato nga. Nga nung bukid doon man ang dunay dako nga taas nga ihap sa mga nabiktima ni ini pong mga nang disgrasya. Kaya tungod po daw ko nun yung mag-enjoy kaya mag almost 60% kung ataman sa masayot sa iya itong kaning gihatag numero. Ang population mo sa Northern Mindanao o kaning geographical land area sa Northern Mindanao, nakungit kayo ang pahat nga na ano sa kaning provincial bukid nun. Kaya dako mangit kayo po siya nga lugar. So may nungdan nga ang disgrasya, daghan kayo dito sa katabo, nga daghan po doon ang mga kapsuls kinabuhi. So susama kayo po na sa accomplishment po sa itong mga otoridad daw kung mag-dumdiyo nga daghan po ng katakpa dito. Kaya dako man Joel, no, daghan po ang mga dako noon, daghan po ang dakong population, dako ang land area. So karon mga Joel, at tatangangan kay maghatag po sila ng dugang update sa commitment po din po, kaya po din ang DSWD, na ang BFP, DILG, kay right after, karon madisgla siya, mga Joel, no, kamatag talaga ni DOH Regional Director po, mga Fisher Henry, mga Joel, nga naan sa 500,000 kukulitan, pinakagamay na mga Joel, no, magastory mo, if ever, ang imang ulo, mabundak, madisgrasya ka. So mo lagi na, di ba sa pagpanginag, Dr. Modo na ang realidad, kung ma-involve ang disgrasya, ang uban, maputag yung tail, kamot, mga samad, mawad ang trabaho, o nga po, si ka naging mawad ang mga padre, pamilya, o kanang mga inyong breadwinner, diba, kaya saan nyo pag-move on lugar dahil po mag-enjoy sa mga panghitabo nga kaning kupalitan, mapiangan mo kung wala na po yung mahimo sa pagsuporta sa inyong pang adlaw-adlaw nga kaning panginahanglan kayo inyong hang breadwinner, mao na disgrasya. So, mga pag ganiha, masert po nila nga kanagaling 500,000, gamay rin ka na mag-enjoy, no, sa kupalitan ng uloy mo, maapektuhan, kita ka mga proseso yung kinahanglan po nga agian, sa labi na pag-check sa iba pong mapanlawa. So, muna, giingon po nila nga kung kita nag-amping, di mo po ito kasalig mag-enjoy sa itong mga kadalanan kung nag-amping po sila. Kaya naging, maski pa ka defensive rider ka, ang uban man po, di po sa show kung sila defensive ba po mag-enjoy. O, gatil na po din sigutan ka rin taon. Ang road rage, kaya di kalimot, nagkatabang init ang ulo mag-enjoy din sa kadalanan. Labi na, panahon sa init, init na ganidaan mag-enjoy ang panahon, niya mo init pag yung samot kung doon na po sa mga kamote riders. So, ibutin po ka ganyan ni Sir Sorky mag-enjoy ka na ganyan din sa may ingo, sa city, sa may kabaya. Ayan, nga doon ay ka-banking-banking. Ipaniguro po nila nga doon na daw ako rin nahin lang i-deploy po din na aron nga mapadlong na ang mga tao. Sige, huwag ka kaming himo ani po ng recreational na pag-manenso sa lahat ng mga sakyanan, maski o pag-publiko mag-major walang ilahang giagian. So, gidili, gina ka na mag-banking-banking. O, ganun po din pong mga mag-superman kay pag-uha ng mag-major na nag-mayal pa rin, dinas may mabuhaya, nag-superman-superman man, nag-adlawan kayo dako.
1: Ang doon mo.
0: Gcash naman na mag-major, sir, Gcash. Tapos na naman kaya naman, send si cash na mag-send, nanda ko na kay Gcash, ang nung joy, panahon na may disgrasya, kay Marba na i-movement sa social media. So, kada mag-usual, tipik lang na, sa pag-ipang student ko sa Northern Mindanao Regional Road Safety Action Plan 2026-2030, at sa lunch yung karong adlaw, at hindi salmutan kini, sa ato po din pong kami mga personal, gikan sa World Health Organization, o sa the Policy Center, diin, gikan po yung sila na sa kauluhan, o gikan po sa kanang, dito po sa nasa pag-usual, dahil lang din sa Southern Mindanao, tungkol na gikay, matod pa, sa resource person, alarming na kaayo ang pagsaka sa mga kaning road crash deaths at dinisa to sa region. Dagdagi ka din eh sa kipahigayon ng Northern Mindanao Regional Road Safety Action Plan dinisa sa Fairmont Hotel sa Pramagran at ikunin nga itong syarab, kinis mag 120. And si Alasadis, Malitao, Sir Bisho, Magnum Radio.
5: Magnum. Alright, salamat din naman. Miguel El Pozo ng Kabang, pinagin ni Magnum, Marge Alzado, Ultimo Magala, ang World Organization, WHO, na alarma may gala kay of course sa patay magunit kang patay may gala sa Bukidnon ug Kagindoro sa disgrasya lang wala labo to nga tipak may gala na labo to nga putol ang tiil nga bali may gala ang tiil ug uban pa so inahinay lang yo dali sa to daghan na kay mga sakyanan mo na nga kana magpadagan diaw kusog Ginoo ko kana highway bitaw labi nag Domingo Ginoo ko grabe may gala kini mabangga ni sunan di ini dito maabdan og usa ka minuto ako siguro usa ka patay dito ni on the spot gin may gala.
6: Magnum in action.
5: Kay mapadagan sila may gala gagmay nga motor so suwagin mura gway mga kalabira. So mo na may gala mismo nga tong ang WHO tungod sa kadaganas nga mata may gala tungod sa disgrasya sa kadalanan labi na sa mga motor kasagara. Mao na may gala nga nagpaigay sila nini nga kaliukan para road safety. Mga igsoon para gid unsaon na tong lugar ang disgrasya di man malikayan pero ato may gala nga lugar ma-prevent mga gala ang disgrasya dili kakalikay pero ates kung magamping lang kitang tanan na magi disgrasya pero ates buhi ka o malikayan sa mga igsoon.
6: Magnum in action.
5: Importante na kayo kay mabita na ang upatid naghangay ka reklamo kay una mo padagan may gala murag gamay kayo sangit lagi may igsoon gamay lang patay lagi kung dili man gani patay may gala basta mga bali ang mga bali kin mga igsoon tungkol sa kakusugi managan. Mura ba ipanglakag sa mga demonyo ba? Kining uban nga padagan mga igsoon. Wala pag-abot sunahan may gala mga disgrasya. So dagang nga disgrasya, mga gala, grabing patay may gala tungkol sa disgrasya sa kadalanan. Kato para gawin din sa itong tulong may gala tungkol oras alas 11:42 na.
6: Magnum Wanted Job Hunters. Ang Magnum Radio na kinangalan og dugang aplikante alang niining posisyon o qualification, technical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking. I-submit ang mong application letter with bio data and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City. Magnum Wanted Job Hunters.
7: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw ug pagpamhinod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
8: Babalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
7: DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Pwede lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Mabasa ka butika.
5: Bugas-bugas sa naong nga dili maayo. Balik-balik skin allergy. Pag blood detox na, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay maayo nga pang cleansing sa imong dugo. Tungod kaya puno kini sa antioxidant nga dunay labing taas nga urak value. Pang kontra sa epekto sa sun radiation, oxidation, toxin, allergen o guban pa. Ang DTX 500 maayo sa panit, allergy o pang kontra usab sa damage sa ultraviolet rays. Gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX 500 maayo alang kanimo o sa imong pamilya. Kaya sa DTX 500, protektado ka na, apilang imong pinangga. Ayon na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Kagindoro o Misamis Oriental. Paimun si Usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina at Wellness Center, Market City, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
10: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo Long.
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sick, ultra kaso, TB, pneumonia, o kapan pang mga palatian. Inom na og Mighty C.
12: Sa side ka ba nga adunay 80 kaklase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Di ba ninimaw ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease? Aron na makapatunog ligong immune system, tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga magpanalipol na kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, maka-minus gasto ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsultasyon o senior citizens discount daw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina El Wellness Center Domingo hangtod Biyernes. Emotang sa Market City Agora Lapasan Kagendoro. Text lamang sa 09-8501-32-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page Clinica de Alternativo CDO.
13: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
14: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
16: Life extension, vitamin D3.
17: Am I speaking with William Hill?
18: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So life extension is the only one I trust. And
17: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
18: I have the D3 right here, life extension.
19: Life extension, vitamin D3 for longer life.
20: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Delao Shopping Center at Yacapin Street, Hogon, CDO. Delao Shopping Center. Delao Shopping Center. Shop now and stand out.

0: globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusogong paspas ng Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na.
2: Oras, alas 11:48 na. Ito ka nato sa Wados Quality Store, ang nag-usarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Kagandioro since 1936.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action!
2: Magnum in Action! Ikinapit na sa ito para kumantin sa ito nga tulungan ito may kalang Magnum in Action!
3: Magnum
2: in Action! Balik sa ito may kalang si Bishop Alex Idwabi may kalang sa ato may kalang Kupa. Kalabot lagi may kalang nining nini may kalang makaliw ka nila. Ilabi na sa Batok may kalang Corruption.
3: Magnum in Action!
2: San bailan ito may kalang ng utana lagi sa kinibang doon ay nag-text ito may kalang si kagawa Nestor Gonzaga sa makabalan kuno diya. Mga igsoon, ang inkwentro dia Saa versus kining Sanyal Raipon, Kapitan Raipon versus Saa. O dia sa Barangay Makabalan.
3: Magnum in Action!
2: O dia, gingo may galang kwan dia, lugar, usala sila ka grupo may galang, usala sila ka partido. Puro may galang mga green sila. So, meaning, sa kasa mo daw gana, green. Oh, so muna may gala, bisagasa sila, mudaw ka na, green sila.
3: In action!
2: O diba, so, bisagasa may gala, mudaw ka, mga ison. So, muna sa, sa makabalan, ang kapitan diya karon, si Kapitan Sunil Raipon. O niya, inkwentro may gala, muraga, mubalik may gala sa Kapitan Orville Saa, tungan kani kapitan diya, so sila may gala ang mag-inkwentro. Na pangutana, unsa bang partido? Wala, may ilang partido nila. Puro green sila. Mga sakop ni Clarex Oy.
3: Magnum in Action!
2: So, matirang matibay may gala sila diya. Kay puros kusog may gala. Kining mga kandidato. Kay si lugar Kapitan Sa, daaman na siya. Si Kapitan Repon Sab. Lugar kumbati mo si may gala. Sab, karong panahon na sa nasampit ng lugar.
3: Magnum in Action!
2: Niya, pumunta na din eh. Oh. Ako sa pasaw na, kaya doon ay ninayot na ni may gala sa mga kapitan. Paminaw mo pag-ayo ha, kay atong... si Kwan, Bishop Idwabi, no? Okay, ato bang i-contact. Pero while may gala itong i-contact, din isa ito may gala sa mga Kwan sa mga barangay kapitan. Okay, doon ay mga nangutana lagi. Ang ato na Kwan, rural barangay lang sa ta. Pamina mo pagayo, rural barangay lang sa ta mga Ikson, di ba? Okay, so nira may gala ang atong sa po itong listahan din Kompleto itong listahan, alagawa natin na Kwan na may gala ang mga ngalan sa mga kandidato mga Ikson. Okay, so nira. Dinita may gala no sa
3: Magnum in Action.
2: Dinita may gala tong usbon ha. Sa money may gala no sa barangay SK barangay og SK may gala election karong November 2. Hapit na bagyo, nanimahon na bagyo. In fact, karon may gala na inclusion og exclusion katubang mga botante nga gusto nimong ipatangtang siya katong uban nga ipasulod nimo. Mo na ni may gala mga ang yang calendar of activities may gala sa COMELEC. Doon na sa'yo nang utana nga mag-jumjuel. Tinood nga ma-postpo na po ng barangay eleksyon. Iko nga, ambot ka kay wala naman siguro. Ganaan ko ba may gala, ganaan ka sila nga pero yung postpo, no?
3: Magnum in Action!
2: Okay, so, niya din yung mga ekso, no? Mone, ha? Mone siya ang...
3: Magnum in Action!
2: Mone, may gala ang atong, no? Ang mga barangay. Nga ato na kuha, may gala, kinsa gawin. Paminan mo pag-ayo kaysa inyong mga barangay diya, especially sa rural. Ang dinis sa ato may gala sa kwan, urban barangay, kining mga numbered barangay mga ison, pabuta lang kato pa rin nga gitagsatag sa pagkuha kay 40 mo sa ning kabaok.
3: Magnum in Action!
2: At dinita may gala una sa barangay Carmen, of course, ang atong kapitan diya, si Kapitan Kikang Oyman, atong kani Vice Mayor. Pangutana, kinsay kontra niya, atong karo, wapay ni Gawas may gala nga dunay kontra niya. Diya sa barangay Carmen, kay siguro, wapay siguro ang uban, kadodua pa siguro, kontra baka ta, kay, huwag mo kontra ta, pildi gapon. Muna ginana ba kay di man tiyatiaw ang mga Ikson.
3: Okay. In Action!
2: Maingot to rin nga to ni Inting Yanyes. Diya sa Barangay Bulwa, ni Sir Inting Yanyes may gala na minaw karon ha.
3: Magnum in Action!
2: Okay, so sa Barangay Carmina, now sa Barangay Balulang may gala, dua may gala ang atong sabtan diya ng mudaga no, sa pagkakaroon. Of course, ang in-convict Barangay Kapitan nga si Kapitan Mikabane, onya may inkwentro niya may gala diya si Nonoy Bation. O si Nonoy, si Ariel Nonoy Bation, mga Ikson.
3: Magnum in Action!
2: Murag one-on-one sa Muraga, one-on-one sila. Kaya may lain na dungog diya ang budagan. O muna may gala, no? Mikabane, sa Mikabane, sa kwanis, sa Violet, mga Ikson.
3: Magnum in Action!
2: Onya si Nonoy Bation may gala. Ariel Lone Bation siya may gala sa Green sa grupo may gala na Demir Clarex Hoy. Now dia may gala sa Barangay Lumbia. Muna itong kita na may gala sa Barangay Lumbia. O kaya sa Barangay Lumbia ang kapitan incumbent Barangay Kapitan dia si Kapitan Alex Turalba. Nya dura pa kuno atong ipungutana atong kwadya dunay mo kontra pero limot sa singalan. Muna yung problema may gala o ganay mo kontra ikaw malimot ka singalan sa mo kontra pero atong ipakuha. Pero sa pagkakaroon mga eksoon, ang kapitan dia, of course, si Alex Turalba. O so, tanaw na tumigala kasi ito kanakon yung kontra niya. Ipungutahan ako sa Balinsya, dilipan ko no. Si Kwan, si Angara, dilisab. Ampot kisa siyang isa, tanaw sa nako ito kisa ito basta kay Dunay nagpadayag nga mo inkwintro niya sa ilang kapitan may gala sa Barangay Lumbia.
3: Magnum in action!
2: Okay. Sa Barangay Lapasan, no, katong mga nangutana, Barangay Lapasan, paminaw pagayo ha, sa Barangay Lapasan, ang mudagan may gala niya, tulo sila kabaok, tulo. Kisa man eh. Una, mga eksoon, of course, ang barangay kapitan in convent niya nga si Kapitan Litli Tugsimer, ang kapitan may gala nga usaray asawa.
3: Magnum in action!
2: O man ang kapitan nga usaray asawa, mga eksoon.
3: Magnum in action!
2: Now, kisa may iyang maikwintro nini, mao may gala ang first kagawad niya nga si kagawad Lawrence Dagok. Si Kapitan Oksimer may gala, grupo may gala sa Orange Day kang Congressman Rufus Rodriguez. Paminaw pagayon mo ha. O niya sa ang kanil si Dagok may gala, muna siya may gala kandidato mga eksoon ni Mayor Orlando Clarex Hoy sa Green. Sa una, usara man sila. I don't know, murag nagbuwag naman. Now, ay katulo, nga mudagan sa Barangay Lapasan, mao may gala si Django Mediana mga eksoon. Ang sari siya nga grupo, murag sabda na ito, murag kuan siya, no? Di masad panay Pilipino, kundili, kuan siya may gala, murag Duterte, black ni siya kang Sara Duterte, ng grupo. Kini may gala nga kang, kini kang Django, mga Exxon Mediana. So tulo sila diya, tulo ha, sa pagkakaroon sa tanibawan, tulo. Okay, so may na, di ba? Mas may ito, asi ko, mudagan, di ba? Na, di ba? Okay, so, Barangay Kusa, Kaswagan, kaya Kaswagan, kini, tulog yapon sila. Ang mudagan may gala sa Barangay Kaswagan, of course, magpapili, pagbalik, si Kapitan Janjan Lim, anak may gala, anak ni Kagawad Alam Lim, si Janjan Lim, muna yung convent kapitan karon. O niya, bagits may gala. Ang yang kontra, ang mudagan po niya, ng laing kapitan, mao may gala si Kinis Kagawad Abaday. O, kasi si Kagawad Abaday may gala, anak ni Kagawad Roger Abaday. So muna yung mudagan may gala, ovo sa, I don't know kasi Janjan Lim, green man siya. Kang Clarex Hoy, I don't know si Abaday, og asa gini sa may gala, kaya murag sabda to, murag violet ni siya. O sa violet may gala, kining si anak ni may gala ni Kagawad Abaday. Amot mo lang gina, kaya papa to sa green may gala, ang anak to sa violet, ato sa yellow, orange. Sige na, ilang mga ginamay soon. So, di ba mapungan kayo, lain-lain lang kinabuhi sila. Ang papa to sa green, ang anak may gala na sa violet, ano sa orange, rupos ka group. Si Kagawad Abaday may gala na sa barangay Kaswagan. Ang ikatulong ang mudagan may gala, si kanay Kapitan Pedro Balite, katong kanay Kapitan si Sano. O mayra ba ginang performance kanya ito may gala sa idagan siya?
3: Magnum in action!
2: Pedro Balite may gala, nasa may gala sa Padayon Pilipino, Violet, sa grupo may gala ni Mayor, ano, ni Congressman Bambi Imano. Okay. Asa dinita may gala sa Punta Gusa, Punta Gusa may gala, duha may gala ang ato na sabdan diya ang mudagan. Sa Gusa, ha? Sa Gusa. Kinsa man eh. Ang mudagan diya may gala kay si Kapitan Marlon Tabak, last term naman niya. Ang mudagan may gala duha sa tunibawaan diya, si Attorney Baltasar, katong kani il director sa LTO. O si Attorney Baltasar may gala, kaya nag-retire naman eh. O niya, money may gala, ang mudagan diya, eksoonin ni Kagawad Butoy Baltasar, yung magwang. Kinsa ba yung posibleng makontra niya? Makontra niya may gala, si Kagawad Salcido, kaning asawa may gala ni Kagawad Eric Salcido.
3: Magnum in action!
2: Okay, Kagawad magyapon ni Dia, niya magpapili siya pagkakapitana. I don't know, kisa yun nabay katulo niya. So far, kinipandua, ang ato ni Bawaan may gala, ato ni Baltasar versus Kagawad Salcido, kaning asawa may gala ni Kagawad Eric Salcido.
3: Magnum in action!
2: Klaro kayo. Okay, now, sa Barangay Puntod, kini, guwapos Barangay Puntod may gala. Sa Barangay Puntod may gala, Alexis Dacer. Unya, si Katosi Kwan may gala, kinibang iyang kontra ka neto nga si Tinampay, murag wala na may gala, murag di na siya, magtrabaho na lang siya sa City Hall, naman sa City Hall ni. Muragwa na may gala. So, meaning si Union Tasir, siya may gala ang mudagan in convent barangay barangay kapitan, clerics o yung grupo. O padayon Pilipiduan siya, padayon Pilipino, niya clerics naman ni siya, katanawas tablon, di ba sa tablon may gala, siyang kandidato sa padayon Pilipino, siyang kandidato sa Rupo Rodriguez, siyang kandidato may gala sa Green, o diya sa barangay tablon. Sa barangay punto, lili ang taga barangay punto, lili siya talagang tagi sa Geneve. Lili kiday, lili yun, lili siya, sige, puntod. Kagawa na si Kapitan Alexis Dacer. Now, dahil ni Lutaw nga ngalan, ulo si Rixi Tinampay sa Nibawan, murag di na siya may gala, mudagan. Murag wala na may gala, kaya konsindit nila siya sa City Hall. Sa iyan trabaho, mas may pa, kaya di sa City Hall may gala, sigurado kada bulan, sweldo. Barangay kapitan ka, kortaho daw na mo diyan, honorarium naman na, di ba? Pero na yung gawas nga istorya-istorya, nga basin ko nung katos amarga, katong iso kayo nga babae. O mo yung gawas-gawas nga istorya, kay namagay na Facebook-Facebook siya karon, di ba? Na iyang, iyang partner diyan nga maghikog ko no. Katubitan na sa Facebook, kung sabintuhan na niya nga.
3: Magnum in action!
2: Kaya nagpapansin, magunto, nagpapansin, kaya biniya og tumpangan. O, so katos siya. Na apil-apil man siya ane. Kato nag-Facebook ba nga, nagpapansin may gala, arong naginuton po. Hindi naman naginuton. Naginuton mga tao nga, kasukan ng mga tao diya. Sumani may gala siya karon ang nigawas nga istorya. Kana, may soon. Kana, so, ambot ka may gala kay last time naman po. So, at least may gala, lugar, wak may gibutan nga mudagan. Pero, ang sa pagkakaroon, si Unyot na Dasir may gala, lugar wa pagi lugar na nakita may gala nga dunay mo dunay kontra niya. So murag pangita pa sila kisa ba kay mo kontra kay wa may nigawas na lay laga pa dungog-dungog ang masig mudagan. Pero wala pa man di pa masan mingo mudagan. Unlike sa uban nga tong na mention mudagan ang kito sila. Nagpreparar na gid may gala kato tong na mention sunahan ba kani mga sa barangay sa Balula, sa Balulang, Lumbia, Lapasan, Kauswagan kani pagklaro ng kisa mudagan diha sa kusa sa puntod. Wala pa ginigawas, may gala si Kapitan Alexis Dasir. Siya pa ginigala ang alan nga magpapili pag-usab. Kung kisik yung kwentro, wala pa ginigawas. Ano yung kapadungdungog? Pero may man itong magdeklara siya ng mudagan. Nga mudagan ko, kontrahan ko na siya, ati sigurado. Pero wala pa man. So katulang itong na-mention kayo nga naraman may gala, although aman mag-ingon ng mudagan. Sige, lagpanaway din may gala noon sa Facebook.
3: Magnum in action!
2: Kao naman din may gala si Kuhan?
3: Magnum in action!
2: Si ay, nata!
3: Magnum in action!
2: Oo, sumuna may gala. So, kisa may lain din eh. Barangay Makabalan, akini. Sa Barangay Makabalan may gala, duwa lang silang mudagan diya, one-on-one, sa versus Kapitan Rayfon. O, so, Sunil Rayfon may gala. Mone, one-on-one sila. Asa man sila na bilong? Puro mga sakop may gala sa Green, Mayor Clarex Hoy. So, suna libre sila diya, away sila. Amundaog, iyagya po.
3: Magnum in action!
2: Amo na, may gala. Now, niya pa din eh, oh. Kadaghan mamakain eh. Tila atulay na yun, ha? Niya po din eh, oh. Sa Barangay Bulwa, kini. Gwapos Barangay Bulwa, may gala. Daghan makulatan sa Barangay Bulwa. Sa Barangay Bulwa, mga egsoon, dua ang udagan diya sa Barangay Bulwa. May ngunturay nga ito ni Engineer Platela, John Platela, itong higala diya. Kuya, may ngunturay mo.
3: Magnum in action!
2: Sa Barangay Bulwa, mo na ito na mga pang... Ay, di, makasandig sa ta, makasandig. Makasandig. Ang mudagan may gala, upat. Sa makasandig may gala, mudagan diya si Kapitan Mario Bulanyo. Inconvent Barangay Kapitan. Ubos may gala sa grupo ni sa Violet may gala ni Congressman Bambi Imano. Ang laing mudagan si Attorney Milani Cabanlas, anak may gala ni Kagawad Cabanlas. Ubos may gala sa Green may gala kang Mayor Clarex Hoy. Unya, ikatulong ang mudagan si Nixon Baban. Sa Orange may gala, kay daan naman siya Orange kang Rufus Rodriguez Group. O ang ikaupat may gala, si Duterte ni siya ang grupo, Duterte Green ni siya. O, dua yung dalani, Duterte Black ni siya, o kang Clarex Hoy. Sa ato ng sabdan, ito, Clarex Hoy ba ni? Niya si ato naman, Kapitan Aterbere may gala, si Busing. Diyas barangay 17 may kapitan siya karon, sa barangay 17. Pero tuwa na siya may gala, naga... tuwa na siya may gala nagparehistro karon dito sa Barangay Makasandi kay mudagan siya pagkakapitan sa Makasandi.
3: Upat.
2: So, upat, diba? So, klaro ha? Upat. Karon. Sa Barangay Bulwa, kine, guwapo ni sa Barangay Bulwa may gala, dua ang mudagan, one-on-one sila niya. Ang mudagan may gala, of course, ang barangay, ang convent barangay kapitan, nga si Kapitan Ligaspi, anak ni Kapitan Ligaspi may gala, Yeah, junior gapon yan eh. Pero kanito, si Indong man to, yung papa. Unya, si Kisunda ni Ali Gaspi. Unya, kanina ba? Unya, karo si, si Ali Gaspi karo, kagawad naman. Ang yan junior, may gala, si Kapitan Ali Gaspi gapon, kanina yung anak. Na kisa ba'y kontra mga eksoon ini? Kisa kontra? Ang mukontra mga gala.
3: Magnum in action.
2: Mao may gala sa itong naibawaan ha, sa itong naibawaan. Mao may gala si kani kagawad attorney Jui Abo. Oh. Di ba? Kahit taga-bulwa man siya, apubil, bulwa. Si kani kagawad attorney Jui Abo may gala sa itong naibawaan. So, one-on-one sila may gala. Kaning dagan nila na sa barangay bulwa. Now, si Ligaspi, of course, green siya kang clerics o yung grupo. Si Jui Abo may gala, nasa may gala, ubos may gala sa Padayon, Pilipino. Alas bulwa may gala, naghangkay pa ng Pilipino. Kaya kini si Ali Gaspi may gala, kapitan, pa ng Pilipino, man ikan natukin sila. So, ito na sila sa green karon. So, ang Padayon, Pilipino, sulit niya, muna may gala, ang grupo sab ni attorney, kani kagawa, Jui Abo, mga eksoon. Ito nga mga nahipos, ha? Okay, so, layan na sa mga gala, kalabot nini. Now, giingon may gala, nga ang sunod mga eksoon, ang sunod may gala sa unsan nga barangay na Saret. Ah, kini na Saret, guwapo ni. Sa kamanan, kamanan ta. Sa kamanan, sa ba ito, may bulwa, ay sa ta, layo lang, ambak sa ta. Dito na sa barangay Patag, may na magsunod ang barangay. Sa barangay Patag may gala, sa ito na sabta, murag walay mo kontra sa ilang barangay kapitan diya, si Kapitan Abaday. In fairness may gala, magina ko ni kaila si Kapitan Abaday diya, pero active gini siya may gala, nga klase nga kapitan. Di magina kaila lang ito ni singalan eh, pero personal, umunta mag-ila gina ni. O so, sa ito na sabtan, sa barangay Patag, sa bagkaro murag wa may mukuntra kuno sa iya. Diha matupas sa barangay Patag, balo man sa barangay kay imo na mo paibalo na man ang mukuntra. So ayay may gala si Kapitan Abaday kung way mukuntra sa iya sa barangay Patag. Pero in fairness po ni kagawa ni Kapitan Abaday, may pud siya may gala og performance diha sa iyang barangay.
3: Magnum.
2: O sa ato na bawhan. Barangay Punan kini, barangay Punan. Pamina mo, taga barangay Punan. Niya dinyo sa inyo. Sa barangay Punan, mga eksoon, ang kapitan diya, si Kapitan Benji Reyes. So, in convent barangay, kapitan, kinsa may mo inkwentro niya nga kapitan, mga eksoon.
3: Magnum in action!
2: O, ay talaga sa kayo. So, ang mo inkwentro may gala niya sa ato na ibawaan, mga eksoon, mao si Limuel Interio. Ay, Inerio, dili Interio. Limuel Inerio. O, so, mga Inerio may gala, katubang kang Vice Mayor Asinas ba? Yung mama to, Inerio mana, taga... kuha mo na, taga-Ipunan. So, muna yung inkwentro sa tunahibawan ni Kapitan Vingeria sa Barangay Ipunan, si, I don't know, kagawad ba ni? Si Limuel Inerio, mga eksoon.
3: Magnum in action!
2: So, di alas sa Takutob kay, napapinaghan din eh, pero magbalita pa man ta, di alas sa Takutob, mga eksoon. Basta kay muna na itong inisyal, nakuha na ito na, muna na itong, ato ginagisatag sa mga barangay, itong mga kaila diha, kinsa kay mga mudagan may gala diha, di ba?
3: Oh,
2: so mabuta lang kadaghan pa kay di mga eksoon ng mga barangay nga gusto to baybawan kinsa gid ang mga of course ang barangay kining in convent kinsa ilang maengkwentro pagabot sa panahon mga eksoon. Sa ato program diri sa tutulong may gala tong oras alas 12:05 na.
1: Time Check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No when to stop. Email at responsible gaming at pangko.ph. Playtime Entertainment.
2: Garbi Acevedo Optical ang presyo dili mahal. Sila na baligyan ang kalidad ng mga eyeglasses ug inang style sa mga frames. Garbi Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at bang sa Aurora Macugon. At na po sila para sa salag sa Principal Mart, Balingasang Visayas Oriental.
0: Tungod sa nagpadayon nga tensyon ug panagbangi nga naglakip sa Estados Unidos, Israel ug Iran, naapektuhan pag-ayo ang global nga merkado sa enerhiya. Ang mga ruta sa supply sa lana sa Middle East naapektuhan, hinungdan sa pagsaka sa presyo sa lana ug sa pagtaas sa gasto sa fuel ug kuryente sa daghang nasud. Tungod kay ang Pilipinas nagsalig gihapon sa imported nga fuel alang sa power generation, posibleng mabati sa mga panimalay ang pagsaka sa bayranan sa kuryente. Busa importante ang demand side management o ang maalamong paggamit sa kuryente o pagpraktis sa yanong energy saving habits aron mapakunhod ang konsumo, mapagaan ang bayranan o makatabang pagmintinar sa lig-on nga supply sa kuryente sa komunidad. Busa gidasig ang mga panimalay nga sundon ang praktikal nga mga pamaagi sa pagdaginot sa enerhiya aron makatabang niining global nga hagit. Kini nga pahinumdom, hatod kaninyo sa Moresco 1.
4: TJX 500.
5: Ako sa Jubilance.
6: Sobra kataas akong blood sugar.
5: 300 kapin. Gitistingan ako og inom.
6: TJX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
5: Sunod sa isa ka bulan.
6: Normal na jud akong blood sugar.
5: 95 na lang.
4: TJX 500. Mabali sa mga butika. TJX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi. Sang TJX Coffee
4: Mix.
8: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
10: Kumusta mga higala? Mayong adlaw sa tanan, nanginaot ko nga maayo ang imong gibati. Ang programa sa kahimsog nga gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3 ang numero uno nga gisaligan nga brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas, The Science of a Healthier Life. Mag-text sa 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
11: Life Extension, Vitamin D3.
12: I'm Dr. Suzette Tsu, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Mga higala, atong isgutan karon ang usa ka kahimtang sa kahimsog nga naibalan ako nga pamilyar ka og tingali alang sa uban. Kini ang hinungdan nga nawad-an ka usa ka hinungdanon nga taho sa imong kabuhi. Usa kini sa mga nag-unang hinungdan sa kamatayon dili lamang sa Pilipinas kundili sa tibuok kalibutan. Nagiskot kubahin sa breast cancer. Sumala sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang cancer sa suso mao ang labing kasagaran o ikatulo nga nag-unang hinungdan sa pagkamatay nga may kalabutan sa cancer sa mga Pilipino next to lung and liver cancer. Ang cancer sa suso o sa kasakit din ng mga selula sa suso mutubo nga dili makontrol. Mahimong magsugod kini sa lain-laing bahin sa suso. Lain-laing usab ang mga sintomas niini, gikan sa lump, hangtod sa paghubag, hangtod sa pagbag-o sa panit. Adunay daghang mga cancer sa suso nga walay klaro nga mga sintomas. Adunay sa medical nga pagtuon nga gihimo bag-o lang sa WebMD Cancer Center kaniadtong Hunyo 10, 2021. Kini nga pagtuon naglambigit sa hapit 4,000 nga mga pasyente. Gibahin sila sa tulo ka level. Kulang sa vitamin D, kulang og igo. Niini nga pagtuon ay bawaan nga ang mga babae nga adunay igo nga levels ng vitamin D, 27% nga dili kaayo mamatay sa bisan unsang hinungdan sa pulo katuig nga pag-follow up og 22% nga dili kaayo mamatay labi na tungod sa cancer sa suso kumpara sa mga babae nga kulang sa vitamin D. Dinhi sa Pilipinas, gipasiugda sa Department of Health ang importansya sa regular nga self-breast exam ug ang critical nga papel sa screening sa sayo nga pag-ila ug pagtambal sa breast cancer.
11: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Leonida Elangos. Life Extension Vitamin D3.
13: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas na naay ni tubo nga bukol. Ingon ang doktor nga mahog na kon ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Nawa ang akong bukol po.
11: The number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
10: Mga higala, ayaw na pagulat nga mugrabe grabe pa ang sitwasyon. Pinalip di ang imong kaugalingon gikan sa kanser sa suso. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Siyempre, ang among giendorso kanimo maong kinisigurado nga kasaligan og epektibo sa paghatag kanimo sa maayong panglawas. Wala nay mas maayo pa sa Life Extension Vitamin D3. Tungod kay girekomenda kini sa mga medical doctor, ang Life Extension Vitamin D3 na pamatud-an gisulayan ug gisaligan ug gitipigan nila ang ilang kredibilidad. Life Extension Vitamin D3 usa ka kalidad, potent ug concentrated nga vitamin D3 nga giproduce sa USA kainila nga kumpanya nga Life Extension Foundation sa Florida, USA. Sunod sa kapin sa 40 ka tuig ang Life Extension Foundation nagpadayon nga gisaligan sa tibuok kalibutan. Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion. Kay kini di kalidad, potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
14: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
15: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigo.

0: tao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga motubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
1: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Magnong Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipabati ang mga nagpagkang mga balita sa untong tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o guban pa. Magnong Noontime News.
3: Alas 12:16, sigala kumusta may ngunto na karoon ang uluhan sa itong Magnum Noontime News. Oras mag blue color ni Mindanao, naghanadag talag dulag jismil ka mga aksidente sa kadalanan nga nagresulta sa kamatayon sukat pa ni atong 2010 sa itong Magnum National NBI Director Melvin Matibag. Ngayon dili kalikayan ang mga typo sa mga dokumento sa itong Magnum International ihap sa mga namatay tungkol sa wildfire sa Europa, mas misaka pa. Sa itong Magnum Beses Pilatihan, sabi yun gilaumang mukunod human paobsi sa Civil Aeronautics Board kuncab ang fuel charges sa itong Magnum Entertainment bisayang content creator nga si Jam Magnum mingong biktima sa bullying ang iyang anak. Sa itong Magnum Sports, siyam ka mga tita mo representar sa Pilipinas sa 2026 Summer Youth Olympics Game dito sa Senegal.
2: Magnum Noontime News.
3: Mga Exxon, kumusta? Mayong auto karon, loud daw karon nga Martes, Hulyo 14, tuwing 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
4: Og Magnum Jane Luna.
3: Og karon sa Ritala sa Magnum Lokal. Ibuta karon sa Republic of Health Condit sa Region 10, ikan sa 200 sa kung 2010. Ngayon sa 2023, doon lang nag-jismil ka mga aksidente sa kadalanan nga nagresulta sa kamatayon sa ang natala din sa Region 10. Mother pa ni Dr. Andrea Nicole Sugakong o Sugapong Medical Office sa ato sa Rioets 10 nga pinakadagan nini nagikan sa Bukidnon gubikan sa pagkalapad sa maong probinsya. Matod pa ni asagad sa mga biktima nagpangitaron 20 anyos pataas.
5: So from 2010 to 2023, almost 10,000 road crash deaths were recorded in Northern Mindanao alone. In 2023 alone, 926 people died. Police data also recorded more than 41,000 road crashes from 2017 to 2022 alone. These figures show that road crashes are not only a health concern, they also affect transport, livelihoods, and regional development. They reduce productivity, increase healthcare costs, and disrupt the safe movement of people and goods. The number of road deaths is not the same in every area. From 2019 to 2023, Bukidnon recorded the most road deaths, which was followed by Cagayan de Oro City, Misamis Oriental, and Misamis Occidental.
3: Ang payag ni Dr. Andrea Nicole Sugapong, Medical Officer 2 sa DOH Region 10.
4: Gikalipay ni Attorney Camille Alcaraz, Policy Center Board of Trustee, ang karasig sa Northern Mindanao sa pagbog ng mga lakang nga maminusan. Ang disgrasya sa kadalanan, kinihumandul ang 10,000 ka mga aksidente nga nagresulta sa kamatayon na dala natala sa rehiyon sulod sa 13 ka mga katuigan. Matod ni Alcaraz, nga importante ang pagtinabangay o kaakuhan aron mapatuman ang tinguang kaluwasan sa kadalanan.
5: Road safety requires a continuing commitment, one that calls on government, health institutions, local communities, the private sector, and every road user to work together towards safer roads and safer lives for all. We recognize road safety as fundamentally a public health and developmental concern. Road traffic crashes remain among the leading causes of death and serious injuries in the region, placing an enormous

0: families, health systems, and the economy. In 2023, Northern Mindanao had 926 road crash fatalities. Young adults, particularly those aged 20 to 29 years, are the most affected. Deaths are substantially higher among males than females.
1: Ang pabahayag ni Policy Center Board of Trustee Attorney Camille Alcaraz.
2: Alas sa 12:05 dinasabot ng itinaw karon sa Patrol Group kon HPG 10 nga nagsunod ang nasud sa international standards sa gipatubang balaod sa trapiko. Apan gyang kon HPG 10 Assistant Director, General Director nga si Colonel Sorky Sirinyas, nabisan pa man nini adunay mga lugar sa Pilipinas kasayop ang interpretasyon sa balaod. Maadto ba Sirinyas nga kini ang mga butang ang hayang maaksyonan aron na mas masabdan ang balaod trapiko sa nasud.
3: Sa mga characteristics sa ato ang traffic ano situation is congested, kabalan man talaga, di ito yung kapatid nun, and bottleneck at major intersection. We also have traffic regulation in silos. Anong gitawag na itong in silos? Lahi-lahi ang mga patakaran. No? Later on, inuna ko, i-site na ko ang mga ilaing mga syudad. Lahi-lahi ang mga patakaran. Tapos, isa po sa atong characteristics sa atong dalan is mixed traffic. Tanaw, bisag ka ng picture lang, makita niyo mo, na ay motor, na ay bus, na ay mix, low speed, hinay atong speed, high roadside friction. When you say high roadside friction, taghan ka yung mga obstruction sa dalan. No? Aside from obstruction, naapanay, ginatrabaho ganyan sa DILG, kanang ito ang itawag na road clearing. So, ang ilahang concern is the road friction. Itakal dyan po natin sana. And then, rapid motorization. Dito sa Asia, kusog kayo ang motorization, gataghan is kanan.
2: Ang payag ni HPG 10 Assistant Regional Director, Police Colonel Sorky Sirinyas.
1: Suportado sa Department of Agriculture kung DA Region 10 ang Nutrition Month alang sa kayuhan sa komunidad, matod ni Agriculturist Engineer Regio Vivas nga ang programa sa DA sa pagpangulo ni Agricultural 10 Regional Executive Director Jose Apollo Pakamalan nakatutok sa pagpaligon sa food security o pagpalambo sa nutrition pinaagi sa pag-apod-apod sa climate resilient seeds nga makatabang sa pagpalambo sa organikong agrikultura.
4: The Department of Agriculture Regional Field Office 10 supports the Nutrition Month with the theme Nutrition at Kalikasan, Ating Pangalagaan. The department has consistently pursued initiatives that empower communities to achieve sustainable food production and healthier lives. Our programs focus on strengthening food security and improving nutrition through the distribution of climate-resilient vegetable seeds and the promotion of organic agriculture. These efforts help restore soil health, increase agricultural productivity, and provide communities with safe and nutritious food. The Department of Agriculture also supports the convergence initiatives of national government agencies.
1: Ang pabahayag ni Agriculturist Engineer Regio Vivas.
2: Alas 12:24 na karon sa itong lakaw sa panahon.
5: Magnum Weather Alert.
2: Mayroon na pagkala si Catherine Asunto. Pag-asa weather forecast, Ma'am Catherine Asunto. Maying udto ni mo, ma'am.
6: Yes, maayong udto, sir. Maayong udto sa mga suking tigpaminaw. Ang atong gi-monitor na weather system, si Josie, nahimo na lang siya karong from tropical storm, nahimo na lang siya tropical depression. Ang latest location na sa 1,070 kilometers east sa southeastern Luzon. Yung maximum sustained is 45 kilometers per hour near the center. Estimates up to 55 kilometers per hour. Yung dagan pa north-northwestward at 25 kilometers per hour. Then, gina-expect na po niya sa alas 8 sa gabi, posible na asa sa 1,550 kilometers east sa Central Luzon and possible nakagawas na niya sa Philippine Area of Responsibility. So far, dari, ito lang siya musulod then possible mo recurve and magawas sa Philippine Area of Responsibility. Dari sa Mindanao, dili sa directly affected, kita makasinat, isa pa nalag sa pagdagom, nato na sa mapanganurong na kalangitan na isansa sa mga isolated na rain showers and thunderstorms, tungod sa mga localized thunderstorms. Kasi di kapag mga pagbaha o pagdahili sa yuta, labi na kung masinati ang mga severe thunderstorms. Hinayangan sa kasarangan na hangin magagikan sa habagat ang sinangan at tanal sa habagat ang direksyon, ang kadagatan, hapdayang at tanal sa kasarangan ang pagbalot. Temperature range na 25 to 32 degrees Celsius. So, ating standby time 12:25 sa Uso. Hindi si Catherine Asunto sa DOSB Pag-asa Mulugan, Makayong Uso.
5: Magnum Weather Alert!
2: Alas sa 12, 26 na!
7: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
8: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
11: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Mari, ngano naginuktok man ka?
15: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
14: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
15: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
14: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang kana mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, semento ug electrical supply.
16: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
2: DTX 500, ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit nga diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes para mukunod ang imong blood sugar. Mag DTX 500 na. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day. Inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika dili sa Cagendoro ug Misamis Oriental. Paimong usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount diha sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
13: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
17: Mighty C, napamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang yung mga allergies, pinaagi sa pagpamubos ang level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na ang Mighty C!
18: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
19: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
18: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
19: Wise jud ka, Mari.
18: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
19: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
13: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
20: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
21: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan unpa ko, taas ang grado sa akong mata.
22: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw yabi ima igmata sa buntan.
23: iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
24: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
5: Magnum Noontime News.
2: Alas 12:30 na para sa mga balita karon sa itong Magnum National. Diba Pasabot ka rin ng National Bureau of Investigation ko ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. Dili gayod, palikayan ang mga typo sa mga dokumento. Kinumahan na kwestiyona sa defense team ang pila ka mga discrepancies sa dokumento sa NBI. Matuman ni Matibag na naka-template na ang mga dokumento og dili ay kalikayan nga masayop ang pagplastar o paghulip ni ini.
0: Nangyayari po talaga yan. At ako mismo as a director, pag dumadaan sa akin yung papel, meron po ako mga napupunan na ganyan kasi lalo na po yung mga sabi na templated po kasi yan na so minsan po ang ginagawa parang yung template na yun mag-cut and paste po. So minsan, oversight, inadvertently, ang nangyayari po, hindi napapalitan. Unang pinadala ng sabina na yun, doon na po lumalabas yung crime na nakalagay doon, yun na po yung graphical po. Ang importante po itong tingnan natin sa mga kababayan natin is the substance of the document, substance of the testimony. Kung may pagkukulang at mali, dapat po talaga na makulang.
2: Ang payag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
1: Nagtuo sa UP College of Law Assistant Professor Attorney Paolo Tamase nga tinguha sa depensa ang kwestiyonon ang kredibilidad sa investigasyon sa NBI kinihuman tumbuka nga ang discrepancy o typographical errors sa mga dokumentong gipresentar sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Mato ni Tamase nga pwedeng ipakita sa depensa ang dunay pagpasagad sa investigasyon subay sa mga natumbok nga discrepancy sa mga dokumento.
3: Bahagi din po yun nung sinalipakita no, na backup tinatago namin minsan pretextual. Kunyari nagkaroon ng investigasyon, no, pero parang huwad, may for show lang siya. No. So hindi pa natin alam kasi una, hindi pa tapos yung cross-examine. Marahil yung mga tanong today, ma-highlight pa ko ano yung balak talaga idalhin nitong defense. But yung inconsistency ng dates, importante siya primarily in terms of undermining yung credibility ng investigasyon. No. Kung seryoso nga talaga ito, bakit yung dokumento na produce ng investigation na iyon, bakit parang hindi ganoon kalinis? And I think, maisingit lang, mas powerful yung point na yon na nagawa nila kasi hindi po, yung taktika mukhang nag-iba. Hindi na po tayo ganoon ka-focus doon sa objections nung presentation ng witness. Nag-focus tayo instead kung yung defense, no, kung paano bubutasin testimonya. Mas powerful yon kaysa doon sa hinaharangan lang yung pagpasok ng testimonya.
1: Ang pamahayag sa political expert ng UP College of Law Assistant Professor Attorney Paolo Tamase.
2: Alas 12:33, samtang do karon ang prosecution team sa Gingon NBI Director Attorney Jeremy Lutok na why picto ang mga discrepancies o typo kung typographical errors sa dokumento sa resulta sa ilang investigasyon. Patubo ni House Prosecution Team Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa ang minor lamang ang mga sayo particular na sa mga pizza sa affidavit. Apang Gingon ni Tolosa nga talewala nini dili nila gusto nga pangunahan ang Senate Impeachment Court sa pagtimbang-timbang sa testimonya.
4: Itong mga minor typographical errors, inconsistencies in dates. Ang maganda tinanong naman ni Senator Riza Contiveros, no? Si Attorney Lotop, ano ba ang epekto nito, yung mga to, no? Doon sa kanilang investigation? Did it change the words stated, the threats made by the Vice President? Clear naman din yung sinagot dyan ni NBI Regional Director Lotop. Sabi nga ko niya, wala, no? Wala naman magbago ditong mga minor typographical errors, di naman napalitan mo yung tenor ng sinabi niya.
2: Ang payag ni House Prosecution Team Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa.
1: Giklaro sa PNP na ang desisyon sa Sandigan Bayan na ipaubos sa Independent Medical Examination Senator Rodante Marcoleta sa UP General Hospital. Wala nagpasabot nga dun ay pagduda sa examinasyon sa PNP General Hospital. Mato di PNP spokesperson Colonel Alan Ray Co. Nagibuhat kini sa Sandigan Bayan araw na wag tangon ang mga pagduda sa uban.
6: I choose to believe that it's not rather than doubting yung evaluation po ng ating mga doctors dito ay ginawa po ito ng Sandigan Bayan para po ma-erase na nga any doubts from the public. Yung doubt as yung adam-adam ng ating publiko. So magkakaroon na ng questions siguro dahil nga sa evaluation ng ating mga doktor. So this will definitely show kung ano po talaga ang status ni Senator Marcoleta.
1: Ang pamahayag ni PNP spokesman, Colonel Alan Ray Co.
2: Alas 12.34, asap na ikalipay kanon sa Alliance of Health Workers National ang katuluan ni Dr. Jose Britanio Pakunga Puhalte Jr. Isip bagong kalim sa Department of Health kundi UETS. Hiniuman, miluwat sa pwesto si Dr. Ted Erbusa tungkol sa iyang gingong isyo sa panglawas. Bato ba ni Kunga EHSW National Secretary General Christy Dominguez o usa sa si Dr. Paholte sa miuban kanila batok sa private decision sa Philippine Orthopedic Center. Iroon doon ay hagit ang maong grupo sa bagong kalim nga palikunon pa ang public healthcare system sa Pilipinas aron mas accessible sa mga Pinoy.
7: Ang challenge po namin sa kanya na i-uphold at i-strengthen niya po ang public health care system po natin para magiging lalong accessible po siya sa ating kababayan. At ito ay dapat manatiling public at hindi maisa privado po. At dapat po ay ang hamon din po namin sa kanya, maging transparent po siya. At huwag po siyang sumunod sa yapak ng mga predecessor po niya. Po yung inaasahan natin kay Secretary Puhalte po.
2: Ang payag ni EHSW National Secretary General Christy Dong Guinness. Okay, lumigilas to Magnum Health Alert.
8: Magnum Health Alert!
2: Ipasabot karon sa urologist o naturopathic nga si Dr. Joseph Lee ang mga risiko sa colitinal reflux o VUR. Mato ba ni Dr. Lee nga kini ang kondisyon ng masintihan sa mga bata diin dili makagawas ang ihi sa lawas nga resulta sa urinary tract infection kung UTI. Idugang pa ni Lee nga kung nagrabi pa ang kondisyon sa bata, kinanglan nga kining operahan aron malikayan ang infeksyon o komplikasyon sa kidney.
9: Kadalasan yan sa pedia. What happens sa vesicoureteral reflux? Yung dami ng ihi na itatapon ng kidney because 'di ba natanggal, nasala yung mga dumi, na bababa doon sa tubo sa ureter, tapos i-contain. Yung bladder kasi is reservoir, storage. Nagkakaroon ng depekto. So magkakaroon ka ng ureterovesical reflux. So when you have children who come in very frequently with recurrent UTI, you will have to check the ultrasound. That's one defect that you can see.
10: Mm-hmm.
9: Kasi makikita mo, bakit naman lagi nag-UTI yung bata? Bakit naman nagre-retention? Bata pa naman yan.
2: Ang payag ni urologist o naturopathic Dr. Joseph Lee. Ako na may ganas sa Magnum International dito sa Europa. Misaka pa sa 13 ang ihap sa mga namatay tungod sa wildfire sa Europa. Kinidungan sa mas nagkagrabing heatwave. Sumaya sa report, nagpakatag na o gatusan ka mga bumbero. Ang Pransya aron daling mapalong ang kalayo ilamin ang wildfire. Samtang sa Espanya, 13 usab ang nangamatay o napulo ang missing tungod sa nagparayang sunog. Nunod din, nanawagan na o gadugang puwersa si Prime Minister Pedro Sanchez aron mapunggan ang pagkailapas sa wildfire. Saran, nga gibrabana ang mabot sa 32,000 ka-hektarya na. Sa luna ang gilamoy sa kalayo karong simana nga sobra pa sa katunga kung itandi sa wildfire sa 2025.
11: Sa UAE, giakusahan sa United Arab Emirates kung UAE ang Iran nga pagpangatake sa duha ka tankers sa Strait of Hormuz din usa ang patay o walo ang samdan. Kinihuman giingon ni US President Donald Trump nga magpatuman ang Amerika o 20% na charge isip kabayan sa bagong pagbabag sa maong agianan. Matod sa Ministry of Defense sa UAE nga ilang gikondinar ang pagpangatake klarong seryosong kalapasan sa international law bahad sa seguridad o stability sa rehiyon. Una ni inigiingon maoy gitarget sa Iranian cruise missile ang duha ka mga national tankers nga gikamatay sa usa ka engine crew member og samdan ang walo pa.
2: Alas 12:39 na sa atong Magnum Business, gilawang mukunod ang pitian sa mga avion human na paopsi sa Civil Aeronautics Board kon CAB ang fuel surcharge alang sa Hulyo 16 ngadto sa 30 ning tuiga. Ning ngadto sa level 8 gikan sa 9 nagpasabot lamang kini nga ang fuel surcharge sa domestic passengers na nasa 253 pesos ngadto sa 787 pesos samtang sa international passengers na nasa 835.5 pesos ngadto sa 6,208 pesos ang fuel surcharge. Isairan nga ang fuel surcharges bisaka ngadto sa level 19 gikan sa April Arisais kito sa 30 ng tuiga tungkol sa pagsaka usab sa presyo sa jet fuel resulta sa kagubot sa Middle East. Atong Fox Street, ang usaka US dollar, ang balor karon sa 61 pesos, 59 centavos, Canadian dollar, 43 pesos, o ka 51 centavos, ang Hong Kong dollar, 7 pesos, o 85 centavos, Australian dollar. Adunay 43 pesos, 59 centavos, ang Taiwan dollar, 1 peso, o 21 centavos, Kuranuon, 4 centavos, ang euro, 70 pesos, o 13 centavos.
11: O karon sa itong Magnum Entertainment. Gipaambit sa Davao Venue nga content creator John Magno ang epekto sa mga bashers ngadto sa iyang minor de edad nga anak nga si Tony. Matod ni John, biktima sa bullying ang iyang anak tungod sa soft o feminine nga lihok ni ini ug mas dali kining atakihon sa mga basher kay dili kini makadepensa sa iyang kaugalingon.
10: For me, my son is growing up. He's in a new school with bullies. Now, for example, they attack him for being soft. Now, they would assume he's gay. So, like, I tell him, you tell them it's none of their business. You tell them it's not their closet to open. Because hindi naman pwede that they have a reaction to who you are. They did not raise you. I raised you. I'm your mother. Because whether we like it or not, he will get it far worse than me. Because siya yung ina-atake kasi hindi nila ko kaya. Because alam nila na kahit anong sabihin nila, like, alam nila that it'll slide off. It doesn't matter. But as a mom, pag yung anak ko, like, oh, you're gay. Parang like, it's a bad thing to be gay. Parang ako, I'd rather that you be soft than you are hard because you were not raised right. Alam mo yun, parang it's so easy to attack children because you think that there is no reason to protect them at all because hindi mo gusto yung nanay eh.
11: Ang pamahayag ni content creator John Magno, isaran nga si John Magno sa gadusab na putos sa batikos tungod sa iyang pagsaway sa pamilyang Duterte.
2: Alas 12.42, so karos itong Magnum Sports, siyam ka mga atleta ang itaglang morepresentar sa Pilipinas sa 2026 Summer Youth Olympics Game dito sa Dakar, Senegal. Karong tuiga, madol pa ni Philippine Olympic Committee ko na POC President Bamba Abraham Bambol Tolentino na maoy mukumplito sa national team sila si artistic gymnast si Chelsea Mayo o Hilario na Palace the third. Ilugang pa ni Tolentino nga malaomon sila nga makakuwag medalya ang mga representante sa Pilipinas. Isairahan nga kabayan usab sa team si Asian Youth Games Gold Medalist nga si Pia Dua Kung Durdin Wangkay o Silver Medalist nga si Naomi Cesar sa Athletics. Palara Swimmer o Swimming James Ray Michelle o Ahido niya si Rihanna Chantilly o Dagham Pang Uban. Mga eksyon niya na bata ito, kompleto detalye sa ato Magnum Non-Saiman News sa langkaroon laod na karoon nga Martes, Julio 14, 2026, sukaroon sa itong Headline Review. Sa ato Magnum Lokal ng Mindanao, nagtalag dulag 10,000 ka mga aksidentes kadalanan nga nagresulta sa kamatayon sukad sa 2010 sa ato Magnum National. Inved Director Melvin Matibag, mingong dili kalikayan ang mga typo sa dokumento sa ato Magnum International ihap sa mga namatay tungkol sa wildfire sa Europa, misaka pa sa atong Magnum Business. Pritihan sa abyon, gilawang mungkuno, duman, paopsi sa civil aeronautics aboard kung cab ang fuel charges sa atong Magnum Entertainment. Bisayang content creator nga si Jam Magno, mingong biktima sa bullying ang iyang anak. O sa sports, siyam ka mga atleta mo representar sa Pilipinas alang sa 2026 Summer Youth Olympics Game dito sa Senegal. Mga eksyon, tiba lang sa nagawas o katilingpan, katawan ng labing gamhanan. Naglay mga atong baruganan hukum sa katawan ng matuman. Hangdurug ma kini, ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
11: O Magnum Jane Luna.
2: O ba sa mga newswriters, Chicken Tirina, Lada Delgado, April Burak, News Manager, Elena Corin, dini lamang sa balita o serpisyo, Magnum Radio.
12: Inyong nabati ang Magnum Non-Time News, dini lamang sa balita o serpisyo, Magnum Radio.
14: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
15: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
14: DTX 500.
16: Mapalit sa mga butika.
25: Mayong adlaw Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
26: Mayong adlaw po Sir Jimmy. Hinaot nga na inom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Oh. Labi na dyan sa mga managtiayon.
13: I agree.
26: Usa sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Mm-hmm. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
13: Oh. Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
26: Mm.
13: Impotence og sterility.
26: Mm.
13: Kung may nguntag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
26: Di makahimog bata.
13: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
26: Monelison. Sayon ra man na, Sir JP, kung sperm count ra man ang problema.
13: Gusto.
26: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
13: Kadaghana.
26: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
13: Mayro jud do kay dili tanan ang mahimog bata.
26: Mm. Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
13: O kana.
26: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra.
13: O ba?
26: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cell, Sir JP, pwede na na ang kadaghanon. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
16: DTX 500.
17: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naisakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500, ako gitrayogin duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
16: DTX 500.
18: Mapali sa mga butika.
13: Usahay, Dok, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
26: Correct.
13: Para makabuhat og bata ang lalaki.
26: Mm.
13: Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikaduha, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
26: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipids sa plasma membrane sa imong sperm.
13: Kana nga damage, Dok, resulta tungod sa bisyo. Sama
26: correct
13: ng pag-inom, pag-alak,
26: sigarilyo,
13: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o Mighty C. Isip superior source of antioxidants.
26: Unya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gid sila magbata, Sir JP, ba?
13: No.
26: Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likayi ang bisyo, ayaw sigig bilar o ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman yung ginikanan nga pabaya radyod sa ilahang pagkamabdo, Sir JP, at muinom, marigarilyo, magdruga,
13: kadagan.
26: Nga mas taas pa yun ang oxidative stress. Sa kininga stage, Sir JP, pwede yun makurap ang oxidative stress ang din is sa developing zygote.
13: Oh.
26: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinaay ba, utok ba, o cancer radyod ay.
13: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
26: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP,
13: oh,
26: ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o Mighty C inyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin baby.
13: Kana, kuha na dito panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
26: O ako na sab si Dok Ramil Oising, maayong lawas ang pingan.
13: Ayaw, abusuhan.
16: DTX 500.
19: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
16: DTX 500.
18: Mapali sa mga butika.
16: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
3: May gila na mayang balita sa mayang panglawas ang toksin muna sa function sa blood cells kamoy at ikatul sa mga nutrients, oxygen o tubig gato sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadao sa function sa blood cells tungkol sa mga toksin nga mao'y hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toksin sa mong lawas nga mao'y hinungdan sa mong balatian aron na maangkon ang mayong panglawas. Inumatagad daw sa Giritox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog!
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action! Magnum in Action!
3: Pag-inabita sa ito para kumantin sa itong tulumanon. Ito may gala, Magnum in Action. Ay, kalimot ha, nga unyang may gala. Parayan ang day 5 may gala sa impeachment trial. Bato may gala ni Vice President Sara Duterte.
8: Magnum in Action!
3: Oto, kini may gala nga impeachment trial. Pero mula gina, no? Naghakainingon nga wala gaya po ni may gala ga. Usik-usik sa panahon, usik-usik sa kwarta. Kaninga nasangpit nga impeachment trial.
8: Magnum in Action!
3: Kaya sigurado may gala, sa ungkaton, langkaton na muna kasing-kasing sa mga senador. Nana na may gala, nakatatakla sa iradya. Kinsa ilang ilang paboran may gala pag-abot sa butasyon, kaya magbuto man sila. Parani may gala, karong kining una may gala, article of impeachment, kining grave threats, mga exon. Diba? So, sa kuwang kanlaw, no? Murag 1, 2, 3, murag ika-upat kanlaw, murag duha pa ka kinibang testigos may gala ang gipresentar.
8: Magnum in Action!
3: Kadugay kayo. O diba? So, mulagin na ang uban, galayan. Uban mga senador niya, galayan ang uban. Ang uban po, mga tana may gala, murag paboran na speakers. Mga inana may gala, dagan. Sa nasangpid may gala ang impeachment kung tanaw ni Waldo, politika man lagi ni, dili man ni may gala sama ng regular court mga eksoon nga mangita gid o ginsakto may eksoon. Kanabang pangitaon gid ang kamatuuran di akini, wala ni. Kaya kini may gala, at kanang gitawag may gala, grip dress kung tanaw ni muna. Dito na may gala sa before na musaka sa piskalia, kanang akaso may gala, ipagi pa na sa lupon tagapamayapa? Lupon ba? Lupon. Yes, barangay. O, oh, diba? Kanyang mga sama nini, hulga-hulga. O, oh, so muna nga, kung mudritso ka kapayal o kaso, ana, ibalik ka po na may gala, kaya pangitaan ka requirement, sa mga requirements, ana, katong certification to file action, meaning, ayagi sa nimo na sa barangay. So, ayan na lugar, ayan na siya once nga, kaya ba sindi ang masulbal, kaya mga minor nga mga kaso may gala, gagmay kay nga kaso, dili may gala, dapat na, kanyang presidente, ha, malagay kay presidente, dako kay ilang paminaw. So, Kung sila pa istoryahon, ang kampo sa mga bata-bata may gala sa presidente, akalagin may gala impeachable git siya. Pero sa mga ordinaryong tao, kini may gala mga nasa Las Barangay lang, wala, kaso, muna mo kaso sa una niya sa Rupon Tagapamayapa, grip threats. O niya, di rin magkaydawato ng fiscal may gala kung wala'y certification to file action gikan sa barangay. Lubon Tagapamayapa.
8: Magnum in action.
3: Pero pagkabot may gala diya, ilaging ipadako pagayo. Ay, pasag imo mga istorya may gala nga murag mo inanda ni mo. Kanang mamalikas ka. Ay, giapil may gala nga muna ka, suko na gin siya ho. So, kuang ini, nung ilang plano nga patyon ang kini mo ilang patyon. Okay, nangitan lang mga assassin na ba? So, pangitaan lang yung mga egsoon nila o bikil may gala para lang dunay rason sila nga kuno hay dalohon diya mga egsoon.
8: Magnum in action.
3: Pero kung tanawan ni mo, pinak nga minor yung kaya nga kaso mga egsoon kini siya, kaya mumana sa basta mo agi sa Lupon Tagapamayapa, mga egsoon, minor case na siya, di na ganahan ang magdugang-dugang ng problema sa korte, backlog na lang siya rito. Di ba? Kaya pwede mo na nga sulbaron siya, pinagi sa kapitan, o pwede na nga sulbaron may gala, pinagi sa barangay kapitan.
8: Magnum in action.
3: O so, pwede na siya may gala nga sulbaron may gala, pinagi sa barangay kapitan, mga egsoon, o di madala sa kapitan, dito na siya may gala sa Lupon Tagapamayapa na rayon. Nya di pa ginamasaka sa korte, hantod may gala sa piskal, kundi li mahuman may gala, hantod sa katapusan ang nasangpit may gala nga kuano, kining nasangpit may gala nga
8: magnum in action.
3: Pagdungog sa Lupon Tagapamayapa. So inana ka simple, pero dito may gala sa Senado, gigastuag bilyon. O lugar, gigastuag panahon. Tungod lang may gala kaya ang nakasura, Vice President niya, ang iyang lugar, ang naistorya lugar niya, ang mga dagko sa itong nasod. So kana may gala to makita, di ba? So kung tanaw na ito niya,
8: magnum in action.
3: Lugar, mangita lang rason. Pero kung tanaw na may gala ni mo, wala may gala, karon pa lang, wala lugar, usik-usik lang lagi ka kwarta. Kini lagi na mga iso na dapat ang ilang siguroon niya, ang mga senador na lang, saon nila na, pero tanaw nila nga, di may gapon magdala ni, kaya sabag ito'y papriso, di may gapon musalin ang ato mga plano, kay gingon lagi sa balaod, may gala nga, lugar, basta kay ang senador, 24, walay namatay, walay nag-retire, walay nag-resign. So still, magpabilin nga 24, bahalag na nago na, bahalag na nga priso, hugton pa nagpriso ni mo. Kana may gala, kung dili sila makabutar, boot pa sa boot, automatic may gala nga sila sa guilty or not guilty, ang ilang butasyon ana may gala, ang ilang pabor ana, not guilty. Kung panlitan, dili ka, may ka nga abstain ko. Dili ko, abstain ko ana eh, nana. Wala, not guilty, gapo na siya. Kanya may nga may gala nga wala si bato ka nagtago-tago, not guilty may gala, kaya di mo sa kapirma. Sumao na ay kalbaryo pag-ayo karon unsaon may gala na sa
8: magnum in action.
3: Mga sakop may gala sa Malacañang, unsaon na mga sa kongreso, mga kay kini sila dito na to, mga sakop sa Malacañang. O kining grupo sa may gala sa, of course, kining mga sa prosecution, mga gala, gawa sa private, mga sakop pa rin sa Malacañang, mga ginulagay lang appeal man sa gimension may gala nga membros malitagang. So, di na mo matingala kay ultimo gani, diya, ang mga ubang membro, nagpasabot na nga once sa ma-failure na niya, maudagan may gala ang ilang gilutos karon niya mayamong presidente, tuwa sila may gala, managan may gala dito sa abroad na.
8: Magnum so, karon pa lang,
3: makita na mo nga nana sila ingon nga mo abroad sila kung muna yung managan. So,
8: magnum in action.
3: Muna may gala nga ito nakita kalabot ini. Kaya karon no, tanawag gani ha. Kaya ingon may gala nila sunod after sa kinibang kining State of the Nation Address suna sa ito presidente karong July 27. Matul pa niya, matul pa sa kinibang sa Senate ng Philippine Court, sila nga kuwan diyan, no, sa mga senador, nga ilang gitunan karon nga human may gala sa suna sa presidente, himo nila may gala, buntag sila magsugod. Buntag. Amot pagkagwanta ba kanyang mga senador may gala, nga ang uban na ni, diya sige lang tutok may gala sila nang sumubi aga pong kay paminahon. O yan, balon na biya ang mga tao, di ba ginahan na ni, sila na may gabot-buot niya, di ba? Nangita lang sila may gala o mga rason para nga ma-impeach ka ng atong presidente.
8: Magnum in action.
3: Pero ang end by gala sa katapusan na na, maura po may gala ang mga senador, may magbuto mga gala kalabot ini. Na kung imo magkuntanaon mga egsoon sa itong lista-lista din eh, mga egsoon, siyam ragyod ang posibleng kanibang sulit yun sila nga mubutar may gala, pabor may gala sa
8: magnum in action.
3: Kinibang kanibang kwan, kining guilty. Birdik. Okay, sa mga senador, kasi sigurado mga hardcore gapon sa administrasyon niya ang iskandalo may kala sa kanang gitawag malitag ang apil ni sila. So niya may kala number one, di ba? So siyang bagit may kala sa kung saan Quinta Soto, Lacson, Gatsalian, Hontiveros, Pangilinan, Tulfo Rafi, Tulfo Irwin, Aquino, Lapid, sa pailain niya. Sigurado ka na may gala si Escudero mabutar? Ay, butang tala, Escudero, Jill Villeba. Escudero, Villeba, 11. Ay, apin lang ito may gala si Juan Subiri, 12. Iziberso, 13. Mawari ka na sila may gala, pero ang end, ani, ang final gin may gala sa nakita sa mga analyst, kinig yung siyam, Soto to Lapid may gala, muna sila ang sigurado gin may gala ang mabutar. Si Subiri, kinig may gala, 50-50 ni siya. Meaning, di pa maklaro kaysa nag-ingo naman nga lugar Sara Duterte kisa. So, meaning, kaysa Sara Duterte, lugar, ang ilang amo may gala, ang ilang lugar kisaligan, mawala na magina. So, di na ni may gala, murag ka-suicide ka na sa iyong politikani kung imo pag-impugso ni mong ginawa, dito sa tao nga lugar di naging mapuslan ninyo. Nga nung di mapuslan? Karong puslan pa na, kaya na may kahom, dabi karong wala na. Kaya nabay katapusan ni ng pagka-presidente. So, ang uban may galam ingon, oh, sus, kaya hay pa kaya nga, okay itong kanya ito. Niya tanaw itong napapay panghatag na wala. Kaya once na mapresidente na, wala na ko'y tiyam-tiyam.
8: Magnum
3: magpakamatay, kaya pong ganito mawa na'y tiyam-tiyam mga Exxon.
8: Magnum in action.
3: So, mawa may gala, si Subiri, unya si Jiver, si ito. Sigurado gini may gala nga dito po paborga po ni Aquital mga Exxon.
8: Magnum in action.
3: So, kung tanaw ni mo, siyam lagi sila. Imutan talang lugar sa 13. So, kulang pagyapog tulo. Muna, may gala nga daghang kay mga analyst, mga Exxon, gawa sa ilang kapikas ito. Pero, ubang mga analyst, mingon, nga kining sitwasyon, lugar murag, kwan gini, dapat murag suntok sa buwan gamay. Suntok may gala sa bulan, kay una, dili yun may gala, ang number 16, dili yun makaya. O, so kay, nasayop man, kaya bilang pagsiguro, pagtuo nga, kining uban og ipresone mo og imo may galang manglaya sa sila lugar kanang ilang buto dili na lugar invalido na siya dili lugar lugar pwede kay wala sila dili man automatic wala sila di sila kabutar kay dili sila kabutar a natural may gala ang kuana na ang iha pa na may gala lugar acquittal sila meaning not guilty may gala ang automatic nila diha nga kinibang ilang desisyon.
8: Magnum in action.
3: Di na useless, di ba? Sa pag-ipanakob din ni Muntanan, useless gapon siya, kaya lugar, ang ilang may galang buto, lugar pirma may kikinanglan na yung desisays. Umuna may gala karon nga nung ang uban, mingon nga iundang lang nyo na. Sayo-sayuhan na ninyo gumana, kaya damon nga magkadugay, mas dako ang gasto. Paginana may galang ilang nga mo, dako ang gasto kung magkadugay siya. Iundang lang nyo na, kaya daghang kayong dapat unahon, dito mo naka-focus. Iundang ninyo na, dalian ninyo na, kay daghan pa kayong investigahon ninyo. Labi na kining kinibang mga tao nga gi-mention may gala nga nakadawat mga igsuon og malita.
8: Magnum in action.
3: Wala man gyud kay tanawan nimo murag nag-focus ultimo tanan TV may gala. National na adya naka-focus may gala live sila. Tungod may gala nining impeachment trial mga igsuon of the century
8: kuno. Action.
3: Sabay naka-century taon ani.
8: Magnum in action.
3: O diba, sumona may gala na kapat. Anyway, siya itong mga nangutana sa mga barangay kapital atong tiwasunin sunong adlaw, ha. Kinagan pa may gala mga barangay din, kinagan pa nangutana niya, o sa Lumbia rito, barangay Lumbia. May nangutana sa barangay Lumbia, kisa kung nimudagan diya, of course, sa barangay Lumbia, diya may gala, mauman si, kininga, tuhigala na si Alex Toralba, kapitan. Ang mukuntra may gala, posible mga eksyon, kato si, kainumno ka sa Irwin Kulanag. O kani sa ako paigala ni Mayor Clarice Oikineto, si Irwin Kulanag, mga igala, muna siya dako sa una sa City Registrar, Civil Registrar. So muna na dungog, mga igala, nga Dias Barangay Lumbia, attention dia, gika lugar ang ilang kapitan, convent kapitan na si Alex Toralba, ang muinkwintro, mga igala, dilir itong Balinsa, di po itong Angara. Ang nilutaw, mga igala, karon nga ngalan, nga posible, mga igsoon, nga muinkwintro sa Kapitan Dias Barangay Lumbia, takot na rabak yung Barangay Lumbia, mga Exxon.
8: Magnum in action!
3: Nga nasa ibagong subdivision diya, kanis palalan, eh. Asos, grabe ka, lapad rabak kayo. Diya may gala na yung itawag lang FICO bill. So na yung FICO bill, may gala ka na makita nyo sa palalan nga, kamunong bulldoze niya, FICO bill. Ang likod na ng FICO bill, may gala, mamanang Liberty Land. Ya ko pa yung Kaslumbia na sa right side may gala kanang palalan nga na open dia. Mao na may gala ang kwan dia kining matutpal si Bulan Master mga high end mga igsoon. So kanang lugar dia, lugar grabe nga development. So mao na nga kung ikaw may gala may imong kapitan sa Barangay Lumbia, mura sa kag kapitan may gala sa usa ka dakong syudad.
8: Magnum in action.
3: Ay grabe Barangay Lumbia may gala halos na natalan dia.
8: Magnum in action.
3: Mao na may gala ang development may gala labi na sa Barangay Lumbia karong panahon na.
8: Magnum in action.
3: Ino bigas para gumas sa tutulong may gala may job pickers sa oras para gumas din sa atong tulumon na ato may gala ang Magnum in action. Inyo lagas ganyan Magnum Jolacobo sa balita o servisyo Magnum Radio.
9: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
10: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog nga atay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa atay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butike sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
12: Luya na ba si Manoy? Ug wala na'y gana? Basin may diabetes ka. Mag DTX 500 na ka. Ang DTX 500 ang adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gikan sa palia ug the sugared cane. Mga organic compounds nga epektibo batok sa balatian sama sa diabetes. DTX 500 nagpaubos sa imong sugar ug nagpaundang sa imong diabetes. Ayaw hulata nga maapektuhan pa si Manoy ug ang imong sex life. Ibalik ang gana, puwersa ug baskog sa kama sa DTX 500. Muubos ang imong sugar pang sugar honey pa imong performance. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198-0991-4504-163.
13: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: That song was brought to you by Presto Creams.
1: Papa-aka ko, B.
2: Magnum shout out.
3: Oras sa ating mga Magnum friends sa launang 22 na sa hapon. Happy, happy, happy Tuesday. Happy ba ang inyong Tuesday? Uy, nakatawa. So happy. Mayong hapon o kumusta mga Magnum friends. Welcome sa inyong paboritong tambayan, pasilungan, pahungawan, kalingawan. Unsa pag yun? Oh, unsa may nasa inyong hunahuna? Sumpayin daw to, be. Itaw kini ang Magnum shoutout na program na to. Puno ta og vibes karong adlaw nga Martes, Magnum friends. Uban sa inyo ha mga shoutouts. Okay naman mo diri sa Magnum shoutout.
2: Magnum shout.
3: Bawal ang maghilom daw. So bagong adlaw.

Bagong kusog o bagong rason aron kita makapadayon. Bisan daghan pang ato mga buluhaton for today, Magnum Friends. Kini si Magnum Apple Pine, yung kauban og kasabay hangtod ta unya, pero murag again, no? Gamay ra kayong atong oras karon, Magnum Friends. Hangtod ra sa alas dos. Uban-uban lang gihapon ta, sabay-sabay og padayon sa pinaakay. Kana gyud. May inyong ampay, no? Pagalauna na gani, kay magpinaakay na demo diha. Murag maunhan pa ko ninyong paak, ha? Bitaw. Uban sa inyong mga paboritong music, mga Magnum Friends, mga shoutout, og syempre atong pinaakay challenge for this afternoon. Kay kabalo ba mo, Magnum Friends? Mas lingaw magunang hapon, no? Huwag natay mga hagit sa kinabuhi. Kanya ka ni mga hagit, syempre di kita magpadagit. Ato lang kong ikatawa gamay. Usari shout out nga usahay makapapkurog sa tiyan nga. Mukatawa na ta. Oh, kana magkurog-kurog na bitay mong tiyan. Kay grabe na kay mo ang agik-ik diha katawa, no? So andama na yung mga cellphones, Magnum Friends. Kay bukas na itong mga linya diri globe lines. Duha ni kabuok so walay rason nga di mo makasulod. I-shoot na na diri ang inyong mga tawag, be. I-shoot diri. Aron maglingaw-lingaw na tagpaak. Pag ano ni Gilokman mo pag muingong kong i-shoot? Agoy. I-shoot sa mga numbers ba? Kaya usahay magod mapakyas, magpindot diya sa inyong mga tudlo. Kay Ligyas, basin karon pa mo na nga o, nawa pa mo ng hugas diha. Niyagamantika pa na ang inyuhang mga kamot, ha? Bitaw, 0917-716-1899. Munang unang linya na to. Ikaduha? Oh, ayan na to, hisguti ang uban. Kaya dagantang mga means of communication diri mga Magnum Friends. O na pa isa kay basin mabisi. 0917-7169-1199. Sige. 0917-169-1199. Magnum, shout out! Andam na ba yung mga cellphone diha? Kay basin ka muna ang una. Buena mano! Nga mo shout out karon og makahatag og kalapitang lingaw nga shout out ninyo Magnum Friends. Kung dunay mga nag-birthdays pod karon, mga kanang special nga occasion, no, nga dapat i-celebrate, i-shout out pod nato na sila Magnum Friends. So, oh, labi na karon kay birthday sa igagaw pod sa atong kauban nila nga si Magnum Angel. Happy birthday right away dayon. Oo, sa cousin niya nga si Junabel Labadan. Happy happy birthday. Ang atong gidayon siyang kantahan. Kay aron nga Bibo birthday, happy pagyo.

0: Happy birthday, Juna Bell Labadan from Magnum Angel, Magnum Diana. Og syempre, the rest of the Magnum Radio family. Thank you so much for celebrating your birthday with us here. Enjoy lang. Sana, sana. Gumanda ang buhay mo. Oh, di ba? Nga narigyan ang mga Magnum friends. Og sa tanan po nga ng mga nag-birthdays karon, July 14, di siya? July 14, 2026. Beautiful Thursday sa mga nag-birthdays karon nga. Syempre, naminaw og Magnum shout-out. O oh, sige, pinaakay na tabi. So may kay paak-paako na to ani Junabel. Nag-birthday karon. Sige, paak aroma kalahutay sa buhay na makulay. Paak pod sa mga good vibes. Siyempre, na po'y mga nindot kaayo ng mga music na makapahappy o makapahealthy. At least kani music, walay cholesterol. Oo, diba? So at least makapahealthy po na mga music na inyo madungog karon mga Magnum friends. Paak sa mga katawanan o overload na happiness bisan daghan tagyato ba nga mga stress and challenges sa atong kinabuhi today. Mabitaw na nga, speaking of life, kinabuhi Magnum friends, no? Sahay, makaingon-ingon na lang po tag All life. Oh, hagit man sa kinabuhi, life challenge. Karong adlaw nga Martes, sa taga na itong higayon chance inyong mga pagbati nga makagawas gamay ang mga toxic. Kala mga toxic na mga huna-huna, ipahungaw na during aside, no? Kaya importante atong tinguha for today nga good vibes hangtod niya sa itong programa, diba-diba? Pao nga o sabayan na itong katawa o sahay Magnum friends kay basin seryoso na kay Modiha. Oh, murag kanang gigakos na mo sa inyong problema. Ito. Anyway, sa itong hagit for this afternoon mga Magnum friends, no, di nato malikayan sa atong kinabuhi nga usahay. Kanabi tawag na yung mga pakurat nato. Nga makuratan tag mga nay mo ingon nato nga mga line of words sa diha madunggan ini mo nga mga pakurat mo ra bitaw kadang mukusog na dayon ang buto sa imong kasing-kasing. Hanay lang pananglitan kung nay mo ingon sa imo pwede ta magstorya. Kana mura makag makulbaan ana, makulbaan ba ka or kana murag makatawa ra ka? Usa kay mo emotion pag ana. Mura mag kuyaw kung nay mo ingon sa imo labi na bitaw imong boss, imong papa, or anyone, no, nga murag wala ka nag-expect anak nga tao nga mo storya ni mo, pwede ka mag-storya? Oh, mga linya such as, hoy, nabay nangita ni mo. Lah, kinsa kayo nangita ni mo. Kana, no, kanang murag mukusog na dayon ang buto sa imong kasing-kasing Magnum friend. Or kanang nay mga, kanang mangutana o kanabitaw. Na ako'y pangutana ni mo, okay ra? Makuyawan ka, anak. Scary siya, no? Kung nayo ka nang mag-ingon sa imog mga yung anak ba? Kaya nabitong wala pa ganit na kabaloon sa isunod nga istorya. Ang daga na dahil sa imong huna-huna kay, alam mo yun sa baka to, murag negative na gidayon na sahay, di ba? Uy, ka nang nako istorya ni mo. Alam, murag ang imo din na yung nasa imong huna-huna kay, alam, nalain. Sa baka ka istorya niya sa ako? O, di ba? Pero hinundo mo yung mga Magnum friends nga dili tanan nga mga makakurat, no? Or dautan ang padulngan. Anak nga mga shocking, scary nga mga line of words. Usahay good ang kahadlok na aramang guna sa itong imagination. O kung muabot man ang mga hagit sa kinabuhi, mas maayo nga tubangon nato na ha? Sabay-sabay karong hapon. O kini nga aduna tayo kaisog o pagsalig sa ato ang pag-embrace ni ini nga hagit sa kinabuhi. Okay, caller on the line now. Shout out.
1: Magnum, shout out.
0: Hello.
2: Hi, Magnum Mapupa. Good afternoon.
0: Good afternoon, Lady M. Oh, buena mo. Ano ba? Kamusta? Sige, magpa-amin siya na lang ko, ani, ha? Murag ikaw na mangyad ang got call dire. Oh, murag mutultul giga sa imo hang tawag dire, no? Ha?
2: Kasi na in the William mo and Isabel of Guideron.
0: Ah, okay. Yeah. At least mga okay. Suking tigpaminaw o suking yes. Callers, good lugar. And thank you for doing that, no?
2: Tapos it's okay. Sinaselinaw si Ma'am Derama. Maulo lang tingali manawag.
0: Oh, lagi. Pero active siya sa atuang Facebook, no? Sa comment yes. Section, sa Magnum Live. Oo. So how are you, Lady M, for today? Kay magkalain-lain, maginang atuang mga pagbati every day, di ba?
2: Okay ko, Karen. Pero medyo bad mood ganina.
0: Mm. okay, pero mag, medyo
2: nine
0: bad mood.
2: Lang naaway with yaya mo.
0: Ah, nag-away mo.
2: Wala, hindi naman po ringon na matawag away mo. Nag-san lang ba? Misunderstood.
0: Ah, okay. Mura siguro na nahadlukan sa iyahang giingon, maybe in a sentence nga murag imuhang nadungog sa iyaha. Was that something nga imuhang nalainan?
2: Aka to siguro na pinin ako ingan na bawas-bawas ang imong garbo, pero di na ako madawat bisan siya taas na putog garbo.
0: Oh, so naingan na day ka.
2: Parang magbansa na. Ato na ning tiwaso na manor ka.
0: Oo.
2: Di mo kampot ko, medyo nahadukpot ko gamay, pero di na ako ipaklaro.
0: Di mo ipaklaro. So,
2: ikaw, yes.
0: Napaka-isog ka gilugar, pero nalain gilugar ka at ito pag-ingon.
2: Ako murag magpakarungin nun lang ko. Kung mo na yung gusto, buhat ha.
0: Pero, bubosa.
2: Pero, inside na sakitan na di ay.
0: Okay. Okay. So, mo to di ay. Pero, yes. Nakabashay ka ng mga linya, bitausahay sa imo, ma Lady M, nga kanang hadlok, hadlok paminawon. Na kanabita ang usahay mo, ingon ang laki nga kinanglan kita magstorya. Isa na sa mga linya nga mo sa'yo mahadlukan, taba? Naba kayo na-experience, ana? Sa imo,
2: alam, manahal. Siguro kung nakuha sa'yo na, o sir, nga. Murag di ko manawag sa imo karon paboton na ako mga kundi pa siguro pa mat kumaning tuig lang nga kaya ko manawag nimo
0: lang
2: makita na ko na lang bag-o ka nag-usab ka bisan gamay
0: hala unsa ka na lagi no makahadlok ang gingo niya di ba
2: yes. Mga hagi mo siya ina to murag bay pasibo na. Di lang siya manawag na kung isang kanos, ah.
0: Oh, no! Mo ba? Yeah, ginugar niya panindigan.
2: Advanced thinking, di lang siya manawag ba? Isang kanos, ah.
0: Hala, oy. So, maunsa mo rin. Grabe na rin ang heartbeat ni mo.
2: Ah, grabe kayo.
0: Lahir ba yung lucky ba sa muingon o something ba? Kano ilang mga words kayo maninood ba yung yun?
2: Yes.
0: Mm. One word yun. Na sila, mga a man with few words, manigiingon nila. So, down ba?
2: Sa iya, pandaman po dang iya, putom na sa penalty.
0: Ah, so kailan nag-iday ka sa iya?
2: Murat na, kanan ako sa iya na, nabayad na lang ko na, sirapod siya kaya, sirapod niya ako kaya biyaan.
0: Uy! Confident! Kaya sa Lady M.
2: Yes. Kaya musahay magka siya, magka lang mag-rallies niya. Nandi manggit ko manawag siya or text. Siya ang panawag sa ako. Dahil nga niya, di na siya manawag, pero pila ka oras sa pagkantos, manawag na kayo di makantos.
0: Ikaw ha. Parang in love gyud kay mong duha. Di na lang kumuingon nga ikaw ang in love. Kanang duha gyud para patas.
2: We are but in love to each other.
0: In ana gyud lugar. So mo di ito ang linya yeah. Nga nakapahadlok nimo katong moingon siya di na siya mananawag nimo ana.
2: Kato.
0: Okay, grabe. Kusog-kusog din ang heartbeat. Ang hinumuhuna-huna, yes. Marag nag-una na ginhala, unsa ka to yung ingon, no? Pero wala yung gigapon yeah. Ka antos.
2: Kasi ganit siya mga makatawag sa pan mga 2 days to 3 days. Ulbaan na ganit ko. Sa na nice tabong, ano, din naman nagparamdam.
0: You see what love can do? Sige, shout out na Lady yeah. M for today. Go!
2: Yes. Shout out nung nakutan ng mga kan number one na kan namin you know there sa Magnum Radio then sa mga loyal group of friends ako Ate Vicky where na yung pagmata na dira pa makakawag ka I say hi there on Inday Villamor Isabel Presita Kagano sa nandiyo sa mga and most especially sa akong number one na nagkapakapa sa akong dughan my one and only Mr. Shower
0: kapag yun sa muraga kalumos na gadya ga-drown ga-drown gadya sa imong gogma gadya lagar
2: nakatatakman yun siyang yung pangalan sa akong kasing-kasing
0: taas gadya imong hair lagi Lady M
2: ang kaday maglumapo ba akong request pag-play
0: sige what song was that kaya muraga imuha raba nang i-mention kahapon sige we'll try to play that one
2: song.
0: What is that? What song was that?
2: Sang by Tom Rodriguez, Ikaw ang Sagot.
0: Ikaw ang Sagot? Okay, please take note of that, Magnum Segfred. Ikaw ang Sagot daw.
2: By Tom Rodriguez.
0: Aha. Okay, sige. Thank you so much kung wala na kayo
2: thank
0: duga.
2: Thank you so much, Magnum Apple Pie. And
0: right.
2: Thank you po sa mong co-pilot na nagdawat sa akong tawag. And thank you po sa inyo talaga. God bless and sana sa Magnum Radio na always number one in Cagayan de Oro.
0: Thank you for
2: thank
0: that.
2: You.
0: God bless
2: bye-bye.
0: You too. I'm Ping. Ano lang na mga Magnum Friends Tuesday edition sa itong programang Magnum Shoutout. Magnum Shoutout. Usa nang ka-sentence. Usahay mahadlok ka nga madungog na ni Monsa ka na, no? basin mauna, no? Kana mga naimo storya ni mo, pwede ta magstorya. Uy, nay nangita ni mo. Nakoy pangutana. Ah, mga ingana bitaw mga pakurat-kurat ba. Sige daw. Shout out daw karon Magda friends, awagi dayon ko ninyo aron nga mabasa nato usahay pod or ma shout out no ang inyohang mga naadina sa inyohang gibati, mga nasinatian ninyo nga mga ing-ani nga sitwasyon nga hagit sa kinabuhi. Diba? Karang hadlok kay paminaon nga mga linya. Kung kinsay makarelate karon Magnum Friends, sige, shout out 0917-716-1899. Caller? Okay, sige, padayon ta. Nay mo shout out, rimatod pa. Kini nga linya Magnum Apple, nakasinati, gyud ko nga naay ni tawag sa ako og nag-ingon dayon, pwede ka mo anha karon. Hala, oh dear. Ngano ka ha? Ngano kang gipaagto siya? Kasi may pabayad og utang. Bitaw no, feel na ako nga marag emergency dayon ang dating ani. Nga mga line of words, Magnum Friends, no? O, nabay nakaingon sa inyo diha nga linya. Unya, gisultian bitaw mo nga kung pwede ka mo ani karon dayon. Sige. Shout out sa inyo mga hagit sa life karon para i-wash out ang inyo mga heaviness, mga hibog aton. O sa mga stress for Tuesday. Ano bang pa mga emotional challenge nga inyo giato bang karon mga Magnum Friends? Ha? Ma-love life ba na? Ma-work life? Or mga besties nga mga, you know, emotional challenge, ang mga best friends, ang mga BFF. Mga linya, bitaw nga hadlok, kaayo kung ikaw makadungog, nga giignan pag yung kaana. Oh, napuyuban nga night na tingali kinahanglan istoryahan isip sa pamilya, di ba? Oh, kanang nay mo ingon sa imo nga hali ragud magstorya ragud ta pamilya. Murag feel nimo kay ikaw ang target. Nasay mo ingon sa imo usahay siguro diha Magnum Friends. May it be sa inyong office karon or sa imo ang gisakyan nga kalit lang mo ingog hala ay. Dili na ko okay. Oh, di ba? Okay, caller on the line. Mga hadlok nga linya nga inyong madungog bi. Hagit sa kinabuhi baya na ato nang ipagawas karon. Hello.
3: Hello, Magnum Apple Pie.
0: Hi. Paak-paak na.
3: Paak-paak na ta.
0: Sige. Kitsa ni.
3: Hadlok na
0: tayo. Hoy, at least diri nga paak ha. Swabe naman siya nga paak.
3: Ah!
0: Ito, oy. How are you in day? On a Tuesday?
3: I'm good.
0: Ay, habi na ako nga mohingong kagdili ka okay, mahadlok ta.
3: Eh, nahadlok ko ganina.
0: Ano man?
3: Kay, gipaadto ko sa barangay. Amin ko, gipa-barangay na ko.
0: Uy, mo ba? Ano man? Like, somebody, kisa man naingong sa'yo mo ha?
3: Nagipanihan kong kuhan yun. Tanod.
0: Tanod? Agoy, nagubot-gubot ka sa inyo hang kuhan ha? Barangay ha?
3: Dili, gipanian ko kayo kung kabaloon sa ituyo.
0: Oh, iko, okay.
3: Nakuyawan po. Iko, wala ko yung sumo na dawat po.
0: Wala ko kayo sa pina.
3: Oo.
0: Daw, mayon sa na ito.
3: Dapat basin... diba, nainana ko. Before oh. Kayo patawag. So,
0: nay nagsumbong. It could be nay nagsumbong.
3: Oo, nay nagreklamo. Anay, nana. Kanagigikalitan, gan pa to. Naka dito, oh. Iko, ano man. Nakulat kayo ko kinsay. Kaingon. Anak ba?
0: Mm. Kaya nga no dito Inda, if you don't mind telling us or shouting it out now. Ano, nagkatawa naman ka, oy. Marag nice, good news gani na, ha? Marag good news.
3: Dili, kay, ang kwan mo rin, iro mo kay day diri, kay kapanggukot man day siya, ang ya. Mo, nagreklamo sa ako, ah.
0: Okay, so hiniktan ba na nga iro or binuian?
3: Binuian siya na. Naana tiyag buhi, pero dili gina siya kapamaak. Mag-shoutout-shoutout lang ni siya.
0: Ang mumba. Amazing dog. Pero mo na gina kay...
3: Karang siya di-gukod.
0: Di mango ka ko mag-kumpiyan sa ana, di ba? Kay basin sa imo, okay, ra.
3: Dili gina siya na so, na siya di-gukod mag-umapulpay. Nga, gadala og sako.
0: Okay. Nakasimot siguro to siya something sa sako?
3: Ang gadalag sa ako kay idara na ba yan? Tiguwang na po. Pwerte niya kahadlok. So, napatawag yun ko. Nakuyawan ko. Kaya binakugun sa ako violation na.
0: Mo to, imong violation. Imong gibuian. Bito, dili mong good kumpiyansan. Especially, no, kung kanang...
3: Wala.
0: dili updated ang imuhang anti-rabies ana, di ba? I don't know.
3: Kay,
0: supposed to be yearly.
3: Kay, oh, updated. Ginakuan din ako. Every year man ang rabies ana niya.
0: Correct. Okay, that's also, very good.
3: Akong gina siyang gina-antogyot. Kaya na may libre dari sa barangay. So magpamot lang dito dari kay pray barangay man siya.
0: Aha.
3: Ang sakit lagi po ani niya. Kaya once na siya makita nga nag-look do, sama ng basuriro, inanap ito mag-lumapulpay.
0: Oo.
3: Kaya yun ang kumbatihon o kaghot. So ako po siyang tawagun. Ani, dari niya, ayun siyang pamagot. Motoo na ba yapon? Ganina, walang di ko kabantay na siya. Disundan nga tingguha po. Hadlukan na ba? Naabot sa barangay niya o
0: I think nice siya nga dog kay na train siguro siya nga mora bitaw the way iyahang panlantaw adto nga nag sani nag pasan
3: oh
0: nagaswat og sako mora bag ang iyang panlantaw siguro to kay murag nagikawat no
3: oy nana inana siya ko nga oy nana gid siya one na makitaan nga nag panitaw
0: nag lockdo
3: or ogalukdo inana imo puro ninko ayo pagmo natanaw na patawag ko pero tin akong kuyawa
0: pero wala makagidas magantong senior nga
3: wala gyud gikwan na gyud siya gisimhot lang siya then yang sako mo
0: oh, that's ginahan. Good that's okay. Good at least okay
3: okay basin nga ko ra siyang gingnan nga ma'am dili man pinay siya mamaak pero mamaghot lang gyud siya labi na ginalakag sako sa ilo ang gyud ko
0: niya so timing gyud kayo di ang ato mga hagit sa kinabuhi karon
3: timing lagi gyud kayo mo lagi to na napatawag lagi ko na kuyawan pud ko kay siyempre, basi makabayad po ka, pabayaron ta. Pero naadyo ko ay, naadyo yung sinag-istorya sa kwa na, once di ginan mo ihikot, amot din nandakpon ko, ayaw po looy, may kaya po.
0: Ah, abin ako kang ilang giingon nga, once dili ni mo ihikot, ikaw mong hiktan, okay, right?
3: Wala mo ko'y rabies.
0: Dili. Mapili lang yun ka, karon.
3: Ayaw po looy, grabe. Wala mo siyang tagbuang. May tagbuang na, nakabuhi pa.
0: Okay, okay naman nga, magpahikot lang kayo sa hay ba? Kaya rin magkita sa imong ero nga. I-save gyapon ka niya, di ba?
3: No, no. Inanaon ta, masaktan niya nga. Ako na ang gihikot sa kanyang batiyon.
0: Uy, actually sensitive ba kayo na ang mga dogs and even
3: like
0: cats.
3: You. I love dogs, girl.
0: Me too. So anyway, timing kaayo, Indayan. Thank you for shouting out sa imong kasinatian for today nga ikaw na hadlok. Pero
3: yes.
0: Wala lang to'y pulong. I mean the words katong nakapahadlok is katong giignan na ka nga diretso ka sa barangay.
3: Oh, no ba? Pakurat ka ayo. Basta na kan yung go kay siyempre ko. Ha, sa niya akong nabuhat ha. Sa ka ha. Ang niya sa akong nahuna. Ano ka ha? Pag-agpas.
0: So at least napamoy uban pod adto nga kung wala nakaila sa iro nabot kay mga pulong nga madungog nimo nga mahadlok ka then moingon bitaw mga tana kisay tagiya ani di ba
3: oh so, at least ay ang uban nakaila nga ako ah, kay kung wala pod dara maguban gyud na siya ah, si Sky manin basta na si Sky na adri ang tagiya oh, ilang
0: okay.
3: Na bawat pero katong nakakita wala man siya kabalo nga mauna so idali-dali din kunyag sumbong kay nanggukod lagi siya.
0: Praise God. So, maka-inhale, exhale, or gaday tagi hapon ato.
3: Yes, oo.
0: Ito, kulba. Kaya, murag, unsa na ang rason nga gipatawag ka atong
3: gani, kulba.
0: Orasa.
3: Bay, ay, masahin ana, dito nga, labi na sa barangay. Kabulo, beka, kung barangay na magpatawag, so, nagyod kay Kwanan, murag, beka, naka-lapses, ana, unsa baka, di ba?
0: Nainanong bong reklamo, o gimuhang murag nabuhat.
3: Gani, pero, thank you po kay nagpagpakita na ako dadto ni ngayon sila ay mau ni siya mau gid na
0: oh congratulations so at least wala ka kabayan and then
3: wala
0: sunod
3: na
0: hikta
3: wala,
0: na lagi na ni may mong ero
3: nanimbot lang gid siya unsay dala
0: okay sige dai shout out na for today
3: okay.
0: Dagan ka mga
3: yes.
0: Friends nga naghulat go
3: oh yes shout out ko sa namati karon sa magdawapol pay labi na dira sa gusa na si Christita Kagadas nga ready magpapaak.
0: Okay.
3: Then shout out din ko dere sa Bankali family nga always magdumapol pay hi auntie. Sige lang na sila yun sa kuya na dunggan tika ino ni shout out.
0: Yeah. Finally namino gud sila.
3: Oh. Shout out din ko ni ano ni Raymond of ni Michael Bermudez na kanunay na mati sa Magnum Radio magdumapol pay labi
0: yay!
3: Na sa imo ha.
0: Thank you.
3: Oh, magol na sila wala ka oi ngay mamingaw lagi kay ang nagpapaak wala diha.
0: Okay, Ragyapon. The show must go on. Kaya na may mga music.
3: Sige. Oh, shoutouting ko sa mga callers sa tanan-tanan. No? Di na lang tamo isa isa no kay para mi mangud ta mag tawagay diri no. Then og kaninyo diha sa Magnum Radio, labi na sa imo Magnum Apple Pie, ang pink kanunay. God bless. Thank you. Bye.
0: Oh, grabe. Dire-diretso magyan. Oh, sige na, Che. Go ahead.
3: Kay nagdan. Ay, dili, dili. Excited kay ko kay ika day 5 sa impeachment trial ni Bibi Sara. So, day 1, day 2, day 4, nice good guy ako nadunggan sa mga trials karon ni BP. Mm. Ambot lang kakaroon sa ikalima kay so, naman si Attorney Sulaika.
0: Ang dakong pangutana, what to expect? So, yes, ang tabayana na lang na ito ang special coverage unya taod-taod, yes, alas dos. Uban sa ito mga
3: laban lang yun.
0: Magnum team. Hunters, yes. Oga, ito ang mga kauban pa din nga si Magnum Joel Jacobo. O sige, oh, so wala na?
3: Oy, Magnum Apple Pie, kung yes, mag-request og song, dugay na dyan ko gusto mag-request, permi na dyan ko kalimot.
0: Hinaw, dili mi ma-short karon ha, kaya marag short, ikita sa oras, ani. Sige, what song would that be?
3: Sige,
0: we'll
3: sige.
0: Try, we'll
3: in
0: try.
3: In Your Eyes.
0: In your eyes. Or kung dili, dai, unya na lang sa Magnum Songs of the Heart. Pamina ba ka?
3: Ay, yung gabi eh.
0: Yeah. Baka kabalo, no?
3: Nani ka sa gabi eh?
0: Secret.
3: Lawa mo ko kabalo. Abi na kung ano, pag wala na si DJ, Diana.
0: Later, and kung dili na mo ma-play yung song, kay murag na pa po ito i-request si Kuano, Lady M. So, one at a time lang. Hulog-hulog, magunia mo ang Kuano diri, jukebox.
3: Ay, diya, jukebox. Nakakabili, medyo na yung karaan.
0: Hulog-hulogan rin na mo diri na kung makita na or kung napay time, edi ma-play. Bitaw. We'll do our best. Don't worry about that. Sige, dai.
3: Okay, thank you po.
0: Bye-bye. Salamat for the shout-out. Mga pulong. Oh, yes. One sentence or even like, unsa nga mga sentence nga makapakulba hinam ni mo Magnum Friends. Kana bitong usahay na imuingon sa imo, hoy, nakoy balita ni mo. Mura bitong usahay makapangutan at ka, unsa ka na, good news or bad news? Sige, balik na ta with more mga Magnum Friends. Alauna, 47 na sa hapon.
1: Magnum Shout Out! Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
4: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Magnum Radio 99.9 News and Music.
4: News and Music. Life Extension Vitamin D3.
5: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
6: Kaya sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
4: Life Extension Vitamin D3. At Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases. Cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
1: Text scam messages na panloloko at pandilin lang. Huwag pansinin. Huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra-text-scam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.

0: o mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Pirmi ka pangihi,
3: hanap ka pananaw,
2: ug pagpaminod sa mga tiin.
3: Basin aduna kay diabetes.
2: Mag DTX 500.
3: Epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes.
2: Mag DTX 500.
3: Karun dayon.
4: Mabalik sa pinakadulo ng butik sa Yulga.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Pwede lang hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
1: DTX.

0: mo mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo, protektado!
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad? Dugay maayo. Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
4: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
5: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
6: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
5: Mga aligot-got.
7: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
5: Oh, feeling in love ka ba karon?
8: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka, mwa.
5: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.
9: Napaaka ko, babe.
5: Magnum shout out.
10: Balik ta mga Magnum friends sa launa 52 na sa hapon, 8 more minutes sa dili pang alas 2 so nga special Magnum special coverage day 5 impeachment trial sa atong Vice President Sara Duterte. So atong atangin ang mga Magnum friends sa atong live coverage alas 2 diri sa Magnum Radio. So mga linya nga hadlok nga kana madungog bitaw nimo nya igna lang dayon ka nga labi na sa mga sadyante karon. Oh, dili tanan estudyante prepared mo sulod sa eskwelahan. So kung ang teacher na kayo moingog, surprise quiz! Putol ang kalipay, oy. Nagpanik na mga estudyante. So kana no, makahadlok ng mga linya sa mga teachers. Katupag yung mga wala bitay kuan, kanang si tawag ani, wala nakahimo sa assignment, kay moral gina, nag-MLML na nag-BE. Kalit na din yung teacher, ipasa na yung assignment! Marag gusto na din mo absent ang maong teacher o ang maong estudyante. O, pag-abot po sa gugma, o, mo lang ito, kaganina mong gisgutan ni Kuan Lady M. Kanamuing mong bitaw either sa imuhang uyab nga bae or laki, kung isa lang makauna nga, gang, murag na ako yung na-feel. Ay, scary. Ikaw. Or kanig yun ang pinakasakit, no, kung naay mo ingon sa inyong duha. Friends lang sa tabi. Bebebe. Ay, may pagwala na lang. Pitaon niya ha, gabi, it's a date. Magnum Songs of the Heart, if you wanna be falling in love. Ambot lang kung sa ako mo ma-fall. Pwede na son. Sige, duyugi ko niyang gabi, Magnum friends. Sa ato ang Magnum Songs of the Heart, right here sa Magnum Radio. Okay, I think murag oras na pud nga, mubabay na ta sa inyo. Daghan mga katawanan nga mga ni-shoutout. Mga experience nga siguro relate na kapahiyom sa uban, but karon hinaot nga medyo okay na ang inyong mga gibati Magnum friends, at least no nakapahungaw mo dali sa ato ang programa karong mga panahon na
5: Magnum shout out.
10: Anyway, atong word of the day mga Magnum friends, ambak na ta, reassurance, meaning words kini mga pulong or actions nga makapahupay for someone nga instead ma-worried kaayo siya, ma-less na lang yung worry or ka namang grabe ang kahadlok pero ma-less na lang yung kahadlok. So reassurance means matod pa words or action that makes someone feel less worried or afraid. So Magnum friends, sometimes sa kinabuhi kinahanglan na maging nato o kanang one reassuring sentence aron nga kita makalma labi na sa ato ang mga kasing-kasing, diba? Gikan sa ato mga scary nga linya nga inyong gishout out karong hapon, ato po ning balansihon o mga reassuring words. Kay usahay usa ka sentence, makapakurog na gidahin sa atong kasing-kasing, no? Apan usahay po, usa lang kamayong pulong ang makahatag nato o kalinaw. Kanabitong, kung naapt kay giatubang karon nga nakahatag og kabalaka, hinumdumi lang ni mga reassuring words. Like, kada bitang nay mo ingon sa imuha nga, kaya lagi na ni mo Magnum friend.
5: Magnum siya.
10: O, isa na siya. Or kung nay nagproblema, then kalit na din nay nagingon to reassure you o kanang mo ingon siya o naligin na'y solusyon.
5: Magnum shout out. O,
10: kanang mo ingon po ta direk, breathe in. Breathe out. Inumdumi lang yun siya, no? Mga Magnum friends. One step at a time. Kaya lagi na nga mga problema nga imong gipasaan karon. Anyway, musunod na si... Ah, okay. Ang Magnum team na to. Diba ni Magnum Joel Jacobo para sa special coverage. Ato ang Day 5 impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dinilamang takuto mga Magnum friends. Ato ang programang Magnum Shoutout. Kinilamang si Magnum Apple Pie nagadasig kaninyo. Nga taliwala sa mga pagsulay, lahutay, kay ang Dios maayo kanunay.
5: Magnum.

0: Tabo Bangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Mahigo bala ang imo dugo?
3: DTX 500.
2: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
3: DTX 500.
2: Masalikan DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud ni magpabiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
7: Nandit na ang Mighty.
8: Malaban mo, Mighty C.
7: Na may superpowers, na lakas potential, at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya. Laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Mighty C.
10: The Mighty Power of C.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Ikaw pala ang may diabetes.
12: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
13: Yan ang kapanupo.
12: Kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Masalika.
12: Epektibo.
13: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nagbawang akon panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
15: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, rapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
16: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na matulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nyo nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C!
17: Gapanakit ba ang joints sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mao'y hinungdan sa gout attack. Pusa pag Mighty C na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mopaubo sa uric acid sa imong dugo ug banalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta og senior citizen discount duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo CDO.
18: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
19: CDO Idol, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
4: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
19: Ito ang idol ko.
5: Also try Idol Hotdog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
6: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
0: DTX 500.
6: Mabalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.

0: is inciting to sedition a felony?
1: Under the Revised Penal Code, yes, sir.
0: It's also under the jurisdiction of the trial courts, correct?
1: Yes, sir.
0: It's even bailable, correct?
1: Yes, sir.
0: So both grave threats and inciting to seditions are felonies, correct?
1: Yes, sir.
0: In other words, they are not impeachable offenses, if you know.
1: Well, if you mean by impeachable offenses, whether or not magka-qualify ba siya as betrayal of public trust, it's the appreciation of the judges. Your Honor, wala ko sa amin.
0: Appreciation of the judges, by that you mean the trial court judges, not the senator judges.
1: So, since
0: judges,
1: impeachment,
0: right?
1: Yung impeachment court po.
0: Yeah, but there's a possibility that if it's in conflict with the trial court judge's decision, then we have a problem.
2: Objection, right? Or argumentative?
0: I will withdraw.
3: Sustained.
0: That.
1: Ang tanong niyo,
0: okay. All right. Grave threats and inciting to sedition, you said that it is not high crimes, it is a felony.
2: Objection. The counsel, the witness didn't say that. Misleading.
3: Misleading. Sustained. Kindly right, reform, counsel.
0: I'll just move on to a new point, Your Honor.
3: Counsel may proceed. Senator Judge Rafi Tulfo is recognized for his intervention. You have 2 minutes, sir.
4: Thank you, Mr. Presiding Judge. Napag-usapan rin lang itong inciting to sedition. Nag-file ka ng kasong inciting to sedition against BP Sara based on dun sa utterances niya, yung sa online press con plus meron pa bang iba?
1: Yes po, Your Honor. Yung basis po namin, una, yung utterances in October 18, 2024. And then kinumpara po namin siya sa utterances in November 23.
4: Right. So, meron bang elements of sedition doon sa mga utterances nyo?
1: Ang elements na ini-establish po namin, which is under the law, is whether or not the speeches would tend to steer the people against the government.
4: So how would you know kung mag-steer yun ng uprising o magkukumbinis sa mga tao na mag-alsa masa base doon sa utterances ng BP Sara?
1: Yes, Your
4: how
1: Honor.
4: Did you know?
1: If I may explain, sir. Pangalawa po, yung if the speeches would tend to disturb the peace of the community and if the speeches would tend to undermine public safety and public
4: so how would you know if it will tend to disturb or undermine the peace
1: yes,
4: and order of the community? Paano malalaman?
1: The fact
4: based dun sa utterances niya.
1: The fact na nag-issue ng statement yung mga government agencies tasked to protect national security at ang sabi ko nila that's an active threat, that's an issue of national security, so definitely na-disturb ho yung ating...
4: How?
1: Well, nag-alala ho ang nasa gobyerno. Kami ho, per se, yung sabi ko kanina, na-alala.
4: Nag-alala kayo, nag-alala yung mga taong bayan. Kasi yeah, iba yung nag-alala kayo nasa gobyerno, kayo nag-imbisiga, versus nag-alala yung nakarinig at yung mga at that time ay nagsusubaybay dun sa mga
1: yes,
4: sinasabi
1: po
4: ng BP.
1: So, nag-alala po ang taong bayan, definitely. Kasi
4: how?
1: Well, marami ho kaming nakita sa news, sa comments ng social media.
4: Comments. So that means you factored in yung comments and reactions sa social media doon sa ginawa niyang press conference, doon sa mga utterances niya, kung ano yung reaksyon ng mga netizens na nakapanood.
1: Yes po, Your Honor.
4: At ano naman yung mga sinabi doon?
1: Well, yun nga, yung iba nagwo-worry, ano na ba yung mangyayari sa bansa natin, bakit magulo yung mga nasa taas. Yung iba nagsasabi, ano ba ito, saan ba ito patungo?
4: So hindi pa rin seditious yun. Nag-worry lang sila, saan patungo? Ang seditious is, tama ka dyan, BP Sara, go tayo, gawin natin yan, nasa likod nyo kami. Yun yung sedition.
1: Meron nung ganun na comment din po, Your Honor.
4: Meron?
1: Meron po. In fact, doon
4: ano yung sa comment na yun? Kung meron?
1: Yung supporter po ng...
4: Ano ang sinabi?
1: Na... Yun nga, yung sa people power, yung sa nasa likod mo kami, kung ano yung...
4: Nasa likod mo kami, people power, nabanggit yun sa comment section.
1: Sa ano, Your Honor, sa during interview with the Vice President, doon sa November 23, 2024.
4: So meaning, binase mo isa doon sa mga reasons kung bakit ka nagfile ng kasong sedition, BP Sarabas sa kanyang utterances, dahil finactor in mo yung mga comments ng mga nakapanood.
1: Yes, sir.
4: Yung sinasabi mong supporters.
1: Ako. Yes, sir.
4: Okay, kasi pag sinabi ng mga nagko-comments, nag-worry kami, I don't think nandun yung elements of sedition. Maliban na pag sinabi na nasa likod mo kami, let's do it, go, go, go.
1: Well, Your Honor.
4: Gagawin namin kung anong gusto mong gawin, things to that effect.
1: Opo.
4: Was there? Were there?
1: Meron
4: kami comments like those?
1: Meron kami nakita sa mga Facebook comments, although hindi siya nasama.
4: Na?
1: Na hindi siya nasama dito sa investigation.
4: At ano nga ulit? Halimbawa?
1: Yung mga Facebook comments, Your Honor, na nagsasabi, lusubin na natin ang ano Malacanang, tapos may ganun na sign.
4: Lusubin na natin ang Malacanang.
1: Yun yung comments ko sa Facebook, yung mga nagko-comment.
4: At meron kang ebidensya tungkol dyan. Hindi mo to katang-isip lang.
1: Kung babalikan ko po, yun nga po ang sabi ko during those times, okay. Siyempre, nagbabrowso kami.
4: Okay.
1: Nga lamang, hindi namin naisama sa authentication.
4: No further question, Your Honor. Thank you.
3: Thank you, Senator Judge Rafi Tulfo. The Senate President is recognized. He has 2 minutes as well.
0: Thank you, Mr. Presiding Officer. On the same topic on inciting to sedition, Attorney Lotak, meron ba kayong nakausap na mga tao na naniwala doon sa sinasabi ni Vice President Sara on inciting to sedition? Nakita ko kasi doon sa grave threats, marami kayo in the interview. Pero in this particular case, meron ba kayong at least man lang nakausap na mga tao, inimbestiga further kung talagang merong epekto yung kanyang mga sinabi?
1: So far as the cybercrime division is concerned, Your Honor, hindi yung kami nakapag-focus dyan. Siguro ang pwede yung makasagot niyan, Your Honor, yung intelligence service po namin dyan sa issue po na yan. Hindi yung kami nakapag-focus dyan to conduct investigation on
0: isa, people's para comments. Para sa akin kasi, sa kabilang banda, pwede ka magsalita, pero sa kabilang banda may naniniwala ba sa'yo? So ang gusto kong malaman, kung meron kayong nakausap na mga grupo o mga anyone o naimbestigahan nyo, naniniwala talaga doon sa kanyang pinagsasabi.
1: I think ang makakasagot po niyan, yung the intelligence service, yung director po namin, sir.
0: Okay.
1: Sa kanya po yung pool ng information.
0: And then I believe na doon sa mga sinabi niya, nangyari rin ito doon sa 2-hour video, tama po ba?
1: Yes, sir. Opo.
0: Pinatawag nyo rin itong mga, may mga pinatawag kayong media personalities. Tinanong nyo ba sa kanila kung meron sa kanilang naniwala na itong mga sinabi ni Vice President ay inciting to sedition? Dapat naniwala ba sila na yung mga sinabi ni Vice President during the 2-hour video ay pinag-aalsa yung mga nandoon? O naniniwala sila na yun ang tema ng kanyang sinabi?
1: Not specifically na inciting to sedition. Ang mga comment nila doon is na-shock sila. May comment sila doon na nasa real battle mode na siya. May comment siya doon na totoo na to, seryoso na yung galit niya. Yun ho yung mga...
0: Galit naman talaga siya, pero inciting to sedition yung mag-alsa.
1: Wala silang... pong ganong comment during the Q&A portion, Your Honor.
0: And just to... On a related question, Mr. Presiding Officer, inciting to sedition is serious rin. No? At kailangan din ito ng attention ng mga intelligence agencies natin. Meron ba kayong coordination with our iba't ibang intelligence agencies tulad ng National Security Council, ng PNP, ng NBI, not NBI, no? But ng ibang mga security intelligence agencies natin, nag-coordinate ba ang NBI sa kanila? Kayo mismo, nag-coordinate ba?
1: Ang nag-uusap po dyan, Your Honor, is kasi intelligence matter yan. Ang nag-uusap po yan between intelligence service ng NBI, intelligence units ng AFP, intelligence department ng PNP. So nasa level po nila yon, sir.
0: Eh, katulad ng grave threats pagkukontrata, inciting to sedition, seryoso rito eh. Gusto ko malaman kung merong effort ang ginawa ang NBI para makipag-coordinate sa AFP, no? Sa PNP, dahil ito pinag-uusapan natin pag-aalsa o hinihimok mo mag-umalsa. No, meron bang ganun na mga coordination na ginawa ang inyong opisina o ang NBI?
1: Ang alam ko meron 'yan, pero nasa level na po 'yan sir ng intelligence service namin, Your Honor.
0: Right. Thank you, Mr. Presiding Officer.
3: Noted, entered into the records. We thank the distinguished Senate President. What is the pleasure of Senator Judge Legarda?

0: Mr. President, Mr. Presiding Officer, just a few questions.
1: The lady has 2 minutes, yes. Ma'am. You may proceed when you're ready.
0: This just to provide clarity for this representation and just a few questions to Attorney Lotok.
2: Yes, Your Honor.
0: Yes. Attorney Lotok, sa paragraph 53 ng affidavit of investigation na iyong pinirmahan, sabi niyo po na the Vice President's statements were brought about or motivated by unpleasant circumstances occurring before November 23, 2024 press conference.
2: I believe that. Nabasa ko po yan.
0: Yes. Kasama ba ho dito yung pahayag ng Vice Presidente noong October 18, 2024?
2: Yes, Your Honor.
0: Is that part of your affidavit?
2: Opo, Your Honor.
0: Yes. Bago naman po magsimula ang press conference noong November 23, mayroon mga pangyayaring kasama ang Chief of Staff, si Attorney Zulaika Lopez, na may kinalaman sa mga na-cite in contempt, sa camera, detention,
2: opo,
0: medical emergency, at mga planong paglilipat.
2: Yes, Your Honor.
0: Ah, hindi pa po ako tapos.
2: Sorry po.
0: Nang piitan sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong. Tama po ba na mga pangyayaring ito ay naganap ilang oras bago yung sinigawang press conference na pinakita ilang beses sa video?
2: Yes, Your Honor. Kasama ho yan sa investigation namin.
0: Kahapon po, sinabi po ng testigo, kayo po, na kinonsider ng NBI, yung so-called bigger picture. I think those were the words that you used. Sabi nyo pa, you put all the pieces of the puzzle together in your own words.
2: Yes, Your Honor.
0: Yes. Para malinaw lamang sa impeachment court, trying to absorb everything, saan po yatang bahagi ng affidavit of investigation nakasaad yung mga factual findings ng NBI tungkol sa mga pangyayaring November 22 and 23 bago yung press conference? I was perusing the affidavit of the investigation and I could not find the detailed circumstances leading to November 23, where admittedly there was emotions like an emotional hyperbole or an outburst, but the events leading to the press conference. San po yun sa inyong affidavit?
2: I think, Your Honor, nasa affidavit of transcription po yan. Transcribe po yan as attachment.
0: I read it a few times. I could not see the detailed events leading to that. Having mentioned the medical emergency, the transfers to the Correctional Institute for Women, and so that the person who will read the affidavit will have a accurate, factual, and complete appreciation of the events leading to the press conference. Your view, having been the person who filed the complaint, may have a different, perhaps, appreciation from my view because I find it somewhat incomplete. And that is just my comment on this because you clearly said you put all the pieces together. And during that time, alam ba ninyo na habang sinasagawa ng NBI ang investigasyong ito, may nakabinbin na direct assault, resistance, and disobedience to authority at grave coercion laban sa Vice Presidente kaugnay yung insidente yung nangyari sa ospital, sa Veterans Medical Center.
2: Narinig ko lang po, Your Honor. Pero
0: yes, you heard about that, yes. And was there an investigation that was done regarding that incident?
2: I think ang focus po namin, Your Honor, is yung violation ng grave threats by the Vice President and inciting to sedition. Now, pagdating ho doon sa nangyari sa Vice Presidente, yun nga sabi ko, hindi ako aware sa kabuuan ng facts na yun. baka yung ibang agency nag-imbestiga po doon, hindi ako aware, Your Honor, doon sa circumstance na yon.
0: And so, would the answer, Attorney Lotok, be a no? Were these taken into consideration in the investigation?
2: Again, Your Honor, nasa
0: or would this be a yes, meaning it is contained in the affidavit, which I'm trying to look for as well?
2: Nasa affidavit of transcription po yung nangyaring usapan during that time. Nag-execute ho ng affidavit of transcription ng agent on case, Your Honor.
0: Actually, ilang beses ko po binasa yung affidavit, and what I see is there was a focus on the October 18. But on all the events on November 22 and 23, the detailed events leading to the emotional outburst did not seem complete. And that's what I'm trying to elicit from Attorney Lotok, our witness, because when we say that we had considered the bigger picture and all the facts and circumstances leading to the cases of great threat and inciting to sedition that were recommended, we want to understand the whole process and the factual context in which it happened. Because if you are to take snapshots of events and focus on October 18 and the press conference, it can shock any person. However, if you see as well the events leading to the emotions and the detention of the chief of staff and the vice president herself, iba pa yung kasong ito, iba pa yung nadetina, iba pa yung sinampang kaso at pinagsarahan ng pinto ng abulansya, kaya nagkaroon ng kasong ganon. I tried to read the affidavit a few times and could not find such a comprehensive enumeration of facts by the NBI, and that's why, thus this query.
2: Pwede na po, Your Honor?
0: Yes, please.
2: Meron hong affidavit of transcription kung anong nangyari, and then nag-submit po kami ng authenticated na video para ho makita ng mga senator judges natin kung what happened during those dates for appreciation po ninyo. So makikita ho rito kung ano yung nag-took place during the November 23, 2024 online press conference. But then again, as I've said, at in-explain ko na rin ito kahapon, Your Honor, if I may, kinonsider namin yung situation ni Attorney Zulaika Lopez. Nakita namin yung complaint niya, yung reklamo niya, yung health condition na sinasabi niya. Sinama din po namin yon na ano ba yung nangyari. Taking all the situations or the facts and circumstances attendant to that event, hindi ho na alter yung the fact na nag-utter ang Vice President ng grave threats against the three, despite of the fact na merong emotional situation na ganoon. Hindi rin ho na-alter na merong violation na ginawa yung Vice President during that online press conference. And as a matter of fact, even before that emotional situation, maliwanag ho doon sa utterances, even before that emotional situation, sinasabi ho doon sa utterances, meron na akong kinausap. So nag-trigger na ho yun, ma'am, meron na akong kinausap na isang tao na papatay sa presidente, sa first lady, at doon po sa Speaker of the House. So, kahit sinama po namin siya to consider everything, again, Your Honor, hindi ho na bago yung utterances na ginawa ng Vice President. Hindi rin ho na bago na yung instruction niya is relentless in killing the three.
0: Yes. Attorney Lotok, what I've been trying to ask is not just the utterances which we've watched several times, but all the events leading to the utterances, and that is what I want. I understand what you're saying, that there were attachments or transcription, but the transcription would not be considered an assessment or an investigation. These were perhaps attached as transcription. And you earlier said that the threats are circumstantial, so the that is the reason why I was looking for that in the affidavit of the investigation. In short, para pong nakulangan ako, pero kung sinabi nyong inattach nyo yung transcript, so be it. But then, if you will read the 50 plus pages again of your investigation, it seemed to me, at least at this point, that snapshots were taken focusing on the October 18 and the utterances, but there seemed to be events leading to it that may have not been included.
1: With indulgence of Senator Judge Legarda, kindly wind up, ma'am.
0: Yes. So the last question, thank you, Mr. Presiding Officer. Na-interview rin niyo po ang mga membro ng media, and you ask them factual information. Did you also ask them about the emotional state ng mga kalahok sa media, yung mga pangyayaring naganap bago ginawa yung mga naturang pahayag? In short, not just the factual statement, but the atmosphere, the events leading to that Zoom press conference that led to the perceived or alleged utterances.
2: Wala po yan sa minutes of meeting, sa Q&A, wala po yan, Your Honor.
0: Should you not have asked the members of media and the others who were part of that so that you would have, in your own words, sir, the complete picture, so that everything is taken into consideration on why such a highly placed person would give such utterances, because such conditions existed that might have, just might have, elicited it, but you did not do that investigation or at least conversations with the members of media. I leave it at that. Thank you for answering my questions.
1: Thank you, Senator Judge Legarda. Senator Judge Pangilinan, you're recognized, sir.
3: Yes, thank you, Mr. President.
1: And you may proceed when you're ready.
3: A few questions on inciting to sedition.
2: Yes, Your Honor.
3: For the witness, kasi pinapaliwanag mo yung sinasagot mo yung tanong ni Senate President Wynn kanina, no? Nasa NBI ka na, Cybercrime Division, since 2018.
2: Yes, Your Honor.
3: 2018. So, naalala mo ba yung kaso ni Ronel Mas, yung taga Zambales, na nagkaroon ng Facebook post?
2: Yes, sir. Naalala ko po, pero hindi ko kami may hawak ng case na yan.
3: Kung maalala mo, dahil division ninyo ang nagsampa ng kasong inciting to sedition, no? Tama ba?
2: I-check ko yung record. Hindi
3: yes.
2: po yata ako may hawak.
3: Dahil, well, to refresh your memory, nag-post siya sa social media offering $50 million to anyone who would kill former President Duterte. At that time, he
2: yes,
3: was
2: sir.
3: The president.
2: Yes, sir.
3: So,
2: that's the news.
3: You remember that?
2: Yes, sir. That's the news.
3: Oh. Tapos, inaresto siya. Sabi niya, I will give $50 million reward kung sino makapatay sa dating presidente. So, nakita ng inyong division na ito ay inciting to sedition. Tama?
2: Yes, sir.
3: And therefore, sinampahan siya ng anti-cybercrime law.
2: Opo, sir.
3: Meron ding isang kaso, 14 May 2020, dito naman sa Osamis. Pero palagay ko police investigation ito, no? Pero same, Cybercrime Prevention Act, inciting to sedition, ginamit ang Facebook account, Joe Mark Medina, and posted that he would give $150 million to anyone who would kill then-President Duterte. So ito rin, naging kaso ng anti-cybercrime law.
2: Na balitaan din po namin.
3: Okay. So dito sa dalawang ito, in other words, to explain inciting to sedition, ang ganitong mga remarks have the tendency precisely to if not attack the government, put it in mobilize individuals or people to go against government, tama?
2: Yes, sir.
3: So that is what you found in the earlier, well, in the later case of inciting to sedition that you have recommended for PI.
2: Opo, sir.
3: Kay,
2: yes, sir.
3: Vice President.
2: Yeah, as a matter of fact, yung isa sa mga heated arguments namin during that time nung ina-analyze namin yung case, nagtanong kami sa sarili namin, if we allow this unaddressed, yung pagganyan na nagbabanta sa buhay ng presidente, pag inayaan lang natin at yan yung maging norms na ng ating society, kahit sino na lang po pwedeng gawin yon. At alam ho natin magkakaguluho pag ganon at walang ang regulation at pag di ho in-strict yan, sasabihin ho ng mga tao, okay naman pala kahit...
3: Lalo na ngayon dahil sa social media, no? Malaki ang influensya. Pag nakikitang nangyayari ito at hindi natutugunan,
2: opo, sir.
3: Sabi niyo may problem. Thank you. No more.
2: Thank you po, Your Honor.
1: What is the pleasure of Senator Judge Villanueva?
4: Yes, Mr. Presiding Officer, just one question, quick question on this particular topic on inciting to sedition, if I may.
1: The gentleman may proceed.
4: Yes, again, let me ask the witness just to clarify the factual basis for the National Bureau of Investigation's possible inciting to sedition. No? We recognize, Mr. Witness, yung strong criticism of the president may fall within the realm of what we call protected political speech. And it's really a balance. And somehow, yun yung nagpapa-confuse paminsan. Kailan nagpo-fall into grave threats? Kailan nagpo-fall into inciting to sedition? Pero bilang investigador, ano po yung nakikita ninyo ng mga o sa mga pahayag at sa surrounding circumstances na naging basihan po ng NBI para tignan ito bilang posibleng inciting to sedition at hindi lamang ito pumapasok doon sa tinatawag na political criticism?
2: Yes, Your Honor. Well, una, kinonsider namin sino yung utterer. So, una, yung utterer, the vice president, the second highest official of the land. Then, pangalawa, kinonsider namin, ano ba yung mga in-utter ng vice president? And then pangatlo, ano ba yung surrounding circumstances na like naging reaction nung recipient nung utterances o threats? Nakita ho namin na kung pwede palang gawin ito ng isang isa sa pinakamataas na posisyon ng Pilipinas at hindi natin ito i-address, hindi natin i-regulate, eh pwede na rin po pala itong gawin ng kahit na sino. Remember, Your Honor, Vice President is kinukonsider ho natin na model bilang public official. So tinitingnan po natin siya kung ano yung actuation siya sa public, kung ano yung pakikipagrelasyon niya sa ibang public official. So again, Your Honor, nung makita ho namin yan, may effect po sa mga tao. Kung ang Vice President kayang gawin yan at wala namang nangyari, gawin na rin natin yung iba. Yung ini-explain ko nga kahapon, may pattern, may consistent siya, and the fact na bold yung mga statement, pupugutan ng ulo, this country will go to hell because the person na nakaupo is hindi marunong maging presidente, yung mga factor ho yun, finactor in namin. Pag nakita ito ng taong bayan at walang kilos na ginawa yung gobyerno, parang domino effect po yan, pwede na. So sunod-sunod na, alam naman po natin ang nangyayari sa social media. So nakita namin na dangerous to, alarming siya. So definitely, nung nag-imbestiga ang NBI at takalap niya lahat ng kinakailangang ebidensya, yung findings po namin, kasama po doon yung inciting to sedition.
4: Is it safe to say na yung pinaka-core nito is that when it falls under that category na it somehow steers public uprising?
2: Definitely, based on our investigation.
4: Yun
2: yes,
4: po yung
2: sir.
4: Core, would
2: yes,
4: you say?
2: Sir.
4: And do you use the same methodology as you use doon sa grave test? For example, yung four stages, na binanggit po ninyo, identification, collection, analysis, legal evaluation, yung elements na binanggit nyo yesterday, yung factors considered, delivery, literal meaning, nature, relationship to the parties, blah, blah, blah. Ito ba?
2: Yes, sir. Opo, same. Kasama po yan sa analysis namin. Ano yung epekto nito sa publiko pag ito yung naging norms na natin.
4: So this is the same na ginamit po ninyo?
2: Yes, sir.
4: And last but not the least, Your Honor, Mr. Witness, for purposes of investigating itong inciting to sedition, may we clarify, because it was, I don't know if Senator Bongo made mention about this. To clarify lang, is it necessary that someone was actually incited? Yun po ba, just for purposes of investigating itong inciting to sedition, is it necessary that someone was actually incited para mag-fall dito?
2: Well, ang basis po namin, yung People versus Nabong, if I'm not mistaken, in order to be seditious yung speeches, it is not necessary na mayroong actual sedition. The law also penalizes or punishes those statements na mag-i-encourage to overthrow the government or to stir the people against the government or to disturb the peace of the community or to undermine public safety and public order.
4: You Thank know, you for the clarification. Thank you.
2: Thank you, sir.
1: Senator Judge Ejercito, thereafter Senator Judge Villar, Mark. What is your pleasure, sir?
5: Yes, thank you, Mr. Presiding, for just one question.
1: You may proceed, sir.
5: Nabanggit po kanina yung ano no, yung admission against interest. Maaari po ba niyong ipaliwanag para mas maintindihan po ng nakarami? At why did you rely on this if ever ito pong admission against interest?
2: Yes, Your Honor. Maalala po natin yung November 2023 yung utterances niya na that she had already contracted a person to kill the president, the first lady and the former speaker. And that she instructed to be relentless. Itong utterance na to, instead na i-deny niya, which is definitely it should be denied kasi that's against her interest, instead na i-deny niya po yon, noong November 26, the video, nung tinanong siya openly and in public, kung sinabi niya yon, nireiterate pa po niya, Your Honor. In fact, inadmit po niya na oo nga, may kinausap akong tao tungkol dyan. And in fact, sabi niya, may krimen ba? Ano ang nakikitang krimen doon sa may kinausap akong tao na pag namatay ako, patayin mo si BBM, patayin mo si Speaker, patayin mo si Lisa Marcos.
5: Was this, ano, ito pong sinasabi niyong admission against interest, was this considered in your investigation?
2: Yes, Your Honor. Kasama po yun. Yun nga yung naging basis namin na aside doon sa sa utterances niya na no joke, no joke, kasi mukhang hindi yung no joke, no joke, sufficient na ba na talagang seryoso siya. Nung makita ko namin yung video na nireiterate pa niya at nag-admit siya, we concluded na seryoso ang vice presidente nung in-utter niya yun.
5: Thank you. No further questions, Mr. Presiding Officer.
1: Thank you, Thank Senator you po, Judge Ejercito. Senator Judge Mark Villar.
6: Oras, alas 4:57 na sa hapon. Sa ato apong pagpadayon sa pag-monitor koron sa Senate of the Philippines, mga higala, sa gipahigayon ng impeachment trials, impeachment courts sa pagmangulo ni Presiding Officer, Senator Judge Francis Chis Escudero. Kauwan po niya tapad niya, mga higala, gihapon ng ato ang Senate President, Senator Judge Sherwin Gatchalian. Karon, mga higala, ikalimang adlaw sa pagpahigayon sa impeachment trial kung diin gipresenta sa prosecution na si Attorney Jeremy Lutok gikan na sa barm ni mga higala, siya ang regional director sa nahisgitan usab nga kaning buhatan sa NBI ug kining mga panahon na no gihimo gihapon pod ang pagtuki sa kani pod ihanon pong mga pamahayag. So gani mga higala, balik lantaw lang tanos sa mga na hatag pod nga mga pamahayag kaganiha. So naghimo no sa kaning pag-ingon ang depensa nga silang posisyon nga ang statements nga gihimo matod pa ni Vice President Sara Duterte dili gyud threats og sa first place pa lang gani do dili gyud threats ang pangpahayag ni Vice President Sara Duterte samtang giklaro pud ni ini nga dili direkta nga gi aim or nahimo matod pa murag kaning target no sa maupo nga mga statement si Presidente Bongbong Marcos Jr., ang First Lady og si former Speaker Martin Romualdez. Kaning gibutyag no ni Attorney Winluan nga it was merely a response to Q&A ang katong mga statement ni Vice President Sara Duterte. Samtang gibutyag usab ni Attorney Lutok nga dili kinahanglan nga itrato sa recipient nga seryoso ang threat nga gibutyag apan na sufficient na kini nga maipakita no mapakita nga mao gyud na ang intention sa nahisgitan nga offender nga mo ni nga gi kuan po no gitudlo nga si Vice President Sara Duterte. Samtang kung mag-ingon po tayo mga higala, no, si Attorney Lutok, gibutyag po niya kaniha, gikonsidera daw nila nga emotional situation and taken sa tanang mga facts no o circumstances, wa daw kuno na usab or na-alter ang kamatuuran nga nag-ingon yun po ang Vice President ug mga statement nga makonsidera nga grave threats no katong iyang mga statement mga higala sa itong press conference o sa wan pang mga interviews po da sa iya ha. Samtang si Senator Judge Pangilinan po di pangutana kaganeno si Attorney Lutok sa mga kaso nga sa duha ka mga individual nga naghimo po sa pagtanyag ug mga kaning reward or pabuya para patyon si kanhi presidente o patyon no sa si kanhi Presidente Duterte niya. Mo din to, nag-ingon po, nag-question gihapon po si Senator George Villanueva kang luto kung di ba yun masulod no sa riyam sa political criticism ang mga pahayag po ni Vice President Sara Duterte. So matod po ni Attorney Luto kaganihan, nakita nila nga kung pwedeng himuon daw lagi sa taas ng opisyal o di daw ko na ma-address ang ihapon din pong mga gipang himo. Basin, no, kaning murag makonsider lugar nga gi-tolerate, basin himuon na po hinuon sa mga ordinaryong mga individual. Kay lagi, ang Vice Presidente gi-considera nga model, no, isip usa sa mga pinakadakong opisyal din sa tos na sun. So, naano ko na yung pattern, o consistent daw ko, no, ang Vice President Sara Duterte sa mga statement, rason nga ilahapong gisaway, ang maupong nga Vice Presidente sa gihimo pinaagi sa paghimog investigasyon ninyo, dukmang action yun. Kay lagi, dapat model ang Vice Presidente sa mga maayong nga gawi. Gidugang pa ni Attorney Lutok nga very, giingon niya no kaganiha, dangerous and alarming ang mga statements sa itong Vice Presidente. Dayon na dili daw yun kinahanglan no nga, di na necessary nga na actual nga sedition. Kay karon mga gala no, before ta nag-adib karon nag-isgitan man ang inciting to sedition pod nga posible nga atubangan po ni President Vice President Sara Duterte. Pero giingon ni Attorney Lutok, mo ni ang kaning regional director sa BARM sa NBI mga higala nga nakasulod ang pahayag sa tuwa pong Vice Presidente sa pag-aghat sa publiko. No, nga, murag naghihimo din po sa itong Vice Presidente, murag undermine niya ang public safety. Rason nga makonsider niya po siya, no, nga na-inciting to sedition maski og walay actual nga sedition. Kay susama niya po giagat niya ang publiko nga mo ni pagabuhaton. So, gibutyag po ni Attorney kaning Senator Judge Villanueva ganiha nga di gipangutana si Lutok no nga necessary ba gyud nga kaning naay tao nga i-incite mo din to gibutyag po ni Attorney Lutok nga dili na necessary lagi. So ang balaod nagpenalize sa mga statements nga mag-encourage nga kaning gining mahimo lugar ka pagsukos gobyerno. So mo to may gala ilahapong gagi klaro. So gibutyag po ni Attorney Lutok nga ilakit pong gikonsidera no na sila gi ang kaning pag-deliver ang manner sa paggawas sa pamahayag ni Vice President Duterte no. Kay katubi pong mga statement ni Vice President Sara Duterte no kanang emotional dayon medyo maingon gid mo nga seryoso gid pod nya gipakapinan pa tong usa sa mga video mga higala nga gipresenta kag nato mga no joke. So ingon po ni Senator Judge Villar na kinanglan ba nga naay hierarchy elements para mag-file og grave threats po sa itong Vice Presidente. So mo, naghihatagan po, nag-clarification po ni Attorney Lutok po mga igala. Kaya siya man po no, usa sa mga nag-imisiga kalabot nini pong maong mga reklamo batok sa itong Vice Presidente. Ikaduharong adlaw nga gisalang na si Attorney Jeremy Lutok sa Day 5 sa impeachment trial. Day 5 na mga higala. So gani man sa ganihanong cross-examination sa depensa, gipangutanag yun ni Attorney Mark Binluan ang testigo kung nahitabo ba yun sa tinuod nga kinabuhi ang pamahayag ni Vice President Sara Duterte sa November 2024 nga online na press conference. So kuan nito gisupla din no ni Attorney Armando Ligutan ang maong pangutana kay incompetent lagi daw. So ya pong gi kaning no moto na babagan ang question pod ni Attorney Vinluan. So gipausab din pod to ni sa presiding officer din pod nga si Francis Chris Escudero nga gisaway pod din pod to ni sa defense ni defense counsel Mark Vinluan katong di ba kagahapon hinumduman na to mga typographic errors affidavit sa investigation sa National Bureau of Investigation kalabot lagi din pong mga bahad sa kinabuhi or bahad no ni Vice President Sara Duterte ngadto kang PBBM kang First Lady ug sa tuwa pong kani House Speaker nga si Congressman Romualdez ha mo din to nangutanal gito si Attorney Vinluan nga makonsidera di ba di mo mahunaan or si mong bahin no ang katubang mga errors magconstitute na po to violation sa due process. So gipamugos pa ni NBR Regional Director Attorney Jeremy Lutok nga ang existence na kuno atong typographical errors wala na kuno nag-alter or nakausab sa tinuod no sa kamatuoran. So kung unsa man ang naa sa video katong mga gipang mention ni Vice President Sara Duterte katong mga statement niya ug ang NBI dunay findings ug ang findings nila si Vice President Sara Duterte naka-commit og crime sa grave threats no crime of grave threats and inciting to sedition. So mo nay gibutyag ni NBI Regional Director Attorney Jeremy Lutok. So sa ilahang bahin nakalapas si Vice President Sara Duterte sa nahisgutan usab no nga mga balaod pud nato. So mo na mga igala karon ang gipadayon paghihapon no sa pagpangutana ang nahisgita na sab nga abogado kinsa kasamtangan pod mga igala no nga kabahin sa nagpresenta nga ebidensya og nagsilbi nga witness nga gi cross examine karon sa depensa nga gi pangluan usab ni Attorney Mark Vinluan. So balikan nato mga igala si Attorney Mark Vinluan nag kanayon pod nung sila nga bahin. Ilang gi-question gid pod ang kaning mga ebidensya ang gipresenta ni Attorney Jeremy Lutok. Kagani-gani no murag na appeal na gid to nga pataas sila grado no kay yang acknowledge to nga si Vice President Sara Duterte na ano ko ni taas nga grado kung i-compare pod sa ubang mga abogado nga naa sulod dito sa Senado karon. So mo to gi kuan gito siya gi object pod no nag-object pod din pod si Attorney Armando Ligutan ato kay ang relevance no ang relevance ato pong maong mga pangutana or katong statement ni Attorney Mark Vinluan. So kabalo man pod ako no si Attorney si RD Jeremy Luntok nga dako grado si Vice President Sara Duterte sa iya pong mga pagkaabogado sa iya pong bar examination pero matod lagi pod no nga what na relevance to ang katupuden po nga pangutana. So nag-object si Attorney Armando Ligutan gikan sa prosecution og ang kaning presiding officer pod nga si Chief Escudero ang naghimo pod no sa pagbadlong sa counsel for the respondent nga di na naapilon kan mga statement kay ingon ana kay lagi naarbay daghan nga mga kuano kaning abogado po dito nya napoy uban nga wala pud kabalo no so kung unsa gid pud ilang grado so murag maka kon po na intimidate maka moral grab di kaminusan di ba so moto ka ginihi mga igala mga tipik lang na no sa ato po mga highlights dito sa gi mention karon or kaning gi tuki karon nga kaso nga giatubang pud sa tong busy presidente mo kaning crime sa grave threat sug inciting to sedition at ang tawyan duga mga update kay nagpadayon karon mga higala ang pagdungog ug gani man karon mga panahon si Senator Judge Tito Soto na pod nang himo sa pagpangutana pod sa kaning ato pa din pong nagpadayon po nung pag-monitor ni ining impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Oras sa 5:07 sa hapon, sa itong pagbalik mga ikala, inyong masayran ang dugang pang mga balita sa itong pagpanag-uban sa itong tulungan ng Magnum Reports at po din pong mabati mga balita ni Magnum Hunter 19, Mentor Kabagtulan, Magnum Hunter 23, Kia Abel Yunosa. Oras sa 5:08.
7: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugared cane na pamatudaan sa mga pagtuon ng epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot o miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan Di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan Di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
2: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminaw nato ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabii?
3: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lalo pa lang ang iBerry ay hindi mo at hindi dapat gamitin pagdawat.
6: Mari, ngano na ginuktok man ka?
7: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
6: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kumplito sila sa tanan.
7: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
6: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
8: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
9: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Daghan ang tanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
4: Inom na og Mighty C!
5: Gapanakit ba ang joint sa imong mga tudlo? Nang hubag og nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo, mo'y hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C na! Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa Mighty C, muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mupaligon sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D. Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D. Alternativo CDO.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D. Alternativo logo. Birch Tree.

0: kaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakirin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, ganagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
3: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: DTX 500. Mao'y tubag sa diabetes. Kundi in kini, makapaubos sa blood sugar. Mulimpyo sa dugo. Ug mupaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500. Kalikayan. Ang pagkahanap sa pananaw. Pagkaputol sa imong tiil. Pagkaguba sa imong mga kidneys. Ug paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
8: Let's go!
9: With Charmy Cotton Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, arun likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
8: go with the flow.
9: Charmy Cotton Napkin for heavy flow.
8: Charmy!
10: Charmy, breathable panty liner for every wear confidence.
11: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Oras alas 5:18.
15: Oras, hatod ka nato sa Mighty C, alkaline vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Kini nga programa, hatod ka nato sa Mighty C, alkaline vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
16: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
14: Balik na mga higala sa itong pagpanaguban sa itong tulungan ng Magnum Reports. So, lakip dahil po nung mga higala before nung kumalimtan kaganiha di ay po dihang butyaga lagi ni Attorney Mark Vinduan sa depensa nga maski daw kuno. O gamiingon si Vice President

speaker. Pero kaganiya mga igala no, medyo nahimo tong kuan highlight gihapon. Kung sa ato lang bahin no, highlight gihapon to kay nag-ingon ba ito si Attorney Amado Vigiligutan nga ang defense daw ko no, kuan, entitled no, sa ilang kaugalingon nga conception sa mga butang. No, entitled po daw ko no, sa ilang kaugalingon nga imagination. So mo itong giingon ni Prosecution Counsel Amado Vigiligutan no, siya nga entitled to their own imagination. So daghan ang kanipong mga kuan po no, nagbatikos po dayon po kalabot lagi sa prosecution o sa depensa. Pero kagani ang mga igala, nitubag mo yun ang prosecution, doon na lagi katungod po ang depensa sa ilang kaugalingon no, nga panlantaw imahinasyon. Karon mga igala, si Senator Judge Robin Padilla na po ang mihimo sa pagpangutana kang Attorney Jeremy Luto sa buhatan po sa NBI no, sa ihalagi po nga pagpadayon sa pagtestigo sa mga gimong threats ni Vice President Sara Duterte. Oras alas 5:20 sa itong pagpadayon mga higala sa itong tulumon ng Magnum Reports. Sinisata kaya usas sa mga giting huwagid karun po mga higala din sa ito sa Northern Mindanao nga maminusan ang ihap sa mga madisgrasya no, madisgrasya o labi na katong makabsens kinabuhi. Tungod nini ang DILG kay partner magigit po gaganihan no, sa kanilagi interagency ng pagpaningkamot sa pag-lesson sa kaso sa mga disgrasya sa kadalanan, may butyag nga malampuson yun ni ang Safer Road Action Plan kay na may ipatuman nga collaborative efforts. Ganiyan na itong buhatan sa NBI, ang DILG, atong buhatan dahil sa kanayang RTA, sa DPWH, sa kanipong buhatan sa PNP, HPG, no, Regional Office po sa PNP Region 10, sa COCPO, sa Traffic Unit, na din po mga pasanagikan na sa LTO, LTFRB, sa Bureau of Fire Protection, sa TASDA, nasa din kaganihan mga higala no, ang gikan sa DISUD, na po din po mga personahe gikan po da sa to po din, sa CTLGU, mga kaning mga barangay officials na po. Nasa dayon po yung mga personahe po da sa transport groups, sa mga TNVS, mga ride railing motorcycle drivers po mga higala. Na po din po yung kaning sa mga kaning advocate sa road safety. So daghan kaya na kaya po ng Department of Education o academy gid po mga igala nagikan sa nagkaring eskwelahan din sa Tusdak ba yan. Kaya lagi, ang kaning road safety, dili lang po ni siya pang usa lang kaahan siya. Like, kumintag na disgrasya des dalan kay ang PNP din, kaya mag-investiga. So daghan no, ang mga muhimo dapat ani oga effort. Kaya nga no, ganin siyang na-disgrasya? Sa may factors, yung pagka-disgrasya. Ah, tungod kay nay nag-ali des dalan. Nilihay siya kay naay libaong. O kay ay naay kuan. Lubak naay kaning daot sa dalan. Magnum Reports! Naay mga obstruction sa dalan. Ay, na-disgrasya siya tungod sa iyang kahubog. O na-disgrasya, namatay siya tungod kay pagka-disgrasya, wa siya suod sa helmet. Wala ni function ang kanipong traffic light, wala pedestrian, kalitong tabok. So daghan ang mga factors. So ang safety po mga galas katawhan, mogid po na ang gustong protektahan sa ato pa rin pumbuhatan sa DOH o sa mga partner agencies po ni ini. Kaya lagi, gibutiag no, ang Cagayan de Oro, number 2 din sa Northern Mindanao. Sa dunay pinakataas nga kaso sa disgrasya kamatayon pud mga higala. Nangamatay no tungod sa disgrasya. So kung itandi na ko nung sa gawas na nasod, mas dag ko ilahang dalan para sa mga kaning magbaklay. Kaya naado ko nagipatuman nga road diet. Kaya ng road diet daw mga higala ipatuman pud sa gawas na nasod sa uban no. Kaya kanang mas lesser or mas narrow ang ilha pong mga dalan para sa mga sakyanan. Kaya para, no, limitado lang po ang magamit ng sakyanan. Na po dahil uban mga countries din sa tos kalibutan nga naghima po doon sa pagpatuman na kanaganing di magpalabig palit o mga sakyanan. Nasa limitation po ba? Din sa tua kay basta kay ni kwarta palit o dagang sakyanan pero wag i-consider po no, kung doon na basta parking lot mo ng uban. No, na

0: Nasdalan, nagpark ang ilaha pong mga sakyan na nakabalda po hinuon sa dagat sa traffic. So, apil na po na sa rason sa congestion. Isayod da sa itong kauban. Ato ay plaster si Magnum Hunter 19 Mencho Kabagtulan. Dahil isunod na ito, Magnum Hunter 23 Kia Belenosa. Gikan po sa iha pong mga reports with mga higala. Saya pong paglibot suroy din ipod sa tuwa sa Dakbayan. Oras alas 5:25 na. Dinita mga igala, itong siren ang detalye ni Magnum Hunter 19. Kay giingon na ba nung kanig yung disgrasya. Di naman na tungod ang nipod no, kay ikaw nag-amping. Kay maski pag-unsa ko nipod niya pag-amping mga igala, kung imuha mga kauban na sa dalan, wa nag-amping. Oray gihapon, di ba? Dapat kitang tanan mag-amping. Mag-amping sa pagmaneho din sa kadalanan. O kitang tanan po mga igala, no? Magpakabana. O ang uban usab, no? Kaling mga ahensya nga concern sa road safety. Dapat, muhimo yun po po tuk mga aksyon. O dapat itong mga balaod yun po, no? Napatuman yun. Eh kung wala napatuman ng mga balaod, na ay mga kanig yun pong mahitabo, nga negligence po mga igala. So, muna, no, nagi mga disgrasyang ga kay tabo sa itong kadalanan. Atong nga siren sa itong kauban, si Magnum Hunter 19 naka-plaster na, kaya lagi kinahanglan yun po ng kolaborasyon na sanang kareng ahensya ang kanipong pagpatuman yun po sa action plan. Kaya kining action plan nga gihimo ko ron po sa DOH, kaya ang DOH may nangulo po nini mga igala, uban usab sa World Health Organization o uban pang mga ahensya po ng gobyerno. Aning nahisgutan nga plano 2026 to 2030. By 2030, 50% ang pagkunhod matudpas disgrasya ang ilahang gitinguha. Aniya na sa atong kauban sa report ni Magnum Hunter 19, Mencho Kabagtulan.
1: Sa pagbaman din ay kanadyag na usaka malampuson nga pamaagi ang ilahang gipuhat usap karon na pinaang kining ilahang safer road sa action plan sa botan sa Department of Interior Local Government kundi ay LGU Region 10 sa kalabot lugar sa kining pagpatuman sa mga kining dugang programa sa kalabot sa mas luwas nga trapiko ni sa tuang syudad doon naman sa Tibukan Northern Mindanao dabagat sa botan sa Road and Traffic Administration lagi pa sabi ni si Acting Assistant Manager sa Traffic Operation na sa buatan sa RTA Benedicto Ramiro dayon na buatan sa DOH Racial Escatron dayon na siyempre sa buatan sa kining atuang mga kining kapulisan no? So siyempre ang maong kalihukan o programa sa gigabutiyag nilang Northern Mindanao Safer Road Action Plan nga doon ay collaboration ni ini ang tanan ng mga ahensya lakip ang mga lokal na kagamhanan sa mga kabarangayan. Ingiapil ini ang mga barangay tanod, mga kapitan, opisyal sa barangay sa pagpatuman sa luwas nga kining trapiko. Din lakip na ni ini ang pagpatuman sa mga ordinansa. Kay boy, gigabutiyag ni DILG DILG Local Government Capability Development Division Chief na si Hazel Osenya sa DILG Region 10 na kalabot sa mga ordinansa na man sila ginapatuman sa karon sa bubos sa mga ordinansa barangay nga mga pagpatuman sa kining na iginadili o pagpatuman sa kining mas luwas nga pagkat tabok sa dalan o ang kininga dugang pa nga mga gikinahanglanon nga patuman nga dordan sa barangay labi na ron nga dili makahatag og dugang disgrasya labi na nga kasagara lang mga disgrasya kakahitabo sa suksuok nga mga barangay ni satuan nga mga sa tibok syudad ug ingon man sa tibok probinsya sa lalawigan sa Bisaya sa Rintal nga mga nasa mga suok nga mga area nga kung asa dunay mga dagko ra ba nga mga aksidente kundi involved ini ang mga wala nagpatuman sa mga pamalaod trapiko kasagara ba magkakadisgrasya katong mga dili katuman nga mga kining driver. So kung inunda inun lakip na sa mga giskutan ang kining mga gapatuman o kining sakto nga mga muan, sakto nga mga dokumento labi na sa mga driver nga naa sa kining adunay adunay kining helmet do na poy kining kining ilahang driver's license sakto pod ang ilahang kining ilahang kining mga dokumento sa pagka-drive do lakip pa sa pini lugar ang kining ilahang training nga kanang dili lugar ingon nga nakapasar lang nakakuha lang og ka driver's license tungod kay gibayaran ang buatan sab sa LTO RTA dug pagpa no so dunay mga gipa information drive dunay po yung mga gipampatuman sab karon nga alang sa to nga mga drivers ay mulagi ang ilang gakabantayan nga once na pag involved sa mga accident kasagaran ini ang katong involved is walay saktong dokumento and it is ang katong mga drivers na walay helmet wala naka-helmet ingon man improvised pagyud ang kining motor nya kuan pagyud ang kining ilahang kulang-kulang pagyud ang mga dokumento so dug dunay mga kuan sa bani nga mga gikinhanglanon nga mas may patuman labi na ang RTA nga magpatuman o kanang pag-check nasangpit ka mga kining hugot lugar nga pag-check sa tuwa nga mga dokumento sa mga drivers ingon man ang kapulisan nga dunay checkpoint nga gipaygayon sa matag nga barangay dinhi sa atong syudad. So muna nga ang kining inabagan sa lokal na kagamhanan sa mga kabarangayan mo sab ang kining nakahatag o kining dako nga katabang sa mas dakong pwersa sa pagpatuman sa traffic rules o pagpatuman sa luwas nga trapiko dinhi sa atong syudad. Tumura to ang nakuha ng informasyon gikan sa di DILG Regional Direct ano DILG Local Government Capability Development Division Chief sa Region 10 Hazel Osenia sa nasangpit ng Northern Mindanao Regional Road Safety Action Plan.
0: Ninga Paminawon.
1: Just magdumaan siya sa Paminawon.
0: No, okay.
2: Perspective of DILG isa sa atong basihan na makita ng basihan na successful implementation is that ang tanan local government units naka-establish na o effective na mekanismo or system that traffic management system such as nakahibo na po sila mga policies like local ordinances and especially on mga traffic rules. And then, of course, ang overall impact ani would be a reduction of mga fatalities and injuries no, due to traffic accidents. Kaya makita in the next 5 years, no, by 2030, na there is even no need to campaign or to follow up with the local government units, but sila mismo, na-establish na siya ng mga mekanismo at the local level as the frontliners aning programa. Thank you.
0: So, ang DILG
1: dito,
0: na important na
1: role. So, ito nga si Hazel Osenia, head sa Local Government Capability Development Division sa Botan sa DILG Region 10. Kaya sa Magnum Hunter 19 Mentso, kabagtulan sa Palitaw Servisyo.
0: Salamat Magnum 119 Metro Kabagtulan oras sa 5:33 din sa Dakay dunay nasamdan og ulo mga higala kay lagi gibudalan po bangko kay nang hulaw ra tanaw ni og cellphone ato sang siren detalyes tungko uban naka standby Magnum Kia Villanosa
3: Dakay kon matutaw gas sa ulo kining usa ka lalaki man matubayan siya gibudalan og monoblock sa iyang silingan kini uman nga nang hulam siya sa iyang cellphone pero pagdumaan siya tungkol sa rason kaya na kini siya yagi tawagan nga maong nga reglamante na ilan sa pangalan nga si Alias Benji sa tanggiri ka mo ni nila sa pangalan nga si Alias Gary po yung presidente sa barangay Lapasan ning atong asyo tagigayon Ngayon ko lang matutpakin nga si Benji yung cellphone nito kang gari. Itong kinasya, gitawagan mo itong atong warang pag magdumaan siya para tingnan na lang siya kay samtang gatalikod siya magdumaan siya. Kulit matutpakan nila gubo, yung likod o gani nakaakul gini nga mga kulang ng kalit nga na asamdan. Ang mga lalaki itong gagibo na lang kini siya o ga monoblock chair sa kaning iyapong giulma na ga cellphone nga si gari. Una ni hini, gibuti ang matutpan ni gari nga basin kinsa na yung magipagtawagan nila o ga nagtumatutpakin nga si Benji nga medyo aburido pag gini nga si gari pag magdumaan siya. Tungod kay kani mga gituha, ito na kini mga transaction code sa kaning pagpagamit o ga kaning magpayot o ga kita ko ginigal nga droga. Mayroon nga basin gidudahan niya nga kapangilabot po sa iya nga cellphone pag panamatot pa nini nga si Benji, limpiyo man niyang intensyon sa pamangulang patungod kaya na lang siya gitawagan o gato nga time na timingan nga wala agin siya ipatawag po sa iya nga cellphone. Ganyan man ang mga biktima na kangkon o gasama sa iya nga ulo nga bahing gumigat po sa pagkapunalan o gabangko. Kung nga di na medyo nakabukulan din siya magnamaan siya kay wala man po siya ingon nga nakasagang sa iya gulalan kayo siya sa iya po nga silingan. Apan, luwas naman siya gikan sa kanina mga serious nga injuries po magnamaan siya, wala po siya ingon nga naangkon nga mga grabe nga sama datos na itabo nga insidente. Hindi nga itong ramang mga insidente gireferred niya sa lubog nga pumayapa sa Bangay Labasan aron nga matagan sa Tukmang Distribution. Pero tayo gikan sa Police Station 3 Agora para sa Magdum Reports. Kining si Magdum 123 Kiyami Linosa sa Balita o Servisyo Magdum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Abilianosa.
4: Magnum Reports.
0: Oras alas 5:35 na sa hapon sa itong pagbarayan sa itong tulungan ng Magnum Reports. Mga igalan, ini mga panahon na po na kaya naka 15-minute break ang trial suspended sa karon. 15-minute break daw ko na ang Senado, sa ang Senate Impeachment Court. Alam po na sa pagpadayon, lagi ni ini pong impeachment trial. So, pahuway sa kadiyot, makaginawa sa sila at balik po sila og kiningtuon po noon sa po ilang mga rebuttals po dahil na later on sa nagpadayon po noon nga pagpresenta sa testigo nga si Attorney Jeremy Lutok gikan sa batan sa NBI Bar o usausab ka Regional Director sa mga pong opisina. Oras alas 5:36.
4: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
0: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo CDO.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Ay hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
3: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
4: Gigutom na ba?

0: ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Iksoon, pagpakabana! Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Din nilamang sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients nga mupaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag taga ang mga toksin sa imong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panlawas. Inom matag-adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist ug pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible lang sked. So sila ang mopili sa oras depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nagaisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
0: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: oras a las 5:44.
1: Time Check is brought to you by Oro King MZ Trading Incorporated at 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro City.
2: Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
0: Balik ang mahigala sa nga pagpanag-uban sa programa nga Magnum Reports.
3: Magnum Reports.
0: Dinita mga higala, balikan sa nato si Magnum Hunter 19 Metro Kabaktulan. Samtang mga higala, sa gihimo karon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagihimo na karon sa redirect examination ang prosecution kang Attorney Jeremy Lutong. Oras alas 5:44, dinita balikan nato si Magnum Hunter 19 Metro Kabaktulan. Sa iron sa nato si mga lakang karon sa batan sa RTA, kay lagi kaganiha gipresenta sa DOH Region 10, ikaduha ang Cagayan de Oro sa dunay pinakataas nga kaso sa mga nangadisgrasya o nga absence kinabuhi. Dinita sa butan sa RTA, yung sabukay ilang mga plano po doon nga di po. May mong consistent mga higala ang tua po nga ranking sa tibuok Northern Mindanao sa mga road crash incidents. Ano si Magnum Hunter 19, Mentro Kabaktulan.
4: Di panikabutan nga mabinusan or mawala ang mga aksidente sa kadalanan na gilangkuban sa mga drivers nga mga ining butang taga irresponsible. Lakip na niini ang mga disgrasya kasagarang dili matagna kung asa makakos o kining critical or makakos o casualties sa mauban ng mga mapiktuhan sa disgrasya ni ang giskutan ni Benedicto o Benedict Ramiro, Acting Assistant Manager sa Traffic Operations sa Botan sa RTA din sa tuang syudad na doon ay mga kapigayon nga mga inspection tingin man doon ay mga training sa mga transport group information drive na binadiini ang pagpatuman sa mga traffic rules and regulations na mapahugtan kini o mapatuman ang mas luwas nga pagpanagan sa kadalanan daw doon kini pagpaningkamot lugar sa nasangpit nga botana nga aron nga maminusan ang mga road crash na incident in Gibutyag nga kasagara rabang kakadisgrasya ang katong mga walay helmet o katong hubog na nag-drive o kanang ning pipilasab ka mga dunay violations ng mga disgrasya sa kadalanan kansang maka-apekto sa uban pang mga drivers sa mahitabo ng mga disgrasya. Ngunit tumong sa ilahang safety road nga action plan within 5 years, muni ilang paningkamutan nga mawala ang maong mga insidente sa mga disgrasya sa kadalanan. At sa paminahon si Benedict Ramiro sa gikan sa Botan sa RTA.
5: Here's ako makita na of course the objective is na mo minus kung dili man gani mawala ang atong mga insidente sa mga gitawag na to road crash incidents. We cannot do this alone like we mentioned before sa RTA. And among main objective is everyone understands kitang tanan nakasabot. Nakasabot kita nga every time adunay aksidente nga mahitabo, nakakuha kani sa resources sa mga ambulansya nga magresponde unta angayan sa mga masakiton. Katuntang mga road crash that we can avoid, we are taking away the resources from others. So hopefully we are careful to make sure that that's one thing as a goal that we have. We all understand where we are and we all understand the importance of reduction of our fatalities.
6: No? So dapat yun tanan nato ang mga katawan nakasabot, no? About road safety, para ma-reduce yun. Yes. So, maski katong...
4: Ito ang nabati si Benedicto Ramiro, Acting Assistant Manager sa Traffic Operations sa RTA, din lakip na sab si Ms. Rachel Escatron, gikan sa Senior Health Program Officer, gikan sa Botan, sa DOH Region 10. Sa tanahipos ka balita, kinis Magnum Hunter 19, mensyo kabakturan sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
3: Magnum Reports.
0: Oras alas 5:48. Balik sa mga higalas balita ni Magnum Hunter 23 kay dunay dalaga na pagkita bang human gikawatan na di apag yun sa simbahan. Ano ro'y ila-ila no, sa Ginoo. Dahalag na simbahan. Kawat is life. Anya si Magnum Hunter 23, Kia Abel Yunosa.
7: Yes, Magnum Hunter, nagpatala sa kapulisan sa Train Station 3 Agora kini nga usa ka dalaga uban matud pa nga gikawatan kini siya ga cellphone samtang nagsimba kini sulod sa simbahan di Asamaya Nazareno Church ni nga tonga syudad gikaingon nga ang biktima na ila sa pangalan nga si Sofia usa ka estudyante matud pa ni nga reklamante nga samtang nagsimba kini siya magdamaan si tapad niya ang iya nga bag tungod kay medyo focus pud kini siya kaya nga pag-ampo atong atong ura pod magdamaan si wala niya nabantayan nga wala niya nabantayan kung kinsa nga nitapad sa iya o gasto niya nga dauman kaya paguman sa misa po magdaman siya gitsek niya iyang mga gamit na sayo ni ini nga wala ang iyang cellphone o abri na ang iyang bag po magdaman siya apan ang cellphone na ang gikuha kaya ang iyang wallet po gano'y sunod po nga cash nga nagsilbing nga allowance niya wala man po nga nahilabdan gibutyag niningreklamante nga si Sophia nga nawala kanya sa matutpag iPhone 13 na Pro Max nga matang sa cellphone o gagi kagulit taon kini sa biktima iya kini nga sagad ginagamit sa personal labi na sa kaning iya po nga pag-eskwela po magdaman siya kaya orang nga pero na ikaw na lang pitpo din tawon sa pagpatala sa mga pulisan na sa pitpo nga dalaga tungkol sa rason nga nawagtangan na kini siya ga cellphone imbis nga nagsimba kini sulod sa simbahan diha sa Maya Nazareno Church. So naipos ng balita gikan sa Maya Police Station 3 Agora para sa Magdum Reports kini sa Magdum Hunter Journal 3 Kevin Enosa sa balita o servisyo Magdum Radio.
0: Salamat Magdum Hunter 23 Kia Abelinosa. Dili sa mga higala kay mga agianan o gatabukanan alang sa mga PWD. Gisugyot po nung panjud po natagan o pagtagan. Kaya sa itong mga higala nung kanang mga PWD or maski mga senior citizens mga higala o mga bata, kinanglan yun po nung luwas sila nga makatabok. Kaya lagi, di man po na, mapugos sila nung for example sa PWD, magpaspas na gusag baklay. Forever nga na siya kabilinggan tungod kay ang yang tiil po mga higala. Oh, di ba? Kanang kana man gyud pod. Bisod man kay mo nurugan pa kani nga pa paspason og baklay or ipadaga nimo. Maski nag naka wheelchair na siya, di ba po na pwede mga igala kay galisod magyapon na sila. Mga senior citizen, no? Hinay na mo baklay. Kay di na po na parehas no natog kusog kitang mga napas sa pangidaron nga baskog pa. Mga bata, agag may tika. Diba? So, din ito na. Mga utana ta ni Magnum Hunter 19, be. Unsa ba ni mga sugyot karon ngay patuman aron nga malikay na mga disgrasya sa atong mga pedestrian, labi na sa mga PWD. Anes Magnum, Mentro ka, baktula.
4: Di palihag sila mga problema labot sa ilahang mga agianan nga diha sa mga dalan o igunman sa mga national highway din sa atong syudad. Ang tuang PWD sector or grupo mga itong makiksunan ng mga person with disabilities. Di pagpangunan ni Milagros Makiling, ang president sa Town City Youth Chapter sa PWD sector di sa tuwang syudad na dapat nta na ay mga tabukanan or agianan sa daplindalan alang sa mga PWD. Sabi na nga kasagara tanan or halos tanan barangay walay saktong dalan alang sa mga PWD. Agi galing sila sa dalan, magpulikik pa sila adjust tungod sa mga daghan sakinan sige og observato nga to kanila nga magtaranta gid in town sila og pagpadagan ingon man nga motabok tungod sa lagi sa mga daghan nagasasay nga mga sakinan sa nasangpit nga dalan nundan nga ya problema kayo alang sa mga PWD ang bisan sa pagtabok lang tungod kay unang-una sa kabisi sa dalan mga daghan mga sakinan medyo murag maglisod pa sila og kanang tabok o mataranta pa manggaling sila og tabok tungod sab sa ang mga sakinan di manggaling siguro mohonong sirbatuhan pa sila so mo lugar ay laha mga problema dayon na ang gikabutyag ni Ma'am Milagros Makiling nga usa lang ka barangay ang iyang nakita nga naay dalan para sa mga PWD o ang kining barangay Makasandig ay naay dalan kuno nga igot na gito din noon nga makaagi ang mga PWD labi na katungga wheelchair ay rampa nga pwede lang naugan o agian then makaagi sila sa daplindalan bisan sa kabisi sa dalan sa kinila mga dalan diya sa barangay na Makasandig apan sa uban o the rest ng mga barangay medyo delikado yun alang kanila diya mag-agi-agi sa dalan tungod sa kagut pa makahatap pag trap
0: Okay. Yes, magbansyo.
4: Kahatag maka traffic pa sa dalan, murag sila na ang nahimong kining pabag o tungod kay nakapagood sila sa dalan. So mula nga gisugyot nila nga dapat naagid untay kining dalan para sa mga PWD labi na sa mga highway, per national highway yung matagkong dalan din sa ato ang syudad. Nang isa pa sa gipkabutyag ni Mamilagros nga naalagid naghantag na kining mga overpass. Pero overpass din po sila kaagi kay hagdan-hagdan man. So mga buhagi galing sila pero magsigil sila o ka na nga pahatod o pa kining pa kuan lugar, no? Patulod o pahakot. Kaya pa, magpakuan sila, magpadayong. So maglisod yun sila kaagi sa mga overpass. So ato sa paminahon si Ma'am Makiling kalabot sa maong problema.
6: So mag-una ta kay Ma'am Mela, no? So everyday Ma'am Mela, unsa kalisod na naa sa loob Ma'am Mela, no? So let's give it up to Ma'am Mela.
8: Okay, may hapon sa tanan. Hello, murag natulog na sila. Anyways, so I would like to, first and foremost, I would like to redirect your attention to this picture here. Please, tanawa. So with this, ang sa inyong masulti? Diba? Klaro kayo. So if a wheelchair user, para na ako, can cross this, diba? Look at that, but kasakaba ang naka-wheelchair? Of course not. Naabakahay, I just hope na ako siya'y elevator. Murang di liquid magtangan kay one floor lang, sayang. So, that alone would speak for us. That alone, you are kanang di exclude na ang sector. But you cannot do that because on a daily basis, we persons with disabilities have to go about on earning something. Sabi na itong mga head of the families, no? Para maka-provide such. So, dili siya pwede. And, of course, daghan yun ang magtabok-tabok. If you notice, daghan mga blind. Kinsay pataas na mukbe, kinsay nakakita sa mga blind nag-cross sa roads. O, di ba? Bisan, wala sila'y makita. Ipugos nila'y nagkagalingon, maka-adto sa massage center so they can earn something for the families. And so they have to cross roads like this. But is there safety for them? Of course not. So this is one great for the LGU, please. No. So I would say then that you have to include us always as the UNCRPD or the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities says, the meaningful participation of persons with disabilities in all aspects of development. In all. Dili kay magplano lamog inyo, ihatag din inyo sa persons with disabilities. Even these roads. No? Naa din sa CDO, ang patsaga lang lugar na to the CDO actually is the Makasandik area. Correct me if I'm wrong. Diba? Naa sila yung sakto nga kanang check out anang sa sidewalk, no? Naa yung sakto nga ramp or cut curves. Notice the cut curves, diba? Kana bang mura check gamay ng rampa? So if gusto na mi muna o because sakay na mi uwa. So naamim na ugan din ni ulaw dito. Dili mi muna o anang walay cut curve kay matukwang mi if we are alone. So we need somebody again. The purpose of accessibility actually is independence. Independence. So please, everyone present here. Ako, I'm very much, ako nalipay ka, you know, happy ka ko nga. Sa text lang ni Ma'am Rachel, even siya, ma'am, pwede ka mag-panelist. So without second thoughts, I said, yes, for the sector. Thank you.
9: Thank you, Ma'am Mela.
4: No? Okay. Ito si Ma'am Mila, Milagros Makiling, no? Ang president sa Town City Chapter, PWD Sector, din sa tuang syudad. 219 Metro, kabagtulan sa taog servisyo, Magnum Radio.
0: Salamat, Magnum 219 Metro, kabagtulan sa karon mga higalo no, sa padayon nga pagdungog. sa kaniya kasulugar ni Vice President Sara Duterte. Matod pa ni Attorney Lutok mga hihala sa update karon nga wala intervention si Presidente Bongbong Marcos Jr. sa pag-imbestiga sa NBI. Bisan pa man nga naay katuganing giplay kaganiha ni Attorney Mark Vinluan nga video nga nag-ingon lagi si Presidente Bongbong Marcos Jr. nga willing siya nga mag-uli sa maayong buot lugar sila sa pamilyang Duterte. Kaya di siya ganahan nga naay mga kaaway o di siya ganahan puno nga kaning lagi nga ang ilahang maayong relasyon maguba kay wala mo gid to mga higala no nagsugod naman ato mga panahuna. So naay gipagawas nga video si Attorney Mark Vinluan nga to interview so sa kamembro sa prensa. Matod pa ni Attorney Lutok, di mo good ordinary citizen ang Vice President. Mahinungdan nga gipush sure gyapon pud nila ilang investigasyon maski og wala nagfile og reklamo si Presidente Bongbong Marcos Jr. Wala nagsugo lugar ang presidente, wala pud nag-intervene pud ang presidente. Sila pa din po nga gihimo nga investigation. So mo ni karon mga higala nagpadayon man ang kaning pag redirect lugar sa kaning prosecution kang Attorney Jeremy Lutok na hisgutan po no kay karon na ato pong gi-monitor man gihapon gi-reiterate pod ni Orgi butyag pod ni Attorney Lutok nga gi-reiterate pod daw ni Vice President Sara Duterte ang iya pong mga bahad o gagiangkon niya nga mikuha siya og tawag yun nga mo patay lagi kang PBBM First Lady og kani speaker ni adtong November 26 2024 niya karon mga igala ato lang ning susihon pod noon sa bagid po yung mahimong madangatan pod nini. Kaganiha gani si Senator Judge Lauren Ligarda pod nagkanayon nga nakulangan daw siya. No, taas man tong statement ni kaning Senator Judge Lauren Ligarda. Pero ang last part to, nga ni tak-tak pod mga igala, nakulangan daw siya sa kaning affidavit nga gipresenta sa National Bureau of Investigation sa ilang investigation sa impeachment court. Siya incomplete daw or niingon dito sa Tagalog mga gitong mga galak na nakulangan daw siya. So moto ang statement po ni Senator Judge Lorena Ligarda dayon ingon po da siya no kay nag-question man po si kaning Judge Ligarda no ni admit siya nga gibasa daw yung balik-balik ang affidavit o mawagya po niyang conclusion nga somewhat incomplete. Iya lang daw po ko na itong komento, maski pag iyahanggi try nga itakdo lugar ang mga pieces of evidences nga iyahanggi pang basa. So yung gidritsuhan si NBI Barm Regional Director Attorney Jeremy Lutok nga nakulangan siya. Si Attorney Lutok po ganyan mga galano nag-mugusgid nga katong mga typographical error. No katong mga sayop nga pizza sa supina kang Vice President Sara Duterte nya giklaro pud niya nga di na ni substantial ug wala kunoy epekto sa findings sa NBI katong mga gipang mention lagi kagahapon pero kaganihan no na obserbara na to nga naay mga objections batok kang Attorney Vinluan no si kaning Attorney Virgil. So ang mga objections ni Attorney Virgil mga igala kay gi-sustain sa presiding officer. So dinhi ta no makakita ang murag lain yun ang dagan per kaning adlaw no karon kay murag si Attorney Virgil mga igala to mamatigdan sa iya kay law professor man pud ni siya murag ga-insert gani siya ga-lecture gani siya. So sa wa man tay gi-sidean pa sa ila anang padayon pa man pud ang pagdungog pero murag nabantayan na to daghan sa mga objection ni Attorney Vinluan kaganiha ang gi-sustain. So nagpasabot ba pagkahapon ni nung naagi kakulangon pa sa kaning defense lawyer lugar sa paghimo no sa ilaha po din pong pagdepensa sa ilang kliyente nga si Vice President Sara Duterte. Depende na po ni kadi mapunta abogado mga higala. So depende no sa mga panlantaw sa lentes mga abogado kung unsa lang ilaha pong namatikdan. Niini pong ikalima nga impeachment trial karon ni Vice President Sara Duterte. No, wala man naay mga kaningkuan overruled pero naay daghan pud na sustain kaganiha. So balik ta may gala no kaganiha subli gipabugos ni Attorney Lutok nga naay na commit nga grave threats na po'y nakomit nga inciting to sedition si Vice President Sara Duterte. Niini pong nagpadayon nga impeachment trial sa Senate of the Philippines karon batok ni kang Vice President Sara Duterte.
9: Magnum Reports.
0: O oras, alas 6, stress na mga higala. Hugan, ini mga panahon na, pag yun natapos kagahapon. Sa may aking mga adlaw, itong may aking simana, mahuman naman sila mga 4.30, 4.45, 4, mga alas 5, human na din sila. Pero kasugod gahapong adlaw noong kagahapon, mga alas 8, dun karon mga higala, nagpadayon paghihapon. Si Kwan karon, Attorney Virgil karon po mga higala, naghimo po no, sa ihapon din po ng mga pangutana. Aron pod nga mahatagan jud pod katinawa ng kaning ilaha po nga gidiskusyonan karon nga issue. So matud pa no nga si kaning attorney Amado Virgil Ligutan kabulo siya sa pag redirect pod kang attorney Lutok, Jeremy Lutok. So karon mga igala, kung miunta sa kasamtangang sitwasyon, matud pa ni attorney Lutok ang katong pirma lugar ni attorney Ria Asuncion sa affidavit og murag lahi, di ba? Na-mention kagahapon adlaw itong mga docket numbers. Huwag hapon na kuno na'y problema. Di na maka-apekto sa finding sa NBI. No? Kaya gi-question mo na kagahapon ni Attorney Mark Vinlua. Niya karon gi-balik na pod. Bring up na pod mga higala. Katong pirma lugar. Nga wala, nga nung wala man ang pirma ni Attorney Ria Asuncion. Nga nung lahi-lahi man yung mga docket numbers. Lahi mga pizza. So, matod pa ni Attorney Lutok. Wala na. Hindi na naman ka-apekto sa findings sa NBI. Maugin niya mong findings, maugin niya mong nakita, maugin niya mong matikdan sa kaning mga statement ni Vice President Sara Duterte. So, consistent mga higala no, sa Attorney Lutok, gikan kagahapon o hangtod karon nga kung unsa ilang findings, magkita ilang findings. So, at ang atangin mga higala, duga mga update kalabot ni ini. Liwala pa man nga nagpahayag po si Vice President Sara Duterte kaganiha no, na siya'y iyang statement. Ang iyang statement para to sa kagahapong adlaw. So, fourth nga impeachment trial. Nga nag-ingon siya nga kaniligi impeachment trial karon bato kaniya, wag yapon po'y ebidensya. So, iyang giingon kaganiha mga igalo na sa ilang gipagawas nga statement po. Nang pagawas og statement ang Vice President Sara Duterte. Wala pa'y labot sa karon nga adlaw. Ang katuyang statement, i-address niya sa ika-fourth. Pero karong adlaw niya gipagawas ang katuyang statement karong hapon. So, karon nagpadayon man ang redirect examination sa prosecution ng Attorney Lutok. So, at natahan po na ito, unsa po yung mahimong dagan paghihapon po dahan ini. Labi na sa kaning depensa po dahan po no, sa ilahapong pagpaningkamot. Nga, di po mabutang sa alanganin po ang sitwasyon ni Vice President Sara Duterte. Ngayon pong girepensahan karon sa Senate Impeachment Court ng ipangluhan ni Senator Judge Francis Cheese Escudero. Oras alas 6:06 na mga higala. Napupusugid itong oras alas sa pagpadayon sa itong tulungan ng Magnum Reports. Huwag at nagtanging dugang mga updates sa nagpadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Huwag ang atuwa pong dugang mga balita. Local, national, international sports, entertainment, business, balitang impossible sa itong musunod nga programa nga maong balitang Magnum. Kaubad sa Magnum, Joel Acubog, Magnum Ching, Interina, Enriquez. Huwag at nagtanging po din mga higala ang Magnum Hit Sikat ni Magnum Mencho Kabagtulan sa musunod po nga programa right after balitang Magnum og sa mga oras pod nga musunod sa matag oras mga higala Magnum News Alert at ang atangi pod madungog ninyo ang Magnum News Alert alang sa dugang mga balitang national og mga balitang lokal kauban si Magnum Ching Terina Enriquez Magnum Mencho Kabagtulan Magnum 123 Kia Abilinosa og ugma maguban-uban kapunta alas 4 hangtod ta sa alas 6 sa gabi og lakip na sa impeachment trial pod nga coverage pod nato mga higala aron makisusi ta sa mga update pod mga higala kay ugma 13, 14, 15 man eh. So, ugma ano ang kaning last lugar nga hutong pod sa kaning impeachment trial karong nga si Manakuna. So, at ang tangi, ugma mga igala, ang duga mga updates sa Senate Impeachment Court sa paghimo na sa pagtuki ilagay ni mga kalapasan ni Vice President Sara Duterte. Rason nga siya, gitinguha nga mapalagpot matulpad sa iha po nga posisyon. Oras alas 6:07 na og timan eh ayaw kalimti nga sa usa ka gawas nun nga katilingban katawhan ang labing gamhanan managlahi man ang atong baruganan hukom sa katawhan ang matuman kini si Magnum Angie Alsado dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
9: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ni hapuna, paabuta o mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Tinhirama sa balita o servisyo Magnum Radio.
0: Oras alas 6:08.
10: Time Check is brought to you by Cucina ni Giselle and Catering Services nga nahimutang sa bagong location at bangyud sa Graphic Gadget Store, Captain Vicente Roma Street, Sitio.
11: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsugatan. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako ni magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
11: DTX Coffee Mix. Mga butika.
13: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinaagi sa pagkuha sa mga toksin sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga urak value, usa ka power antioxidant nga molimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mao hinungdan sa pagkadamin sa atong atay. Sa DTX 500 protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan mao hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likay ang pagubag sa imong atay, mag DTX 500 na kada adlaw. Ay na dugay pa, mag-DTX 500 na. At DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Kagendioro o Misamis Oriental. Paimod siya usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina Alwina Center, Market City, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Kagendioro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-450-4163.
14: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
15: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: CDO Idol, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
2: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now!
1: Ito ang idol ko!
3: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
4: Besh, nabi ako'y nakasex ba wala bebe nagkondom ato ay nahadlok ko.
5: Same ba yata Besh? Nabala kapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
6: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
7: Iksoon, pagpagabana! Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balitaog serbisyo, Magnum Radio.
8: Oras alas 6:12.
0: Time check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balitaong Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
8: Ito balit ang Magnum tungan nato sa Jags Commercial, nimutang sa 12 Set Nazareth Doll sa Twinland, Cagayan, Bureau City.
9: Balitang Magnum, tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
8: Alas 6:13, gala kumusta may gabi ng karon ang uluhan sa Balitang Magnum. Oras Magnum Lokal, kapig 300 kilos nga frozen imported nga karing baboy ang nakonfiskar. Sinos ang pwersa sa City Veterinary Office o ga NMIS o ga CHO sa Kogun Market karong adlaw. Sa ato Magnum National NBI Barn Regional Director Jeremy Lutok, gibarugan nga dunay kontrata si Vice President Sara Duterte sa pagpatay. Hingay papatay sila si Presidente Marcos Jr., First Lady Liza Renita Marcos o Gahakani House Speaker Martin Romaldes sa ato Magnum International. 240,000 ka mga tao sa Quanqing County sa Hebei Province sa China apektado karon sa Typhoon Bobby sa ato Magnum Beses Brazil. Gipalapdan karon ang ilang export sa karing baka isip usa sa lagunang supplier din sa Pilipinas. Sa ato Magnum Entertainment Ino Manzano, mibutag nga ko nga tagan siya og usa ka higayon nga makahimo og magic. Boy iyang buhaton ang pagwala sa batasang pambansa. Grabe na siguro kay ngilad niya, siguro kay tanaw niya. Sa ato Magnum Sport Team ni Pinoy Boxing Champion Manny Pacquiao, kaya na yung live exhibition fight sa katapusang bahin ning Tuiga.
9: Balitang Magnum.
8: Mga Ikson, kumusta mayong gabi karong adlaw adlaw karon nga Martes, Hulyo 14, tuig 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
10: O Magnum Chingindrina Indiques.
8: O karon sa retailers to Magnum Lokal, kapag 300 kilos nga frozen na imported nga karing baboy, ang nagkumpiskar karon sa inyong puwersa sa City Veterinary Office o National Meat Inspection Service ko na NMIS o City Health Office o Dias Kogun Market karong adlaw. Ito ko sa kapakyasan sa pagsunod sa mga rekisito sa pagbaligya sa frozen meat. Mahadol pa ni Dr. Neil Barada, Senior Meat Control Officer sa NMIS kung IS 10 nga magpalayan ng ilang regular nga inspeksyon information o education campaign ingon man ang enforcement activities aron masiguro masunod ang balaod. Sa application niya may kala tumilabi karon na si Dr. Neil Baradas, ang Senior Meat Control Officer sa NMIS 10. Dr. Neil Baradas, Dr. Maing gabi mo. Live gas Magnum Radio, Bani Magnum, Jewel Akubog, Magnum, Ching Itinina, Dr. Neil.
11: Mayong gabi. Magnum Jewel, Magnum Ching, o katong mga suki nga tagpaminaw sa Magnum Radio.
8: Doktor, 300 ka kilo ni. Unsa man ni, baboy? Kini na nga confiscate ninyo?
11: Kanisa Magnum Jewel, mixed ni siya. Natay na confiscate na mishandled nga poultry meat. Natay na confiscate nga frozen or imported nga mga karni nga mishandled. Kani tanan nga atong na confiscate mga unfit for human consumption ani.
8: Oy, mo ba?
11: Yes.
8: So meaning dinagin siya dapat ibaligya o kaunon pa kini nga klase nga mga karni, kini nga doktor.
11: Yes, Magnum, Joel, kay contaminated na ni sila. Din nga atong isa gani isa tong nakita, gibutang lang nila sa salog,
8: duol
11: sa kanal.
8: Agoy.
11: So grabe ka hugaw ang ilahang pag-handle ani nga mga karne. Munang amo gyud siyang gi-confiscate.
8: Kay kining mga imported ni asa man ni gikan siya nga klase sa mga kuan, kining pagkaon, kining baboy, kaning baboy ug manok.
11: Kaning imported Magnum Jewel, wa ni problema ibaligya. As long as musulod sila sa requirements na to, sa especially sa AO 6 series o 2012. Ang hygienic handling of chilled, frozen, and sold meat.
8: Mm-hmm.
11: Ang problema, wala nila gi-handle og sakto ang frozen meat. Ibutang nila sa salog.
8: Agoy.
11: Munang di gyud sa maayo. Pero pwede ragit sila mabaligya o mga frozen meat as long as proper ang ilang pagbaligya nasa chiller, nasa freezer.
8: Okay, gitugot manis balaod po, mabaligya ka. Pero kinanlan, doon ay balaod po, nga sundo ni mo, aron dili ma-compromise ang mga mamalita ni makakaon niya kaon niya dito na kanal kapit la dapit gipang gipang butang. So, you know, kahugaw kayo. Now, kaning by the way, kini mga imported nga karning baboy, doktor, by the way, mga tanong kay daghaman nito makita na sa unsa-unsa kalainan nga makita nimo sa nga kini imported o kining atong lokal. Unsa pa makita nato nga murag kita kini imported gini o kini lokal yo. Okay. Sige, unsa mga timailhan ana?
11: Actually, Madam Joel, kung sa normal nga layman nga mga tao, wala dikit nato ma-differentiate ang local meat o ang frozen. Pero nagin ni say papilis, lahi ilang papilis kung local meat ang ilang pangitaon gyud sa mga consumer ang meat inspection certificate. Pero kung imported meat, certificate of meat inspection. Tapos kaning mga imported or frozen meat nagin ni sila dapat sa chiller, freezer gyud ni sila nga display freezer. Ang atong local mo na nga 8 hours ra siya ma-display sa ato ang mga public markets.
8: Okay. So, by the way, doon na ba ikuha ni siya? Grace period aning kini mga imported na ito? Kung pilag yun, kadlaw, nga pwede pa nato ibaligya or magdipindi ka sa morot? Kaya kung nalang refrigerator ni mo na may mong freezer, so pwede man na ito ibutan sa freezer. So, dili siya basta daling madaot. Lugar, may baon.

0: one year. Kung ma-depreciate yun na.
1: Aha. So, so meaning, dugay-dugay kita, no? One year, no? So, gikas pag-ihaw, ana, niya, imong i-preserve siya. So, ang iyang expiry date, ana, maabot pag isang one year. Basta, insakto lang ang pag-caprice, ana, kundi pamahalin.
0: Yes, Pagnum Joel.
1: Oo, sinana din na. Anyway, so, Dr. Neil Barada, sunsamay mong kwang ka, no? Kahit di mamalalis nga, daghang ka no sa ato, naghantag mga merkado, unya matang merkado, bisag ganig dili merkado, kining kuano, mga sa Kugon, Carmen Guban, panay daghang mga merkado, nga, mga no, kana mas kilid-kilid, nga pamalik sila, o mga karning baboy. So, unsamay mong kining mensahe, o pahimang no, karon, labi na, sa mga namaligya karon imported ng mga karne, di lang imported na pila lokal para at least safe okay. Sa katawhan ang pagkaon nini, yung dili siya hugaw, Dr. Neil.
0: Okay. Ang NMIS o ang City Veterinary Office, dili man may kontra sa mga negosyante.
1: Correct.
0: In fact, offer yun may o technical assistance sa ilaha. Kung kailangan nila mga educational materials or lecture, gahatag tag-lecture sa ila libre. Basta lang ang importante, mo-comply sila sa requirements na atay Department of Agriculture Administrative Order Number 5 o Number 6 Series of 2012. Muni sila ang mga guidelines or rules and regulation on handling of meat in meat markets. So, i-comply lang to nila, walay problema. Kung need nila o assistance na ang City Veterinary Office sa Cagayan de Oro o kung gawas man gani sa Cagayan de Oro na ato ang ahensya, ang National Meat Inspection Service Region 10 located ta sa El Salvador City. Dayon napuntay Facebook page masayon nga ma-communicate ta kaning NMIS Northern Mindanao.
1: Aha. Okay, so Dr. Neil Barada sa atong Senior Meat Control Officer sa NMIS 10. Salamat kini mo Dr. Neil Barada, maayong gabi ni mo.
0: Maayong gabi po, daghang salamat Magnum Joel, Magnum Ching.
1: Okay, thank you very much. Nabati Miguel si Dr. Neil Barada sa atong Senior Meat Control Officer sa NMIS 10.
2: Giklaro sa Land Transportation Office kon LTO Region 10 nga hangtod karon wala pa gihapon tukti ang mga baw-baw nga magpadagan sa National Highway. Mato ni LTO 10 Law Enforcement Chief Santino Aguilar nga tungod ni ini ang baw-baw siguradong ilang dapon kung wala pa sa maong balaod trapiko.
3: Ang sa baw-baw kami tanan gyud lugar bali nga Law Enforcement Agency, LTO bini mo badlong dia LTO. Bali. Wala ka sila tuguti lugar nga magbiyahe sa atong national road bali or kanang atong gitawag nga primary road. Wala pa sila tuguti lugar nga magbiyahe dyan. Na ay atong team lugar bali na atong enforcement dyan sa kadalanan nga naglabay sila dyan na matikitan nyo sila for illegal operation yan sa
2: national. Ang pamahayag ni LTO 10 Law Enforcement Chief Santino Aguilar.
1: Alas 6:23 na samtang ipigayon ng mga lawang civic parade sa Barangay Carmen ng Siyudad nga kabahin sa una sa nagunang kaliukan karon sa Dinugan Festival. Madol pa ni Aaron Joshua Tumanila, kasikitari sa Barangay Carmen ng Siyudad nga ang kaliukan tambungan sa nagkaniang establishmento nga naimutang sa barangay maong barangay kasiguradong magatag sa blingaw sa katawan ng mga lawang.
4: July 15 na atay civic military parade sa Buntag no. Usa pud ni nga gipanghingusgan ni Kapitan Kikang kay para makita sa mga Carmenanons og sa kasigpit nga mga barangay o sa tibuok katawhan sa Cagayan de Oro kung unsay naa nga mga establishments diri sa pinanggang barangay Carmen. Kaya kining civic military parade itambungan kini sa mga dagko nga mga establishments sa ato ang barangay and of course mga nagkadaiyang opisina pod, national agencies nga naa sa ato ang barangay, mga non-government offices, and of course ang ato ang mga nag-champion no, sa ato ang drum and lyre competition. And of course, makita pod nato ang atong mga kauban nga mga trabahante diri sa ato ang barangay.
1: Agapayag ni Aaron Joshua Toma Nilak, Sekretary sa Barangay Carmen, ning sila sa Ogmanas, Buntag, Magnumching, ang ilang drum and bugle, no? Civic Military.
2: Civic Military Parade. Hapon
1: sa Civic Military Parade kay Ogma, Dispiras naman. So, pagka 16 sa Thursday, muna na ilang fiesta.
2: Fiesta.
1: So, bibo ka no, naikwa ka no, no? Miss Carmen, no?
2: Coronation Night. Miss Carmen niya, alas 7, Magnum Joel.
1: Karong nga totoo, diya. So, bibo, ang nasang pinggan lugar. O, karong may kilas ng Magnum Road Hunter.
5: Magnum Road Hunter!
1: Aminata may kilas

0: Εσμίλ με τα κοτρουλάδα στα 2025 που τον είναι γινόν νέα αβίκα στρατηγικά αφιέρσα δρέκτερος Ιούλιο Ράμος να κυρίνει να πακήτα σα να κατάσταση από Γινανγκλάν σα Πιλιππίνα σα Βραζίλιαν Μπιφ όργια εμάς σα να κατάγκαν πατάν όγα παπιλασιόν Organization Pagpalapad sa Food Service Sector Oga Incomes. Ato folks, sa sweet na sa kayo sa lalo palor karon sa 61 pesos sa 59 centavos Canadian dollar, 43 pesos 51 centavos ang Hong Kong dollar 7 pesos, oga 85 centavos ang Australian dollar, 42 pesos 59 centavos, Taiwan dollar 1 peso, oga 21 centavos, koran 4 centavos ang euro, 70 pesos o 13 centavos.
1: Og gran sa tong Magnum Entertainment. Gibot yag sa veteranong aktor nga si Ido Manzano nga kung hatagan siya og usa ka higayon nga makahimo og magic, mao yang buhaton ang pagwala sa bata sang pambansa. Kiniwan pangutan ng aktor sa TV host nga si Matteo Goduchelle ato sa programa. Mato ni Ido nga gusto niyang mawagdang ang tanang ana sa Kongreso og kulipan sa mga taong tarong.
2: Agoy.
3: If you'd be given like a magic wand tomorrow, what would be the first thing you do to create change and make a difference in this country?
4: Well, I would like to think that with that magic wand, I'm going to go down Commonwealth Avenue, then take a right in Batasan, and disappear.
3: Just make them disappear.
4: Congress.
3: Make them disappear.
4: Yeah, and bring in a whole new batch of people who's more sincere. No, there are a lot of good men and women out there. You know, now when you say something critical about one politician, all of a sudden they label you with a color. Oh, berde ka eh. Dilaw ka.
3: Pink ka. Pink ka. Ganito, whatever.
4: When has the serving the public begun to be a question of color? Ako, no color ako. And that's my hashtag, no color. When it's time to vote, you vote for the person who's the most qualified. I would vote based on qualifications.
5: Magbasa tayo. Hindi porte tayo inaambunan ng pera, binibigyan ng 2 kilong bigas. I mean, yung kaagad eh. Yan, sa'yo na boto ko.
1: Ang pamayag sa veteranong aktor nga si Ido Manzano og TV host nga si Matteo Goduchelle.
0: Gipula na gid siya. Pero kung ano, murag ngilad na gid kayo kay ultimo mga artista nag-react naman gyud. Nakita nila ang dagan. Nakita lang dagan nga naunsa man ni nga gobyerno, di naman masabtan. Di ba? Kaya wala may bisikin sa karo. Ang tao, ay ikaw nga mag-ingka nga ana-ana, muba mo, believe ka. Ay lang, kung mag-ingka, believe ka, sa imong kagalingon na lang, ay kikip at dosunahan, daplin niya, makikaway ka kay believe ka sa muni nga, wala. Kontra ni mo ito ng tao sa palibot. Wala may tao din na itong kakabati.
1: Hashtag no color.
0: Oh, so, ate sa iya, di ba? Hashtag no color. Pero, ate siya, nakita niya nga binuang, grabe yun. Niya kaya, siyempre, kung na binuang, normal mo na nga ang next sana, nga mong pangitaon, ang lugar action sa gobyerno, nga lakagundo mga buang. Wala mang yun. Di ba? Mga buang nagkatawa karon. Oh, so, wala gulay na hitabo. Paspas pa kayo sa impeachment. Niya ang hinangal nga tinuod nga dapat doon ay manubag, ang uban niya, duda lang, pasapailag kaso. Di ba? Pero kining mga gitudlo na yun, na itistigos nga mo tudlo nga nakadala sila kwarta.
1: Wala.
0: Mawag ipang priso ka ron. Mga warang to pares na. So muna ang medyo doon ay ang mga ubang tao, nakita ni mo dismayado yung kayo. Nga ini nga sitwasyon. Muna ilang kisa pa kay lugar, ginuosyo rin pagkalaog na to para mo gapos ni mga tulisan sa atong gobyerno. Ilusod mag yun, huwag ginani ang dagan magdumching. Alas sa 6:43 na Koresto Magnum Sports ganay na karon sa team ni Pinoy Boxing Champion Manny Pacquiao ang laing exhibition fight sa katapusang bayan ng tuiga. Hinuman, wa may na yun ang gihulatang rematch sa nilalang American boxer Floyd Mayweather Jr. Pagdaba ni MP Promotion na CEO Jazz Mathor na wapay gitakdang ikatbang si Pacquiao apan adunay ipangatunan nga dili pa nila mabutiag ngayong panahon. Samtang giingon ni Mathor nga sa naisgutang posibleng away nila ni Mayweather Jr. Sigurado ng dili kini man ayon karong September subay sa unang gianonsyo. Hinoon na dunay bagong tentative nga pizza sa Enero apan wapay mga technicalities nga kinanglang matubag. Una maplastar ang tanan subay sa contractual obligation sa Amerikanong boksidor. Mga isoon nyo na bati atong kompleto detalye sa atong balitang Magnum malakarang adlaw na karong Martes, Hulyo 14, 2025, sukaroon sa itong headline review. Sa itong Magnum lokal, kapag 300 kakilo sa frozen ng imported nga curling baboy, anak-confiscal sa niyusang puwersa sa City Veterinary Office sa NMIS o Gasicho.

0: Diyan sa Kugon Market karong adlawa sa atong Magnum National NBI Barn Regional Director Jeremy Lotok. Ibarugan nga dunay kontrata si Vice President sa Duterte para ipapatay sila si Presidente Marcos, First Lady Marcos o gani Speaker Romualdez sa atong Magnum Peses. 240,000 ka mga tao sa Kaohsiung County sa Hebei, China, province sa China, apektado sa Typhoon Bobby sa atong Magnum Peses Brazil. Ibarap na ng ilang export sa kaning baka isip usa sa nagunang supplier dini sa Pilipinas sa atong Magnum Entertainment. Ido Manzano, ibutiag ako nga tagan siya o gusakay gayon nga makahimog og magic mo iyang buhaton ang pagwala diretso sa batasang pabansa sa atong Magnum Sports at team ni Pinoy Boxing Champion Manny Pacquiao. Yan ay ang laing exhibition fight sa katapusang bahin ning Tuiga. Mga eksunti man lang sa kagawasong katilingpan katawan ng labing gamhanan. Managlayan mga atong baruganong kum sa katawan ng matuman. Hang tulugma, kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
1: O Magnum Chingintirina Enriquez.
0: Mabas sa mga news writers, Lani Delgado, Ipulburag News Manager, Elena Curin. Dini lamang sa balita o serbisyo,
1: Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang balitang Magnum. Hang tulugma, dini lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
3: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Sulbad na ang imong problema. Niya sa ato ang dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet. Sa West CDO, anakinin sa Barangay Bonbon, Bayabas, Kauswagan, Patag, apil ang Camp Ibangilista, Bulwa, Kalituan, apil ang San Agustin Valley, Forest View ug Westwood, sa Pagatpat ug Ipunan. Busa tan-awang inyuhang kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan ni mutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Rua Streets, Corner Antonio Luna Street, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet para yung mudawat o mga aplikante pagka-sale sa agent, full man o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Rua Streets, Cagayan de Oro City.

0: This song is brought to you by McDonald's.
1: Ang panggiitan. Kanabuhi panahon pa sa humusapin. Ang liminho ng Cagayan de Oro. Ani ana ang mopalingaw sa inyong gabi.
2: Let's get ready to rumble.
0: Magnum Hits Sika
1: with Magnum Mentor.

0: Ito mga kaigsunan na namati na minaw karumigala sa tuwa nga programa. Good evening, good evening, good evening sa inyo diha nga mga kaigsunan nga na kuana kapoy paminaw. Kapoy paminaw sa kuana sa kining kuan sa impeachment, okay? So hi. Ano sa tong parakuban karong gabi una, siyempre sa tuwang tagna-tagna question, standby kung sa tong pangutana karong gabi una, standby sa para sa tuwang magnum knowledge is power, ginagmay-migalang ang mga informasyon na tong mahibalaan sa tuwang parakuban karong gabi una, standby sa tong kalingawan, labi na sa tong musika. Kaban siyempre ang banggiita na bipas panahon ng homo sa pin, maglumensyo kabak, tulan liminho ng Cagayan de Oro! Ug sa tuang mga Magnum friends na naminaw migala sa tuang FB page Magnum Live sa tuang www.magnum999.com sa tuang TikTok account kaban pa nato ng mga Magnum friends nga naminaw pinagi sa tuang programa karon sa tuang kinanamon station na Magnum Radio 99.9 and sa tuang parang uban migala dirita sa tuang tagna-tagna question.
1: Kung tunamoy huna-huna inyong tupagon. Tagna question.
0: Ang tagbalay hingdakpan ug ang balay mangambak sa tambuanan. Ang tagbalay hingdakpan ug ang balay mangambak sa tambuanan. Unsa man daw kuno ang tubag sa atong pangutana karong gabi una. Tawag lamang 0917-169-1199. 0917-169-1199. Pwede sab sa 0917-716-1899. Pwede sab sa 0908-820-6211. Para tawag lang mo magigala para sa tuwang tagna-tagna question kinsa makatubag sa itong pangutana unya na kumaghihinta. Okay, so para sa tuwang mga Magnum friends nga naminaw na gusto maka 100 pesos nga load hala, sige tawag magigala tanahon tag makatagna ka! Siyempre sa tuwang parakuban magigala ko ikaw makatagna 100 pesos nga load makabot ka ni mo makakigsunan mo sa tagna na tanahon na to, Bek. Balikon ta may galang pangutana ang tagbalay hingdakpan o ang balay mangambak sa tambuanan. Unsa man ni siya. Okay. Ang tagbalay hingdakpan o ang balay mangambak sa tambuanan. Unsa man daw pananaw ninyo ni mga kaigsunan para sa tuwang topic karon may gala. Topic? Sa tuwang tagna karon may gala. Siyempre, standby sa tuwang topic. Siyempre, reaction lang sa takajot. Sanay tabo nga impeachment trial. Okay. Kinagmay lamang good, mga kwan lang good ni. Mga napansin lang good sa mga media. Naobserbahan sab. No? Ana sige. Ug sa ato ang mga Magnum friends nga naminaw karon. Unsa man daw kuno may kalang tubag sa tong pangutana. Ana to baka tubag mga tag na may galang ato ang mga higala. Unsay tubag sa tong pangutana mga Magnum friends karong gabi una para tagbalay nga hingdakpan na ang balay mangambak sa tambuanan.
1: Tagna question.
0: Unsa man daw kuno mga kaigsunan nang atuang tubag mga kaigsunan diri sa tuang magnum tagna question. Tawag lamang 0917-716-1899. 0908-820-6211. 0917-716-1899. Pwede rasab na mga kaigsunan nga mga kuan kining mga number lagman eh. Sige! Unsa man daw ang tubag mga kaigsunan para sa tuang tagna question karon be. Unsa man daw kuno be? Oh, sa tuang mga Magnum friends nga naminaw karon, oh.

0: Anyway, sa topa na ko man. Unsa man ako ng mga kiksunan biyan tubag sa itong pangutana. Standby lang dahil para sa tuwang knowledge is power. Kumusta man di akaroon makiksunan ang mga ana? So, sumukayin ko na kay grave threat lang. Grave threat. So, kung grave threat lang di iPod ang ilahang basihan, which is, the question is impeachable ba? Mungin ay mukuan nga, ano? Oh, mukuan nga pangutana. Sige, drabi lang isigutanan. Objection, Your Honor. Objection, hala.
1: Ba't
0: ang pinakaudlo, ang pinakatumyan, is it impeachable? Offense para sa kwan lo ka? Oh. Ito na sila reklamos, ombudsman. Basig makasuhan lang, ano ba? Kinanglan pa may gindi impeach. Ba? Butang ta karon og kanang sa kuan ana lugan no. So betraying of public trust dito nila ibutang. So unsay kuan ani nganong makapa hisgot man nga makabetray ang VP president sa public, which is wala man takabalo sa unsang kinatibuk-an nga nahitabo. Nganong makaingon man tang part or ilalom siya sa betrayal of public trust. Kaya wa man sa takabalo. Nganong naisurya ni VP Sara nga about anang patay-patay. Ba? Wa takabalo. Bas hindi ka nang na-threat sab siya. Wala lang na ano sa video ba? Bas hindi ay una siya nga na-threaten or kinsa ba kayo nag-konsayahan, nagbahad or kinsa ba kayo, unsa ba kayo ang informasyon nga nakuha. Una lugar siya nga na-threaten, labi na sa itong Romanov nga kung ano. Sumoto lugar nga nakapagawas sa siya statement. Mobitaw na nga ang uno, ang kwan is kung mapatay ko. So ibig sabihin daan na siya daan nga nadunggan nga threat sab sa iya ha. So na siya nadunggan daan mo nang nakaingon siya kung mapatay ko ah. Na ko gi-hire nga tao para mo patay sab ni ano. Ba? Oh, so kada lugar lang basihan. No, pa man ay tabo nang mapatay. Saan man nakaroon nga mahimong threat, nga pa man nahitabo ang kondisyon. Sa kondisyon threat.
1: Tagna.
0: Conditional.
1: Question. Tagna question.
0: Murag lisod sa kwan ba? Part sa ano? Lisod sa part sa prosecution ba? Saan pa kano ba? Anyway. Alaon sa bakay tubag sa itong pangutan namin. Ang tagbalay hingdakpan o ang balay mangambak sa tambuanan. Objection, Your Honor. Ay, di mo daw, ilabot na. So, sige. Anaon na to mga Magnum friends, ha? Eh, parasab nga, ano ba? Anaon na to, paspasa sa oras, oy. Wala ikuan dia, wala tawag dia. Ah, okay, naminaw ka magnumincho na. Ito, okay. Alam, sige, may gabi din. Alam, si Ma'am Dirama. Alam, si Lady Import, naminaw. Okay. Sa mga Magnum friends na to din nga naminaw. Good evening. Delikado daw ang lagay. Bakit delikado ang lagay? Anong lagay mo daw ngayon? Dabi sa pagmingon siya, kumusta ang lagay mo dyan? Ano ba? Na naging ikubitok. Okay lang lagay, putos kayo ang lagay. Ay nako. Si Tito Preda Rama. Good evening diha. So, si Francine Valdez. May gabi eh, tubag sa daw kuno siya. Ang iya, planggana. Tulba sab ni siya. Si Chingkay Cabriana. Magnomencho, ako tubag anak kay Tubig. Dili Tubig. Okay. Kitsa pa man yato. Si Jay Evangelista. Kuya, good evening ni mo diha ngayo. Ha? Ngayo ko number. Ano ang number? Kani na may number dere o daghan dere. 0917-169-1199, 0917-716-1899, 0908-820-6211. Ha? Pili lang ang number. Ang number mo gusto? Thank you, kuya. Tawag siguro. Sige, tawag lang para kuan.
1: Tagna question. Tagna question.
0: Si Jigs Adriana. Adriana, uno. Adriano. Kani bitong mga pangalan sa Facebook. Sahi kay, malibog ka ba? Ay, sa linyo balibalihan ng... balibalihan ninyong pangalan ito. Murag ka ng kuan man. Pariani, yan ang nilwag. Nilwag. Ano siya? Sir, may gabi idea. Tagain na lang ko daan o 100 para ako kitubag. So, paong pangatubag sa? Nilwag. Alwin mo rin eh. Unsa mo rin eh. Ikaw, ito, ikaw ha, sabusabon. Malibog sa tali mo ha. Ay. Napoy. Sa mani. Sirin ka. Kanig bitaw nga mga Facebook user nga balibalihon ng pangalan. Nga pagumandain walay klaro nga kuan, walay klaro nga ano, nga mga picture na. Di kaya mailhan ba? Mabutang gyud kang troll. Ang meter ba karon? Pag makita niya nga ang imuhang picture is walay klaro. Ituring kaniya nga troll. Or kanang kung marabag ka ng ano, marabag ka ng threat sa social media. Kaya Mita, mangod ka ron, gusto niya makita ang imong mga informasyon. Yung imong pangalan kay Balibali. O na, rin ka. Tapos Karin, maniniday. So, Karin sir, hi sir, maying gabi idea. Nga, rin ka. Sabi sa nga pangalanan nga. Abi siguro ninyong kuan ba ka ng... wala lang kay kina si Mita upgraded mangod siya. Upgraded siya nga ga monitor sa maong social media. Mura na ba siya magawas nga na AI? Ida may gabi eh. Sadai. So mga Magnum friends na to diyan nga naminaw, tawag lang mo 0917-169-1199. 0917-716-1899 o 0908-820-6211. Miss Ida? Musta man diyang...
2: Good evening.
0: Good evening. Musta man diyang... Kumusta man diyang atong babuyan?
2: Babuy?
0: Adidi mao diay?
2: Ay! Baboy gitan, sir.
0: Baboy gitan. Kinsa may baboy, ikaw?
2: Kwan, hayop-hayop, dili tao.
0: Kwan. Ano sa mani mo tubag?
2: Ha? Mincho, kwan, kanang mga baktin.
0: Baktin, correct. Murag, correlated sa da. Related sa dimot ko, da. Baktin, baktin ng ambak.
2: Oh, okay. Balay naman. Balay gapon sa baboy niya. Iya mga baktin ng ambak.
0: Baktin ng ambak. Sige, tanaw na to ha. Final answer, baktin ng ambak. Yes!
3: Malikan yan! Malikan yan, baktin!
0: Sorry, dili baktin ng ambak.
2: Oh, again.
0: Nice shout-out. Shout-out ni mo.
2: Oh, shout out sa akong mga anak. Sa Baongon, nasa NSE, nasa San Agustin. Akong mga apo. Tanan. Sila diya, mga friends nako.
0: Okay. Sige, salamat. Salamat kayo.
2: Salamat po.
0: Bye-bye.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon.
0: Ansay tubag sa tong pangutana.
1: Sonat na question.
0: Si Jenna, Gina. Gina. Medyo kwansa. Okay. Masigulay kwan. So, Gina!
4: May gabi. Magnominso.
0: May gabi isad. Ang asa man eh.
4: Takas. Tubag ani min magnominso. Pero may nakadawat o gagman.
0: Ha?
4: Kadwa na mo'y nakatubag. Pero wala may nakadawat o gagman. Akong anak o ako?
0: Amo ba?
4: Ang last na ko anak kaning tunglusa bitaw iyang tubag atong pizza utso.
0: Lusa.
4: Wala man siya nakadawat gyapon.
0: Sige ato lang ikon kay basig na ay mga system ano lang. Sige mga system
4: pili,
0: error.
4: Pinili din na inyong paghatag sa lod magnominsa?
0: Dili man. Dili man pinili. Tanan man na tagaan.
4: Kadwa na manggod mi nakatubag, wala manggod mi nakadawat.
0: Basig na lay error ha tana ato lang ikon. Kaya na may mga usahay nga mga ano.
4: Atong pizza utso ang akong anak nakatubag atong lusa bitaw.
0: Sige tanaw
4: lang.
0: Sige tanaw lang nato ha kay ato lang pong paningkamutan nga ma mapalipayan sad mo. But anyway.
4: Kani nga number akong gitawag na wala gyapon ni.
0: Sige, so ato lang ikuan basi. Basi yeah. Dai nay error, basi nay error ang kuan na system. So ato lang ikuan ha. Ha?
4: Iklaro lang. Kita utso akong anak nakatubag tong lusa magnom minso.
0: Ano yung ikabalaka tagaanti kag lusa. Bitaw. Bitaw. Sige.
4: Ay,
0: dili. Ano tamang ilan? Oh, man tanang
4: ilan. Dahil na ba kayo min sa magnom, magnom, minto?
0: Di wa man min, di wa man min ang ilan. Basin na lay.
4: Magnom, min kayo, me.
0: Lagi, lagi, lagi. Salamat
4: kayo. Sa among Porok, Mulugan, El Salvador. Porok 5.
0: Wala man daw, wala man daw ka naghatag ng info. Wala man daw ka naghatag kag info sa instruction? Naminaw ka sa instruction?
4: Naminaw man ko ato itong ako nakadaog. Yan, wala man. Dahil akong anak din atong pizza utso. Naminaw ko siya kiyapon.
0: Dayon, naghatag man ka ka?
4: Ha?
0: Naghatag man ka kag info?
4: O naghatag man ko ato.
0: Sige lang. Ato lang ikaw na i-fix lang nato na ha.
4: Okay, ingon okay. Magod akong anak ganin na sama kanang ilad man ilang pagkuan ma kay gigasuan din namo natuglod.
0: Ay grabe sad. Wala ba sad na. Di ba pud na kon sad. Di pud na ilad. Kina man puy nga kadawat sad. So
4: dayhan na lang. Kasi sa manom inso. Mao gina kadadlaw among maghapon
0: pag. Kuan na namo imong kuan, imong pangalan, tapos imong number, imong address. Para sa kwan ha. So kwan na namo ha.
4: Atong pizza utso na. Katong akong anak, wala man diri akong anak.
0: So kwan na namo imong detalye ha para isinan namo ha. Wala ti lang ha. Sige. Salamat kaayo, ma'am. May gabi idi ha.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, question. Tagna, question.
0: Sa ato lang i-settle ni kay para di po mag-mahay ginitaon niya itong mga listener. So, basig kuan lang ah. Wala, may punta. Wow, may punta ng ilad po, di ba? Napod ba yung nakakadawat? Ba't siguro lang na ay kandang mga ano lang. Sige, alam na ato lang na nag-settle. Ay lang kabala ka, ma'am, ha? Sige. So, ala, sige sa itong mga Magnum Friends din, ha? Unsa man di ay ang tubag sa tong pangutanan, tagbalay hindakpan o ang balay nangambak sa tambuanan. Unsa man daw tubag anibi. Tawag lamang 0917-169-1199. 0917-716-1899. 0908-820-6211. Okay? So, mga Macron friends, nga naminaw niya, sige, tawag lang ma para sa tuwang tag na question. Sa itong pagbalik, unya tataon, mga kiksunan ning mga panahona para sa itong tag na question. Ang atong oras karon mga kiksunan, at oras alas 7.34.
5: We'll be back in a moment right after this station.
6: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
7: Galabad ba ang imuulo? Gapang luspad? Galuya? Walay kusog o galisod pag ginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom o Mighty C? Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utana, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency, anemia, busa, tumara o Mighty C. O sa kapotent alkaline vitamin C nga dunay 100% nga bioavailability. Ibalik ang kalagsika. Mag Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes na himutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page Klinika de Alternativo CDO.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
9: CDO Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
10: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
9: Ito ang idol ko.
11: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
12: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
13: You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: mga Macron friends, mga kaigsuna na to diha na mina. Alas, sige sa to nga para guban may gala, kinsa baka karoon nga to ang winner. Para sa tong pangutan, ang tagbalay, hingdakpan o gambalay, mga ambak sa tambuanan. Karon, ang hint nato mga kaigsunan, ingani. Ha? Tulon ni siya kabuok nga magka-related lang nga kining kuan, magka-related nga mga magka-related. Basta kay tulo ang tubag. Tagae ko og tulo nga magka kuan, example lang, example ha. Example pwede ni siya mao tubag ha. Tulo ka buok ha. Example. Notebook, lapis, ballpen. Ana, magka-related man sila. Or magka-kuan, diba? Notebook, lapis, ballpen. Ana. So, ing ana, tulo kabuok ang tubag niini, mga kaigsunan. Okay? So, hala, sige. Example lang. Example. Basketball, ring, bola. Muna siya. Muna siya ang tubag. Ingan na ang tubag, I mean, di na mao ang tubag ha. Hint na siya mga kaigsunan. So hint ni siya mga higala, ang isikadwa ang atong usas sa mga hint is kining tubag nato kasagara makita sa baybay. Ana, makita sa baybay. Sige. Tan-aw na to unsa man ang butangan na makita sa baybay. So, sa mga Magnum friends na to dyan, minaw. Ala, sige, tanaw na to mga kiksunan kung na makatag na baka sa to ang pangutanang.
1: Punto na mo'y huna-huna, inyong tubagon. Tag na, question.

0: sa Tambuanan. So bakit tubag ninyo ito mga pangutana? Hi, Dio Rons! May gabi, Dio Rons!
1: Hello! Magnamin siya!
0: Grabe, energetic!
1: Hello! Good evening!
0: Good evening kayo! Oh, good evening kayo.
1: Hello, Magnamin siya!
0: Wow! Saman!
1: Kumusta ka na, Magnamin siya?
0: Oh, okay lang, pirti! Nagiging ko, gwapuha yun kayo, stanan!
1: Gwapo, manggugan! Kita manggug ko sa email sa FB, di ba, Magnamin siya?
0: Oh, grabe kayo sa FB, ah! Grabe kayo,
1: Onso. Kita naman gugunin mo.
0: Ang kano
1: sa imong kagwapo magnomincho.
0: Sana. Ang dang grabe ni.
1: Ah, murag magnomincho, Taiwanese.
0: Taiwanese.
1: Taiwanese na kanang
0: kanabitong. Taiwanese nga nabulok.
1: Taiwanese
0: nga kawatan ana.
1: Ini kanang Taiwanese beauty.
0: Taiwanese beauty. Kawa, grabe ka. Panaugon tiya ka ron. Sige, ang sa may tubag ni mo. Atong hint, wait lang. Ang atong hint, ani ha, ang hint na to, mga butang ay mong makita kasagara sa baybay.
1: Ah, sa baybay? Oh,
0: dahil yung tulok answer ni siya. So, magka-related lang ni siyang answer. example lang niya, pero di ni maong tubag ha. Notebook, ballpen, lapis, ana, magka-related lang sila no. So, tulo kabok answer. Kasagarang tulo.
1: Oy, ayan,
0: Gilang kina may hint.
1: Sige
0: lang kina may hint. Atong tagaan man tikag hint. Ikaw ni bahala di unsay mong itubag anang tulo.
1: Try lang. Ah, sige. Basta lagi ko'y makita sa dagat.
0: Ah, sige. Unsa ang makita nimo kasagara sa baybay? Ang tubag sa tong pangutana ang tagbalay hingdap pa nung dayon?
1: Kanang bitong pukot.
0: Oh, dayon. Katulo.
1: Dayon. Bugsay.
0: Bangka, pukot, bugsay. Final answer?
1: Yes, Magnomencho. That's my final answer.
0: Grabe. Imuntubag nga!
2: Mali ka niyan! Mali ka niyan, kapatid!
0: Huwag na
1: akong
0: maong. Tanga na, Magnomencho. Para...
1: Pero
0: i-shout out lang.
1: Kung imukutang na ako, mag-shout out na yun ko.
0: Ah, sige, shout out lang. Sige, shout out niya, go.
1: Shout out na ko sa Ma'am Derama, always na minaw. Hi, Ma'am. Good evening. Dayon ka, Ma'am Silya Longgakit sa Gusa. Happy listening. Dayon kang Ma'am NW Moore. Dayon kang Ma'am Kusita Kagadas. Kaya na akong pangalan na kuminsyo, kanan sila loyal, kanan sa Magnum. Dayon si Mr. and Mrs. Mary and Jesse Ocob. Dayon si Sir Hill Anok, happy listening. Kay Ricky Bonan Family, sa Basen Family, sa Dylan River, Mr. and Mrs. Oriental, kay Eman Salonan Family. Dayon, tanan-tanan lang na akong friends. Ay, oo ako, Mads. Sorry.
0: Mads.
1: Si Mads Becky Kabaktolan and Dodong. Good evening sa inyong duha. Dayon si mong co-pilot na po nagwapo. Hi, sir. Salamat sa pagtawag. Salamat sa pag... Salamat sa pungkol na bali. Most especially... Oh. Ay, napati. Ay, sorry. Si Kuan. Ako, amin ko na minokalong kusok na pag-ing radio. Si... Boyet Badumar and Kyle Hector. Happy listening sa inyo duha.
0: Oh, Hector.
1: Uy, ako, sweetheart. Sinunta Basan, happy listening. Sweetheart. O, so tanan-tanan ako mga friends na minang karon. O, sa imo magnominjo nga gwapo po. Oh. Ay, napadi ay. Sorry. Kasi like, sorry.
0: Oh, sige.
1: Ma'am Silindoron. All coming from... Ay, napaway. Hindi na lang si Heidi Ron sa Balita o Servisyo. Magnum. Thank you. God bless. Magnum in show. Bye.
0: Okay. Salamat kayo, Ma'am Heidi Ron. Bye-bye. Mubalik naman lang sa pipila ka mga pahin ng mga keksyonan sunod na ito ang Magnum News Alert para sa ito ang alasot sa mga keksyonan na ito. Oras alas 7:58.

0: That song was brought to you by Presto Creams.
1: Magnum News Alert!
2: Oras, alas 8:03 sa kagabion. May galang balita, karong orasa. Gibotyag ni IBP Misamis Oriental Chapter Board Member Attorney Robert Maestre nga dili maom sa freedom of expression na pahayag ni Vice President Sara Duterte sa pagbahad kang President Ferdinand Marcos Jr. First Lady Liza Marcos, ingon man si kanhi House Speaker Martin Romualdez, mato ni Maestre nga sagad sa freedom of expression, magpahungaw lang sa kapungot o pagpagawa sa karismaya sa gobyerno, ingon man sistema o reforma ni ini. Gidugaw pa ni Maestre nga dili na mahauma sa freedom of expression kung adunay elemento sa krimen.
3: Yes, that is correct. Mopod akong personal nga take, no, observation na nga dili na pod sa personal of freedom of expression. Okay. Usually ito mga freedom of expression, nagpahungaw ka lang sa imong kapungot sa gobyerno, no? Nagpahungaw ka sa imong kadismayado sa atong sistema, no? Imong nanawagan ka sa mga reforma, dagan. Pero freedom of expression nga warag na na siya ay ga-border na siya with the element of crime, dili na pod na siya magnum.
2: Ang pamahayag ni IBP Misamis Oriental Chapter Board Member Attorney Robert Maestre, samtang nagdesisyon ang House Prosecution Team nga dili na ipresentar sila OBP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez o House Legislative Security View Executive Director Captain Belinda Bilio sa witness stand sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mato ni Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan nga napamatud-an kini sa milabay nga pagdungog sa mga gilauman o napamatud-an nila Lopez o Bilio base sa ebidensya.
4: From the evidence presented and from everything in consideration that we will not present these two witnesses. And on that note, I will also say, we know when to stop. And this is where I stop. Thank you. We have said, and I have said, on behalf of the public prosecutors, your honors, that we will no longer be presenting Attorney Zulaika and Zulaika Lopez. And your honors, in addition, because the testimony of Captain Belinda Bello is merely corroborative, she would have been presented only to corroborate the fact that there was a transfer order made in the detention center, and that transfer order had been the subject of the video or press conference of November 23, 2024.
2: Ang pamahayag ni Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan. Ogron sa tong Magnum News Hunter, Miss Carmen 2026 Coronation Night, sugdan sa dili madugay. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 23, Kia Abel-Yanosa.
1: Magnum News Hunter.
5: Yes, sa magdabasing no, hingpit na magisugdan sa toaga po siya sa bagay kami ng pag-asug, kanyang coronation night sa Miss Carmen 2026 po magdabasing. Kung ganyan ngayon, there is my St. Mary's Academy sa ilaha po nga covered court series na inisipitan po nga barangay Gikaingon na 15 ka mga kandidata ang ni Salmo sa maunga indigay po magdumatsing gikan sa zone 1 hantod sa zone 13 din eh, sa Maya Barangay Carmen. Napansawala pa kaning coronation night magdumatsing doon na iuna nga tulong magikorunahan. Ito na tulong ka mga napili isip pa best in swimsuit gikan sa Maya zone 1 nga mao si Abigail Patlon zone 3 nga mao si Ana Marie Aguro sa zone 4 mao si Ethel Franchi at pati niyo magdumatching. Ganiman, doon na po'y na-gitang ha, kung nag-ipili si Pab Top 3 Best in Closed Door Interview nga mao sila si Miss Ana Marie Cassandra Aguro gikan sa Zone 3, sa Zone 4, gikan si mao si Ethel Franchette Patinio sa Zone 13 nga si Pinya po magdumatching. So, kaning Miss Carmen 2026, doon na ipito ka mga judges po ang mupili ani magdumatching. Kung di, ang kini mga beauty pageant enthusiast gyapon, huwag ang kini gilakipan usab ni City Tourism Officer Martin Talapara Naglikan ni City Councilor J. Roa Pascual po samtang ang maong kaning Miss Carmen 2026 buda magdumatching, maingon nga medyo exciting po kini siya. Kayo man sa siyam katuig nga walay gikurunahan isip pa Miss Carmen kay last na itong 2017 gikan ka nga Alexis Maribel Ban pud magdumating karon pa ni balik ang mao nga kaninga pagapili sa bago pud nga Miss Carmen 2026 pud magdumating. So karon na ang presensya ni Kapitana Kikang Uy diri sa venue lakip na yapon nga mga kagawad pud magdumating ug gikaingon nga posible nga moapas dinhi sa mao nga patigayon si Mayor Lando Clarix Uy pud magdumating gisip ra siya mo saksi sa kaninga pagpili sa musunod nga Miss Carmen 2026. Kung ito nga mabatay na palibot mo yun magdumatsing, dahil pa lang sa may gawas ng bahin, nagkatag na usaban nga kanyang mga tanod o mga polis, gikan sa Police Station for Carmen, nagabaras-baras sa palibot sa area, rin magsiguro nga wala gid po yung mga kagubot o magdalag kagubot nga makatigaw po sa mao nga kanyang gipahigayon ka ron nga coronation night po magdumatsing. Samtang sa sunod nga bahay, nagparayan pag-ihapon nga, gasing abot ang mga tao abot mo lantaw, aning naisipitan gid po yung coronation night. So, ito nga pagbalik magdumatsing, unya, makahatag kita gado in Italy, labi na kung unsa po yung mga may tabo, o pinto po na mga pagkurunan sa kanyang mga minor awards, yung mga major awards, at magdumatsing, labi na kung kisa po na nga mapili, isip pa bago nga Miss Carmen 2026, saman nga ginahunong nito nga 2017, uga karon nga nibalik na sulod sa Siam katuig. Ito na ipos ng balita, gikan dire sa maya St. Mary's Academy, Barangay Carmen, at ang asyudad, kinis magdumis sa 2023, kaya bilin sa balita o servisyo, magdubradio.
2: Salamat ang Magnum Hunter 23, Kia Abelianasa. Mga higalabati ang Magnum News Alert. At ang dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
6: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit Sikat! Magnum Hit Sikat! Hit Sikat!

dance floor into a one.

0: ang papaminaw mga Macron friends, mga kaiksunan na todya nga nakatunin karon sa tuang programa. Good evening, good evening, good evening. Alas sige sa ato nga panag-uban may gala karong gabi una wapigit itaw na tubag ang atuang pangutana mga kiksunan. Anyway, sige lang batig basig matagnaan rapod sab karong gabi una ha. Okay, sige. Usbon sa nako mga kiksunan para sa atuang pangutana atong balikon ha, kaning atong pangutana karong gabi una. Ang tagbalay, hingdakpan o ang balay mangambak sa tambuanan. O, siyempre, nga to ang hint. Makita sa bye-bye. O, sige daw. Tanawin na ito kung sa'yo. Tulog ka answer ni siya, mga kiksunan. Ha? Para sa kining, sa nasangpit lugar nga pangutana. Tawag lamang 0917-169-1199, 0917-716-1899, o 0908-820-6211. Okay? Sa tubag sa itong pangutana mga kiksunan. Alright!
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, tagna, tagna, question. Tagna, question.
0: Ayan, si para sa itong caller ganina ha. Miss Mandy Kuliti. Miss Mandy Kuliti. O si ganina murak Aida, siguro ito yung gingag... Mandy o kanang sayang anak. Na-load na nato imuhang kwan ha, imuhang load ha. Congratulations sab sa kanon sa imuhang dao. Mo na tong isiguro sab nga matagaan og kanang kwan sab. Kay para malipay sab nga to ang mga Magnum friends. Okay, na-load na ha ang imuhang premyo. Pahalipay lang gyapon na siyempre sa tuang Magnum Radio ni Miss Mandy Kuliti. Apil siyang anak. Okay? So, congratulations, ani ron. Kani pagyod ning mutubag ani. Kinsa ba kay makatubag ani karon tawag lang 0917-169-1199. 0917-716-1899. 0908-820-6211. Okay. Line caller ni? Line caller si Linda. Hello, Linda.
2: Hi, man. No mention. Ang
0: lemon
2: ng
0: harang
2: tabi lang. Oh, siya. Ilan ako.
0: Palinda-linda. Anyway. Mga ganun. Akong
2: tinood na pangalan.
0: Ah, Linda. Mga ganun tinood na pangalan. Pero ang lady...
2: Yes.
0: Lady M.
2: Lady M is my code name.
0: Sige, sige. Linda. Linda.
2: Yes.
0: Kumusta man si Linda?
2: Okay, wow.
0: Wow, alay.
2: Nag-andam na dahil kay mag-dialysis na po doon nga.
0: Mm-mm. Nag-uwi ka lang, eh. Grabe basad niyo, eh.
2: Sige, at least. Good. Long time naman, ha.
0: Long time, ano na gud na?
2: Lifetime.
0: Lifetime na gud in town, kaluoy, sad ba? But anyway, basta kay malipayon ga punta nga nang inabuhi.
2: Malipayon kay naman ang akong inspiration ng akong yaya.
0: Sana all kayo. Anyway, sige Linda or Lady M, unsa man imo ang tubag sa tong pangutana?
2: Kami guest ang nasa akin nung ka makita sa baybay.
0: Tulo ni kabok pangutana. Ah, pangutana. Tubag.
2: Ang ako, kanang akan balas. Isda o mga shell.
0: Isda, shell o balas. Wow.
2: Yes.
0: Bye-bye kayo, no? Yung mga shell. Bitaw, imong tubag. Nga balas, isda o shell. Yes!
3: Mali ka niyan!
0: Sorry, Dili, is that balas og siya?
2: Okay, lang, I'm a problem.
0: Sige, okay lang. Nice shout out ni Lady M. Shout out
2: na ko nang nag-islang ganina kayo.
0: Oo, grabe yun. Islang kayo, islang?
2: Loya, good friends of nako pang uban si natin dito sa bakulat. And then, kay Conday, Inday Villamor, Ma'am Selena, Ma'am Derama, Angie, kumampo, Christy, takatag. Emo, especially sa akong may loved ones na nagpapakapasakang dugan. our one and only Mitchell Shower.
0: Mm-mm. Okay.
2: Thank you, Mitchell.
0: Salamat.
2: Thank you.
0: Salamat, Ma'am Lidia.
2: I'm always number one sa Cagayan.
0: Wow, sana. Thank you so much. Maayong gabi. Bye-bye.
1: Punto na mo'y hunang.
0: Huwag!
1: Tubagon!
0: Wapagin in town na tubag. But anyway, so, ito lang nga pa rin kamutan. Nagyahapoy mo tubag kung pangutana na to. Okay, nagyahapon. Hulat ng taana. Okay? Hulat lang taana, ha? Okay, kuan sad. Para sad nga, ano, basindig ka nang makatubag ani karon. Congratulations sa imong kuan. Ikaw ang winner, pero wala pa man, wala tulad lang ta. Usbon ako ang tagbalay, hingdakpan, ug ang balay mangambak sa tambuanan. Ang hint na to ani tulokobok tubag. Magkaano lang ni, magka-related lang. Unya, makita lang nimo sa baybay. La sige. Doon sa man daw nabi. Para na agi mas kuan gyud nga hint. Ato namang gipang nang hibal-an ang kanang kuan. Mga tubag. So katong mga tubag ato nga nitong previous na to nga mga caller. Kato moy naay usa ato nga sakto. Naay isa nga sakto. So duha tong dili. So dapat ang tulo ani mo isakto. Si Bebe, mga Bebe.
4: Gabi, magmamintyo.
0: Kumusta man di ang subugo?
4: Wala ulan.
0: Bahalang. Ayos, lagi.
4: Bahan na ba din sa iyo na dire ay natutlang kita mong balay sa tubig. Baka katong basyang.
0: Pero nilutaw niyong balay.
4: Wala nilutaw pero among mga butang nanlutaw.
0: Anyway. Hay. Sige, unsa man imong tubag, Bibi?
4: Kuan magmamintyo. Ay, amang pera ako sa imo. Ang imo pito nagkadugay, nagkadugay bitaw, nagkalisod imong tagna.
0: Nagkalisod.
4: Nagkalisod.
0: But anyway, kuan ra man kanang imo ra man makuha sa logic, sample lang kuno sa bye-bye. Tulog ka kuan, so depende na ni mo unsa mo tubag.
4: Nosebleed ta ba? Nosebleed.
0: Bitaw. Sige, unsa man imong tubag?
4: Kuan magmamintyo kanang isa. Lampay kinason.
0: Lampay?
4: Lampay ba kanang crab bitaw nga kananda.
0: Okay. Isda.
4: Lampay kinason.
0: Crabs.
4: Kinason.
0: Okay. Oh. Sige, mga lamian ra ba kayo? Lamian ra ba kayo? Lami kina ko
4: ba? Tinula.
0: Oh, halang-halang rin. Ah, basta lagi kina. Oh, sukaan rin. Ah, basta kayo. Bitaw ay. Sige, imong tubag nga isda, alima, crabs o kinason.
4: Kinason.
0: Okay. Imong tubag is...
3: Mali kanyan.
0: Wow. Actually, na isa ato sa...
4: Nagkalisod ba?
0: Sunod, ano eh, paglisod na kayo, mas dako-dako na nga premium. Anyway. Sige, unsama, kinsa, shout out ni Madia Bibi.
4: Shout-out na ko tanan diya mga staff sa Magnum Radio, sa akong pamilya, sa akong mga friends. Alam ako, tagsa-tagsaungan, nagarma kayo. Salamat kayo, Magnum Mincho.
0: Okay, salamat kayo. May gabi diya. Bye-bye.
1: Punto na mo'y huna-huna, inyong tubagon. Tagna.
0: Inong taka ko noon. Standby lang dahil nun niya para sa tuwang kwan ha. Magnum knowledge is power. Siyempre sa to nga panag-uban mga kiksunan para sa to tagna-tagna question kinsa makatagna sa tong pangutana. Ang tagbalay hindak panugang balay mangambak sa tambuanan. Na itulok kabuk answer makita lang nimo sa bye-bye. Para sa tong tagna question niya tataod sa tong pagbalik at oras alas 8:28.
5: We'll be back in a moment right after this station.
6: Tagnong Radio 99.9 News and Music. News and Music.
7: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

Dalang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares, ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files, ug personal information sama sa credit card, bank accounts, ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio. Sa musika, balita o serbisyo Magdum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: kining katang giatud kaninyo sa Globe G Fiber Prepaid para sa kusogong paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget. Mag Globe G Fiber Prepaid na.
1: Magnum Hit Sika
2: with Magnum Mental.

kanyang tanan mga magnum friends. Sa today ang nakatunin ka sa itong programa. Good evening, good evening, good evening mga higala. Balik sa itong programa magnum hit si Kat. And siyempre para sa itong panaguban may gala karong gabi o na Dris, pagyapon na ito ba ang itong pangutana ha? Para sa ito ang pangutana karon balikon ta may gala ang pangutana na ito karon. Is tagbalay, hingdakpan, ug ang balay mangambak sa tambuanan. Oh, so unsa lugar ka na makiksunan sa tuang kwan ha? Standby mga gala para sa tong tagna-tagna question ni Ana. Well, hulat-hulat gyapon takit sa imo tubag. Kay basindeg, basindeg ana gyapon. Oh. Oh, nay mo tubag sa do. Si Vicky, Vicky kabaktulan? Vic, ha? Umura na gyapon eh. Alam mo yung gabi idea sa mga kwan, mga magnum friends na to dia. Mina ko ron. Si Vicky man siguro ni Vicky. Mina ko ron. Si Vicky man siguro ni Vicky. Hello, Vicky!

0: Mga gabi, agamin
1: sa. Oh, mga gabi diha. Kumusta man ang imong gingharian o kwan diha? Imong mga ano?
0: Ani nga kung si kuba makakuba ko sa imong question. Gani nga kung kapo ako makaansi ko sa imong question.
1: Gani na lang kasa kwan? Oh. Sige lang. Medyo murakuan mga kunya to ang ano? Oh. Anyway, so, unsa man imong tubag?
0: Akong tubag kuan. Sakayan. Tao. O isda.
1: Sakayan, meaning bangka.
0: Bangka.
1: Bangka, tao, o isda. Final answer?
0: Final
1: answer ha. Imong tubag nga sakayan or bangka, tao, o isda.
2: Mali kanyan kapatid.
1: Wow, bigya
0: po. Ano ba yan?
1: medyo lisod-lisod gini ni nga. Medyo lisod. Medyo lisod gini ni ba? Anyway. Basta kay ang usaan to tama. Ang usaan to tama. Sige. Bitaw na, shout out na lang mo dya, BK.
0: Shout out ko lang sa mga kwan, mga amigas. O mga amigos. Si EDM, Hyderon. Sila pa si kwan, John Belribas, si kwan, Renan, si Isabel, and the Wyatt, o si Susan Melitun, o sa Imo Dayon. Why?
1: Okay, salamat kayo, Ma'am Vicky.
0: Thank you, my gabi.
1: Okay, thank you so much. Unsay tubag sa tong pangutana, balikon ta, mga kiksunan, ang pangutana is...
3: Tagna!
1: Ang tagbalay hingdak panok ang balay mangambak sa tambuanan. Tulukap tubag ni siya, mga kiksunan, makita na nimo sa baybay. So, ako na lang ning ikuan na, i-run down gamay ang katungkan. Dili siya bangka, dili sab siya fairly shell, dili sab crabs, dili balas, dili tao. Munang mga run down na to ng mga dili mo ang answer. So, siyempre, katong mga nangisgutan sa itong mga, mga gatubag, nga wala ko na kwan, so usa to ang mga motong mga answer, so kat i-combine lang ni mo tong tulo asa tutulo usa kay dili bangka, dili balas, dili crabs, dili sa putong ba na pearly shell, charot lang, dili tao, di bangka. Ali si Julieta, may gabi eh.
4: Hello, good evening.
1: Taga-asa man si Julieta.
4: Taga-kuan ko. Taga-Cagayan.
1: Cagayan Valley?
4: Cagayan de Oro.
1: Asa man dapit sa Cagayan? Asa man dapit diri sa siyudad sa Cagayan?
4: Oh, sa Makasandig.
1: Wow, Makasandig. The place that you can rest. Ngano man? Oh. Musandig man ka. Bitaw ay. Sige, Ma'am Julieta, unsa man imong tubag?
4: Akong tubag. Number one, Alimango. Sunod, Kinason. Sunod, Banagan. Banagan. Alimango, Kinason, o Banagan.
1: Okay. Sige, muna yung mong tubag, Alimango, Kinason, o Banagan.
2: Mali kanyan, kapatid.
1: Sorry, dili mao. Bitaw, nai isa to sakto. Bitaw eh.
4: Wala na,
1: sige lang. Naka-shout out niya, ma'am.
4: Wala na, shout out, sir.
1: Sige, salamat kayo, okay. Ma'am Julieta. Bye-bye.
4: Okay, thank you.
1: Okay.
3: Tinamoy, huna-huna, inyong tubagon.
1: Hala.
3: Tag na, question.
1: Wala naman na itiigong oras. Nahurot. Nahurot man sa tagna. Tagna nga di matag. Sige lang nga kani ako lang ni siyang i-reserve sa sunod. Reserve lang nako ni Bata. Kanaw na to. Basta kay sunod lang lang. Wala na tayo igo oras. Ala, basig na pa diha. Ato na lang hotdon ni Ninay Cooler na. Sunod na lang tayo mag-isgot na knowledge power na to. Okay. Pila naman rin ni ka. Wanday. Napa. Oh, so basta kay dili kinason, dili crabs, dili bangka, dili bugsay, dili balas, dili tao. Okay, moto ha? Ang tubag. Dili crabs, dili shell, dili balas, dili pod bangka, dili pod tao. Sa patong tubag nga di kining sa ni. Managan. Dili pod na. So unsa pa mga butang mo makita sa bye-bye? Pero ano man gitay igong oras, pasensya kayo. So salamat kay kaninyong tanan mga kiksunan. Reserve na ako ning pangutana perting lesud. Kareklamo si Kwanoy. Kareklamo si ano si Biki. Anyway, sa itong panag-uban, salamat kay kaninyong tanan. Ug sa itong mga Magnum friends nga naminaw karon sa itong Magnum Heat si Kata. Tag na question karong gabi. Una, salamat kay mga kiksunan para sa tuwang Magnum Heat si Kata.
5: Magnum Heat si Kata.
1: Kini lang gyapon ang banggita na bipa sa panahon na homo sa PIN. Magnum Mencho, kabaktulan liminhon ng Cagayan de Oro. God bless kaninyong tanan. Bye-bye!

0: Kining katang giatud kani niyo sa Globe G Fiber Prepaid para sa kusog og paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget. Mag Globe G Fiber Prepaid na.
1: Magnum Radio time is exactly 9 o'clock.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras, alas 9:01 sa kagabion. May galan ang balita karong orasa. Gipasabot ni Consul Eric Salcedo, Committee on Utilities sa Konseyo sa Siyudad, ang bagong water supplier ng Agua de Oro Resource Incorporated, gusama sa kasamtangang mga water supplier dini sa Dakbayan ang ilang water services. Mato ni Salcedo nga pagpakandam usab kini isip pa sa puruhan na sa pagkulang sa supply sa tubig, particular na sa westing bahin sa Dakbayan tungod sa mga development sama sa pagdaghan sa mga subdivision, condominium ug uban pa.
5: Kining bagong supplier ang Agua de Oro Resources Incorporated. Susama ra gyapon ni siya sa GA Hydro South Malibago, Mindanao Water Cooperative nga previously giaprubahan sa kining City Council nga Level 3. Ang Level 3, pwede sila nga maka-supply, maka-distribute o maka-connection sa mga metering. Kayo ra gid gyapon may kalainan kuno ko sa GA Hydro. Wasting abahin. Okay, napasalamat ko ng wasting abahin kay nasayo grabe kayo ang development niya na adya ang landmaster, na adya ang ubay-ubay ng mga condominium sa SM na ng condominium, pilago na ka unit na diya. Niya agatubo po ang daghan kayo ng subdivision sa wasting abahin. Muna, nga nanagana na daan ta, ma-shortage kita o mabutang pa na ma-shortage kita sa supply na to sa nagpasa og resolusyon na interposed objection sa application sa Agua de Oro Resources kay wa may manalkansi ang syudad ani kay wa may manimbol ba unsa dia.
4: Ang pamahayag ni Konsehal Eric Salcedo, chairman sa Committee on Utilities sa Konseyo sa syudad. Samtang giklaro ni Defense Spokesperson Attorney Michael Puwa nga trabaho sa depensa ang pagkwestiyon sa mga detalyadong giluwatan sa testigo sa prosecution team. Mato ni Puwa nga anaa sa impeachment court ang gahom sa pagdesisyon kung adunay kahulugan o tinuod ang mga ebidensya.
6: Ang purpose lang naman talaga ng cross-examination in general is really to test the credibility, di ba? At ng witness para matest din natin yung truthfulness ng kanyang testimony. Whether it's material or immaterial is something that is left to the discretion of the Honorable Impeachment Court. Of course, we have our views. I'm sure the prosecution has their views. But ultimately, it's the court that decides what is material and what is immaterial.
4: Ang pamahayag ni Defense Spokesperson Attorney Michael Puwa. Ug karon sa tong Magnum News Hunter, Oro Women's Association gipabot sa Capacity Building kalabot sa OSAIC. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 23, Kia Abel Yanosa.
3: Magnum News Hunter.
7: Gipabot man ba ang Capacity Building kalabot sa online sexual abuse or exploitation of children sa OSAIC. Ingon man pagbutya sa ilang constitutional bylaws ang 83 ka mga miyembro sa Oro Women's Association karong adlaw. Likip sa mga misal mo sa mga miyembro sa Oro Women's Association na gusto ka station nga giorganisa sa SWD alang sa pagkakumodaro sa mga kabainan nga na sa marginalized sector. Ang mga initiative ba ubo si sa SWD Oro Women's Association ubo sa pagpangulo sa CSWD Oro Women's Association of Focal Person Mary Appledon Tabaka sa mga kaliwakan yung mga siguro nga wala yung mabihan sa sa kabainan. Ilabi na sa pagkabalo sa impormasyon kalabot sa usay kung paglikay ni inilikip ang pagkigambigit sa matagusa sa pagmugna o constitution bylaws mga magsilbing giya sa ilang asosyon. Samtang magnamatching no, sa parayan karon nga Miss Carmen, nag-i-proclama na ang kanyang mga special awards po at magnamatching kaya ba pamaniya nga nadugang gikansel lang nga pag-asugod. So, ang gikonsiderang kung na nakarawas sa Miss Congeniality Award, maulang lovely heart Adam po magnamatching. O kaya siya po kihapon ang Miss Photogenic. Kaya siya sa Zone 9 District 2 sa Barangay Kamen. Samtang ang best introduction number maon si Zone 3, Ana Marie Cassandra Aguro. So karoon, nabuhay lang ito po sila ka nagpresenta. Silang mga swims sa lola pa man nga. Tapos po na pagpili sa tulo ka mga i-proclamar. BBC pa best in a swims. Samtang karoon mga panahon na nagkatagustan sa kaningyang mensahe. Sa si Kapitan Kikang Uy kalabot po sa mga naitabogit po ng mga kaliwan din ay sa pagkapa sa ulog sa piyesta sa Barangay Carmen. Sa pagtali ko niya, makatagi ng dugo ni Tali, kalabot din ang hanap na yun, Mamis Carmen 2026. So, pagkita nga rin po, ikan sa CSWD o gas sa konseho sa Barangay Carmen. Kini sa Magdumi Santo 23, kaya binang nasa sa Barangay Carmen, Surpisyo, Magdum Radio.
4: Salamat. Salamat sa Magnum Hunter 23 Kia Abel Yenosa. Mga igala na bati ang Magnum News Alert. At ang hinuga nga na isa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chingintilina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: gabi mga Magna friends. Happy Tuesday sa inyong tanan. Kamusta? Hinaut nga bisan unsang inyong naagian sukad paganiha sa buntag, matrabaho man na, eskwela, negosyo, o bisan kapoy na usahay hunaunaon sa kinabuhi Magna friends. Karong nga gabi, panahon na sa pagpahulay, labi na sa inyong mga hunahuna, o maminaw lang ta sa mga paborito ninyong mga awit na makapahikap sa inyong tagsa-tagsa kakasing-kasing. Welcome to Magnum Songs of the Heart, ang inyong kauban sa gugma ug musika. Dini lamang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sirio and Misor. Kini si Magnum Apple Pie, ug syempre, ako gyud ha, exclusive na date ninyo this evening. Hinaot inyo kong sabayan karon Magnum friends hangtod unya sa tungang gabi-i. Ug salamat pud ha for making us your choice this evening to keep us company in whatever you do and wherever you are right now. We'll do our best Magnum friends to make you feel light and easy on a Tuesday. Meantime, as usual, loaded gyapon ta with love, life, and even hope and variety of beautiful music. Mga awit nga makapareminis ka natong tanan, especially sa gugma na atong nadawat, sa gugma na atong gipaabot, ug usahay Magnum friends, sa gugma nga nagtudlo nato og kusog bisan pa sa kasakit. Ug syempre ha Magnum friends, dili mawala ang atong mga paborito mga bahin sa programa for tonight. Song for someone special, kung adunay usa ka tawo nga gusto nimong pasalamatan, kumustahon, usultihan man lang, I'm thinking of you. Kini ang imong higayon tonight. Kay usahay ang usa ka kanta makahimo sa dili nato masulti sa ordinaryong mga pulong. We also have life that gives beat to your heart. Unya lang nataod-taod mga Magnum friends, mga stories bitaw nga mga makapahinumdum nimo ug maghatag kanimog inspiration, strength ug rason nga makapadayon bisan unsa pa ang inyong giatubang karong mga panahuna. Kay ang kinabuhi magud Magnum friends no, mas nindot kung adunay paglaom ug kasing-kasing nga kanunay nagtuo. Siyempre, ang climax sa dili pa matapos ang gabi-i, particles, di ba? May dili man kinahanglan seryoso tapermi Magnum friends. Usahay, pinaka-simple nga pahiyom, makahimo ka nato og dakong kausaban sa atong gabi-i karon. Atong kiligon o pag-aanon gamay ang inyong kasing-kasing pinaagi sa mga sweet o feel-good kaayo nga moments. O para sa mga dunay gibati nga kasakit karon, mga kapakyasan o tingali, adunay wala pagyapon maka-move on. Have no fear, mga Magnum friends. Ayaw lang yun mong kabalaka, kay wala ka nag-inusara. Aduna tay mga words from the heart later, mga Magnum friends, kana mga pulong na hinaot makahatag o kahayag, galinaw, paglaom. Kaysa dili pa kita matulog karong gabi, Magnum friends, gusto nato nga ang atong kasing-kasing dili puno sa kasuko, dili po daghang mga pagdumot nga pagbati o kabugaton. Hinumdumi, Magnum friends, nga ang pagbuhi sa kasakit, dili pasabot nga nalimot na ka, diba? Apan ka na, nagdesisyon ka nga dili na nimo tugutan ang kasakit nga mupugong sa imong kalipay. Kung namoy mga love messages, mga hugot, uban pagilog, lihok sa mga hearts, o song requests, i-message na sa comment section sa Magnum Live or i-PM lang kami din hiya aron mabasa na nato Magnum friends. Basta ha, walang iwanan, kay diri sa Magnum Songs of the Heart, gugma ang puhunan. Sige Magnum friends, as we officially begin our love journey tonight, i-plastar lang og tarong ang inyong mga kaugalingon. Unload your stress. Open up your hearts. Release your bitterness. Kaya again, sugdan nato kini nga programa nga dili away kun dili gugma. So tell me now Magnum friends, are your hearts ready? If you're ready, then let's do this. Turn up the volume, keep your hearts in tune, and let's make this evening meaningful, relaxing, and filled with love. Because here on Magnum Songs of the Heart, every song has a story, every dedication carries an emotion, and every heart finds a melody.
1: I think

0: Magnum Radio time is exactly 10 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 10 punto sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gibotyag ni Glenn Rohead being mabilin ang pagtukod sa bagong fish landing complex nga nagkantidad sa 300 milyon sa peso sa kundin mo kini ang itutukan karon sa local government unit sa Cagayan de Oro. Nunot na sa kasabtang problema sa Bulwa fish landing area. Mato di mabilin nga naakaroon ang buhatan sa DNR ang hangyo sa syudada alang sa land ownership sa katukuran sa mga proyekto kundi in donasyon sa Barangay Bunbun ang maong luna.
4: Ultimately, ang direction sa city is maghimo gyud og another fish terminal complex nga nahisubay na, no? Mm-hmm. Ang mga support facilities nahisubay sa requirement dinha sa environmental laws, no? Oh. Na na siya kaugang gaulingon nga storage area, kumpleto na siya. Pinanata karon sa pagpanalay sa Yuta, no? Kay ang gamiton diya nga ano is agreement donated by Barangay Bunbun. Okay. So nana sa DNR ang atong ano request para sa land ownership ana. Actually gipaningkamutan nga karon tuiga makasugod na.
5: Okay.
4: No, nanay design. No, nanay nagbisita sa kay Mayor Clarex, no? Kauban ang BFAR, kauban ang City Agriculture Office para gyud mapadali ni siya kay urgently siya kay kaning existing na to nga fish landing medyo problemado na gyud, no. Actually ang investment cost, I mean base sa atong update sa project kay kada semana man gyud taga meeting ani Magnum Juno ang galit gyud ani ang Agriculture Office naa sa mga 300 million nasulod na siya sa development plan, nasulod na siya sa allocation sa city.
3: Ang pamayag ni Glenn Rohead being mabilin. Samtang giklaro ni Deputy Speaker Janet Garin nga dili tumong sa Senate Impeachment Court nga tumbukon ang kriminal nga tulumbago ni Vice President Sara Duterte inay nga sutaon kung ayan pa ba siya nga magpabilin sa pwesto subay sa ligasyon na ebidensya nga giatubang bato kaniya. Mato ni Garin nga dili pareho ang pagdungog ubo sa konstitusyon kung itandi sa usa ka kasong kriminal sa korte.
6: Impeachment court ay hindi korte kung saan sinasabi mong kriminal ba o hindi ang isang tao. Ang impeachment court ay tumingin kung ang isang tao ba na ibinoto ng taong bayan ay karap dapat na manatili sa posisyon niya o hindi. At kapag sinabi natin betrayal of public trust, ang ibig po sabihin nito ay pagtataksil pala ng taong bayan.
3: Ang pamayag ni Deputy Speaker Janet Garin. Ugron sa itong Magnum News Hunter, katungod sa mga cyclists nga makadagan sa dalan, gisugyot sa City of Cyclist Group sa Balitaog Serbisyo, aniya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum News Hunter!
7: Gisugyot ka lang sa grupo sa mga cyclists o City of Cyclist Group. Sa tuwang takpayana ang pag-put up or ang pag-plaster sa mga kining cycling lane na diri sa mga kadalanan sa tuang siyudad na. Kini ang kabutiag ni Mr. Pat Pangantihon, ang club representative sa Team Gahi CDO Cyclist Group. Tungod sa pipila ka mga panghitabo, gadunay mga kasagarang panghitabo sa mga siklista, sa mga gabay ka, dini sa tuang siyudad, magakabanggaan sa mga sakinan o magkasayt si Pat pa sa pipila ka mga sakinan tungod kay wala sila saktong dalan o muilog na lamang sila sa pipila ka mga lane sa mga gagmayng dalan dinis sa atuang syudad. At sa paminahon si Mr. Pat Pangatihon, club representative sa cyclist group.
5: Good afternoon everybody. Just a short introduction lang. My name is Pat Pangatihon. I'm a climate justice advocate. I work for an NGO. And I represent here ang GAHE team. Duha na sila kabuo. Team GAHE Bike Community, so bisikleta. And also Team GAHE Motor Jocks, pang motorcycle. So we both bike and we also do motorcycles. Now, in my experience, dili lang all-inclusive, dili lang sa kamotor, dili lang sa kabike, including dili lang sa children, as what my hermano said, pero also sa PWD. And this is what I want to point out kay Gibasa ko ni. I participated in the previous workshop ani atong April. And unfortunately, April...
7: So, boto ang nabati si Mr. Pat Pangatihon na ang club representative sa grupong CDO or kaning Team GAHE CDO Cyclist Group dinhi sa tuang siyudad. Kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa palita og serbisyo. Magnum Radio.
3: Salamat, Magnum Hunter 19. Mencho kabaktulan. Mga igal na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

listening to Magnum Songs of the Heart, only here on Magnum Radio 99.9. Kini si Magnum Apple Pie, inyong kauban sa gugma ug musika on this romantic Tuesday evening. Hope your heart, mga Magnum friends, is now tuned in as we move on to make this night a little more cozy and filled with love. Oras na para sa ato ang song for someone special. Ug karong gabi, adunay usa ka special nga dedication gikan kang Rose. Mao lang usa daw na ang atong itawag sa iya, mga Magnum friends. Ug matud pa, mag-request siya sa kanta nga Fixing a Broken Heart. Alang kuno ni Kang Roy.

0: exactly 11 o'clock on Magnum Radio.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Orasa Magnum Radio, alas 11 na sa gabi. Ano yung balita? Karong orasa. Gipasabot ni Kani Integrated Bar of the Philippines kung IBP Miss or Chapter President Attorney Ed Quaresma nga dunay limitasyon ng freedom of expression sa usaka individual. Mato ni Quaresma nga dili usab ang ayan nga bas sa nalamang nga muluwat o mga pamahayag nga makalapakon nga nakalapas sa balaod sa manalamang sa pagpangbahad.
4: Kung may makag freedom of expression, kung mo stolte lang kag generalities, general, against ko sa corruption, that's freedom of expression. Pero if you utter something against the law, aduna kay na-violate lang. Ilalaga na differentiate. Kung mo utter kag something illegal to kill, it's unlawful to kill. So, ana lugar. It's a threat, lugar. Something na, yan na-differentiate niya karon.
3: Ang pamahayag ni kani IBP Miss or Chapter President Attorney Ed Quaresma. Samtang nagtuo si legal analyst Attorney Michael Yusinko nga dunay na himo kalapasan sa balaod si Vice President Sara Duterte gumikan sa iyang pagpangbahad. Mato ni Yusinko nga kinitungod kay mirisulta mo nga pamahayag sa vice presidente sa lagmit nga pagkagubot sa mga security agency sa Pilipinas.
5: Yung part ng testimony ni Attorney Lotok where he described yung mga reaction ng AFP, ng PNP, National Security sector natin, when they said na yung mga threats na yon actually could have caused chaos and public disorder. And even si Attorney Lotok said, di ba, na yung seriousness of the threat could have caused public disorder and chaos. No? So that in itself, I would say, is evidence or clear and convincing evidence that those threats were a betrayal of public trust.
3: Ang pamayag ni legal analyst Attorney Michael Yusinko. Karon sa tong Magnum News Hunter, bago nga Miss Carmen 2026, hingpit na nga nakoronahan sa balita og serbisyo, aniya si Magnum Hunter 23, Kia Belianosa.
2: Magnum News Hunter.
6: Yes, sa Magnum April, no, pabiling gabi sa Maya St. Mary's Academy, kung di karong mapanahon, hingpit na nakoronahan ang bagong Miss Carmen 2026. Kinsay ka mga kandidata, mamisal mo sa mao nga indigay magdama April. So, ikan sa kinsay ka mga kandidata, gipili ang top 5. Kung adin sa ilapod, gipili ang kanina mo po na koronahan nga bago ng Carmen 2026. So, kaning top 5 magdama April, ang maog ang candidate number 11, nagigikan sa zone 10, district 1, Miss Charmaine Isabel Javier. Then, ang third na nini, ang number 13, gikan zone 11 nga si Mary Divine Imonzano. Nga second yun si candidate number 1 gikan sa zone 13, Abigail Paslon. Sometimes first runner-up mao si candidate number 4 gikan sa zone 4 mao si Ethel Francis Patino. Huwag ang baguhay lang get vote nga gitignan ang Miss Carmen 2026 mao si number 3 Anna Marie Aguro gikan po sa zone 3 Barangay Carmen. Mayon nga hapot award ni si Miss Carmen 2026 mo magnama April. Kaya sa isiya pagkakoronahan ni si Miss Carmen, siya po dang napili nga zone, best in evening gown o siya po dang best in production na number sa katong agipili po kami na pag-sugod ka ganina sa ilaha po dang indigay po magnama April. So karon na yung patagal ginatapos sa mga kalihukan o gani marunong maulog ang makasisayanan gitpo nga pagkita po sa pag-i-comment kay human sa siyam katuig gikan sa ulahi nga Miss Carmen nga si Alexis Golvan nga Miss Carmen 2017 karong panasundan si Miss Carmen na 26 nga itong abarikon si candidate number 3 gikan sa zone 3 nga si Ana Cassandra Aguro. So ang mga itong resulta sa kaning ipagayon na sab na Miss Carmen 2026 nire sa Maya Gymnasium sa Saint Mary's Academy Barangay Carmen ng atong asyudad. Kauban si Magdumad 18 na Rudy Katapang kinik si Magdumad 23 kaya bilan. Ang serbisyo, Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 23, Kia Belianosa. Mga gilayo na bati ang Magnum News Alert. At ang inugang hali sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

Hinayon lang mo, Magnum Friends, pagpaminaw, kay daghan patag mga awit nga makapasmile, makapahilak usahay, o makapahinumdum nga ang gugma sa tanang porma ni ini, makahimo gihapon o nindot nga istorya. Human sa ato mga awit, Magnum Friends, nga puno sa gugma, panahon na nga pagilukon gamay ang inyong mga kasing-kasing. Kay bisan unsa pakakabisi sa tibuok adlaw ug ang inyong gabii karon, Magnum Friends, mas nindot gihapon no kung adunay gamay kilig ug katawa sa dili pa kita matulog, di ba, Magnum Friends? Anyway, welcome to Heart Tickles. Tickle, tickle your hearts so your hearts will not be in trouble. Tickle your heart! Kini ang bahin sa programa diin ang inyong kasing-kasing, Magnum Friends, maka-experience bitaw gamay nga kilig or good vibes. Sometimes, usa lang ka sweet nga pulong or cute nga thought. Igo na na, Magnum Friends, aron mahimong mas nindot ang inyong gabi-i. Sige, try nato daw ni Magnum Friends, be. Tickle your heart! Kung ikaw daw ang alarm clock nako, dili gid ko mag-snooze. Kay ang gugma, usahay, mao ang pinakanindot na wake-up call. Tickle your heart. Gitika ko, heartbeat. Kung ang gugma, exam daw ko no, hinaot tanan ta makapasar. Nga naman, basta reviewhon lang permi ang imong trust, respect, ug pagkamatinud-anon sa usa ka person. Gitika ko, heartbeat. Another kilig moment to tickle your heart is this, mga Magnum Friends. Ang uman daw nagpangita sa ilahang mga soulmate. Basin ikaw diya ha, Magnum Friends. Nangita lang ka og tao nga dili mo ingon og sin sa imuhang mga message. Kundili, inaot nga maski makareply lang og ha ha ha, or ingat ka, or kamusta ka. Dako na kayo na nga kalipay, di ba? Tickle your heart. So true og cool, mga Magnum Friends. Pipila ragid kasi simple ang kalipay sa usa ka gugma, Magnum Friends. Dili permi kinahanglan nga mahal kay regalo or bongga ang sorpresa. Usahay lang gyud, kinahanglan lang tawag pinakatamis nga pagbati nga mao ang kahibalo nga adunay usa ka tawo nga naghatag og panahon aron ka nga mutubag, mangumusta ug magpakita nga importante kaniya. Kay bitaw no, tinuod gyud na, Magnum Friend. Ang scene manggod makahulat man na siya no, kanang i-scene zone ka ba? Makahulat ra gyud na siya. Pero ang sincero nga reply kani, makapainit sa kasing-kasing. Tickle your heart! That's it for our Heart Tickles, mga Magnum Friends. They say love is sweeter with a laughter. Gitika ko, heartbeat! Hinaot nga, nakahatag kini og gamay porsyento sa inyong kilig moments tonight. Siyempre, pagilok sa inyong mga kasing-kasing. Meantime, here now is our quick reminder. Words from the heart that says, never let pain turn your heart into stone. Kay the people daw who hurt you should never have the power to stop you from loving, from trusting, and hoping again. Remember, Magnum Friends, healing takes time, but every new day is another chance to begin again. Anyway, time flies so fast, kaayo mga Magnum Friends. Murag ka ng heartbeat nga in love much, kaayo bitaw? Daghang salamat for spending your Tuesday evening with us. I hope nag-enjoy na relaxing inyong mga hearts. And thank you for allowing the music na mahikap ang inyong tagsa-tagsa kakasing-kasing ug manumbalik ang mga beautiful memories and maybe even make your hearts fall in love all over again. Until next time, mga Magnum Friends, just keep your heart open, keep loving, and keep believing that the best love stories are written one heartbeat at a time. Kini si Magnum Apple Pie, inyong kauban sa gugma ug musika. Saying have a good night, everybody. God bless and see you sa atong next date. It's sige na, Magnum Friends. Lights off.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:56 na sa gabi. Ano ang balita karong orasa? Nagtuo si legal analyst o gakani City Councilor Attorney James Judith nga susama nga lagip na sa mga kunagi konsiderar karon sa defense o prosecution team sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mawang optics ug paglantaw sa publiko. Mato ni Judith nga namatikdan usab niya nga dunay mga pamaagi ang mga abogado sa ilang pagpangutana ilabi nang nakatutok ang publiko sa nasangpit nga trial.
3: Ako kinagakabantay, conscious sila sa optics o soundbite sa ila baling paghimo sa ilang pagpangutaan na presentar sa ilang testigo. Kaya nagtutukpod sila, kabaluman sila na ang kining impeachment trial, dili lang judicial, political. Ang tuyo ani karon court of public opinion, dili ni siya yung scientific rule bali or technical rule sa evidence.
2: Ang pamahayag ni legal analyst o kakan ni City Councilor Attorney James Judith. Samtang gidayeg ni legal analyst Attorney Jennifer Reyes ang kahapsay kunauga kaplastar sa Senate Impeachment Court atol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mato di Reyes nga nagita niya nga mas nakatutok na ang mga senator judge sa mismo nga kaso inay sa mga teknikalidad.
4: Naging mas organized yung daloy. I laud the Senate Impeachment Court for having an orderly trial. Napansin ko kasi, aside from the fact, nabawasan na yata yung mga unnecessary objections. Yung mga senator judges natin, most of their questions, in fairness to them, ay focus na doon sa issue or doon sa witness. Mas organized yung mga tanong at mas may laman yung mga tanong ng mga senator judges ngayon. With respect to the presiding officer, Senator Cheese Escudero, talagang proactive siya ngayon. Talagang pinapakita niya na he will decide on a matter. Hindi niya nahihintayin pag nakita niya na improper. Siya na mismo gumagalaw.
2: Ang pamahayag ni legal analyst Attorney Jennifer Reyes. Karon sa atong Magnum Night Hunter, Provincial Early Childhood Care and Development Office o Provincial Health Office may bisita sa usa ka kuna sa usa ka barangay sa Hinguog. Sa balita og serbisyo, aniya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum Night Hunter.
5: Gibisitaron sa portal sa Provincial Early Childhood Care and Development Office and Provincial Health Office sa Kapitulyo Provincial ang barangay Yurika sa Dakbayan sa Hinguog. Naibutang sa kabukirampahin aron na mo participar sa Joint Flag Raising and Peace Development and Governance Conversation na importante sa mga sa gitambungan na nitungod kay makahatag og oportunidad kung mahinabi ang katawhan sa barangay o madungog ang ilang mga kakulangon o yangungo kini pinaagi sa pagpakita o pamaagi na makatunol o tapang o dugang kalambuan sa mga lugar kan sa naghatag uga kagamitan para sa mga bata na sa mga barangay lagi sa mga botana kan sa mga pasalamaton na sa Department of Local and Interior Government kung Region 10 na DILG ang mga kabarangay ang mga residente sa barangay sa pagpanguna sa kalihukan sa Kapitulyo Provincial kan sa mga paabot ang servisyon ini sa mga lugar in lakip na ang opisina o ingon man sa matag opisina sa Kapitulyo kan sa tunol sa maong servisyo alang sa mga kabataan. Inlakip na niini ang kwerpo sa kapulisan o sa tanang ahensya sa gobyerno pinag-uban sa pagpakailab sa nasudong bandila sa maong barangay. Inmapasalamaton ang ining o mapasalamaton si Governor Juliet Uy sa maong pagtunol sa nasangpit nga serbisyo ng kabutya kini nakahatag o kalipay labi na sa katawhan sa nasangpit nga barangay aron na mahibong usa sa pagbangon sa kalisdanan sa nasangpit nga area labi na sa apektadong pamilya sa maong lugar. Balitagikan sa Kapitulyo Provincial kini si Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan sa balitaong serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 19 na mencho kabaktulan. Mga galingan na bati ang Magnum News Alert. At ang inugwang halis sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
6: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan. Ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon ug mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
7: Still awake and working, listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan ang aykang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon nga mupukaw kaninyo sa labas nga mga reports pinaagi sa mga ma-uptick nga Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Ikalabay nga atlaw sa ato tanan, Merkules na sad mga higalapit sa 15, naliagay sa panahon. Paspas kaya itong panahon, paspas kay pagligid, may gala sa matag oras, no? Muna yung pinaka-kuan kayo, pinaka-matawag na itong pait. Kay dali kay matapos may galang adlaw, dali po kayo matapos ang bulan. Dali po kayo matapos ang tuwig, kay pista na ba sunod bulan? Diba ang pait aning pista may gala kay... Wag yun, muna kitawag may gala nga. Wag itay amigo, basta pista.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Hala, ugma ha, pakal sugma sa barangay Carmen, kay pista ugmas Carmen. Hala, kumusta muna, Carmen anon? Daghang itag amigo sa Carmen ba? Oo, sa tinuod lang, daghang ikog amigo diya sa barangay Carmen. Sos, gabaha lang guni ako mga amigo na kay taga Carmen, mamputa ka niya ito mga iksoon. No, taga Carmen, mangita may gala, gapuyo ka niya ito, pero... Wa, magin may gala, hilo magani ito mga amigo diya sa Carmen. Di magin manangpit. Sunod simana pa na sila manangpit sa ato. Paduding-duding din sunod simana.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Grabe naman pud mo eh. Grabe naman pud mo. Bisag pista sa inyo, di naman gin magpamansin. Pandamay ng taga-Carmen na. Isnabiro kayo kay pista man. Diba? Basta pista, murag di sila makailag amigo. Ah, dili, makailag amigo. Basta pista gani. Wala magwa sila kaila. Pandamay gin mo ah. Mana gini basta pista kay, wala kay tay amigo kay. Lain kay. Pandamay kay. Alas sa tanan na ito, mahigala na ito, dito maglangay sa ito maraguban sa ito kaburama, karabutang kabuntang na Pilipinas. Amag ta mga dagong uluan sa mga balita, karabutang kabalita, at balita, may galang lokal.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Uluhan may gala sa itong mga dagko mga balita, may gala karong nga buntaga, may gala sa itong mga dagko mga balita, may gala balita, mga isoon, balita, may galang lokal. Ngayon mga sukit ni Kaminaw, nga kalihukan may gala kagahapong adlaw, labi na kong isgutan ta mag-isoon ang gitawag nato may galang road awareness, labi na sa itong mga kaigsunan tang motorista. Sus, maugin yung problema may gala. No, morning kinibang adako nga problema na to. Kung isgutan ta mag-isoon kining ato mismong pag-drive sa ato motorsiklo. No, gabi kayo may gala kay disgrasya karon, grabe kadagang kay disgrasya. May tungod po ni mga iksoon sa kulang bata may gala sa pag-edukar sa kadalanan. Oon sa kulang ka na to. Oon sa pag-ikulang ka na to may gala nga nung nagkataas manggit mga iksoon ang walay pagkadisiplina sa ato may gala sa kadalanan. Resulta sa dagang disgrasya o kamatayon sa pila ka mga riders.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Santa ang coronation night kagabi das barangay Carmen at alayon may gala sa ilang kapistahan. Balampusod mga iksoon ang ilabis mong kalihukan kagabi. Yes, St. Mary, suman magigsoon sa ilang mismong coronation night.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Samtang sa ito mga duga, mga balita, magigsoon, balita, may gala, balitang nasyonal. Sa ito mga balitang nasyonal, ngayon sa mga sukitinaw sa ito mga balitang nasyonal, padayong impeachment kaga, impeachment trial kagapong adlawa. Testigo mga sukit kami na, ulamin ako ng isgutanan, magigsoon sa hulga. Senador Ruben Padilla nang utana mga igsoon nga kinahanglan bagyo og na bagyo kinahanglan gitawag nato mga sukit ko mina nga na bagay kasayuran sa Islam kung ikaw mismo madistido mga sukit tinaw sa mga lugar nga naa pud ato mga igsoon ang daghang mga maranaw.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Namatog na bali-bali mga igsoon in taon may gala si Atorne. Diba? Atorne, kumangutana si Atorne Caetano, ay agipangutana, abogado sab. Agyapon ni mga igala, managiingon mga igsoon nga taas-taas pa nga panahon ng ato mismong kinahanglan may gala nga tutukan kining impeachment trial nga nagpadayon karong mga panahon na. Samtang sa ito mga balita, may gala, balita, balitang international, U.S. President Trump, muhimo matod pa mga igsoon, aksyon may gala sa ICC. Labi na may gala sa gitawag nga padayon ng ICC karon mga suki tribunal paghimo may gala sa mga warrant o uban pang sanksyon mga igsoon sa mga dagko mga gala mga leader sa tibuok kalibutan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtang sa balitang sports kay Soto, nabantayan may gala nga nagpractice uban mga igsoon ng team sa Rain or Shine. Budula na ka sa kay Soto sa PBA. Namoon ni pangutana nga di pa na ako matubag. Diba? Di pa ako katubag sa pangutana kung budula na mag-in just PBA. Pato na kong uluan sa mga balita, karabutakan sa Rgoban sa itong programa. Lupad sa tamag naman tayo April Bula, Magdum Center. Kumusta sa nato? Diyang detalye sa balita o servisyo na si Magdum Hunter, April Burha.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Yan sa Magdum First Aid, no mo, kini ang pa-story sa itong karabutakan, Magdum First Aid. Dili tabang ko na sa itong Magdum National, kaya ang defense team ni Vice President Sara Duterte, miyangkon nga nakurat, matod pa sila Magdum First Aid sa desisyon sa prosecution team. Nga dili na po lagi ikinibang nga present Magdum First Aid, isip ang witness sila ni Attorney Zuleika Lopez o Gabilinda Bellio Magdum First Aid. Kaligay kagahapon, nag-decide ba sa kini nga prosecution team Magdum First Aid, nga di ay na lang po doon kung matur pa nila ipadayon ang pag-present usab nila ni Zuleika Lopez Magdumah First Aid, ang chief of staff usab ni Vice President Sara Duterte o si Bellio po rin Magdumah First Aid. Kaya matur pa, redundant na man doon kung po kining Magdumah First Aid. Marami itong magbalik-balik na po doon kung Magdumah First Aid ang mga statements. So marami medyo usik siya sa panahon kay kinimurag ko ano mapulugan siya Magdumah First Aid. Mag-take time naman sa bitaw siya. So basin mga Magdumah First Aid. Bulungtad na pulugan siya uga. One whole day. O baka Magdumah First Aid. 3 days good siya. So gikanugan sa Lunes. Nga to na sa Miyerkules. So marag apiki kayo Magdumah First Aid. Na sumala pa pulugan sa defense team ni Vice President Sara Duterte. Pinag-isod silang spokesperson. Si Kiribang Atty. Michael Poa Magdumah First Aid. So patano sa matod pa nila ang desisyon sa prosecution. Mala pa palagi nila kininga Magdumah First Aid. Medyo nashock na kung matod pa sila kay murag wala pulugay nila dama. Pero ang susama daw ko na pulugay Magdumah First Aid nga kiribang pag-cancel bitaw sa mga witness pulugay last minute Magdumah First Aid. Dili na mapuro ko na lugar na siya katingadan. Samtang sa lingtang ang balitang nasyonal, si NBI Barm Director Attorney Jeremy Lotok mihatag katinawan Magdumah First Aid sa rason nga wala na padayon ang investigasyon sa gikabuti ang bahad matod pas kinabuhi sa ito nga vice presidente Sara Duterte Magdumah First Aid galing kagahapon ang utara masablag ito si kinibang Senator Joel Villanueva si Juan Magdumah First Aid nga matod pa kanang murag kung sa lagi po daw ko nung Magdumah First Aid nga main nga reason nga nung nagkinibang investigation sa bahad sa kinipubitaw nga kinabuhi ni President Marcos Magdumah First Aid. Pero ang bahad matod pa sa kinabuhi ni VP Sara, murag wala daw ko nung bali-bali ang Magdumah First Aid. Nasabahin po lugar sa kinibang NBI Magdumah First Aid, matod palagi ni kinibang Lotto, kasi man ang kanang witness po lugar kagapong adlawa. So wala pa po lugar Magdumah First Aid. Ang kinidaw ko nung hulga po lugar sa kinabuhi sa ito nga Presidente Marcos Magdumah First Aid, obvious na magigay siya. Kasi syempre Magdumah First Aid, kinibang recorded ba yato Magdumah First Aid katabi ito nga press conference po lugar sa ito nga Vice Presidente. Whereas, kung itandi lugar ni mo Magdumah First Aid, dito ito sa gigabuti katong Oplan Romanov matod pa, gigabuti ang magulag yung Magdumah First Aid nga dili good concrete kung ang mga kinibang ebidensya po lugar Magdumah First Aid asa gin sa lugar kinigikan kini nga Oplan Romanov Magdumah First Aid. Kaya sumala pa po lagi sa NBI. Oo, pero maraginanan ito Magdumah First Aid, pero sa part po lugar sa kinibang NBI, nagpadala na po daw kung lugar na sila kinibitong Magdumah First Aid sa una po lugar o gasulat matod pa nga daw sab sa kinipubitaw na kampo lugar po ni VP Sara Duterte Magdumah First Aid para po lagi yung taso siyon lagi kinanggi kabut yag matod pa nga hulga sa kinabuhi sa itong abisi pero po lagi Magdumah First Aid wala malagay po daw kung magtubag so murag mulog itong nga gikabut yag murag wala kasi na highlight Magdumah First Aid pero syempre kanamurag san pa man po daw ko lagi Magdumah First Aid nga mura bitaw susama wala ka siya na highlight but still nagamonitor gid yapon Magdumah First Aid nga NBI sa kini po bitaw nga mga kalihukan na sa Magdumah First Aid labi na kung simba ko dunag kini bang mga hulga po daw sa kinabuhi sa tong Vice Presidente Magdumah First Aid. Importante ra pagin sad kayo ang kini bang seguridad usab sa nga kinabuhi samtang sa laing tanga balita nga dilita karo Magdumah ato nga Magdumah International nga plano nga papasaka sa 20% ko na pagpat kung ang plano nga pagpatuman sa 20% nga toll fees sa Strait of Hormuz magduma first aid. Gibakoy na karon ni US President Donald Trump magduma first aid. Kaya kumadumduman lagi po rin mga itong kinipubitang umihaging adlaw magduma first aid. Ana mapulagi kini si Trump nga matod pag gusto po daw kung nalagi niya nga pahamtangan o ka 20% nga toll fee magduma first aid. Ang mga barko matod pa nga musubay niya sa kilibang sa Strait of Hormuz magduma first aid. Pero kagahapon, gibawi po rin niya magduma first aid. Pero matod pa niya, maglabas niya mula lagi magduma first aid. Marami siya laban-bawi po niya sa magduma first aid. Niya gikabot niya magduma first aid. Dili na lang daw kung nalagi ipadayon kini nga toll fee. Pero, gimanduan niya luwe kini magduma first aid nga Middle East nga dapat mag-invest ako na sila sa Amerika. So, inara ako nung magduma first aid ang ihapo lugar karong nga bali mura bitaw mandato mura nga gusto ko do pulugan niya karong magduma first aid nga alternative pulugan niya nga plano samtang sa lain taga balitang national ang Israel nagbahad sa Iran nga mas grabing pag-atake ang ilang nga himuon magduma first aid kini kung unhan po do kuno pulagi sila og kini mga target sa magduma first aid sa Iran unya gikabuti ang papulugan magduma first aid nga sumala po pulagi sa kini mga Israel dili matud pa sila magduwa-duwa magduma first aid uga palos og mas grabe gyud po do kuno ang ilang nga pagahimuon magduma first aid nga pag-target nga tunol sab sa Iran samtang sa lain taga balita dili ta karon sa tumagdum business ang DTI na bugos nga bililhon ang suporta sa gobyerno sa mga MSME sa Pilipinas magduma first aid kalagi mas daghan magid sa magduma first aid ang mga kinibang gagmay nga mga negosyante kung itandi usab lugar nimo sa dagko gid pud kayo nga mga negosyo magduma first aid unya syempre mas daghan pud lugar sila uga ma-offer lugar pud magduma first aid nga mga trabaho samtang sa lain tanga balita dinhi ta karon sa tumagdum sports si Rain or Shine coach Yeng Yao nagtuo magduma first aid nga panahon na aron nga wag tangon sa PBA ang ilaha nga gipatuman na 3-year ban sa mga player nga mobiya diri sa Pilipinas magduma first aid so wag ikabot ang pulugar matud pa ni Yao mas maayo gyud pud ako nalagi magduma first aid nga duna pulugay ginatawag nga free market para usab sa mga basketball player. So, mura sa magduma first aid ang mga tapestory sa itong karabutaga nga tangan sa itong mga sukin kay Paminaw, ilabi na sa mga musunod taga mga programa. So, gikan din sa Magnum News Center para sa buntag na Pilipinas. Kini sa Magnum Hunter 17 April, Borha. Sa balitang serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat, Magnum Hunter April, Borha. Kumusta ko sa nato palibot sa gawas? Bililiyon sa nato magkala. Kumusta ko sa nato panahon? Maayong pagdagan sa itong palibot karon din sa ato, Sunan. Yan dito lang magandawato tayong report. Sa itong kauban karong panahon na, alas 4.31 na, ang itong oras mga maninay, mga suki. Wala, katawa pa ng mata niya, mata na mo kay buntag na. Kamas na mo niya kay buntag na. Si sa itong report, Magnum Hunter 20, sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Ito nga pag ganito ang konstitusyon, dinis pa na ko, no, gada, sa traffic sa itong dagwan sa Kagendero, at ay ang ikabalaka, kaya ito ang tema karupod magdong mga first aid, maayon man po no, di man po nilabihan kabug na, huwag po ta nakasensi, mga pag-totality karoon na sa Skabuntagon, huwag tayo mga namatikdan po magdong mga first aid, nga posibilidad nga mupunta po ng ulan, ini po nga sa Yus Kadlaon, kay lagi, namatikdan po nato sa mga miaging mga adlaw, nga dunay mga pag-totality ng Kadlaon, dito sa kaning probinsya sa Misamis Orenta, Pagmadis, Cagayan de Oro, pero wala naman po nahimong sa Gunson. Karon maayo ang tempo, maayo ang dagan po sa trapiko po magduma first aid. Ilabi na na itong adunay sa'yo nga panginahanglan po nung mabubiyahe. So maayo kayo karon na ibiyahe magduma first aid. Giwa mga kakulian itong matikda na niini po nga buntaga. Pero sa itong mga kaisunan, nga muagi karon sa kadalanan dini, particular na sa may CM Rato, dini sa may Marcos Bridge, dito po sa may Julio Pacana Street, sa may Velez, sa pag-agi po na ito dini sa may Corrales area. Huwag man tayo na matingdan nga po pag magduma first aid yung mga disgrasya. Kamakalangan po sa ito po nga mga iksuunan. Biyahe na inipong sa Skadlaon. Gikinanglan lang yun nga mahiwa ito na sa pagsanong yapon sa traffic light. Kaya maski kulay mga roads and traffic administration ng mga personnel nga naka-deploy ka rin magduma first aid, doon na mangyapon po yung mga traffic lights nga naka-kaning andar na inipong orasa. Ilabi na din sa may Corrales area. Kaya pag-abot din yung magduma first aid, laos-laos naman, gikan lugar MMC, patubog sa may Ayala. So kusog yapon gipanagan ang ubang mga sakyanan nga di na gyud gitahod magduma first aid panahon nga nakastop pagani pero mula ko sige yapon tungod lagi kay kumpiyansa wal mga awtoridad wala mga taga RTA nga nagmonitor po da sa mga violators so uga kani pud ang mga hinungdan biya po da sagad sa mga disgrasya so atong nga kakaisunan ato lang pong ipainumduman nga sulod yapon po sa balaod trapiko kay lagi gitingwar ba pod karon sa Northern Mindanao nga kining Road Safety Action Plan 2026 to 2030 nga maminusa na yun, by 50% ang mga disgrasyon sa kadalanan. Kaya ni Gumas Alamas Report, magduma first aid sa baguhay lamang nga gihimo nga pag-monitor po o kaya gihimo nga kaya gikan sa diwesyon tan nga ang rehiyon na ay taas nga kaso sa mga namatay tungod sa disgrasya nga usas mga hinungdan ini kini mga pagsupak yun sa Balaoda Tarapico o gagani man ang Cagayan de Oro. Number 2 sa dunay taas nga kaso pud magduma first sa mga namatay tungod lagi ini mga road crash incidents. So sa tumo kaisunan amping-amping lang gihapon tahod gyapon taas sa mga traffic lights hinay gyapon taas pupadagan dito magpalabi labi na kaya duna po uban puno nga gusto nga makauling luwas ngadto sila mga Pinoyanan. Mo kada to pagbitoy sa tong sitwasyon sa dagat traffic ug lakas panahon. Kini sa 220 and si Alsado sa balita og serbisyo
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat magduwanta ng Jal Sabdiri sa Tosno Magno Weather Alert sa Pag-asa.
1: Magnum Weather Alert.
2: Justin, abaro, mayong buntag.
4: Mayong buntag, sir. Mayong buntag sa itong mga suking pagpaminaw. Para sa itong lakaw sa panahon sa Rungaslaw, ang update sa itong monitor ng weather system, kaya nakagawas na sa itong Philippine Area of Responsibility ang low pressure area nga dating natin Jody. As of alas 2 sa buntag, ang iyang lokasyon kayo na sa 1,650 km east of southeastern Luzon. As of karon, napatay usap ang low pressure area nga itong monitor diri sa west part ng itong Philippine Area of Responsibility. As of alas 2 kanina sa buntag, ang iyang lokasyon naman kay nasa 1,165 km west-northwest of extreme northern Luzon. Pero sa Mindanao, ang localized thunderstorm ang nagpadayon tininga naghahatag og epekto o makasinatita sa panalagsang pagdagpong na sa mga panganuron ng kalangitan nga naay chance ng mga pagulan-ulan pagdating sa hapon o sa gabi. Posibleng gihapon ng mga pagbaha o dahili sa yuta tungod sa severe thunderstorm. Katong hangin naman kay hinay nga ito sa kasarangan ang magagikan sa habagatang silangan nga ito sa habagatan nga direksyon o ang kadagatan hapsay nga ito sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura na ito karong adlaw nagre-range ng 26 to 32 degrees Celsius. So kang atong adlaw, musubang o niyang alas 5.31 sa buntag o musalot ng alas 6.5 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 4.35 sa hapon. Mauni atong latest weather update, ikan sa buhatan sa DOST Pag-asa Mulugan, El Salvador City. Kini si Justin Navarro, daghang salamat.
2: Salamat Justin Navarro, Pag-asa Weather Forecaster.
1: Magnum Weather Alert!
2: Inabati magalang ito, Pag-asa. Pinagi mag-exon ni Justin Navarro. Bulyaran sa tos report sa itong kauban sa gawas. Karong buntaga, unang sa nato magalang sa Magnum Hunter, Angie Alzano. Dini magalang mga tulisan, matod pa mga sukit kami now. Sus, ginoo ko, amping-amping gin mo akay. Matod pa, may gala na ako noy. Dua karmadong tao na nulis ko sa barangay kamamanan ng atong syudad. Ano? Ay mo kumpiyansa, basta tulis. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Angie Alzano.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Magnum ba pa si Isa dahil pakaroon nga gipangitas itong mga otoridad ang duha ka mga tulisan nga girikaw mo karoon din sa buwatan sa may police station na Tukubon kay duha usab ka mga individual mga dumapersid ang ilaha po nga gipang biktima particular na dinis may barangay kamaman aning ato nga dakbayan tungkol din eh giluhin po nga nagimo sila o follow up operation aron ga gini sila mga aresto ilabi na kaya doon na rin po sila mga armas nga gipang hukdan ang nahisit ang mga suspitsado so kabalakan na sa mga otoridad nga base nga po mapabuto nila ang makahimo sila sa mga patay baka makaamo puro mga tao. So, mainundan nga ilahag yung sige pa rin kamutan. Mamadakuan kini nahisgitan yung sabi ng mga suspensado. Una mag-uda nagahimo sa pagtaho kini nahisgitan ng duha ka mga batanon, 18 anyos o 21 anyos ng mga mulupyo dinis may barangay kamaman aning ato nga syudad. Tungod kay kini sila po magduma first aid, gihadlok, itiuna, niini po nga wapa ay ma-identify nga kaninga armas nga dala, niini po duha ka mga suspensado nga naila sa kaninga mga dagnay lang ni magduma first aid nga si hapon o gas. Hapon o ga si Taguro. Base sa record, nahitabo ang among insidente. Mga alas 2 ang tak na skadlaon samtang nagtambay kini nga mga biktimang 18 anyos o 21 anyos din sa may Hayes sa barangay Pinikitan na Hayes Street sa sitio Pinikitan, barangay kamuman aning atong syudad. Ang kanyang matutpang duha ka mga armadong lalaki nga mihimo sa pagpamiktima kanila kalit nga naniyon o armas. Tungod sa grabing kahadlok, kini nga biktimang una magduma first aid nga si ron-ron, kin sa mga unang nakabantay sa mga suspitsado, dali po niya mihatag sa, o naghimo na sa paglabay sa iyahang cellphone na Infinix na nagkantidad sa dulag 3,000 pesos o mihimo din po siya sa pagdagan palayo. Hinungdan ng iyahang barkada po niya magdumaforsid niya si Jet-Jet na habilin. So, umatod pa ka rin nabilin yung po si Jet-Jet. Kaya wakman siya din nakamatikod nga nanaday yung gitiyon ng armas magdumaforsid. Tungkol sa mong insidente, samtang nagdagan si kaning Ron-Ron, pabili nga gitiunan sa duha katulisan si Jet-Jet, dungan sa pagpanghulga nga nagkanayon nga ang binay mong bagbi ay pagsaba-saba nga gitiunan ka namo pusil kay makabalo lang may nga nagsaba-saba ka, tirahon yung ka namo. Tungan sa kahadlok sa ginabuhi, daling gitunol po ni Jet-Jet ang ihamtag na dunay sulod nga 3,000 pesos o gang ihabret pong iPhone 6 na datidad sa 4,000 pesos. Umanini, paspas nga miikit ang mga suspitsado. Panuapag yun, matagbaw akin ang mga suspitsado magdumaforsid. Kaya usas mga suspect, gibalikan siya ang kanipong biktima nga si Jet-Jet kagapong adlawa. Mga alas 11 ang taknas muntag samtang anakin eh. Sulod sa kabiliran, din as may tangkungan barangay pinikitan, barangay kamamanan ng atong syudad. So, gibutiak mo naman first aid, nga gipugos pag ani, gawas nga gihulga siya, nga kung magsaba-saba, lang yun ang kurupod siya magdama first aid, ado na pa yung dautang may tabo sa iya. So, gipugos pa po siya, nga kuwaon ang 500 pesos nga dala niyang cash samtang anaas sa biliran. Sa pagkakaroon, ang mga kaso na anuman po doon sa intelligence section sa mga buhatan sa kapulisan, alam sa validation ng dinaliang operasyon, batang sa suspitsado, ikinig doon ka mga suspitsado, armado lang yung magdama first aid sa mga short fire.
2: Di sa dulaan, masig dulaan ba, panghadlok-hadlok na sa pagdaman si
3: di po lagi po sila sa ito mga mapasi kay nang iog ya po kadlawon pero basin mga mapasi kay na ano ba po na modus ba po na sa uban ba sa mga yahi mo na pag-intimidate
2: nakita di ba taga-identify o tinuod ba dili di ba
3: na ayo mo na po sino kay kapila naman po na kahigayo na itabo dito sa
2: dakbayan
3: na doon ay mga kapaniog paniog armas pero dulaan man di ay kay lagi ang ila pong intention nga magpakarunin yung mag-first aid nga superior sila sa ila pong magiging intimidate ng mga tao. So kani pong mga biktima wala po sila kabalo mag-first aid kung tinuod ba o dili basta ang ilahang nakita armas
2: basta kay pusil
3: oo nga pusil mag-first aid o gitiun nga to sa kani mga biktima rason nga sila intan yung kabala ka po dila no ang ilahang pong kaluwasan silang kinabuhi ngani man nagahimo po sila sa pagpanawagan karon po da sa ato po rin po mga personahe din hapo na sa kapulisan sa police station tukubon o lakip na sa barangay nga unta ma-intensify ang pag-grooming mag-first aid parang skadlar kaya para kining mga suspitsado di na makapamiktima kay basin lagi daw lili na kini sila ang nahahitabo po mag-first aid nung agi tulis nini pong duha ka mga suspitsado nga mga taga-barangay kamamanaan na po mag-first aid identified ba po ang maong na mga lalaki nga sila si Taguro o si Alias Hapon momali ang sikat ng mga pangalan nila po mag-first aid din sa maupong lugar
2: Taguro?
3: Ay, kanil si Taguro.
2: Spiter mo nga pangalan eh.
3: Lagi po si ikaw ba ni Eugene?
2: Adloy Dagwetos Taguro.
3: Lagi si Taguro mag-umaforsid mo ni siya ang katag yung nibalik pa yun ng wapag yung rog kinintos pesos sa kanipong nga maonga biktima nga si Jet-Jet. So, wagid niya gitod, lagi palabay pa mag-umaforsid no ang taas ng mga adlaw. Kaya siguro, di pong pa-gahimo po ani po nga pamaagi mag-umaforsid na gas nagdatuo siya nga mabalak ang mga kwan yun niya ma-intimidate yun niya ang kanipong biktima no nga dili na gitpud matugaan sa itong otoridad pero karon na-refer naman sa itong mga otoridad so di madugay basing sila na po na ang ma-operasyonan sa ito po mga kapulisan din sa may police station Tukugon na particular na din sa may tangkungan din sa may pinikitan area sa may barangay kamamanan ning atong dakbayan makarito na hipo sa balita gikan sa may police station Tukugon kinis mag 120 and si Alisado sa balita og serbisyo Magnum Radio
5: Magnum buntag na Pilipinas.
2: Hoy Taguro ikaw kita Taguro ha sabi sa ni pangalan na Taguro may galam mo ni pangalan sa Ghost Fighter kanyang itong isang 100% lakas. Gamit sa pangalan sa po. Magnum Siegfried, ano yung memorize niya ni si Magnum Siegfried, ang mga inani, Magnum Siegfried ba? Ibo man nga time ganyan to. Kay naarabay tao, naarabay tao mga igala nga tawago nila kay anggit sila og dagway. More man inana, nga tawago nila kay prepare as good sila og dagway aniyo. Aka ni mo, gisik ko ano, prepare sila og dagway aniyo. Asa na, kana, mo gino? Pareho sa dagway ni Pujima.
5: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Nah, ipangita na mo. Kanya niyo sa labay sa mga tulisan, no? Pandamay. Dili sa takay, matal pa ni Magnum Hunter Jean Luna. Nga na ako ni technician. Reklamo, human ko no, ipangprinda ko no ang gadget sa iya mismo mga kliyente na mausap ning labad. Mausap ning labad nga gasalig ta, pero kita rin ay giilad.
5: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Bidawato sa natos magdumantir din luna kay kasagara na nila ba mga cellphone. Diba? Cellphone. Mati nga lang ka dukay. Pagay, usaman, okay na cellphone. Nabayaran na ba to? Kuan pa, napay pisa palito nun. Nawa na, giprint na na. Yari tali sa maritaong servisyo na si Magnum Hunter 24, Jean Luna.
5: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Gireklamo ka ng isang ka-technician o man ginigingon gamang brinda matod pa o gadget siya nga kliyente.
2: Nama, oh.
3: Ang naisgutan nga technician Magdama Frisi na ila sa pangalan nga si Raul.
2: Agoy, gini si Raul.
3: Gini si Raul Magdama Frisi na rin siya pwesto kani eto din sa may barangay Carmen dito nga public market Magdama Frisi. Apan, na pahawag niya po siya natungod po lagi kay Dagka namang gunang gareklamo kaniya niya. Halos mga technician po din na ilhan siya sa iya pong ginahimo nga fix and run. Ayuhon niya Magdama Frisi po. Mayingon siya nga na pa may kulang ani ma'am. Sir, ato sa ding nga baliki lang niyo. Umapin, pagka umamag yung mga first aid mo, ino na po yung mga kaupo.

0: kapon siya niya usab po ni magdiba first aid no sa ilang ikatingadaan nga dali man kini siya makapang prinda po no sa kinilugar na iskutan po nga mga instrumento niya ay dili biya gidiyaha po ng iskutan po nga mga gadget pero usab mo ni magdiba first aid ang mga technician kabalo sila magpawala bitawan ng mga password po sa mga gadget ilabi na kining mga android sinabi na magdiba first aid nakabutang dito nga pantanggal o password daot kay LCD ayuhon inanabi na sila magdiba first aid sa ilaha lugar nga mga tarpaulin ya usab po do sa ilaha po nga gilanto po nini po mga kliyente niya mga first aid tagisakyan na po niya ang iha lugar nga trabaho nga kapang ayo siya kung cellphone niya kung maayo na magdiba first aid ipang baligya niya ang upanan ni ini niya usab po magdiba first aid giingon nga kapang ahuyan matud pa ali magdiba first aid no diya gidar siya kapwesto po sa Maya Carmen apan balhin na po siya kugon nga wala pa matakado ko po magdiba first aid balhin po siya din sa merkado po sa Agura kaya namin po yung mga technician din eh pero ang nga nadungog siya magdiba first aid din sa Maya Carmen may kugon o din sa may Aurorama gasulod ka po siya diya magdiba first aid no ang naisgutan po nga technician apan lugar nga sira o tugod po lagi kay daghan nga reklamo kaniya murag sa muka na bitaw magduba first aid ang mga mudawat sa giapon nga mga stall aga pangayo po do ga cellphone kaya taw-taw dagyo magreklamo na agi magyoyo ang magduba first aid nga asa naman to sira o wala na ni balik kay na magduba first aid do usa ni sa kini lugar kay kabalakan po sa mga stall nga na kaya hapong natrabahoan magduba first aid tungod kay dito magbalik-balik magbanat og yaw-yaw ang pipila ka mga kliyente po ni giingon nga tulo na matos pa magduba first aid no ka mga kliyente ang mihimas pag balik-balik din sa May Carmen o yung mga kudya sa May Kugon tungod po lagi sa pagpangita nini pong naisgutan po nga si Raul nga technician dali magduba first aid ang naisgutan po nga technician wala na matos pa midalikit po no sa naisgutan po nga stall duha ka semana na ang bilabay so usap po nino sa ilang lugar problema kay kung kontakon po nino sa iyang numero magduba first aid hindi naman po noon na makontak. So ilang ginagahan magduba first aid nga di balik na po din ang sakit na iyang iprint daw. Balik niya agad kila yun magduba first aid no ang gadget po kliyente. Ilang binagin yung mga mahal bitaw nga mga gadget magduba first aid sa maniini po nga mga mahalon niya po nga mga Android. So di natin mag-mention sa brand magduba first aid pero na yung mga mahalon gato mga taga 15,000 pataas na gid magduba first aid. Bawang matod pa ang ihalugan nga ginabiktima gid kasagara no nga mga gadget nga ibaligya po niya. Bukali, kini pong naisutan po nga si Raul, tugod po lagi kay bad record siya magduba first aid, atangan na lang po no sa pipila po mga technician, kung asa na po di siya, tapot po nga kini lugar nga stall magduba first aid, kani sila na amagin din sila sa mga stall, kay dali man din sila tultulon good, naalugay sila sa mga bayuhan sa mga cellphone, maglaray sila diya magduba first aid, pilihan na magin sila sa mga customers, ang gitanaw ka kung kisa ba mukukup ka niya magduba first aid, nga wala lugar na kabalo no, sa iyaha lugar nga lugar nga ginahimo niya. Usap po ni magduba first lang ikabalakan tungkol tulay kay madaot po dang stall nga iya ka po nga duan. Nunod din ni magduba first lang tulo ka mga nagbalik-balik. Nag-ilhanay na lang din sila magduba first lang kay mubalik tong isa. Uy, naana po ng isa magduba first lang. So, mga kita-kita na sila nga mga pareha sila na biktima ni ini nga si Raul nga technician. Pero lahi po to nga itong una po nagibalita ni magdumkiya magduba first aid no nga naka-install na po siya din sa May Aurorama gihapon siya magduba first aid ya technician nga giingon nga mahimo niya po no sa pagpangilad kaya mo dala ra man to siya gadget niya dili pa sigurado kung giayo ba niya o wala tungod kay mawala ra man siya kalit magduba first aid ya dili na dai mapakita dala ang imong gadget pero kani magduba first aid sira o lahi po di siya kay yahag yung dalon ayuhon pero wala na imong gadget magduba first aid
1: dapat dili ni mo sugot nga ibilin magdumjin dapat mo ingon nga ah, sige lang dalon lang ako ni balik ugma kay ugma pa man kay imong pisa ka na maka kay pisa sa inyong balay ugma na ako ni dalon kay gusto na ko nga naagid kumutan a while gaayo ka ana ba paniguro na lang
0: magyapot ta magduba first aid ka makagubuan magyapot ta ga cellphone so atangan gyud na to magduba first aid pero namo ko yung technician kasi ate gyapot ta mo ingon magduba first aid ga busy man kay karunang pwede balikan na lang
1: mo ana man may rason ba
0: oo na amo gyud may nana magduba first aid dili man ta pwede makapapriority gawas og na atay kani bitag ikadugang po sa tong bayad
1: ayo sige balik lang ko ugma dalon ko lang ni ugma balik lang ko ugma ha na lang nimo
0: okay, but pwede ka po rin na magduba first aid paliguro kay kung busy gid ka karon, kailpan ka ng technician lugar, busy gid siya, pwede na ibalik na lang ugma, nga ipayuriti ka ugma, magsayo lang ka, oo. Pwede ka po rin na magduba first aid, pwede naman ko yung ubahan, ganabit ang kapuya, okay. Nabito
1: sila kapalik-balik. Makarasom na sila dayon nga, busy, di, daghan pa ko ati ba nun, so makarasom na sila para mabili ni mo rin mong gadget.
0: Bilin, gindi mo magduba first aid, ilabi na katapit ang mga gadali, yan niya, tanaw nila nga, masaligan, naman siguro nagdagway, o, adi, bilin, gindi lang magduba first aid, kaya ako gandiyan, magbasi, bigyan nga, dagan, nagabayo, ninyo, siguro maayo, gindi siya, pero naman yung mga tanong ganyan,

0: siya magduma first day. No, dili lang po na to tanan po do.
1: Di man, tanan na may tarong yun.
0: Trabaho, yun magduma first day do. Dagan itong mga higala din hapon sa may Carmen o sa may Kugon nga mga tarong yun sila nung agapang ayo yun ga sa alpot. Sila po bisu magduma first day na nakasulti sa tuwa nga inani na dahil ginahimo po silang kanhi nga kauban. Sila all lagi magduma first day. Gahimo na dahil sa pag-printa po sa mga gadget. Kaya ngayon sila magduma first day nga ipasibuy at tungkol po lagi kay angay kining abantayan. Daga namang good ang kakadaot magduma first day nga madamay po sila no kami ngayon sila nga hindi na nga Amerikado daga mga mangingilad yung atiktisyan matanan may din ang magduma first day do so usa silang kabalakan nga mahinay po ang ilahapong income tungkol po lagi kaya doon na po yan daot lugar magduma first day sa ilahapong atermin na ilagi daot kaya harap ito nga diba, buti pas magdo first aid ba sa iyahan lugar nga trabaho. So, usap po di magdiba first aid sa ekini lugar ng ilaraw po nila. Nga pasakaan ng tagi na ibudog kaso si Raul, tugod po lagi kay Daga na matod pa. Dili lang ni tuloy ang nailad magdiba first aid, no? Tulo lang yun ang latest karon nagbalik-balik na ito. Nga sige, explainan po siya po mga kauban nga wala na lagi si Raul diri. So, usap din sa ilaha po nga kining ilaraw ang tagi first aid. Nga muundang na yun si Raul po siyang ginihimo.
1: Kaya,
0: gabayran po biya siya magdiba first aid, no? Sa pag-ayo. Dili biya siya ingon nga thank you. Nga makaingon kita nga magutom din siya sa iya po ginahimo magdiba first aid. Ako, binigpayad niya po, no? Mga technician. Ako, niya po din sila magdiba first aid. Labay, depende po sa daot po lugar ni ini pong gadget. Nga imuha lugar nga ipatulid dito kanila. So, usan ni, no? Sa kini lugar nga tawagan po sa pipila po yung mga technician nito. Musalig lang sa mga technician nga ilaha po nga kasaligan, sila ha po mga kaila. O di ka magdiba first aid na siguro sila sa ilaha po nga gadget. At umalikayan po niya kini sila mailad sa uban nga mga nagpakaroon ng mga technician o baligya ang ilahang mga gadget. Gi-refer na karon sa kapulisan nung naiskutan po ng insidente magduma first aid, hindi pagtulog ang mga reklamante batok sa maong technician. Para sumuntag na Pilipinas, kini si magduma Rikwini 4, Jane Luna, sumita og serbusyo magbrasyo.
1: Daga salamat magduma 234, magduma Jane Luna.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Tinood ba yan ang inani? Dagan ba yan, mabiktima, may galang inana agad. So, dapat yun mga galang nga dito mo, sana ay mag-recommend. Maka na si Kwano kay Iksuon man ni Marie. Kato, Iksuon ni Marie ba? Oh, kato, yan Iksuon, maaya kato. Pero di ta kaila, di mo kayo mag-recommend ni mo, maglisod ka magpangita, may mantong kay Mari. Imong igsuon ba? Sus, Ginoo ko, ako na bang girecommend sa akong amiga nga, maayo ko no kaya na imong igsuon mo repair? Naunsa ba nga gisibat man? Diba, so na yung mga butang mag-igsuon, mas nindot yun ang mga inana nga na yung mag-repair-repair ni mo kay, diba, yung kaso ba, na kay mapangitaan, pero mo lagi na, di man tanan na, dilit tanan technician nga inana, na yung mga technician nga labad po nga makadamay ba? No, sa mga panginabuhi sa uban nga tinarong, madamay sila, may gala silang kauban, mga igsoon nga dili tarong. So, naagyo na, dili gina ikalimod, may gala kay Dennis Magnum, dili ikalimod nga dagay mga mabalita, nga ingon anak, may gala nga mga senaryo. No, nga nai technician, nga maayo kay mo istorya sa imo, mo explain nga, adali raman kayo ning daot. So, dalawang kunis balay, kay busy mag-us trabaho karon ron. Dalawang kunis balay, ugma, human na ni, dali raman kayo ni. O, screen raman niyo, dali raman kayo ni. Wala lang kayo, Gwani ni, wala ko'y pisa ba? Wala ko'y gamit ba? Di na ako ni makubian, kaya wala ko'y gamit. Dito ras balay, kaya na ako'y gamit. Kompleto ko dito sa balay. Atik ragod. Kompleto sa balay, pero pagkabot, pagpila ka adlaw, naman? Wala pa man, nabisi mo gugo. Wala pa na ako nakuhan. Wala pa na ako napalitan ng pisa. Di na na yun, di na din ang laay na yun. Di ba? Mag-abot na pila kasimana. Wala na, laay na rin kayo. Laay na rin kayo may gala, pangutan ng kumusta man. Samanto, di ba? Lain na rin kaya. Pero magkita na din maulaw, may gala, pagpangutan ng ako. Samanto, samanto. Napato, wala na. Diba? Inana din. Lain na rin kaya pangutan ng magigsoon. Lain na din kayo. Maulaw na din ta, may gala, pagpangutan ng magigsoon. So, bagay ito, napabaga, wala na.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: So, inana, magigsoon ng kakitabo. So, looy po nito ng uban, madamay, no? Madamay, may gala nga. Imbis sinun nga sila nagtinarong sa ilabis mong trabaho, kay siyempre, panginabuhian. Na maapektuhan ninyo sila kay mamim sila ayaw pagpaayo diya kay Diyos dagan kay mga marama diya ah na diya madalahig na rin uban nga tarong di ba mamingaw na dayon mga igsoon ang muduol nga customer kay moingon man na sila lagi dahil mga igala nga hii ay diya kay si Kuan na biktima diya oy diya biya to siya nagpaayo siyang cellphone nga nawala waan nagibalik sa nagayo kabalo ka na sa istorya may gala di ba so na gina-gina kalibo dahil mga igsoon nga manggawas din ang mga istorya dayon nga ay ayaw diya oy kay pangit ka na diya. Ay diya, kay pangit ka na diya, dahil ka mangingila diya. Nawa, naapiktuhan ay noon ang mga taro ng inabuhi. No, loy po din taon sila may gala, naapiktuhan ay noon, miso sila labot. Katurang pipila may gala ang labad, naapila na sila. Nadamay ang negosyo na noon o panginabuhian. Diba? Pandamay, ganyan mo na. At oras na nai tataya, alas 4:54 na itong oras di Maygala sa iyo sa Kabuntagon. Lupad sa ta Maygala sa duga ba na itong mga balita Maygala. At toon sa nato si Magno Hunter Mincho. Magno Hunter Mincho o Magno Hunter Risa Cruz. Ah, Magno Hunter. Anin sa nato, luparan sa nato Maygala si Magno Hunter Mincho kabaktulan be. Ato sa katuan si Magno Hunter Mincho. Kaya matupan ni Magno Hunter Mincho. Mga sakto ko nung loading o unloading airy alang sa mga PWD senior citizen. Gisugyot Maygala nga maipatuman. Sa balita og serbisyo na si Magno Hunter Mincho kabaktulan.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Gikamutyaga nga gikinahanglanon na ang pag-utilize ang uang pagplastar sa mga unloading ug loading area alang sa mga PWDs senior citizen nga mga pasahero sa mga pampublikong sakyanan. Kini maton pa ni Dilos Minda Escobidal, ang CEO sa Northern Mindanao Federation of Transport Service Cooperative nga dapat nakaplastar ang mga loading and unloading area sa mga kadalanan alang sa mga pasahero ng mga PWD o senior citizen aron dili makahiagom sa mga disgrasya sa mga kadalanan.
4: So ako, nagpasalamat po kung naimbitahan ni Direna. This is from the perspective of the public transport sector. Ang road safety is not only about the drivers. It is also about the protection of the commuting public, the passengers, the cyclists, the persons with disability, the children, and the seniors. Citizens, no? Kini siya, sir, nakita na mo nga, kinahanglan ta o doon na tayo mga protection. Like itong gistorya ni ma'am sa PWD, na dapat doon na tayo para sa PWD nga loading and unloading area. Kaya hindi subya po kayo ang ilang kahintang, kaya bisan kami sa public transport, nakita na namo, no? Busa bitaw, i-adapt na mo ang public transport modernization program, kaya naana diya apil ang sector sa PWD. No? Busa na siya, sir.
3: Ang pamahayag ni Luz Minda Escobidal, ang CEO sa Northern Mindanao Federation of Transport Service Cooperative, dini sa siyudad. Kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan, sa Balitaong Serbisyo, Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Salamat Magno Hunter Mincho kabaktulan. Gikan may lasa ribo ni Magno Hunter Mincho kabaktulan. Ito oras ay alas 4:57. Atong oras mga maninay. Sos grabe po na ito mga maninay oh. Nayuban ani karon sayo sa kinibang buntag. Di magala mo bangon kay lain mo kung bangon magdibuntag sayo lagi sab. Ba? Nagiuban may galang maraglaay sa bangon o buntag sayo. O labi sa gitbog kayo pa ligid-ligid. No, ilabi pagin sab kay iligid-ligid isab. Agoy Ginoo. Na sige ako congratulations jay may gala sa malampuson kagabi may gala nga kinibang paygayon nga coronation night sa Barangay Carmen. Sos mga guwapa kay ila mismong kandidato eh mga siksi kayo. Unang paborito kayo ni Mark Francisco karang mga inana. Mga guwapa. Balag di siya pansinon sa mga guwapa pero siya mo hilig mo pansin. Damay ni gayning inanig estayla niyo. Labi ba kay sa imong kape magdumibbe? Uy. Ala may buntag de kuno ni kuan dia ni Aisami Bangkas, daminaw de kuno siya karon di sa Barangay 26. Uy, tanan taga Barangay 26 sa kani Barangay 26 ba daghang kay mga kananan dia no? Daghang kayo mga kananan ma. Sulod gyas Barangay 26, ay sus ginuko pili kas mga sudan dia. Daghan na gyas mga kananan des 26. Kuan kayo. Daghan kay mga baligya, kwartare wala. Ha? Kwartare wala. O, daghang pagkaon, pero kwartare wala. Pandamay. Na may buntag sabi ay ni Ma'am Rizalyn Ibali. Ma'am Rizalyn. May buntag di Ma'am Rizalyn Ibali. Yan, namina ko rin sa saan karon. O, kana, birada di Ma'am Rizalyn. Kaya namina ko rin siya karon di mismo sa asaan. Ang lugar ni Ordi Berdaliusa di sa saan, Misamis Oriental. Halas si may buntag di mo di Ma'am. Bayong pagkaminaw ni mo di. Ha? Bubong ko ba malin sab? Minaw siya ko siya. Sige, salamat kaya di ha. Sa inyong pagkaminaw. Bibot Sanchez, may buntag niya. Pati si Ray Dry. Listening close, Barangay Tablon. Oy, Barangay Tablon. May buntag niya sa Barangay Tablon. Ha? May pagkaminaw niya. Kumbati ka punta. Wad-wad ka punta niya sa Tablon. Nala, sige, kumbati niya. Kapitan Rumbax. Nabilis Kapitan Rumbax. Oy. Nahilig naman sa pickleball garon si Kapitan Romeo Macaro. Wala naman siya nagbasketball. Nahilig naman siya sa pickleball. Ay, naunsa naman si Kapitan. Oy.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Astilan, Ginoo ko, tabang mga langit. Murag di naman siya hilig og basketball karon. Ha, dili na magamit imong siko, Kapitan, kung di ka mag-basketball. Ha, Ha? Mahabol na imong siko kung dili ka magdulag basketball. Sige ka magdulag pickleball. Na, kapitan, ayaw ang pasigdula ng pickleball. Kaya ang imong siko, kung dili ka magdulag og basketball, imong siko mahabol. Sayang ka imong siko, habol na kayo na. Oo. Hala, sige, may muntag sa inyong tanan diya, ah. Yes, barang kay tablon, kaya naunsa maring tablon, may galang busy kayo sila sa pickleball. Sikat na sa pickleball karon ba? Oh, sikat kay pickleball karon gabi, bisig asa, may galang pickleball. Hala, sige, yun, tuk! Tuk! Tuk! Na, wala ang basketball, oy, mga hilig kong basketball, ah, wala, oy. Kulihan, may galang siya. Tuk! Tuk! Tuk! Ha? Napulihan, oy. Nawala ang gana sa dagandagan sa kwan, court. Dito na sige, tuk! Tuk! Pandamay.
2: Magnum, buntag na Pilipinas! Ah,
1: sige! Sa tanan, may galang magdula o pickleball. Sige, banat po diya. Tama na, guys, on. Manggawas na ng mga singot. Exercise, magyod. Importante, ganyan po ng exercise. Diba? O, ang pinakalami kay nga jagingan, may gala, para gusto ka mag-exercise. Yon, diya sa ipunan, no? Sugod ka, das bulaw, ipunan, saka ka dito sa Barangay Bayanga. Tanawa na diya mismong Diverson Road. Paingong ka dito mag-exercise sa upol. Nindot yung kay daganan na binaghapon, ay sustada kayong view. Lami, kay jagingan, may gala, diya, sus. Pagka, kaninga, jogging. Jogging yun. O, lami ka jagingan. Diya ka manukad sa bulaw ipunan. Pasaka ka niyang gamay ka ng panto kag baya a kinimang panto ka magiging sunog bikingon. O, kana diya, na diversion road diya mga gala. Paigotos upol. Dagan ka dito, pagkapatsada kayo eh. Hindota kayo, bibos up kayo diya karon. Daghan na kayo na maligya, may gala nga awat nas barangay lapasan bitaw pa dolos gusa nga das coastal road. Daghan kayo maligya, may gala mga pagkaon. Tanawan nyo diya, ano yung mga milk tea diya? Sus, ginoon ko, humanimog jogging na. Sa mga lugar niya, maghigupa lugar tani. Imbis may gala exercise, makagyapon. Makagyapon yung asinso exercise, may gala kaya namin mga pagkaon ng lami.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Pandamay, magigay may galaw. Painom-num sa ta, oras na to, nanay tatay, oy, mata na mo di, oy. Sa pamailangay-langayan na yung mata na mo. May buntag, dikdom siya, sa iyo kayo buntag ko, dikdom, nanikay-sikay na. Hala, kama sa muntan na diya. Oras, alas 5:02 sa buntag.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: I am Rachel Garzola Bersanas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko naiyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
1: Nagatos ka ba sa hindi ka internet o glaw sa servisyo? Sulbad na ibang problema kaya sa sulurapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanong kadiritso pas-pas pang servisyo. Yan tipik sa mga lugar nga available ang Converge Fiber Internet. Sa kagayon Euro City proper na kini sa mga numbered barangay up to barangay 40 sa lower and uptown areas na Chris Carmen proper o upper Carmen lower o upper Balula including subdivision sa barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tagnapuluan o Dansulihon. Kung sa tanawan yung kontrata sa internet kung expired na pag-converge na. Kung wala pa ay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Naibutan ang ground floor CTC Building, Captain Vicentro, Conrad Antonio Luna Street, Cagandro City. Tisutawag lamang cellphone number, Sunan 1-7-555-2777 or Sunan 1-7-555-4777 ang Converge. Fiber Internet, parayong mudawat sa mga aplikante, pagka-sales agent, fullman o part-time, makita hangtod sa 45,000 pesos matagbulan. Isabit ang inyong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building, Conrad Antonio Luna, Captain Vicentro Street, Cagayan de Oro City.
7: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Ang nag-MITC ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, MITC.
8: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
9: Bugas-bugas, ug katul-katul,
10: i-DTX 500 na.
9: DTX 500.
10: Aduna kini antimicrobial properties.
9: Nga makatabang sa pagkuha.
10: Ug pag-ayo sa bugas-bugas.
9: Ug katul-katul.
10: DTX 500.
11: Mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.
10: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
1: Ang DTX 500 nagpaubo sa level sa kolesterol o magadaot nga fats sa atong dugo o kaugatan sa pag-inom og DTX 500 kaadlaw katabangan ang imong lawas sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao'y responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. Likay ang traidor nga heart attack o magamatay nga stroke. Mag DTX 500 na kaadlaw, protektado ka na, siguradong good health ka pa. Ayaw na magdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, La Pasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
13: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
1: Oras alas 5:05 na.
14: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
16: Nagpaminaw kamo sa
17: Magnum, buntag na Pilipinas.
18: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Balik tamay kala sa naguban sa tukaburama, karabutaga, magala, buntag na Pilipinas. So itong oras kaya alas 5:05 na baya. Grabe no, pang mata na muna ang mga estudyante. Ay mo, pagpaluya-luya, kay na. Luya-luya mo karon, late gid mo sa inyo mismong eskwela. Nasige si Edgar Dimit, matod pa, minaw ko na si Edgar Dimit to, mga security guard ko no karon. Daa sa simbahan, kanabuntag ko no, minaw diya sa 11th Street, Nazaret. Uy, mga guard na to diya sa Nazaret. Atensyon mo, pirminti, mga guardi ha. Banat kita mga guardi. Ato sa tamagala, balikan sa nato magala si Magnum Hunter Angie Alzado. Kay matod pa, mga igsoon, katulog ko sa naglaing kaso sa pangawat online og online nga pagpangilad. Grabe sa mga magala ni mga inane. Diba? Pero naamang yun, mga igsoon, di mag-inikalibod, naamang yung tao nga mailad, mag yung tanong. Nangiingon lagi magala sa atong maling akala ba? Naamang yun, magala nga tungod sa maling akala lagi. Padamay sa ding maling akala eh. Maunang hinungdan nga dagan mailad, mga igsoon, sa maling akala. Oo, marami ang namamatay sa maling akala, may gala, ang panamay. Standby lang to taon, mga igsoon, ato rang luparan, may gala galon si Magnum Hunter Angie Alzado. Standby sa Magnum Hunter Jin Luna, unang sa to si Magnum Jin Luna, sab. Standby lang sa ni Magnum Jin Luna, kaya matot pa ni Magnum Jin Luna, nakunoy mong lata ko sa iyang pares. Tungod lang ko sa silos. Ah, mas mayo, lagi ng barugan sa uban nga wala nalay uyab ah. Mas mayo, wala nalay karelasyon. Para sigurado nga walay, kuan, walay gubot. Diba? Way kulata kayo. O, mantay karelasyon. Manay, patsada. Wala nalang karelasyon para may gubot. Diba? So, mas mayo nalang gid may galang awat nalang gid relasyon. Mas mayo kung lang gid walay nalang uyab. Kaya kung na kay uyab na may silos kay may tabo, ah, mas mayo wala nalang. Diba? Inanat nalang siguro. Mas mayo wala nalang kaysa na ah. Kung nagyapon, kulatahon nagyapon ta.
18: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: 6 Magnum at 24 tungod sa silos may gala na ako nung mag-iigsoy. Kinibang lalaki, mariklamo human, kulata ko sa iyang pares. Ana. Sa balita og servisyo na si Magnum at 24, Jane Luna.
18: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Diriklamo karon ang 23 anyos nga lalaki nga mulutlo din sa may barangay Punto ding atong syudad human di kaingon nga gikulasa matod pagkinisiya sa iyahag kaipon nga babae nga si Ana atong itago sa pangalan nga si Ana magduba first aid og giingon nga gisagpa-sagpa kini siya magduba first aid og pod no nga mihimo kini siya gilayon og reklamo nga deposto nga kapulisan tungod palagi kaya aside pud ini magduba first aid do na pay pagpandapat nga nahitabo magduba first aid no aside pud lugar sa pag sagpa-sagpa unya kini magduba first aid nagresulta pud nga nakaangkon taon og injury ang naiskutan pud nga 23 anyos nga lalaki gikaingon magduba first aid nga naglalis matod pa sila ni Ana siya lugar nga kalit in a partner og adto matod pa mo no nga kini lugar nga naiskutan po niya babae sa pagpangdapat tungod kay nagsilos mong siya magduma first aid wala nagi butang di sa blatter magduma first aid kung unsa ba kay gisilosan na ni katrabaho ba amiga lang baka magduma first aid ni kaingon nga kining naiskutan po lugar nila nga para galalis ni himo matod pagitin eh sa kining grabe gud kayo po nila gaawa gagali no kini po nga naisgutan po lugar nila nga away magduba first aid sige pero degra patay magduba first aid wala gyud nakaagwanta no ang maulugar nga lalaki o gamihin mo ay gyud kini no sa pangayo pero taba nga deposto kapulisan sa police station of 5 Puntos magduba first aid daga at the moment nagbulag sa gyud sila magduba first aid tungod po lagi kaya wag yun yung naagwanta po pangdagmal po nung no, nahimo po si Apo nga live-in partner nga babae kay Lagin. Nandung po si Angkar po magbabapresid. Balaki biya siya niya. Makulatahan lang po dyan ini lugar nga babae. Kaya ang miskutan po ngayon sudante karon kaya po nasa barangay Lupon para dito na po sila magbabapresid o ma-settle. O kung nga dito ka magbabapresid, magbalik po ba? Miskutan po nga maginigugmaay. Tugod po lagi ni ini po nga selos. Nga nadaot po nagilaha po pa nag-uban. Nga nagbisuta na po noon sa pagpangdagmal.
18: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Salamat Magnum 24, Magnum 24, Luna. Kaya ako sa Danoy. Bangga ko na pick up ang motor. Lah, may ato na wato ng report sa baliktaog servisyo na si Sniper Randy Kumba.
18: Magnum, buntag na Pilipinas.
16: Sa mga balita, mag-upresid katolikot, logikan dire sa itong area of responsibility sa Dakbayan sa El Salvador. Adunay panagbangga kagabi, mag-upresid, alas 3 ang taklas kagamion, pick-up versus motorsiklo, mag-upresid. Ang kining pick-up, gimaneho sa Osaka Carlito Agus, taga Mantikaw, Misamis Oriental. Damage siya po na iyang atubangan sa pick-up, mag-upresid, pwede rin bagay sinawa. Samtang ang motor driver, nagdala sa ngalan na si Alfredo Tagaling na taga Sinaloc, El Salvador City. Tumpala pa sa traffic investigator ang insidente na kasaysay na kining pick-up mag-umpresid. Nag-una kini padulong sa Westing Bahin sa Misamis Oriental. Samtang kinisang motorsiklo, nagsunod kini sa pick-up mag-umpresid. So bakanti man ang nasangpit nga dalan, ning sidekick na mag-umpresid sa walang bahin, padulong sa Wiste. Pag sidekick niya mag-umpresid, nalimot kining motorsiklo pag signal light o right, kay muli ko siya sa tuo mag-umpresid, human siya magka-sidekick, nag-decross siya mag-umpresid. Ay, nasapon, ginunoon siya rin ng pick-up. So, nabanggaan ang nasangpit nga motorsiklo. Damage ang motorsiklo mag-umpresid. Samtang usap ang driver sa motor, nakaangkon lamang kinig samad-samad sa pipila usap kabahin sa iya usap nga kalawasan. Sa pagkakaroon, for investigation pa ang nasangpit nga insidente. Naitabo ang managbangga sa may poblasyon, El Salvador City, alas 6 ang takda kagabi. Para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum Sniper Randy Kumba sa Balita og Servisyo, Magnum Radio.
18: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Salamat, Sniper Randy Kumba, Tikumba. Dili sa itong may kalas report ni Magnum Hunter, kinibang Angie Alsado. Dili sa taning patay sabi. Unangon sa natunin kisa ning patay sa Lagunglong. Nagidunggab-dunggab daw. May plaster sa nato taon-taon dahil. Plaster sa nato ni karo taon-taon mga ikala. Okay. Ang unahan na ng balingasag, Lagunglong rama. Unya ka ning Lagunglong, ang boundary ana magala mo ning last nga barangay mag-iigsoon sa lungsod sa balingasag. Kung padulong ka rito magala singoog, mao ang napaliran. Napaliran, aya din mag-igsoon part na nas Lagunglong na yun. Oo, so, ano may gala. Dool ra kayo ding napaliran mag-igsoon o Lagunglong. Ay sabi kay daghan si Bako lang, kanira bang taga napaliran, mga hingas na magyapong kayo ni basta disco. Mga limusong na magyapong kayo ding dagway aning taga napaliran pag disco ka din sa Lagunglong. Anda! Mga sirok na magyapong kayo ni mga... ah, mga sirok na magyapong kayo ding matanong sa napaliran. Bita na ako sa nato may gala. Lalaki patay ko no kay nakakaangkon og 14 kasama dinong gaban sus Ginoo ko tabang. Bitik sa nato report sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter. Magnum Hunter ang GL Saro.
18: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Taya mo sa ka lalaki nga gila nga si Joseph Stalin damating hingkod ang pangidaroon ug lumbang lupyo sa may kauswagan Lagunglong Misamis sa Oriental ang wala kini itigba sa patay sa iya harayap po nga silingan. So initial na itong nakuha ang informasyon magdama proceed nga ang kaniya silingan niya nga si alias Romeo ang mihimo matod pa sa pagkaning liog una niya o gatigbas magdama proceed. Dahon nagiya dunggab-dunggab din siya samtang nakatalikod na hagba lugay siya magdama proceed kaya una man ang liog. So kung sama nang naangkunan niya sa liog magduma proceed dayon giyakaan na ang nahisgutan nga biktima dayon nga gidunggab sa 14 ka higayon tungod dinhi daghan gyud kay pod ang samad nga naangkon sa mga biktima nga nagresulta intan pod sa iya hapo nga kamatayon matod sa kaninga pamilya ani po nga mao nga biktima justisya ang buti lang maangkon na labi na kay lahar ba po nga kaninga kailar gi gihapon ang suspitsado po ni Inipod Magnum of Francis nga si Romeo nga kasamtang nga naanak ron sa kusodiyan sa itong kapulisan sa Maylagunglong Municipal Police Station. Ang ato pong investigador Magnum of Francis nagahimo na po doon sa pagplastar. So ang kasong ipasaka batok ni Inipod na hisgitan nga suspitsado nga giingong tungod lamang ni sa selos Magnum of Francis. Tungod kay kinilagi po nga maong lalaki nga si Romeo, grabe ka kani pong possessive sa iha po din pong kaninga partner. So di siya ganahan magdumafersin ka. Doon ay mga lalaki nga maka maghimugdul-dool or di ni pong good intentional na pagdul kay ang yaman pong partner magdumafersin na pamaligya ganinig utanon. Kanang gisuro yung magdumafersin ba, balay-balay. So na yung mga panahon yun nga doon ay interaction niya nga to sa mga customer nga sa tanang gender. Nagi mga panahon nga lalaki ang customer nga tanyagan sa mga baligya nga utanon. Apan kining nahisgitan nga suspisadong si Romeo nga kabalaka mga siya magdumafersin nga kanyang mga interaction lugar sa iya po nga partner nga kanyang gapanuroy o gautanon mahimo ng rason nga budian po da siya. So sa iyang pagka-possessive iya yung ginamon ito. Basta na makaduo lugar sa
1: babae. Banan niya, permente, asa mo maligya.
0: Walay mo ito, wapil na siya panuroy.
1: Sino, sunod siya dito, hala.
0: Sila yung panuroy magdumafersin bakit para hindi na siya mga kanyang kuhan, mag-uul, makampante na siya. Wala'y datan po niya buhat ang ihapong nga partner. Pero ang naita po magdumafersin, kaya kanilag yung mga silingan, ani po nga maong biktima gani po. Apil po sa gipang kuhan po magdumafersin, gipang silusan, gapon po niya. Gani man, o pagmangkon, gapon po din yung biktima, gisilusan, gapon po dan ini pong nahisit ang suspisado nga si Romeo. Nagibot ya na kini nga maong suspitsado magdumafersin mo nagipod daw ni nagidungog nagipod daw kuno ni nga grabe kay strict daw sa iha po din pong kaning partner. So ang babae po magdumafersin sa iyang bahin wala man po daw kuno siya nagbudi no, pero kaning giriha nga partner gusto gid po magdumafersin nga siya gid ang center of attention o sila rin yung duha no. Sige, duha silang relasyon. Gusto sa mga lalaki nga siya ginang center of attention nini pong maong babae. Diha-diha magdumafersin, diha nga namatigdan niya nga murag ama siguro ni kanang ibuhat yung partner. Ang iyahang nga na kuan pasanginlan, ang iyahang nga silingan kay mo lagi po na di man pwede kalimod nga bisan asa ra pud gaabot ang iyahang nga partner tungod lagi kay ka pamaligya og utanon. So gibot yung magduma proceed nga si Luso gid kani siya ginasuro yung mga balay-balay nini pong kaning asawa ani pong suspitsado nga tanang makita niya nga lalaki nga makaistorya siya nga asawa si Luso niya. So napadok kuno ni siya kaso kani si Romeo nga bag nakaparol lang kuno siya pud magduma proceed no. So kani nga maong suspitsado nga si Romeo, kani Agto, na po siya ay kaniya nahimo po magduma proceed nga pagpang hilabot niya po siyang isig kaingon kay niya nagatubang manakunin po niya siya sa kasong frustrated that murder. Dayon karon wa na gid magduma proceed, di na gid frustrated magduma proceed no, kay iya magid pong gituyo po ni yang gipatay, iya gid pong giya kaning daghan no, gikadaghan yun niya uga dungga tigbas ang maong biktima nga si Mr. Damasi. Gani man, nadala pa sa may kaning agitribe sino magdala sa ospital o gadala po din po din sa morgue na din si may balingasag ang nahisgitan nga biktima o karon giplasta na gid po din tan po ng iyang halawas samtang ang pamilya po din eh di gid po makadawat kay lagi sayo po daw kuno kayo para makuha ang galing kwaon siya magdumapersin o galing mo panaw siya wapagid po dahil sila nagdahong ang maupong wala matagpay hinungdan ng mga akusasyon ini pong nahisgitan nga suspensado ang mahimong mahimo po din pong kamatayan po magdumapersin nini pong biktima. Gani karon magdumafersino ang kaning mga relatives po nini nga maong biktima nagahimo sa sila sa pag kaning dumili una sa pagpahigayon po ng mga interview kaya tumupod silang isulayan kagahabi magdumafersino nga base niya pwede sila maghatag og detalye kalabot po nini po nga maong insidente. So di lang sa sila magpa-interview po magdumafersin pero sa pagkakaroon na naman po ako na sa kasuriyan sa mga otoridad ang nahisgitan nga suspitsado kinsa gi-describe po siya sila mga kasilinganan magdumafersin nga medyo saltuhon po ako nun yung kaning tao kay katawa-katawa rin ako nung magdumafersin na wala nagahimo nun sa maong krimen. Nang medyo na sakitan pa yung samot ang kanipong pamilya sa biktima kay lagi murag wala yun sa iya pong bahin nga mahimong makonsensya sa iya po din pong gihimo nga pagpanigbas o pagpanunggag nini pong biktima kay lagi daghan yun kayang samad mo dumapersin o pasintabin lang gani po sa
1: nito. Grabe ka na eh.
0: Oo, adunay parte na gida iyang internal organs mo dumapersin no, na hapon gid pud in town pud ini pong mao insidente. Sa pagkaroon na tumong awtoridad, ila magyapon pong gipalawan pa ang ilang investigasyon aron kini matataw no kung kanayon gid pud nga angulo kasi na duna sila mga bikel kani adto, pero mao gini ang una may supot nga kani nga rason kung ano nga nahimo nini pong si Romeo ang ihapon nga pagpatay sa ilaha pud din kung asilingan pud na magdama proceed nga si Mr. Joseph Salin Damasin dinas may kausogan nagunglong mi sa amin sa Oriental. Balita gikan sa may nagunglong mi sa amin sa Oriental kini sa 120 and si Alfredo sa balita og serbisyo Magnum Radio.
18: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Daga salamat magdumater Angel Sado ka kuya ubosad gaay mga igsoon ning ato mga silingan diya sa atong lungsod. Oo, da kuya og kasana no, patay man gyud sus ginuay sad mo pagpalabi-labi ana mga kaisog-isog nato ay padaplin sa ato ng kaisog kay diha may gala sa mga lungsod di gid kalimot nga naagi mga isog yung kayo. Unya diya sa mga lungsod daghan po kay mga ungit-ungit ba ungit kada bitong hilig kay mga igsoon bitong gid mag surang-surang, surang-surangon ka ba? Mao gina sa lungsod mga igsoon. Mosaay gid mo kopyansa sa mga baryo kay na. Na diha may gala ang grabe ka mga ungit yung kay nga batasan sa tao gid may gala. O kabalo silang ikaw ulitan, sungag-sungogon ka gyud nila. Mao gina may gala na hi, pare. Koy si Mari pare, ako si Mari pare. Balik-balik bigdos balay ni pare. Kay simple ko manuroy kag utan, imo man ang suruyon tong asa da pita imong naagian nga agpalit isab. Diba kay bakay mga audinik ako ag agyo kay dinhi agpalit kini sila dinhi sa utan. Hilig kani utan dinhi nga klase nga balay. Isod pud manuroy ka dito sa kasagbutan, manuroy ka dito sa kuan dito sa kinibang kabatuan. Dito kas balay-balay. Ah, simple ang kamalayan siguro nga dito man siya agbalik-balik man siya dito. Ang siguro siya ganahan siguro dito na simple kung ikaw manuroy sa utan. Balik-balikan yun na nimo mag-igsoon tong agpalit og utan. Diba? So, alasod po dito ka mo balik-balik sa dili agpalit. So, dinigig ka sa agpalit gayod para agkahalinan sa isab ikaw. Pastilan pandamay magigayo. Siguro to naputong baga itong may gala kay Sos. Ginoon ko grabe sa itong tawhana sa record. Narato record may gala sa kuan. Nanay record ito gyapon may gala sa di maayong record gyapon. Sos, ginoon ko no. So, kalma-kalma lang ta ha. Napat atong una-una na to. Ato yung isipon nga ko'y ginoon. Ang mga butang mga isuon ang pag-imog kimin, pinakadali rin yung kayo, pero pagpapriso na ta, adiha na dahil mga isuon, mutulo na itong luha, may gala, pag mo desisyonan na sa korte, may gala, kabuoning desisyon sa atong sala nga nabuhat, no? Na ang pinakasakit kay may gala. Isog kitas gawas, pero pag abot na sa korte, pag mo desisyon ng korte, may gala, nga mauni ang desisyon nimo, mabilanggo kas mauni, agoy, ginoo. Diba? So, maunang pait kas tanan. Awatan yung si Lawrence, nga si Lawrence ang pinakausas mga midyang buutan. Gaya hilom-hilom lang, binutan lang permanente, maragin na. Maragin na yung hinagiban, ang pagbinuutan naging permanente. Oo, di ba? Oo, hilom-hilom lang yun. Binuutan lang yun permanente o obserba na sa palibot. Di ba? Oo, kaya sa lungsod yun, sos ginoko na diha magla ang tanan. Ay mga istorya nga, dili ni mo kinanglan pansinon, ano ba? No? Kaya na diha sa mga lungsod, may galag mga baryo, naagin diha magigsoon ang matawag na to nga itsa istorya din eh, dagan istorya din to. Nga pagkabot spikas, wala na, di na maayo yung mamadunggang istorya. Diba? Mawagin na may gala ang lisod kayo mga igsoon niya sa baryo. Kaya naatanan diha mga gala ang istorya mga igsoon nga kamugna. Ihatod lang ikas motor karong gabi eh, ala na. Buros na kapag kaugma. Kaya na mga istorya mga gala basta baryo na, agi diha mga gala ang dagang istorya. Di siyudad, may pakialam mga tao din eh. Wah, may labot. Baryo magod babantayan, magod ka. No, labi nag isa ka baryo niya. Naay mga cottage diyan, may mag-standby standby. May mga rilas motor mga igsoon diya nga terminal ha. Muagi ka diya, ala na. Daga na istorya ba dinis syudad ay sus bahala ka diya. Bahala magkamangkamang ka diya sa kahubog, ay problema. Astila no. Ah, sige. Basta kita din ta padala sa istorya mga igala kay mo nang maka-trigger ba nga may mga istorya gani nga binuang atong paliton ayaw. Oh, kinanglan ikaw gid mismo ang makakita. Ayaw gid pag una-una nga totoo lang kas mga istorya kay kung totoo kas mga istorya, na diha na makagubot man. Maay pagamina kuno sa guardiya kuno sa Ariar Subdivision Phase 1 no, sayo kuno kay minus Magnum. Ah, sige ka na. Abot naman sa Bnis Ariar Subdivision sa Bding usa. Ah, sa basa gani abot og Salvador, El Salvador, abot sa Ariar Subdivision. Sa kasa gid ini niya yo. Gitawag mag-igsoon nga in any point in Mindanao. Basta kay Mindanao lang makaabot. Hala, bira. Mainaw ko ni Captain Rodrigo Suizo o si Captain Roger Azaron. o si Corporal Jongjong Abaw. Pati sab si Master Sergeant Ronilo Kilaton. Sige, may paguminaw pati si Sergeant Ariel Wabi. Alas mga paminaw nyo dya. Sa iyo sa kabuntago na, minaw na sila. Wala magboy oras dya, eh. Ginoon ko pastilan. Wala kikigong oras, mga igala. May buntag ko noon ni Josephine Villa Fanye Elemento. May magawin naman ni mo na madam. Matod pa pa-up volume. May buntag. Ako si Mamila. Oy, Mamila. May buntag na Mamila ha. May gawin naman ni Mamila. Oo. Ha? O, mo lagi.
19: Buntag na Pilipinas!
1: Sige, salamat ka ninyo ha. May muntag mag-numersage. Shout out ko sa kong anak o apo nga nako, bangin na ka, bangon na kayo mag-school na. Sige, bangon na gid mo. Wala ko'y oras, may gala. Biniasina, salamat kayo. May gamin na o diha. Si Charity Salisi Real, may muntag das Villanueva. May gamin na o das Tatanan Taga Villanueva. Charity Salisi Real, may binaw ni mo diha, ma'am. Pati si Maing Butang mag-numersage. Shout out ko sa akong asawa, Mary Grace Dio. Watching from Dreamland Bulwa. Salamat kayo sa Dreamland Bulwa. Good morning, Magdom. Gikan ni Bernadette Pabro Ator. Salamat kayo. Sa inyo magaminaw diha. Ah. Mabuta sa Ma'am Joy Martinez. Sige naman minaw sa Ma'am Joy sa US. O siya nga, sir. Sige na ganyan na mag-greet si Ma'am Joy Martinez. O marag US citizen naman siguro din si Ma'am. O US citizen. Pero di, isa senior citizen. Ah, listener na to ni from US. Gina siya may gala. Nakitag-listener din sa Gawas sa Nasod. No, mga viewers ba sa Gawas Nasod. Muna nga, gatrabaho daw sila. Gapaminaw po sila while gatrabaho dito sa Gawas. So, pasalamat, anak. Kita pa ba sa paminaw nila, diba? Dito sila pasalamatan sa kahanginan nga. Gawork sila dito. Kung naa sila sa mga hospital o rasa sila. Ang paminaw, sabta nila, sab. So, agpasalamat, sabta. Diba? So, kita pa ba sa paminaw, may galaning tagabar yung dako, mga isuot. Ang paminaw dito sa Gawas Nasod. Agpasalamat, isab kita.
19: Magnum! Ay, nako. Buntag na! Pilipinas.
1: Diba, salamat kay ninyo diha sa inyong pagaminaw diha kanunay. Napay akong kababayan ako nga kanunay gid sad maminaw sa ako. Ala. Maing buntag Sir Jerel ba inyo diha ako kababayan das lungsos Balingasag. Matod pa niya nga good im extend our condolences to the Brave Mr. Okay. So ni panon din sa laing kalibutan day ang kinibang amahan in town ni kuan Sir Ariel Pamisa yang amahan. Okay. Condolence daw gikan ni Sir Jerel ba inyo. Ang ilang from Balagnan Integrated School. Okay, salamat kay Sir Jerel. Sir Jerel ba inyo, akong kababayan in town. O nga sige in town maging nga duy duy. May sunog sa Balingasag duy duy. Duy tabang bumbiro duy. Grabe Sir Jerel ba inyo. Salamat kay Sir Jerel ba inyo, akong kababayan. Akong kababayan sab Sir Erickson Gablines, may buntag na bayan. Kapi na bayan, kay buntag na bayan. Kumpati kita ni bayan. Wadwad kita permanente, kay buntag na.
19: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Wala ko'y oras ay. Ginoo ko pastilan. Nahurot naman ganyan ko oras. Sayang kay ba? Mahurot ang oras kayo. Bisa kung saon kay. Mahurot. Sige lang. Balik ta sa taugma. Wibi sa sanugma. Sos, ginoo ko. Wibi sa sab. At pagkita sa oras pa nagkumpan sa program na buntag na Pilipinas. Salamat sa tanan. Magnum person blank. Kanyang kumpan sa gawas to katiriman. Katawa labing gamahanan. Managlayman ang marugano ko sa katawa ng matuman. Salamat din lamang sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
19: Magnum. Buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum Buntag na Pilipinas. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Oras alas 5:27.
20: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
21: Mighty C! Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
22: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gitkin.
21: Mighty C!
23: Mapalit sa mga butika.
24: Pirmi ka pangihi,
25: hanap ka paranaw,
24: ug pagpamhinod sa mga tiil.
25: Basin aduna kay diabetes.
24: Mag DTX 500.
25: Epektibo sa pagpamubo
24: sa blood sugar levels.
25: Di kaya ang diabetes.
24: Mag DTX 500.
25: Karunda yun.
23: Mabalik sa pinakadulong butika sa inyong lugar.
24: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabasa mga butika.
1: Nabati mo ba nga ang problema sa imong atay? Karunay ka ba nga gadugab? Pero may ka bang dunay hangin ng imong tiyan? Basin dunay diferensya ang imong lover. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 na dunay kanyang polycosanol. Ang guban pa nga phytochemicals gikan sa extract ng sugar cane. Mabuton ang usap sa mga pagtuon nga epektibo pangkontra sa mga toxins nga mo ay minaot daog miguba. Sa mga atay, ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. DTX 500 mapalit sa mga butikas Kendoro, Misamis Oriental. Pahimusli usap ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa klinika The Alternative Medicine and Wellness Center. Market Sera Gunabas Terminal, Lapasan ka Kendoro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa klinika The Alternative logo.
6: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
23: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
26: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
27: Life Extension Vitamin D3.
28: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
27: Life Extension Vitamin D3.
29: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
30: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
31: Mga igsoon, si Catholic Archbishop Jose Cabantan of the Archdiocese of Cagayan de Oro sa iyang pagdapit sa tanan nga musalmot sa 7th Visayas Mindanao Conference of Santo Padre Pio Prayer Partners karong Hulyo 18 og 19 sa Limkitkay Atrium, Cagayan de Oro.
32: We are inspired by the words of St. Padre Pio when he said, "Pray, hope, and don't worry." With this, we would like to invite you to join us in the 7th Visayas Mindanao Conference of St. Padre Pio of Pietralcina Prayer Partners here in Cagayan de Oro City at Limkitkay Mall at the Atrium Hall. Together with you, we would like to reflect on the theme, What the World Needs Now is Prayer. I believe this resonates well in our situation today.
30: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
33: Magnum Morning News. Nagpakang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Og karon, ania ang inyong Magnum Newscasters.
1: Anang uluhan, may gala sa mga balita sa itong Magnum Morning News. O sa mga balita ta sa itong Magnum Local Health Education Health Legislation. Nakitang solusyon sa DOH-10. Alam aminusan ang disgrasya sa kadalanan. Magnum National Defense Team ni Vice President Duterte nagtong dili matod pabintaha ang ilang mismong panig sa desisyon sa pag-drop sa prosecution sa duha ka witness. Magnum International Rebuilding Houthi sa Yemen giataki ang Abha International Airport sa Saudi Arabia. Magnum Business President Marcos Jr. narawagan sa dugang mamuhunan sa sektor sa renewable energy sa Nasudi. Magnum Entertainment Bea Alonso gikasal na sa inigugmang negosyanteng si Vincent Co. Magnum Sports pipila ka team sa PBA miangkon nga hagit ang mga bagong gabayan sa FIBA nga gilakip sa liga.
33: Magnum Morning News.
1: Bison, kumusta ba yung buntag? Karong adlaw karon nga Miyerkules 15 ang petsa bulan ni sa Hulyo tuig 2026. Kini mga tigbalita Magnum First Seed Blanca.
0: Og Magnum Jane Luna.
1: Og karon sa Magnum Radio History Today.
33: Magnum Radio
0: History Today.
1: Hulyo 15, 1995 ng adlaw, gipirma ni President Fidel Ramos ang Proclamation No. 615 din gideklara ang Philippine Eagle isip na sudong langgam. Ang Philippine Eagle na ila kiniusab nga monkey eating eagle. Doon na kinigitas on nga usa ka metro. Doon na ay gimbog aton usab nga upat nga to pito ka kilo. O ganun ay gikusgon nga makatulo sa usa ka tao. Mapalgan ang monkey eating eagle sa Pilipinas, particular na sa isla sa Luzon, Samar, Leyte o Dini sa Mindanao.
33: Magnum Radio
0: History Today.
1: Karon sa Magnum Lokal, Health Education o Health Legislation, araw minusan ang road crash incident sa rayon. Kini ang nakita solusyon sa DOH-10 Regional Director Sulpicio Henry Legazpi Jr. May kalabigitan kini sa tingwa nga mausap ang panglantaw o yawi kung gawi sa katawan. Labi rin itong nagmaniho sa ilang mga sakyanan o motorsiklo. Mato ni Legazpi nga duna usab dakong papel nidi ang PNP o LTFRB.
4: In order for us to change the behaviors of the mga kaigsonan is through health education, inani, under of course health regulation, legislation. This is station pinagi sa itong mga palaon po. Manang natay healthy for me, natay healthy for police, mag-implement. Kita po sa Department of Health, ato naman gi-improve ang ato mga hospitals para mamanage sa nila. Ito lang ako giyata example ganina. Kung ito mag-helmet, gamay ra kayo 100,000 o 500,000, yung mag-gasto pa popper lang. So, tinahan lang din sa mati na pangako. Dako kayo PNP, LTO, dako kayo kwan, dako kayo ilang role. Ang PNP, of course, enforcement sa mabalaot nga itong dipapuhat o binansa. Ang LTO, so, syempre, itong hindi ka pwede mag-drive kung wala kayo lisensya. So, dito na sa LTO. LTFRB, dapat safe mo sa kanan. DPWH, dapat pasyada itong dalan. Isaktog sa nidges.
1: Pamahayag ni DOH-10 Regional Director Sulpicio Henry Legazpi Jr.
0: Ibon siya nga Dr. Andrea Nicole Sugapong, Medical Officer 2 sa Department of Health kung DOH Region 10, nga gitarget nila ubo sa ilang gibugda nga Northern Mindanao Road Safety Action Plan 2026-2023 ang mas luwas nga sistema sa trapiko. Matri Dr. Sugapong nga ang tinuod nga kalampusan sa mga action plan dili lang limitado sa pagkabot sa technical nga targets. Gingon mas importante ang mahimong epekto ni ini sa kinabuhi sa mga tao sama sa pagminos sa gidaghanon sa mga pamilya nga nawad arog mas kinabuhi tungod sa aksidente sa dalan.
7: Better speed management, safer public transport, walking and cycling, better helmet and seatbelt use, safer vehicles, faster emergency response, better data, sustained funding, and of course, clear accountability. But success is more than meeting targets. It also means fewer families losing their loved ones. It means children crossing roads safely and riders, drivers, and workers arriving home safely to their families. It means people, goods, and services moving safely and efficiently across Northern Mindanao. And it means every agency and every LGU delivering on its commitments.
0: Ang pamakayog ni Dr. Andrea Nicole Sugapong, Medical Officer 2 sa DOH Region 10.
1: Alas 5.38 na itong oras sa Anisota Report ni Magda Banter 19, CDO Cyclist Group, misugyot nga masakto na ang bike lane sa syudad. Sa balita og serbisyo na si Magda Banter, Minso Kabaktulan.
8: Gisugyot sa CDO Cyclist Group nga mabutangan na og saktong bicycle lane ang mga dagkong dalan o ang mga major highway din sa tuang syudad. Aron na nga malikay sa mga kasagarang diskrasya sama sa mga gakahitamo alang sa miyembro sa maong grupo, labi na sa mga taong gabisikleta, matod ni Pata Pangantihon, ang club representative sa Team Gahi CDO Cyclist Group. Gagisaysay ang mga kasinatian ni ini sa diyang magbisikleta kini sa mga kadalanan, gakabanggaan o masideswipan sa mga sakinan tungod sa kaapik sa dalan.
9: Nag-disgrasya ko twice. Dili ginako serte ang Mayo. Why? Nagbisikleta ko sa Aguinaldo Yacatin Street. Nihunong ko sa intersection kay dili man tabot-tabot diretso, di ba? Mahunong sa ta, tamaw na to. Ang nahitabo, gibundulan ko pick up sa likod. May gani kay actually mas naguon ko naon sa akong bisikleta. Kay mahal kayo among mga bisikleta in town. Mas mahal pa kay sa akong motor. So, after nakita na ko ulit problema, ang katong pick up, misipo, miskapo. Di na ko makita kay heavily tinted ang iyang sakyanan. A week later, because I don't think kagay anong, but due to circumstances right now, na ako gapuyo sa Liguna, sa Kiliog. So, biyahe ko every day para mag-office na ko naman sa Cagayan de Oro. So, nag-motorcycle ko, naay tabok na pedestrian, pag-brake na ko, kay para di-slow down ko, kay pahagi na to pedestrian, namukmuan ko o motor sa likod, kapwa nga ang motor. So, what happened is, naapoy ako kay nasunog din ni Karol nga mag-2 months na inay kay Gakayo, kay natumba ni Duha, dito ko natumba sa iyang modified na tambutso. Kanang inyong mga saba-saba di ang mga tambutso. Kay wala man ang heat guard, kay dili man ang sa factory ko.
8: Ang pamahayag ni Pata Pangantihon, club representative sa Team Gahi CDO Cyclist Group. Kini si Magnum Hunter 19, Mentsyong Kabaktulan sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
1: DOH, may klaro nga mga ang mga DRRMO sa mga LGU, gipaubos nila og standard designs training sa balita og service na si Magnum Hunter, Angie Alzaro.
10: Ibali ko karon sa batan sa DOH Region ta nga ang mga training ilagitan nga gadto sa mga MDRMO officers o mga CDRMO officers o mga PDRMO officers magduma first aid nga agit pud no sa standard pod kay para gyud na masiguro nga sila aduna gyud po ikahanas kay balo alang sa ilaha pong pagresponde apan lagi din ato pong ipangutan na pud siya pud magduma first aid no si Dr. Sergio Henry Legaspi Jr. ang regional director gikan sa DOH Region 10 nga unsa may tabo if ever nga kani pud lagi nga mga MDRMO personal po na ito magduma first aid, mapulipan gagi po na. Kasi ikalimod nga panahon nga doon na po din po yung mga kaning change of leadership kaya lagi napindi sa election, so mapulihan na po magduma first aid, uglain na po nga leader sa usaka lugar, like sa barangay, o baka ano sa kaning lungsod, sa syudad. So, mailisan na po ang mga personahe nga na-train na unta, mabaguhan na po magduma first aid. So, mulag makita mo na ito na doon naging kalisod, if ever, nga kaning mabago na po dahil po ang mga personal sa mga DR offices po na to. Kaya lagi, magbalik uno naman po dahil sa pagdudlo sa katupong mga bagong nahar ng mga MDRMO officers sa ilaha po din pong tahas. So, mas may gito nga mapadayon po doon kung kinsa itong mga nahatagan na kaninga kaibalo, na-train na, nga sila po din po madungagan ko ng kaibalo, mapadayon po ng ilaha pong trabaho. Kaso kay, di mga di kalimod mo dumapasin nga namgi po yung mga ina na sitwasyon po no, nga panahon nga mag-change o leadership, mag-change po din po mag-proceed ang mga personahe na din po sa mga local government units. Pero matod pa sa ito po ng regional director, no comment lang sa nahisgitan po ng issue. At sa paminahon, si Dr. Sulpicio Henry Legaspi Jr., regional director, gikan sa Batan sa DOH Region 10. Kani po mag-proceed na iya po unang pamayag na kilamigitan lagi po din ang kinahanglan yun na matrain na itong mga MDRMO officers kaya ma-relate po niya po niya sa isigitanan na tumatod pa ang panahon ni kaning Rene Butterbunya mag-proceed nga naay kaning usa ka MDRMO officer nga yan ipahunong no ang pagpahigayon sa katong pagpahigayon po mag-proceed no sa pag kaning tabang niini pong usa ka student athlete na samtang kini sila nang aligo o nagyahi po po no sa pag kaning pahigayon sa lahat po din pong in building sa dinhi po do sa to sa nasud sa Pilipinas. Sa to sa paminahon si Dr. Sir Fisher Henry Legaspi.
11: Di na kayo kumuha. I can speak on the program of the Department of Health. Ang Department of Health got trained sa ating mga LGU na magkuha ng drink age plan, disaster risk reduction plan for health. So apil na lang itong mga training dito, apil na po ng rescue groups. In fact, close ato coordination sa mga MDRMO, CDRMO, PDRMO. Sa iyo bang sa ilan, ato ng mga trainers, standardized atong training, basic life support, standard first aid, standardized na. Kaya dili mga taga-anong certificate kung dito ka graduate sa AMO. So kung legit ka, dapat na kay card na akumpirmado ka.
12: Pero, DOH, are the LGUs compelled to undergo that kind of training?
11: Director? Kung nang pag-formulate sa gym age plan, required na sa talang LGU, required sa universal healthcare law.
13: Pero, are they, kanang dili ba problema nga every after term sa mga official kay ulihan niyo po nila ng mga personal, like sa mga MDR mo, personal nila?

0: Oh, mo na usa so, na sa mga rason ang pagkatarantah.
1: Mo na consideration pud magamakay sino pero mo lagi na no kinanglan gid pud ang ato pud po mga MDR mo officers pud magamakay sa mga personal nato din ha. Dapat gid kanunay nga ginabansay ka para pud kung palitan permanente mabansay magamakay namay mga simulation pud ayd buda nila sa kanang rescue o kanang pud pong basic life support so at least man lang magamakay sino basin sa sigig bansay mas maka maugid sud sila mas mahimong hanas so, mas mahimong ready equipped sila.
0: Pero mo to sakto tong imo ba nga dinis ato panahon na ni karon ako po'y ako ang kapitan.
1: Oo, ato to ba election.
0: Ako bigay pag mapildi ko ri. Naman po to'y mga parente na ko igagaw nga gusto po mo trabaho ri. Ipawa sa muna ko ri. Bago na po. Balik uno na po tong diri.
1: Okay, mo dupa sino kayo. Mga po na to matik dan mas ako. Example sa barangay.
0: Iwan mo na regular ni nga posisyon eh.
1: O, mga ang BDR mo ninyo karon kay mo ni karon si Mr. Soanto. Pagkasunod kay kanang napildi man. So, ipulihan na po. Di po na to mabatol mo dumapa si Danga. At po din po mga bagong elected nga official kay mo pili mag na sila ilahang mga personal nga kanang ilahang po yun po nga kanang makatabang sa ilahang sa ilahang po doon po sila. Dawas nga doon sa dugan. Ang ilahang yun pong tao po magdumapa si kay basi niya po gumpalitan no, ang ilahang pong instruksyonan kay ang suporta na niya po sa katong kalaban nga napildi. Kaya di na hinoon po na mahitabo mo doon mag-presid nga ma-implement ang mga program at proyekto o kung sa may instructions po sa usa ka kaning local chief executive. Pero di na ikalimod mo doon mag-presid kay mo ginasagad niya ka hitabo niya po at din sa tuwa po nga mga kaning LGUs nga panahon nga mahulipan ang ilahang kaning ang LCE, lahi na po din po ng mga personal po mag-dumapresid. Lawas na lang niya, ito po ba po mag-dumapresid ng mga kaning LGUs, nga doon na po din po mga bagong natulungan ng leader nga gusto nila nga ipapadayon lang to ang katupong mga kaning personahe lugar sa last nga administration, then ipaubos din sa evaluation. After evaluation, kung maayo ba gid ang ilaha po nga gitrabaho, wag yan po sila nag-kaning yung bangay-bangay sa mga trabaho magduma first aid so muna i-remain sila pero kung doon ay panginanglan nga kaning na ay ilisan so ilisan inanaunta magduma first aid so muna sila sa agay maghatag kung komento po si Dr. Sulpicio kung magduma first aid na katawan po sila balik po siya sa agay magduma first aid na nampin po siya kung asa litay kung asa magdum sa curious lang po siya kung sa bayla po mga agay po no lakang po niya na kaya kinanglan yun po ma-institutionalize magduma first aid no ang ato po din po nga kaning mga MDR mo nga sila yun mga dumapresid mga personal din ha maayo yun po kay iba po lalim kung ang kinabuhi mga dumapresid no sila yun po ang kaning gi nakaresponde niya masalbar unta pero kay di man hanas ang nagresponde so mamatay na hinoon po makalito na ipon si Bertagi kan sa DOH region saan kinis mag 220 Angel sa Desmalita Observisyo Magdum Radio.
2: Gi-confirmar ni Mr. Renan Iraso ang chairman sa chicken section sa Cogon Central Market Vendors Association CONCOSEMVA nga stable ang supply sa manok sa merkado karong panahuna apan giangkon ini nga ilang namatikdan nga gagmay ang gidagkuon ni ini nga mga manok nga gipadala sa poultry farm bisan pa man ni ini gipasalig ni Iraso nga nagpabilin ang presyo sa manok sa merkado sa milabay nga 2 ka bulan ug igo gihapon ang supply aron matubag ang pahinganlan sa mga konsumidor.
3: Naipag sa kagamay sa kanang ay sa pagkakaroon puro man kagamay walay pagsaka stable plan na ay pag sa kagamay sa kanang ay sa pagkakaroon puro man kagamay ang size sa mga budihan so sa kasunakat yung siguro sa mga farmers
2: Ang pabahayag ni Mr. Renan Ileson, chairman sa Susamba Chicken Section.
0: Alas sa 5:49, si Rivet Office, kipanundumaan ng mga pit owner nga mahimong responsable sa binuhing mananap sa balita og service na si Magdalo Hunter, Kea Abillanosa.
4: Gipahimdaman ni City Veterinarian Dr. Helen Antakandong ang mga pet owners nga nagbuhi sa mga iring ugiro nga mahimong responsable sa paghipos ug pagatiman sila mga binuhi aron kini dili makamulta sa dakong kantidad ingon man makadalag ka hassle sa ubang tao labi na kung makapaa. Matod ni ini nga tulo bagon sa mga pet owners ang pagpa-inject sa mga mapaakan sila mga binuhi labi na kung kini maglatagaw sa kadalanan. Moy rason nga hugot

0: kapahimang noo si veterinary office nga magmatngon og atiman nun sa insaktong pamaagi ang mga binuhing manap aron kini magpabilin silang kustudiya ingon dili makahasol sa laing tao.
1: Under our Rabies Act or the Republic Act 9482, kung dili magaling mo pabakunahan is 2,000 pesos. Kung kasagdanin mo ang imuhang iro na maglatanggaw sa kadalanan, every incident is 500 pesos. And if you don't shoulder the expenses sa napaakan sa imuhang iro, is 25,000 pesos. Pero kung magaling ka is a national law, muagi pa yun ang proseso sa pagkasakaso, so malangay pa.
0: Ang tipig sa pamayag ni City Veterinarian Dr. Helen Ann Takandong. Balita gikan sa City Veterinary Office. Kini sa Magdumahan 33 Kia Villanosa sa balita og serbisyo Magdum Radio.
2: Gipay nung dumani ko gayon, the Oro City Jail Female Dormitory Warden Jail Senior Inspector Mary Rose Pacana ang tanang magitungod sa importansya sa pagtuman sa balaod og ang papel ni ini sa pagmaintenar sa kalinaw sa komunidad. Mato ni Pacana aron malikayan nga mapaslak sa bilangguan.
3: Ang ako lang po mensahe sa kadaghanan is pwede man gilit na mapriso as long as we live daily life na uyon pod sa mga di ta makakalapas pod sa mga unsay balaod sa komunidad sa. Okay. Siguro dapat pod aware pod ta kung unsa tong mga dapat himuon o kung dapat dili himuon.
2: Okay. Ang pabahayag ni Cagayan de Oro City Jail Female Dormitory Warden Jail Senior Inspector Mary Rose Pacana. O garon sa itong barangay news update. Nakoronahan si Ana Cassandra Aguro sa Zone 3 isip Miss Carman 2026 human na pagpildi ang 14 ka mga kandidata sa nasampit ni pageant. Kini ang highlight sa Barangay Carman Dinugan Festival o pagsaulog sa ilang kapistahan sa patron Our Lady of Mount Carmel o mga adlawa samtang maoy first runner-up si Ethel Francheta Patino sa Zone 4 o second runner-up si Abigail Paslon sa Zone 1, third runner-up Mary Divine Himonzala sa Zone 11 o fourth runner-up si Charmel Isabel Javier sa Zone 10 District 1. Kini ang tipik sa winning answer ni Miss Carmel 2026, Ana Cassandra Aguro, atol sa Q&A portion, kundi ipangutana kini siya kung siya ang palaron ng mahimong Miss Carmel 2026, unsaon niya nga ipakita, o ba konekta ang simbolo sa Dinugan Festival alang sa katawan sa Barangay Carmen.
4: Ready for your question?
5: Yes, I am ready.
4: The Dinugan Festival reminds us that faith, culture, and unity are the foundations of a strong community. If you are crowned as Miss Carmen 2026, how will you transform these values into meaningful action, inspire every generation, and leave a legacy that the people of Barangay Carmen will remember beyond your reign?
5: Well, we celebrated our Dinugan Festival with faith in our culture and our heritage by having an activity like planting Dinug tree, because I've seen in Barangay Carmen that we represent the Dinugan, but we don't have any Dinug tree. So I am here today reminding everybody that it is important to know where we came from, because just like the Dinugan, the resilience, it became, you know, strong and tall. At the same time, it teaches us that whenever we fall back and deliver our fallibility to other people, by that, I would like to share that we are Carmen today because we are Dinugan yesterday. Let us honor our past because our past build and mold us from who we are today. Forever, Dinugan! Maayong gabi, daghang salamat, Barangay Carmen!
2: Ang winning answer ni Miss Carmel 2026, Ana Cassandra Aguro, samtang ipaigayon usab karong buntag ang Civic Military Parade nga tambungan sa Dekadayang Hugtong sa Katilingban.
6: Alas 5:54 ang oras. Pagbalik ta, duga mga balita, painom nouna.
7: Oras hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
8: Nasayod ka ba ang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga magkadaot sa lawas sa tao? Lima nini, mao ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease, aron magabaton og lig-ong immune system, tumar og Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminus gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix, og D3 Bio alang sa libreng konsulta og senior citizen discount. Doon lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agura, Lapasan, Cagayan de Oro. Texto tawag lamang 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang ABPs Klinika de Alternativo CDO.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: suplemento. DTX 500, epektibo na suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatabo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo protektado!
1: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
2: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
1: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kun madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
2: Wise jud ka, Mari.
1: Ako na good ni, pre. Asa man maayo magrent, pre?
2: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
3: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.

0: niya inom? 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 7.75 ra ang SRP kada kaso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete ng lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Diapers. From day to toddler, EQ tinyo mo.
3: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Misugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist ug pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-aisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
4: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Magnum Morning News.
8: Parayan sa Tabaygala o karon sa atong Magnum Weather Alert sa Pag-asa.
7: Magnum Weather Alert.
8: Justin Navarro, may buntag. Justin Navarro.
9: Yung buntag sa yung maayong buntag sa atong mga suking pagpaminaw para sa atong lakaw sa panahon karong adlaw. Ang update sa atong aging monitor na weather disturbance kagahapon kay nakagawas na sa atong Philippine Area of Responsibility si formerly nga si Josie o gas of karon kay low pressure area na siya. As of sa pagkakaroon, naapatay usa ka low pressure area nga itong bibantayan sa gawas ng ato Philippine Area of Responsibility. As of alas dos kanina, kay iyang lokasyon kay nasa 1,165 km west-northwest of extreme northern zone. Diri sa Mindanao, wala mang epekto diri sa ato ng mga low pressure area nga ito. Ang localized thunderstorm ang nagpadayon kini nga naghatag o epekto sa Mindanao. Karong nga buntag, ang tibok dapit sa Mindanao kay makasinatiin lang ta sa panalagsang pagdagum ngadto sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa patak-patak na pag-ulan kinatong pagdalayon ng tuhod sa localized thunderstorm. Expect lang nato ang ilitog hayag nga panahon karon na naitang sa mga pag-ulan pagdating sa hapon o sa gabi. Mga posibleng gihapon ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa severe thunderstorms. Atong hangin naman kay hinay ngadto sa kasarangan ng magagikan sa habagatang silangan ngadto sa habagatan nga direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto sa kasarangan ang pagkalut. Temperatura nato karong adlaw nagre-range ng 26 to 32 degrees Celsius ug ang atong adlaw mosubang kanina ng alas 5:31 sa buntag ug mosalop unyang alas 6:05 sa hapon. Philippine Standard Time alas 6:01 sa buntag. Mao ni atong latest weather update gikan sa buhatan sa DOST Pag-asa Mulugan, El Salvador City. Kini si Justin Navarro, daghang salamat.
8: Salamat Justin Navarro, Pag-asa weather forecaster.
7: Magnum Weather Alert.
8: Ato sa Tabaygala sa Market Dios ani sa tas merkado sa Kugon. Niya may galang detalye sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
10: Ang mga bagay na nilinaw sa kabuntagon sa mga pagbudol ko sa presyo sa lalita ni Karwan Sama. Merkado si Kugo ng atong adakban. Okay, yung mga namatigdan po mga bagay sa adakong diferensya ilo din sa presyo ni mga panangkuna. Ini sa taas mga bugas na nakadisplay mga bagay sa sama niya po ang sukat panini ng mga nilabay ng mga bulan na kaparayon ang pag-implementa sa itong update pong kanilang defense na nabagoy culture sa pag-monitor ni ini pong 50 pasos matagilong presyo sa bugas kumay ni atong aduna po ay 5% na kaming Okay, Magdama Pasig, yung mga imported ng mga bugas na gikan sa Vietnam o Thailand, may nungdang yun, hapon dihapon tayo makakita ng mga ubay-ubay ng mga display na naka-blue tag ng mga bugas karong mga barakuna sama na lamang hindi po nga Princess Leia, hindi po nga Baligya nga Mr. Chow, Yang Chow, o ga nakis na ang Baligya nga Alas Jasmine nga bugas. Hindi Magdama Pasig, kung bisita ka din yung lugar sa may portion sa may J.R. Borhang Angels, hindi po nagpulat sa may Osmania, o hindi po nagpulat sa may cabin area. So kanita, 50 pesos nga po na matagkilo sa nahisit ang mga bugas na doon ay 5% Magdama Pasig nga kaning broken nga na sa doon lugar hindi po nahisit ang mga bugas. O ga ganiman, kung isisit po ta, meaning display po na karon nga mga local rice, mga kapalita, o ga kaning red tanner nga tag 65 pesos ang matagkilo, ang 7 tanner 54 pesos ang mataga kilo. Ang display po na karon niya Briganti Rice nasa taga 58 to 59 pesos ang mataga kilo. Ang display sa karon niya Sinandoming Lucal tag 59 pesos ang mataga kilo. Ang Baligya po karon po Magdama Pasig nga kaning hapunika tag 65 pesos ang mataga kilo ng mga Japanese rice, 65 pesos ang mataga kilo. Kung dinisagda sa mga mais Magdama Pasig ang presyo karon na din sa maong merkado nasa taga 40 pesos ang yellow corn, samtang ang numero 10 at numero 12 sa white corn na nasa tag 50 pesos ang mataga kilo. Inhipudenta, tatuwa po rin po mga panood-anon po Magdama Pasig kay Gibusyag na nagkapabilin nga na karon ang presyo sa karne bubble na 320 pesos per kilo. Hindi po Magdama Pasig nung kaalam sa mga kaning pork sasim, pork alyan po, o kumuhisip po ta sa pinakataas ng presyo nasa 350 pork. So 320 to 350, sabad na itong nakita ang doktoron ng presyo. Pero ang pork sasim, muna siya nasa 320, 315, ganit po ang uban nga nag-display-leaning karoon, dinis merkado sa tubon. Dahil kuminta sa baka, nasa taga 345 kihapon ang kaning brisket. Tag 454 ang kaning lean meat nga dunay tapadera o kaning beef ram nga Baligya karon din sa mga merkado. Mas sa uga presyo Magdama Pasig kung itandi sa niagi po nga semana nasa 10 pesos ang diferensya. Sa manok po Magdama Pasig magyapot po ang presyo ni mga panahuna nasa 160 to 190 pesos ang presyo din ni karon sa merkado sa Pugos ni nga tundak bayan. Upuhis po din sa presyo po sa mga itlog na sa taga size nga to sa taga 90 pesos ang presyo. Size para sa mga small Magdama Pasig or na naging po sa medium. Dayon ang large lugar or medium to large na po dayon sa taga 7 nga to sa taga 90 pesos ang presyo nili. Dinisagda sa ato pa rin pong mga isda. Kaubad po natin po Magdama Pasig no, si Magdama Ron. Diin ang presyo po ron sa isda na sa taga 200 pesos ang kutob, ang tilapia, ala sa taga 140 pesos ang matagkilo, ang mayamaya 130 pesos ang matagkilo, ang tamban 100 pesos ang matagkilo, ang bulina 80 pesos ang matagkilo, ang madlisan 180 pesos ang matagkilo, ang lapo-lapo 380 pesos ang matagkilo, ang bangos, mga dagdag-dagdag po na Magdama Pasig, ala sa taga 300 pesos ang matagkilo, ang alimangon 350 to 550 pesos sa matagkilo, ang guso nag 50 pesos sa matagkilo, ang lato nasa 200 pesos sa matagkilo, ang kinason nasa taga 60 nga to sa taga 200 pesos ang matagkilo. Dahil yun na kanina siya Magdama Pasig nung ato mga kanina ang mga kinason na dagat ikan po dagat ang Magdama Pasig. Samtang ang tahong nasa 50 pesos ang matagkilo, ang pasayan na natay mga nakita po sa Magdama Pasig na display dinikaroon sa merkado sa Pugon na taga 220, 250, na itang 334 na display po dyan sa uwan. Pero ang pinakamahal, niya po ito 350 to 380 pesos ang matag kilo. Dahil na po yung mga nag-display po pag dumapansin yung mga maranay, nasa 80, na ito sa 120 pesos ang matag kilo ng buntaga. Kumisip po din sa ito po mga lamas, ang sibuyas ko ron, anaasa 110 pesos, labon po na matag kilo. So, kanin siya Magdama Pasig sa mga red ni o kanin pula nga sibuya. So kanin siya stable pag ako ng presyo, wala na usap. Dayon ang puti po ng sibuya, stable na po ng Magdama Pasig. So ako ngayon na matiksa nila ito. Mga gaya pag decrease na Magdama Pasig, tuwa sa matayot no, 110 na yung 100 na dahil po ang presyo, dito karoon sa Amerikado. Nasa kaming ahes, stable hapon, consistent mag-overseed. Kahimong 120 na nito niyagi mga semana, lahat mong 130. Ang dito mga panahon na nasa 130, nga to po mga napautahan din sa merkado. Santa ng Luya, nasa 120 peso sa matagkilo. Ang kaming sili, nasa 300 hapon po ang presyo ang matagkilo. Ang tuwa po din pong mga displaced ng mga Highland Vegetables karon ang sayote, nasa 120 peso ang matagkilo. Ang atsal, nasa 150 peso sa matagkilo. Ang patatas, 130 peso sa matagkilo. Ang bag beans, nasa 50 peso ang matagkilo. Ang carrot, nasa 55 peso ang matagkilo. Ang cabbages, nasa 50 peso ang matagkilo. Ang mga lowland vegetables po natin, mga talong mag-overseed, 50 peso ang matagkilo. Ang kaming talbasa, narimo mo ng 40, ni saka mag-overseed, narimo na po karoon, sabi ko na matigkan, abot na 50 ang matagkilo. Ang okra, ni busubos ang presyo kay 100 peso ang agi, narimo na 80 karoon ang presyo dinis merkado. Ang kaming pipino, ni sudan presyo tag 35 na lang katumyagi kay mahal pa mag-duma presyo ni abot og 80 ni abot og ninaog sa 45 karon na nasa tag 30-35 ang presyo. Ang kaning ampalaya anay nasa 70 mas barato karon nga supay kung itandi na tuno sa niagi na nasa tag 80 ngadto sa 90 ang matagal kilo. Kumusta sa tong situation guys sa traffic lay ang ikabala ka mag-duma presyo no pumuli ko kadi sa mga katin nga by this year sa street so dili palibot sa merkado arang-arang rega sa mga pansin. Dayan, kung may imbag sa kahinlo, karon din sa Major Arborha nga teleportion sa merkado, nakabila na ang standard system, naakot na nilang basura. Doon kung may imbag din sa mga sinanya, napagyapan po yung mga kulit-tahunan mag-mapasin sa basura, pero yun na, nakatapok-tapok naman ang tagad po ng mga basura nga naadi po sa palibo sa merkado. O kapin lang nasa sulod, no, na pagawas naman po mag-mapasin, tungkol lagi kay namangin po yung designated po na oras sa matapos sa standard system, na kulit-tahun po yung mga nagtapod ng basura nagitan po sa sulod, ipagawas mo diba po si nagiatang po nila din sa tungkaran na siya po sa may kugo na public market. Maka natin pong ganito yung sitwasyon sa merkado sa yahanga kahindi po yahang po rin po dagang traffic sa disponibot lakit na ang mga nabo na pong presyo sa mga palalitan. Sinit mo dumahan ito yung Tiyanji Alsado sa Balita o Serbisyo Mundum Radio.
8: Salamat Magdamantar Anji, alas 6:09.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetty Talks Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubo sa akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
11: JD Talks Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
13: Ang Geritox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, o puno sa nutrients, nga mabalig-on sa mga vital organs, aprobado sa FDA registration number, FR-80715. Huwag tanga mga toxin sa imong lawas, nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs, aron maangkon ang maayong panglawas. Inom, matag-adlaw o Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Geritox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
15: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcore.ph.
16: Discover the beauty of playing Brackley with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph.

0: kayo nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Magnum Morning News!
2: Parang ito may galas mga balita o karon sa atong Magnum National. Nagto karon si Defense Team Spokesperson Attorney Michael Poa nga dili mahimong bintaha sa ilang panig ang desisyon sa pag-drop sa prosecution sa duha ka witness nga sila OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez ug House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello. Mato ni Poa nga nagdepende gyapon kini sa desisyon sa impeachment court kalabot sa presentation sa mga testigo o ebidensya sa maong pagdungog.
3: Hindi naman. I think it was because, and I think Attorney Kapunan actually articulated it well. No, she said that sa tingin niya hindi na kailangan kasi parang magiging repetition lang or repetitive lang. And then, of course, they have their position that certain things were admitted. Of course, we have a differing opinion on those matters, but nonetheless, again, these are all kasi up to the appreciation of the impeachment court. But I think also na hindi naman malayong mangyari kasi sa, on the part of the defense na pag-turn naman namin if we think na corroborative at hindi naman namin, kaya sa tingin namin hindi na kailangan mag-corroborate pa further is maaaring magbawas din kami. Ito yung sinasabi namin sa inyo before na although ang daming witnesses na listed, normal kasi na pag sa pre-trial brief, ilalagay mo na lahat ng pwede mong maisip kasi kung hindi, you will waive the opportunity, no? You will be barred from presenting that witness. Ma-objectan ka ng kabila kasi hindi mo nalagay sa pre-trial brief mo. But it doesn't mean na sa dami ng witnesses na nilagay namin, eh lahat ipre-presenta namin. So I guess ito yung isang patunay na pwede talagang mangyari na although nalagay na list mo as witness and in fact nagpa-issue na tayo ng subpoena, you can still manifest, no, that you will no longer be presenting that witness.
2: Pamahayag kadto ni Defense Team Spokesperson Attorney Michael Poa.
4: Giklaro Defense Team Spokesperson Attorney Michael Poa nga wala nila malakip si OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez isip testigo sa depensa. Kinihuman formal gitangtang sa House Prosecution sa listahan sa mga testigo si Lopez. Matod ni Attorney Poa nga tun-an pa kung may mong testigo si Lopez sa depensa sa nagpadayong impeachment trial ni VP Sara Duterte.
5: Defense, hindi namin siya naista. Hindi namin titingnan muna natin kung kinakailangan pa talaga. But at this point, dun sa pre-trial brief namin, if I remember correctly, I hope I'm not mistaken, kung mahaba yung list of witnesses namin. I don't think nalista namin siya, although there are reserved witnesses from DepEd, of course, UPP. So we will just determine kung kinakailangan pa.
4: Ang pabahayag Defense Team Spokesperson Attorney Michael Poa.
2: Samtang yan ko ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan nga dismayado kini nga dili na mapresenta sa witness stand si OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez kung piyansa si Kapunan nga kaya nini mapagawas ang kabaturan gikan kang Lopez o nanin nagdesisyon sa ang House Prosecution ni dai presenta isip testigo si Lopez o Deputy Melinda tungod kay napamatud-an na ang mga angayan nga ipangutana sa duroha.
6: But I had wanted to do it. I had wanted to do it because I've never backed off from a challenge, and to me it's very important that the truth must out, no? And I felt that with my years of experience I could do it. But again, as I said, if you watched the my manifestation earlier, we should know when to stop, and that was earlier when I said, enough na, stop na. And that is the pitfall. Sometimes we just love to listen to ourselves. That's the pitfall of some lawyers, no? Not realizing that hours and hours of cross-examination, the best rule in cross-examination is don't cross. Don't cross. If you have nothing to ask, don't cross. Or if the witness is an intelligent or competent witness, do not cross-examine too long because you will give the witness an opportunity to explain himself or herself. And that's what I think happened today. It was slow-paced, it was too long, and I don't think it contributed to their cause.
2: Pamahayag kadto ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan.
4: Gihanyo ni Senator Judge Alan Peter Cayetano nga ang mga kakusunan nga mga Senator Judges karong adlaw human nga sa presentasyon sa depensa o prosecution kalabot silang posisyon sa pagbuka sa BIR o bank records si Vice President Sara Duterte. Giuyunan usab kini ni Senate President Sherman Gatchalian ng Senate Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero.
7: Impeachment trial results one way or the other, but that do have implications in terms of precedents, especially ito, pinag-uusapan natin AMLA at saka BIR.
8: The Senate President is recognized to respond.
9: I share the same feeling with Senator Judge Alan Cayetano. I started reading the both memos, and indeed it's quite lengthy and complicated, and we need to also consult our legal teams. So may I propose, Mr. Presiding Officer, to have a caucus tomorrow at 10 a.m. So that we can thoroughly discuss this.
7: Senate President, I mean, I really thank you that twice already during impeachment, without talking, we have the same wavelength. May I propose that it's if after. We have a caucus after, just so that we can,
10: so
7: for all we know,
10: break.
7: Maganda yung discussion and we're enlightened by the prosecution. And,
10: so during the break.
7: And to be honest, I'll probably still be reading this at 10 a.m. No?
9: If that is the pleasure of the body, we can have...
4: Ang pabahayag ni Senator Judge Alan Peter Cayetano og Senate President Presiding Officer Chief Escudero.
2: Samtang gikwestiyon ni House Prosecutor Counsel kung Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan ang pagtutok sa defense team sa mga typographical error sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Maturi Capunan nga giingong walay nagpresenta. Gabirin siya nga depensa aron klarohon kung nganong dili makonsidera nga impeachable offense ang mga pamahayag ni VP Sara.
6: Alam mo, these are all matters of defense, but matagal na ninyo nakita both ang testimonial at saka ang documentary evidence ng prosecution. Matagal na yan, since last year and recently sa House Committee on Justice. All the evidence of the prosecution is transparent. What is not transparent here is the evidence of the defense, because... ang sabi nila, hindi sila, they would not participate in the House hearings because this is the proper venue. But so far, we have not seen any evidence coming from the defense. Ang evidence lang nila ay, kung kahapon, madami daw typo, no? Marami daw typographical errors yung investigation report. Na pre-present ng dalawang NBI agents, principally si Attorney Lotok. Yun lang ang nasabi nila. So far, when we are talking here about serious matters like, did she do it? Did she utter it? Did she, what did she really mean? Yun, is this really an impeachable offense? We want to really hear from the Vice President or the Vice President's team. Right now, what we're hearing lang is, madami namang typo errors itong report na to. What kind of a defense is that?
2: Pamahayag gato ni House Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan.
4: Gikwestiyon ni Senator Judge Raffy Tulfo kung giunsa sa pagtumbok sa NBI nga sa desisyon ang pamahayag ni VP Sara Duterte. Matod ni NBI Regional Director Jeremy Lutok nga nabalaka ang mga ahensya sa gobyerno nga nakatutok sa national security o nagpagawas nga active threat ang giingon nga pahayag sa Vice Presidente. Gidugang pa sa Director nga adunay mga dokumento sa social media nga nag-ingon nga atakihon ang Malacañang kalabot sa pamahayag ni VP Sara.
11: Dinis mo, isa dun sa mga reasons kung bakit ka nagpahal ng kasong sedition, BP Sara basis kanya utterances, dahil finactor in mo yung mga comments ng mga nakapanood.
12: Yes, sir.
11: Yung sinasabi mong supporters.
12: Ako. Yes, sir.
11: Okay, kasi pag sinabi ng mga nagko-comments, nag-worry kami, I don't think nandun yung elements of sedition. Maliban na pag sinabi na nasa likod mo kami, let's do it, go.
12: Well, Your Honor,
11: gagawin namin kung anong gusto mong gawin, things to that effect.
12: Opo.
11: Meron
12: na kami nakita sa mga Facebook comments, although hindi siya nasama.
11: Na?
12: Hindi siya nasama dito sa investigation.
11: At ano nga ulit? Halimbawa?
12: Yung mga Facebook comments, Your Honor, na nagsasabi, Lusubin na natin ang ano Malacañang, tapos may ganun na sign.
11: Lusubin na natin ang Malacañang.
12: Okay. Yan yung comments ko sa Facebook, yung mga nag-comment.
11: At meron kang ebidensya tungkol dyan. Hindi mo to katang-isip lang.
12: Kung babalikan ko po, yun nga po ang sabi ko during those okay. times, siyempre, nagbabrowso kami.
11: Okay.
12: Nga lamang, hindi namin naisama sa authenticate.
4: Ang pabahayag ni Senator George Ravi Tulfo, NBI Regional Director Jeremy Luto.
2: Parang debate, kini ang paghulagway ni impeachment court, spokesperson attorney Rigi Tunggol sa rehimong senaryo sa oral arguments sa karong kung kapong adlaw. Mato ni Tunggol nga susama sa usa ka debate kundi inatagan sa gayon ang pagpareyag sa ila mismong pamahayag ang magkalahing panig.
10: Both parties will present their ano their main position no the prosecution because sila po yung nagre-request ng subpoena at yung depensa naman po dahil sila yung kumokontra sa subpoena. Pag nasabi na po nung dalawang primary speakers yung kanilang position, the babalik po doon sa prosecution para naman i-rebut yung sinabi naman nung depensa. So yung sa rebuttal ang tawag, 10 minutes po yung rebuttal, 15 minutes yung main position. And then pagkatapos po ng prosecution ng 10 minutes niya na rebuttal, babalik naman po sa depensa para naman mag-rebut siya doon sa rebuttal nung prosecution. So ganun, parang debate po yung format. After po ng rebuttals, after ng pareho nilang oral arguments, doon po magko-caucus and only after the caucus will the senator judges are allowed to argue or even ask questions regarding the issue.
2: Pamahayag ito ni impeachment court spokesperson attorney Rigi Tunggol.
4: O karon sa itong Magnum Health Alert. Suportado sa Catholic Bishop Conference of the Philippines Conil CBCP ang panawagan sa Department of Health ng DOH para mawala na ang TB sa Pilipinas, matod ni Father Dan Vicente Cancino Jr. sa BCPC Episcopal Commission on Healthcare nga masaligon sila sa pagtuon nga matambalan ang TB. Dugtong niya na asa 724,000 ka mga Pilipino ang naghambing sa TB sa tuig 2024 subay sa WHO Global Tuberculosis Report 2025.
13: Alam naman natin na ang Pilipinas po ay isa sa mga bansa na matataas ang kaso ng tuberculosis. Pero hindi yung dahilan para tayo ay malungkot. Hindi yung dahilan para tayo ay walang gawin. Ito ay dapat dahilan para lahat tayo ay magsama-sama. Yung kaya tawag nating whole of society approach po natin. Ang bawat pamilya, ang bawat individual, lahat ng sektor, dapat tayo magsama-sama para labanan ang tuberculosis. Tandaan natin, una, dapat natin magkaroon ng mataas na health-seeking behavior. Pangalagaan na ating kalusugan. Pumunta sa doktor, magpa-check up po tayo. Pag tayo po'y inuubo ng 2 linggo, huwag natin pabayaan. Kumonsulta sa pinakamalapit na health center. Pangalawa, pag tayo ay nagpa-test at nag-positive, magpa-enroll sa mga treatment centers. May mga libreng gamot po. At itong libreng gamot na to, basta tutok gamutan, pwede tayo magkaroon ng malusog na kilabukasan. Huwag po matakot na lumapit at humingi ng tulong. Meron po tayong mga nurses at mga doktor na available para po tumulong sa atin.
4: Ang pamahayag ni Father Don Vicente Cancino Jr. sa CBCP, Episcopal Commission on Health.
2: O karon sa tumagdag ng international sa Yemen, giatake sa mga rebeling Houthi sa Yemen ang Abha International Airport sa Saudi Arabia. Kini ang gikumpirma sa armadong kusog isip balo sa pagpaguma sa Saudi Arabia sa Sana'a Airport. Subay sa gobyerno sa Yemen Republic, nga giatake sa Saudi Arabia ang maong tugpanan aron dili makasud sa Yemeni airspace ang mga abyon gikan sa nasud sa Iran.
4: Sa Amerika, gilusa sa administrasyon ni U.S. President Donald Trump ang usa ka kampanya batok aron nga bungkagon ang International Criminal Court kung ICC kinihuman di konsidera nga bahat sa soberanya sa Estados Unidos. Matod di U.S. Secretary of State Marco Rubio nga wala giila sa Estados Unidos ang gahom sa ICC nga imbestigahan ang katawan ug ang mga opisyal sa nasud. Gipamugos nga wala tugti sa Trump administration ang korte nga baharan ang mga opisyal sa Amerika samtang gibutyag ni ICC spokesperson Ariana Mallett nga dili mo dokumento ang korte kalabot sa nasampit ng isgutanan ng panahuna.
2: Sa itong Magnum Business na nawagan, si President Ferdinand Marcos Jr. sa dugang mamuhunan sa sektor sa renewable energy. Kinunot-usap sa nagparayong coordination sa administration sa mga partner ni aron mapadali ang pagduso sa mga bagong renewable facility. Mismong si President Marcos Jr. ang nangulo sa inauguration sa Phase 1 sa historic Emtara Solar Project sa Gapan City, Nueva Ecija, nga magsilbi usab pinakadakong integrated solar photovoltaic o battery energy square system sa tibuok kalibutan.
14: For years, our economy has relied heavily on conventional sources of power. Last year alone, coal accounted for 57% of the total power generation mix in our country, while renewable contributed only about 25%.
2: Pamahayag gadto ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samtang sa forex exchange rate, usag kasdan nagbulog karon sa 7 pesos, 59 centavos Canadian dollar, 43 pesos, 51 centavos Hong dollar, 7 pesos, 85 centavos Australian dollar, 42 pesos, 59 centavos Taiwan dollar, 1 peso, 21 centavos Korean won, 4 centavos euro, 70 pesos o 13 centavos.
4: O karon sa itong Magnum Entertainment. Gikasal na aktras nga si Bea Alonso sa hinigugmang negosyanteng si Vincent Co. Kinihuman di kumpirmar sa buhatan ni Makati Mayor Nancy Binay kinsa mo ay nag-officiate sa pagbugkos sa gugma sa duha. Gawa sa buhatan ni Mayor Binay, gikumpirmar sa stand manager nga si Oji Diaz ang pagsulod sa salag sa kaminyo o ni Bea o Vincent gipahigayon ng kasal sa Makati City Hall ni atong Hulyo 13 alas 7 sa gabi nga gipanguluhan ni Mayor Nancy Binay ang seremonya. Walay mitambong ang kabanay sa duha o ang mga tag-iyas sa background ang mitambong sa nasampit nga kasal. Nakita ni Diaz ang pipila kahulagway sa kasal o gingon man ang ilang marriage certificate. Gipaambit usab ni Binay sa iyang social media ang hulagway nila sa aktres. Mahinong duman ganitong Marason ng Tuiga na latahala ang wedding band sa duha sa usa ka simbahan sa Maynila kung diin wala nila kinigi kumpirmar. Una ni inimikat at usab ang isyo kani atong nga nakansilar ang nakatakdang kasal sa duha ni itong Mayo sa Espanya.
2: Karon sa Tomagdo Sports, giangkon sa pila ka team sa PBA nga hagit kayo mag-unggabayan sa FIBA nga gilakip sa liga kini alayon sa pagsugod sa PBA 50 season government kon Governor's Cup. Lakip din ang ihap sa pagginaganon sa offensive foul, isip team foul o paggamit sa position arrow sa mga jump ball situation. Tumong sa mga bagong mga mapaduol ang sports international standard. Mato de Magnolia head coach Eli Tenorio nga usa kini kaleksyon sa magbukas sa kampanya.
15: Adjusting, and I hope the referees will the officiating also will adjust. I know they're gonna adjust, but I mean, hindi ko alam kung magiging adjustment. Kami mag-adjust kami, para makami magagawa. Hopefully they can adjust right away also. Kasi hindi naman sila FIBA referee, diba? PBA referee sila. So they have to adjust then. But the thing is, they have to adjust right away because the teams are relying on them. Kami nagre-realize nga nila ngayon, diba? Na to make the right calls. You know, it's hard to be consistent. Diba? Mahirap maging consistent eh. Yun ang matagal na hihingi ng mga coaches, even players. I know it's hard, but they have to adjust also.
2: Pamahayag gato ni Magnolia head coach sa LA Tenorio. Inamati atong Magnum Morning News o karos atong headline review. Sa atong headline review sa itong Magnum Local, Health Education and Health Legislation, nakita ang solusyon sa DOH aron maminusan ang disgrasya sa kadalanan ni Magnum National Defense Team ni Vice President Duterte. Nagtong bintaha sa ilang mismong panig ang desisyon sa pag-drop sa prosecution sa duha ka witness. Magnum International Building Houthi sa Yemen, gi-ataki ang Abha International Airport sa Saudi Arabia. Magnum Business President Ferdinand Marcos Jr. nalawagan sa dugang mamuhunan sa sektor sa renewable energy sa Nasudi. Magnum Entertainment Bea Alonso gikasal na sa nigugbang negosyante nga si Vincent Co. Magnum Sports pila ka team sa PBA miangkon nga hagit ang mga bag-ong gabayan sa FIBA nga gilakip sa liga. Hantrog ma alang sa tong Magnum Morning News kini si Magnum First Seed Blanca
4: ug Magnum Jane Luna.
2: So, sa usa ka wasto kadiri man katawad labing gabahanan managlay man marugan ko sa katawan ng mga tuman sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
16: Bati ang Magnum Morning News. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Oras alas 6:33 sa buntag.
16: Oras sa tud kaninyo sa DTX 500. Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape, bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
16: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Junipin ninyo, 44. Kuan, malipong, bakang vertigo. Moto na kadungog mong ko. Nahi ka ng Life Extension D3. Isitahan rin ko ganang kuan. Life Extension Vitamins D3. Antod ka roon ako, balik sa akong kuan sakit ba? Diriradyo ko na ayo. Maka-aritin mo sa Life Extension D3.
2: The doctors recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
5: Mayong adlaw mga pinanggana mga tagapaminaw, welcome na sa Health and Wellness Program ngayon sa inyo ha, gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Hi, I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend vitamin D3 to my patients. One of the brands that I trusted most is Life Extension Vitamin D3 because of its purity, potency, and the best quality. Life Extension Vitamin D3 is a potent, concentrated, and standalone vitamin D3 hormone. In fact, Life Extension Vitamin D3 was the actual vitamin D3 product used in several clinical trials. And with Life Extension Vitamin D3, you can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., which is the Life Extension Foundation. Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Karong adlawa, storya nato ang kaning stroke ug unsa na may siyang role aning Life Extension Vitamin D3 sa inyong aning kondisyon na. Unsa man di ay ning stroke, kini usa ka medical emergency. Kini na'y duha ka klase, kanang ischemic o hemorrhagic. Ischemic stroke, kani ang pinaka-common nga type. Kani siya actually gakos ni siya blood clot nga gabara ni siya sa blood vessel sa utok sa tao. Ang kaning hemorrhagic stroke man sad is the less common type of stroke. Kani na sad mahitabo kung ang blood vessels musira o magkos na og bleeding sa utok. Naay usa ka case-to-case study nga gihimo sa Cairo University Hospital sa tung October to December 2017. Ang resulta, gapakita jud nga ang stroke patients naay mubo nga vitamin D serum levels kung ikumpara nimo sa healthy subjects. Kung mubo di ay ang vitamin D levels sa dugo sa usa ka tawo, dako ang posibilidad sa risgo maka-experience og stroke ang usa ka tawo.
6: Life Extension Vitamin D3.
8: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
6: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: That is the reason why padayon ming agdahon mo nga importante nga regular mo inom og Life Extension Vitamin D3 supplement para ni sa inyong kaayuhan og para sad maprotektahan sa posible nga magka-stroke. Kung vitamin D3 is gutan, syempre maujud ni atong nire-recommend. Tungod kampante mi ani nga dili kami mauwawan sa inyo ha tungod kaning Life Extension Vitamin D3 supplement kay naay kredibilidad. Tinuod nga trusted, tested and proven. Uga mismo mga medical doctors gi-recommend sad ni. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka kalidad, potent ug labi nga concentrated nga vitamin D3 ug gahimo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Mga igala, mao na sad ni atong natun-an karong adlaw. Thank you very much ninyo mga suki namo on air. Always remember, ang kakuha ng vitamin D level sa atong dugo gapataas sa risgo magka-stroke. Dapat mo inom na adlaw-adlaw og Life Extension Vitamin D3.
2: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga
9: text
2: butika.
9: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
5: Importante nga pahibalo, siguraduhon nga naitatak na LE ang kada Soft Gel kung magpalit sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Mag-andam gyud sa peke.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
11: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
10: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang, kainiguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
11: Wise jud ka, Mari.
10: Ako na good ni, pre. Asa man maayo magrent, pre?
11: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo, almost brand new. Og ang renta, barato.
12: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
13: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
15: Ang toxins mudaon sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Huwag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo ang may palawas, inom atag adlaw ug Genetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
13: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
15: Oras, alas 6:44.
17: Time check is brought to you by McDonald's.
18: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagunang mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtundan, pagpabati sa mga nagkadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way ginapigan, aron mopatigbabaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
15: Tanang luhan sa atong Magnum 45, tinubdan sa tinud nga balita, batok sa fake news. Sa Magnum Local COWD, miklaro nga may supply sa tubig ang mga pansayan sa Bulwa Farmers Market. But what about ang tibok merkado ug ang fish landing area? Problema sa basura, kabaho ug white tubig ug kapiyot sa trabiko sa Bulwa fish landing area gihingusga ug giskuta na sa SIBDA, City Engineer's Office, RTA ug uban pang buhatan sa City Hall. Legal Analyst Attorney Dexter Precioso may komento sa ikalimang adlaw sa impeachment trial bato kang VP Sara Duterte kagahapong adlaw. Sa Tumagdum National Defense Team ni VP Sara Duterte ni Agon nga nakurat sila sa resolution sa prosecution nga di na ipresentar isip mga testigo. Sila si Attorney Zulaika Lopez o Belinda Bilio sa nagparayong impeachment trial. Sa Tumagdum International, planong pagpatuman o 20% toll fee sa Strait of Hormuz gibakwi ni US President Donald Trump. Sa Magdum Business, DTI na mugos nga bililhon ang suporta sa gobyerno sa mga MSME sa Pilipinas. Sa Magnum Sports, win or shine, Coach Yenggiao nagtuo nga panahonang wag tangon sa BBA ang ipatubang 3-year ban sa mga player nga mobiya sa Pilipinas ug modua sa gawasan nasod.

0: na pre-present ng dalawang NBI agents, principally si Attorney Lotok. Yun lang ang nasabi nila. So far, when we are talking here about serious matters like, did she do it? Did she utter it? Did she, what did she really mean? Yun, is this really an impeachable offense? We want to really hear from the Vice President or the Vice President's team. Right now, what we're hearing lang is, madami namang typo errors itong report na to. What kind of a defense is that?
1: Si kani Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panilo, dili miembros defense team, pero labaw pa sa Defense Council kung no istorya, na imo itong mikatawa lamang sa presentasyon sa prosecution. Mato niya, nga bilampos ang prosecution sa pagmatuod nga walay nahimong salaod ang Vice Presidente.
2: Napatunayan ng prosecution na wala sa palasyo ang kaso laban kay Vice Presidente Duterte. Alam mo, natatawa ako dito sa presentasyon nila. Nagkanda taranta na kasi nga unang-una hindi dapat nila pre-present yun because it's a useless witness but very useful to the defense. Kasi nga lumalabas nga doon, the very start pala yung investigation siya, how shall hindi totoo ang investigation niya. Pangalawa, sinasabi niya na kung mapakinggan mo kanina, parang ang naging ground nila para i-demanda siya. Yun daw kasing mga utterances niya. Manghihikayat sa taong bayan na mag-asa laban sa gobyerno. O, pero yung si Robin Padilla, di ba ang huli nagtanong? Sinira niya lahat yung ilang oras. Isang tanong lang, dalawa, tatlong tanong lang. Tanong, meron bang mga ginawa ang taong bayan? As a result, meron bang mga seditious act? Sagot niya, wala.
1: Igsoon tingo upag pagkabana, i-comment o i-message sa mga opinion. Pa ba ng pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Oras, alas 6:52. Mga Ikson, kumusta may buntag? Kini si Magnum, June Albino.
3: Ug Magnum, Aileen Acurin.
1: Karong adlaw, Miyerkules, Hulyo 15, 2026. Karong sa detalye na sa ating mga balita, detalye sa ating mga eskutanan. Una, mga Ikson, COWD, miklarong nga may supply sa tubig. Miklarong nga may supply sa tubig. Ang mga pansayan sa Bulwa Public Markets o Bulwa Farmers Market kay pagbenta og Bulwa Farmers Market part lang na og naa diha sa Bulwa Public Market.
3: Oo, kanang westbound terminal.
1: Ang westbound public market terminal.
3: Oo, usa sila.
1: Bulwa Public Market and westbound terminal na
3: diha. Oo, oo.
1: Nya na lang sa usa ka merkado. Ang medyo sa usa ka area na naka-confine. But ang fish landing area, medyo na separate. Gani man mura og kanang building ang giyakan sa fish landing area, mura di man yas gobyerno. Privado man daw. Magdumailin. Niaspikas din niya si Engineer Edna Nahialang, General Manager sa COWD. Engineer Mamay Buntang, Andercas Magdumadyo, imong kawan si Magnum June Albino o Magnum Aileen ako rin.
4: Maayong buntag na Magnum June and Magnum Aileen sa mga tigpaminaw sa radio. Maayong buntag o salamat sa paghatag o kahigayunan para ma-explain ang Water District pod na side regarding anang Bulwa Terminal.
1: Mm-hmm. Ma'am, tatawa ko noon sa kikahimtang sa supply sa tubig. Dila nang panghugas sa pin mainom. Oo, kayo umintang COWD. Hindi man lang kay panghugas, painom yun na.
4: Yes.
1: Kung kayo masigutan itong kemtang panubig sa Bulwa Public Market.
4: So, yes, Magnum June, no, nadunggan ka na namo kagahapon. No, kay, because it's been a while nga wala naman tayo na-receive ng complaint coming from Bulwa nga Public Market. Sa Bulwa Terminal. So, the entire Bulwa Public Market, including the terminal, kay na-address naman na nato. And then na-transfer na po nato ang topping in collaboration with the City Engineer's Office kay sila man to ang naghatag og permit kanato para maka-excavate kita din ha sa may Mary Mart. So din ha nga dapita. So kagahapon usab, among gipaadtuan kay na-alarm sa admin sa katong nadunggan man ako tong inyong report pod nga wala lagi kunoy tubig dito sa Bulwa Terminal. So pagpaadto sa atong tao, maayo man ang supply adunay tubig, and then amo sang gitawagan ang city engineers nga maoy gamintin po din ha si Engineer Mumungan, insya nga wala man mi na receive nga complaint kay wapo naman ang system sa Bulwa Terminal It's because ana sila'y cistern and napot sila'y elevated. So, from the cistern, it goes to the elevated tank. I had nila i-distribute. And actually, last week, na ako sa westbound, no, nga market, kaya nagpalit lagi ta gulay, mas barato man gyud ha. So, nangutanasad ko, yun siya nga, mama, ayaw naman ang among supply. Katong akong supi, lugad. Siya, maayaw naman ang supply. Now, I think, ang isa sa damo gipa-check is ang fish landing.
1: Okay.
4: Fish landing is separated.
1: Before sa fish landing, ma'am, what about ang kining terminal mismo? Ang terminal mismo, sulbad na ang supply tubig.
4: Yes, sir. Sulbad na. Kay mo na ang nailang supply din ha, nga nailang cistern, ug nasad ilang elevated tank.
1: Okay.
4: Oo, so, kahapon pag-check, aduna may enough nga pressure para dito, para makasulod sa ilang tanke. Now, ang isa ka-concern lugar nga ako na dunggan coming from your from the news is that kaning atong west fish landing, which is getuan sa atong team pod kagahapon.
1: Oh.
4: And then ang team, ang pressure dito sa fish landing og dinhi sa terminal is pareho lang. Now, ang among nakita is nakita sa team nga ang ilang standpipe dito tungod kay daplin manggid kay to siya sa dagat, and then murag walay cover, di ba? Exposed kayo siya. Naan yung mga nagtaya-taya. So, kagahapon, ingon ko nga, pabalikin ninyo. And then, isa sad nga, git para mapulihan lugar tong standpipe. Kay basin, og naan na po'y nakabara. And then, ang isa po is, from the main water meter or the mother meter, nag-submeter sila. Nag-submeter ang kada tag-iya sa mga stall ba na, kanang sa fish landing, tagsa-tagsa man na sila, di ba? Daghan man ang occupy din ha. Nang isa po is, according sa among team, nga gipaad to, na ay ilang mga submeter, which, wherein, dili po may authorize kay among tatong palimpiyuhan. So, dili po namo ma-abrihan, kay wala man din ha ang katong ilang head, si Ma'am Floro or Mr. Floro, ba to ang ilang head din ha?
1: Ang sa, presidente, sa maong mga
4: sa fish landing, di ba? Oh, sige. Muna siya nga. Wala sad nila malimpiyuhi ang tagsa-tagsa ka mga water meters kay dili man to sa water district. Bawal man ta mang hilabot o dili sa water district. Kay sila naman ang nag-submeter at ito nga dito nga connection. So, karon buntag, nag-coordinate sa itong among head sa maintenance department kang Miss Floro man, sir, no?
1: Yes, ma'am. Irene Floro.
4: Oh yes, Irene Floro, nga balikan nila kung naa siya dito or any time of the day para ma-check ang tagsa-tagsa nila ka mga water meters. Kay basin pod og nag ang strainer sa ilang mga water meter is basin pod og na kuan na nahugaw na, busa pod hinay ang pressure dito pag abo sa ilang tagsa-tagsa ka mga water meters. So mauna siya ang pag-conduct natog inspection pag evaluate lugar dito kay nadunggan man namo ang balita og as texted sa ako sa imong isa ka staff nga mao na ang complaint. So right away gipaadtuan nato, and then so far mo na akong gisulti nga sa Bulwa terminal itself wala nay problema kay maayo naman ang ilang system dito, and then kato na lang sa fish landing ang atong i-address.
1: Ma'am, klaro na nato nga ang balita gibasis pamahayag ni Ma'am Irene Floro, ang presidente sa mga seafood dealers diha mismo sa nasgutan nga fish landing area, og mismo sab sa pamahayag ni Consul Eric Salcido nga medyo sab og gakabisgo sa sitwasyon sa nasgutan nga merkado, kinilaging ang kahindik og ang gakuwang sa supply sa tubig nga importante kayo sa pagsiguro sa kalimpyo sa nasgutan nga mga pasilidad. So nagpasabot, ma'am, nga abunda na, kung isgutan na itong supply sa tubig, abunda na, hindi man galing abunda, pero bastante na. Siguro, may tag-abunda ka na maglami, huwag ka pahinubra eh. Pero huwag may tag-bastante, marag igo na. Supply, bastante na ang supply sa tubig sa Bulwa Public Markets o gingaman usam sa fish landing area.
4: As based on the report no yesterday, based on the teams that nga nag-add to,
1: huwag
4: amo man sa nang i-monitor na aman tay water core, no, kay naaman may gibutang din ang data logger. So naaman gid makita namo nga enough gid ang pressure
1: enough
4: din ha. And then ang ato is ang ato is pareha sa gihimo din sa Bulwa terminal nga aduna sila'y cistern, and then bumbahon pa sa kataas, para ma-distribute kay dako-dako man ang Bulwa Terminal, dako-dako man ang area. So, kinahanglan gyud nga naa sila elevated tank. And then the same, we would suggest also, depending on the ano later kung ang ilang mga meter is daghan mga sub-meters nga ilang gibutang dito sa fish landing. So, we would suggest also nga magbutang sila og cistern and then elevated tank para po mas guwapo ang pressure dito, dili gid sila mahutdan. Kaya kung magkadungan o gamit, na syempre, andito sa tumoy, mahinay na gayod. So, ang ato is, katulang, sama sa gihimo din sa terminal, nga doon na sila'y tangke para dayon ma-equally distributed ang ilang supply.
1: Ang ilang cistern tank, ma'am, ako nasabtan sa cistern tank, pagluwa din, tangke nga usually gilubong na. O niya dito, musuyop. Musuyop sa mga batanta tubig ikan sa ulan, tubig ikas kanal, o guban pa, nga pwedeng ma-recycle, pwedeng magamit pang hugas baka o guban pa. Anyway, ang ilang cistern tank, ma'am, ga-function pa, may lugar ma-rehab, or ma-rehab, dapat i-rehab ang nasgutan ng cistern tank kay matod pa ni Ma'am Irene Floro, kana bang murag clog up na, nga murag wa na'y gapundong tubig nga magamit nila, ma'am.
4: Kan ang gihisgutan ni Ma'am Irene Floro is on the fish landing, sir, right?
1: Yes, ma'am. Fish landing area.
4: Oo,
1: yes, ma'am.
4: Oo. So, ang based on the evaluation lugar dito, pag-inspect sa among team, is that wala ay cistern ang dito sa fish landing. Only the kining dinhi sa terminal ang nai cistern. And also, sir, ang cistern is, ang cistern sa Bulwa Terminal, ang water is coming from Water District. Wala na siya girecycle. That is coming from Water District. So, naa sa ubos nga, tangke na siya. When we say cistern, nasa ubos. And then, ilang bumbahon, pasaka dito sa ilang elevated tank.
1: Ma'am,
4: for the
1: yes, ma'am.
4: Fish landing, for the fish landing, akong ipacheck, og naabagid sila existing nga ilang tangke din ha. Pero as based on the team nga nag-ato dito, direkta daw. So, ang amo is, if naay ilang tangke, mas maayo, ay haday nila i-distribute katong magbutang sila og mga submeter nila.
1: Mato ni Ma'am Irene Floro, ma'am, kana ko nung gibambutangan sa ila mismo mga inibang mga sana banyera. Mga so boxes ana no. Kanang medyo na elevated nga portion. Kana kuno diha ang ilaw ana cistern tank kuno na. Nga wa na kuno nila magamit, wa na kuno mag-function. Matod pa niya. Basig dapat pasusi na.
4: Oo. Atong ipasusi, sir, kung kuan ba na siya. Kung reservoir ba na siya. Kaya murag dako-dako na, di ba?
1: Sayang
4: medyo, po, huwag hindi magamit.
1: Lapad ba na ngayon, mapunduhang tubig na?
4: Lapad ba na siya din, ha? So, dako-dako na nga pundo sa tubig lugar if ever existing ginang naa. So, atong ipatanaw, sir, kung tangki ba ginang naa diha sa ilalom o asa nagikan ang ilang supply kay basin o na ilang kaugalingon nilang deep well din, ha? And then, basig. Salin po ang deep well nila kay dapli naman sa dagat. So atong ipa-inspect, sir, para ma-validate gyud nato ang kanang tinuod bagyod nga kanang tangke bagyod nang naa. Atong ipatanaw, sir.
1: Kay basin sab og dapat kun ugaling nag-clog up na, i-declog siya. Mapusdan pa. Uno kay pribado man daw na, ma'am, nga pasilidad tuod. Unsa ba buhaton ninyo ni mo coordinate sa mo sa tag-iya sa nasgutan nga pasilidad? Para inyo makubian ka ng nasgutan nga cistern tank, kaya marag, di man mo basta-basta mo kubi, kun, labi na kung pribado, ma'am.
4: Yes, sir. Yes, sir. Maugin ang atong concern, sama sa akong gimension kaganina, katong ilang mga submitter, kay private man, so dili gid may makapanghilabot. The same thing with kanang ilang tanki liha daw sa ilalom, or kanang ilang platform nga tanki liha ang ilalom, so mananghid pagid kita sa tag-iya, mag-coordinate kita, maybe through Ma'am Irene Floro, atong i-coordinate ang mag-anhang among team, tawagan sa among team para makikoordinate kita para ma-evaluate or ma-tanaw gyud kung tangki ba gid ang naa siya kay I remember during the construction kuan man na, di ba, kanang murag reclaimed area pa ba na sa una or
1: siguro murag may pagka-swampy siguro kaniadto.
4: Swampy. So kasi itamba ka nagdaghan bato, so wata ka balo kung unsa gyud ang use ana niya or tangke bagidang naa.
1: Okay. Ma'am Edna, thank you, ma'am. Simong panahon sa iyo ko nga kamo maningkabot sa mo nga whenever naay mo cup up nga problema, nga diin nakinanan sa atensyon sa imong buhatan, naasab mo kutub sa inyo mahimo maning kamot, pero at sun sa kakulangon sa panalapi, magnamahilin sa siyo na balino, kabalo naman taana, kining kamot sa mga matagagkasulbanan. Thank you, ma'am.
4: Yes, thank you Magnum June ug Magnum Aileen ug salamat and maayong buntag sa tanan.
1: Inyo debate mga igsuon ang COW the General Manager Ma'am Edna Nahial. Oras alas 7:00 sa atong pagparayon problemas basura, kabaho, white tubig ug kapiot sa Tropicos Bulua Fishlanding area, gisgota na sa SIBDA City General's Office RTO guban pagbuatan sa City Hall. Although sa gibutyag ni Ma'am Edna, may tubig naman ko, no? Ang Bulwa Fish Landing Area, Magnum Aileen. Mura lang ako nasabtan po, Magnum Aileen, nga kung galing doon na, masing kulang pa nga gamiton pag banwas bitaw sa...
3: Hinay siguro masing, kayo po, Magnum June.
1: Kunya, dayon, kanabang, ang kunya, magbanwas ka, di man mahimong kamot-kamot lang siguro na. Dapat lagi, pasirit ni mo.
3: Oo, oh, katong host.
1: Oo, parang... mabanwasan o maminusan ang kabaho sa fishing area.
3: Pero ang hinay imong tubig Magnum June, murag maglisod.
1: Maglisod, ugin ang supply tubig, dalang kahig sa imong tiin ba?
3: Murag igura nito, imbis pa, pasirit.
1: Pero ba ito pa ni Mabid na enough na?
3: Oh, pero kagahapon Magnum June, ang istorya ni Sir Mark Olarte, ang katong sa vegetable landing area o mga kanan na dito naaday tubig na magamit. Pero
1: sa vegetable?
3: Ang,
1: meaning sa farmer's area?
3: Oh, pero ang terminal, wala dahil sa gripo yun nga si COWD, wala dahil mo agas na tubig Magnum June.
1: Kanyot lang, Bulwa Farmer's Market.
3: Kanang tapad, darang Magnum June. Kanang landing, kanang... vegetable landing area.
1: Ah, mura sa vegetable landing area.
3: Oo. Oh, oh.
1: Nga dito sa nagyapon park gapon sa Bulo Public Market.
3: Oo. Dili man siya pub, tawag.
1: Wala sa sulod sa building.
3: Naa siya Magnum June. Kaya kanang market din ang Magnum June. Ang tawag nila is kana mang vegetable landing area. Naa sulod sa market nga. Mag-wholesale man kunwari ang Magnum June. Dili man ka gamay raw.
1: So meaning, nagyapon sila... covered gapon sila sa Bulwa Public Market Building.
3: Oo. Usara mo na sila tanan Magnum June.
1: Oo. So, mintag Bulwa Public Market, part gapon na ang naisgutan nga kanang sa Farmer's Market.
3: Oo. May tawag anak niya diha Magnum June.
1: Muna itatawa na itong mayo kay ato may dami kalubuntaga mga igsoon. Ang SIBDA manager nga si Attorney Marian Ragas. Naspikas niya. Attorney, may buntag ma'am. Underkas, Magnum Adjo, imong kawan si Magnum John Albino o Magnum Aileen Acorin. May buntag, ma'am.
5: Sir June, Magnum June, may buntag.
1: May buntag, ma'am.
5: Magnum Aileen, may buntag. O sa mga naminaw karon may buntag sa tanong.
1: May buntag, ma'am. Ma'am, una, mangutanos ako, pagmintagan ni Bulwa Public Market and Westbound Terminal, naana niya ang unsa man ni fish landing area unsa pa na ang terminal, of course terminal,
3: terminal.
1: And then uban pa niya nga mga mapalit, what about ang kining gitawag og Bulwa fish landing area, part pa ba na sa Bulwa Public Market, ma'am?
5: Okay,
1: yes ma'am.
5: Sir, ang jurisdiction sa Farmers Market, formerly known as Westbound Market, naglangkob lang siya sa atong Bulwa Market, kanang vegetables landing and terminal. Ang fish landing, sir, wala na siya labot sa Westbound, so tungod kay under na siya sa Monte Carlo owned by UPC.
1: Okay. Pero, balikan siya na ito, mama. Balikan siya na ito, mama. Pagbintag Bulwa Public Market and Westbound Terminal, ang covered niya, mauning mga musunod, kanang...
5: terminal.
1: Terminal.
5: Ang landing.
1: What is landing? Fish, vegetable landing.
5: Vegetable landing lang, sir.
1: Okay.
5: Ang dilipod na ko makuan ang uban na nung punot ang fish landing na ma-appeal siya sa West Market tungod kay nearby magod siya.
1: Mm.
5: Dayon, ang sa akong pagkahibawan, katong nanawag ang atong regional director sa DNR, sa AMB, na nag-flushing ni Adso, ang iyang ang hunahuna na ang fish landing amo. Pero tungod kay nakita ko na mo na mo assist ni sa ila Adso, maunang kung unsa among ma-assist, mag-assist po ni para sa kaayuhan sa fish landing.
1: Ah, okay. So tataw nga ang fish landing area dili di part sa Bulwa Public Market and Westbound Terminal. Ang part lamang sa Bulwa Public Market and Westbound Terminal mo ang vegetable landing area o ang terminal mismo.
5: Yes,
1: ah,
5: sir.
1: Okay.
5: Kuan man good sir, di po na itong mablame ang tao kay hakbang lamang good siya, tabukon lang ni mo na ang fish landing.
1: Yes, ma'am.
5: But the terms and agreement of the establishment or facility is private in nature.
1: Okay.
5: Na ay terms and agreement between Monte Carlo under UKC and the COSWA, which is covered by the eight fish brokers.
1: Okay. That is as far as the structure is concerned. Structure is concerned. Meaning, pagmitag structure sa Bulwa Public Market and Westbound Terminal, ang fish landing area considering na separate dili part sa nasgutan nga merkado. Yes. But what about ang maitawag na itong supervision sa nasgutan nga fish landing area? Pagsiguro nga maayo ang operation, dili maghatag og kahasol, hapsay sa trapiko, dili baho, saktog supply sa tubig o guban pa. Kana ba part ba nga concern na sa city government, ma'am?
5: Akong i-differentiate here ha. Kay, kung mingong kag operation, supervision, ila magyad niya po na kay na magyad sila separate na kontrataan na. Ang kuan lang yun sa city government is mo assist, mo regulate sa ila, maunang kung may concern, i-appeal po na ni Sir Mark Olarte, kay makita man po, kay maapektuhan na good po among terminal.
1: Uh-huh.
5: And then every time po na ay mga kakulangon or mga challenges na makita dira na area, makonote na good na sa amua.
1: Uh-huh.
5: So every time may challenges, mo assist me, mag-coordinate me sa ila para kung unsa mong matabang sa syudad, sa SEDDA, o uban ahensya sa city government, mag-share the responsibility ni sa among mga tasks and functions na maayo ang facility.
1: As to the requirements sa DNR, nga dapat kanang maong operation diha, di makadaot sa ato mismong kinayahan, ang kadabang disposal sa mga hugaw diha, pilang tubig, di makadaot sa itong kinayahan. Kinsa nga concern? Concern lang na sa mga nag-ukupar sa resgutan nga structure kanang fish landing area or direktara nga concern sa city government, ma'am?
5: Okay, sir. Balik ta sa mag-lead ang predicate, no? Ang premise ng good kaya ang fish landing is private in nature. Private facility. So, dapat, nagid sila'y pollution officer na mo'y mag-supervise ka. Under mag-inat siya sa Monte Carlo, under UPC. Pero, tungod kay usahay, matawagan mag-good me sa EMB, may nana, munang mo-cater me. So, in short, ang secondary lang yun ang city government.
1: Pero secondary.
5: Pero mag-concern na mo kay makita man mao nang every now and then kung nami makita dira na mga dapat i-regulate, gapatawag ni sa COSWA, inubanan ang plenro of City Engineer's Office.
1: So, may tag-compliance sa mga requisitos, direktiba sa EMB, sa DNR, kinsa man ang dunay direktang responsibilidad sa pag-comply? Is it the owner sa nasgutan nga pasilidad or ang kagamanan sa nagbayan? Ma'am?
5: Okay, sir. When it comes to that matter, kina ibawaan naman nato na private establishment magyud ang fish landing. Primarily, sir, ilagyud ng responsibilidad. Pero magtabang mangyapon ang city government para makomply.
1: Oo.
5: Shared responsibility. Munang gaabag po din sa ila kung unsa among matabang sa ila.
1: Mm-hmm. Ma'am, kanyot lang, ma'am, ha? Akong insert, iyon ba na ito? Pag hinabi, kininusya ka concern, Sam. Kuniskuta na ito ang operation sa kinibang Bulwa Office Landing Area. Noong ito may hinabi. Yes, speakers linya, ma'am. May buntag, ma'am?
6: Sir, mayong buntag.
1: May buntag, ma'am.
6: Sir, ayaw gimintyon ako nga lana.
1: Yes, ma'am. May buntag, ma'am. Under ka. Yes, ma'am.
6: Ang among problema gyudin niya sa fish landing, tubig yun, sir.
1: Tubig.
6: Bakit kaayo ang fish landing na mo? Labay, sulay, ragod mo, labay din sa fish landing.
1: Ma'am, nabati ba ni mo, ma'am, nabati ba ni mo si Engineer Nahial? Nagingin siya nga, wa ni din nga abunda. Kundili, nagamit ko word bastante. Wa siya gani mo sakay sa word bastante, but nangin siya enough. Pamintag bastante, murag, maura may kaulugan siguro ang word enough. Pamintag bastante. Dili pa bastante, di pa enough ang tubig dili, diyan, mag-supply?
6: Sir, dili, good sir. Tanan kami din ni mga fish broker na ami, mga water district. Nagpa-apply ni sa water district. Karon giputnan ni tanan. Wala gid mag-agas, wala gid nag-agas.
1: Giputnan pa mo?
6: Problema.
1: Oh, basiwa mo kabayan, ma'am.
6: Dili, sir. Wala kay agas ko, no? Wala may puti diay. Wala kay agas tanan. Gabayad mi dini sa 2,000 plus ang among sa water billing namo. 2,000 plus among gabayron. Pero wala kay agas. Maugit na ang among problema. Sa una among problema, ang basura karon wala na. Gakuha una kada buntag, kaduwa sa usa ka adlaw. Ang among yung problema din, sir. Ang among yung tubig. Ang among tubig na ginagamit dini, ginawasing dini, gikan sa among balay.
1: Uh-huh.
6: Gikan, maghakot yun mi. Gikan maghakot sa among balay. Oo, maghakot mi. Ako, tag 20 ka galon, ganang galon bitaw nga tag 20, maghakot mi. Dito, gikan sa balay. Ang uban din ni gani, kapalit.
1: Aha. Uh-huh. Mm. Now, by the way, na ako ni cistern tank, na ako ni tanke, ilaw anang yung giyak andiya sa maong, masin yung mga bandira, guban pa. Cistern tank ko na diya, pero di na uwa nag-function, di na magamit.
6: Sir, naa, pero ug magulan. Magamit na mo ug mag-ulan. Kay naa ang tubig ikan sa atop.
1: Aha.
6: Ikan na mo ihugas sa isda kay ba. Ana biya dinha na ayo sa na ilaga magdaganda.
1: Ah, hugaw.
6: Mamatay.
1: Ha.
6: So, amo ginagamiton kung sa siminto ra namo sa mag-washing.
1: Siminto.
6: So, sa washing lang sa siminto pero sa isda dili kina namo gamiton kay ang mga ilaga dinha gapang lutaw.
1: Aha. No, kanang nasgutan nga ingyak ang pasilidad daw iya man sa usa ka pribado
6: nga
1: patigayon. Now unsa man ni ang pagmintag kutay sa tubig dia responsibilidad na sa pribadong nanagiya or nagpaabot mo ana nga concern sa kagamanan sa dakbayan para nga hand in hand pribado nga tagiya og inga man usab ang kagamanan sa dakbayan, masagag solusyon ang nasigutan ng problema. Ma'am.
6: Kani, ang sa akong, sa among pagbalhin din, among nahibawaan sa tag-iya din sa UPC.
1: Okay.
6: Sa una, sa bago pa namong pagbalhin din, itagaan din sa UPC, o gani, kanang doon na pa gani, ito yung masin bato nga para among host.
1: Aha.
6: Ilang giputol.
1: Karong bang panahon na, by the way, karong panahon na naapagid gapo na only nga ang problema na, ang supply tubig?
6: Oo, kana na ay tubig gamay. Magampo lang gid mag-ulan kay aron masudlan gamay, moy ang iuga sa simento.
1: So but pasabot nga ang problema gyud ang supply sa tubig.
6: Tubig,
1: ma'am.
6: Kuna
1: ay supply yun sa tubig nga mahatag sa COWD, kanang inyong kaimtang dia igo na ang pasilidad ug uban pa mga magamit ninyo para nga di na mo magka-problema sa tubig.
6: Oo, murag ana siguro gyud, sir.
1: Okay. Ma'am, salamat kay ma'am sa pagpaabot sa inyong problema kalabot aning nasgutan nga. Thank you, ma'am. Thank you. Hello, ma'am. Attorney Marian Ragas. Pasensya, ma'am. Ako lang ginsert to kay para mapaabot sa mga nanimo. So, ma'am, nasgutan na ninyo ni attorney ang maong mga problema apila sa fish landing area. Unsa ba mga nakabot ninyo nga mga planong paghimuon para masulbad ng nasgutan nga problema kay sayon ko gapaningkamot ang syudad Magdubayli, no? Basig doon na pa yung mga buta nga angay tanawon, lihokon, aron nga hingpit nga matagang solusyon ng sigutang problema kay ang kahugaw, ang kabaho, di may paminawon kay pagkaon ko na diha Magdubayli. Kana pagkana ganing mga bali ang baligid ay isda eh.
3: Oo.
1: Unya mo ganan magkamukong isda niya gikan sa baho nga area, ugaw nga area. Okay. Ma'am? Yes, ma'am. Attorney.
5: Yes, sir. Gusto lang pud nako ipahibalo na klaro naman sa ganina sa gistorya sa isa ka fish broker na nagid sila in terms and agreement with Monte Carlo under UKC.
1: Oo.
5: So if ever kung naagyud ni kanang kuan dili gyud primary supervision, then dili pud mi pwede makasulod kay otherwise mag-intervene ni sa private contract na wala ni labot. Dayon pero despite ana maningkamot ni this ang regulatory body magud ana sir. Is ang City Health Office o ang when it comes to basura ang Clenro. Pero amo magung nakita po na ma-concern po me kay silingan manggod ang westbound. Then if ever kung na-concern ana, ako may matawagan pareha sa kung itawagan ko sa regional director sa DNR.
1: Oo.
5: Na baho daw, so wala po nagduha-duha despite dili na ko na dili din na mo na primary concern. Pero ato na week, diretso gid ko nagpa-flashing for how many years. Wala gid flashing anak na hitabo dira, sir. So nagpa-flashing gid ko last year. Dayon, bago ay pa lang, sir, sa May, naana po sa June, naana po yung flashing activity na among gid patigayon dira sa fish landing. So, dili po sila makaingon na nagpabaya mi because even dili na siya among jurisdiction kay na ay terms and agreement ana privately na dili gyud mi dapat mag-intervene pero nag-share the responsibility mi tungod kay silingan gyapon namo sila.
1: Dayon, kaya impression mo gyud pa man tag fish landing area murag lugar concern sa kagamanan only ang pag-provide og pasilidad o ang pasilidad wala pay iya sa kagamanan sa dakbayan Magdumaylin. Mauna nga ang maong mga dealer o broker sa isda may engage og lugar kontrata sa usa ka pribadong provider sa nasgutan nga pasilidad pero as to the kana bang
5: supervision dili gyud ni pwede ana sir
1: but ang pag-provide ma'am og pasilidad pag-provide og pasilidad para sa fish landing area sama sab sa vegetable landing area nga lugar iya unta na nga kaakuhan sa kagamhanan sa dakbayan pero wala pay ma-provide ang syudad.
5: Ay, dili man sir na dili ma-provide.
1: Dili ma-provide, attorney ha? Kung dili, wala pa'y na-provide ang syudad.
5: Akong i-klaro ha, ang supervision o kuan sa fish landing, primarily ilagyod na.
1: Nasabtan ako pero, na siya ma'am, no? Nasabtan ako.
5: Pero ang facility karon kay dili magod siya bag-o, ongoing pamagod atong facility sa atong bagong fish landing. Mag-ingon po ko na ang syudad mangita yun o pamaagi na
1: nasabtan siya na ko na ma'am. Muna akong gigamit nga term, wala pa'y na-provide. Og in fact, pwedeng mo gamit ko sa word nga, wala pa'y ma-provide. Pero, may giplano na ang syudad.
5: Ay, dilig sa ingon na word na dilig ma-provide. Pero kamulo ng provide.
1: Ma'am, akong balik ko na ko attorney ha, ang ako mismong istorya, wala pa'y ma-provide. Karon ha, wala pa. Pero kaya sa syudad ang pag-provide. O in fact, na nagiplano niya mismo sa Bunbun, nga balhinan sa nasgutan nga fish landing area.
5: Yes,
1: pero di pa na nato ma-realize siguro karon nga tuiga, basig sunod tuig pa siguro ma'am.
5: Paningkamutan nato sir, na in earliest possible time kay ang pundo magod ani sir shared gyapon na gyapon sa national og nagapon
1: sa local.
5: Oo. Pero karon sir sa tinuod lang ang problema nila nag-meeting man mi kagahapon ingon atong halangdong mayor na mag-assist siya pon mi dira labi na ang basura mao nang giordera niya si engineer Mumungan na mag-declogging dira na area dayon. In fact, sir, wala, despite na ang tahas sa sabda kay sa amo raman pero naningkamot yun ang SEBDA management under kay Mark Olarte na mag-reach out sa ila.
1: Mm.
5: Maunang sa bulan sa Mayo, na-agree meeting na gipahigayon inubanan sa Clenro o RTE. So nagsabot na unsay buhaton. So unsay nasabutan gikan sa Mayo, ongoing gyapon until karon ang pagpaningkamot sa SEBDA. Uban ang Clenro o RTE.
1: May intention ba, ma'am, ang SEBDA to reach out the private owner sa nasgutan nga pasilidad para haninan mapangita ag palliativo pa lang nga solusyon? Di pa gin nga himpit nga solusyon siguro? Labi na kay ibalhinay maning nasgutan nga fish landing area. But for now, basig sunod tuig pa ma-realize ng nasgutan nga transfer sa nasgutan nga fish landing area, at least na may nga to palliativo una nga solusyon, ma'am.
5: Una sa tanan, magpasalamat ko na gitigaan ko to higayon ang SEBDA management na maka-explain po sa among side na yun. Magpasalamat po ko sa fish broker na nagpadangat sa ilang problema. Rest assured, ang SEBDA management mag-reach out ko sa UKC. Sa Monte Carlo under UKC, kay naanaman ni so mag-meeting na po ko uban ang Clenro o ang engineer para ma-reach out na to ang UKC kung unsa pod ang atong matabang diring dapita. Gayon, sir, as much as we want when it comes to the supply of water, maulang yapon ang among matabang mag-reach out sa water district. Tungod kay sir, ang management and supervision is ligid may kahilabot sa water district.
1: Yes, nasabtan ako. Yes, ma'am.
5: Ang best lang yun na mahimo, dili lang ang SEBDA management kung dili ang other agencies po sa lokal na pagangamahanan is mag-reach out o mag-convene o meeting between the fish brokers, UKC, and water district.
1: Oo. Lagi mas may ma-reach out ninyo ang COWD, ma'am, kaysa mong pahinabi ni Palandugay ni Engineer Nahial.
5: Yes,
1: matod pa niya bastante ng tubig sa fish landing area.
5: Yes.
1: Pero nagyon ang fish broker nga wala yun. Wako na supply gani karon. Karong panahon na. Gikan man to siya mismo sa fish landing area. Karong panahon na daw, wala yung supply tubig karon sa fish landing area. Yes, ma'am.
5: When it comes to that matter na wala yung supply, sir, it's beyond my...
1: Yes,
5: authority to answer. Kaya dili naman good na ko control pod ang supply sa tubig.
1: Yes,
5: So ang best na makatubag ana ang management sa water district.
1: Nainabi na ma'am earlier na ang COWD, unang ingon si Engineer Nahial, ang GM mismo, nga inap na ang tubig nga na-supply daw diya sa nasgutan nga fish landing area. Pero nalagi itong broker di Palandugay nga walay tubig sila ganit karon. Kanto siya nagtawag direkta mismo sa fish landing area. Anyway, ma'am, katapusan na lang. As to the transfer of that fish landing area, ano sa kani ma'am realize?
5: Sir,
1: sa inyong mga pag-isgot, pag-meeting ninyo?
5: Sa among pag-isgot, sir, paningkamutan na to kung pwede 2028 or next year, mas maayo. Pero napagit sa phase na naatay location site. Nag-comply pa ta sa atong mga documentary requirements. So, wala pagitaan ng phase sa pagsugod kay mangit ang pundo na may interesado na magpundo ana ang national government, inubanan sa local government. I-push lang yun na to, paningkamutan na to, na i-expedite na to in earliest possible time ang pagbalhin sa atong fish landing dito sa bagong fish landing kay dugay naman gyud po na plano sir na ibalhin na gyud ang fish landing sa laing location site. Kay dili naman gud kung sa unang panahon pabor kaayo ang fish landing sugod kay gamay pa ang tao. Pero karon man gud na panahon na kailangan na pod nato ibalhin kay nagdaghan na man gud ang tao. So dili po nato na ma ma-blame nga nung dira na nabutang kay Mingaw, magigay na area sa water.
1: Oo. More nag-hunted house ka na ito, merkado ka na ito sa yes. Bulway.
5: Wala man good po sa na-expect na inana ang ilok sa rice sa Cagayan de Oro, labi na dira sa ganang bulwa. Kaya sa akong pagkahibawan, sir, ang bulwa terminal o kanang mga nearby yuta, it is you owned by the UPC family.
1: So, privately owned?
5: Oo, privately owned. Gidin lang nila sa syudad ang kanat na area para ma-develop as one of the center. So, walay nagdahom na ang fish landing ba? Ang demand sa fish landing inanat na. So, nangita na po ang syudad o kanang pananang kamot na nabalhin, which is na-realize naman. Kaya, ako may nag-work out sa contract of use of rock ana between Barangay Bonbon and LGU CDO nahatag na gipa ulos na magyud na sa Barangay Bonbon so naa na gyud ta sa pag-develop. O in fact nag-benchmarking na ang APO o ang SEBDA o ang ubang opisina dito sa Jensan para maawat po ang ilang model na fish port na mabutang, pwede ba mabutang diri sa atong dakbayan.
1: So, nindot nga ni Kanabuan ni attorney, no? Kay, kunitan din nato magdumailin sa vegetable landing area o ang fish landing area, mura og sayon ra ang vegetable landing area. Di kagahuna na baho ba halos bisag ni tubig murag halos di kinahanglanon pagayo ba no? But kun isgutan ato ang isla mo kinahanglanon gyud nya di dapat nga diha mismo sa daghan nga kanang murag daghan kay mga establishment ba? Daghan tao.
5: Isa po sa reason na maning kamot gyud sa na mabalhin po siya tungod kay made for chance access road na magod siya. Iba, wala man na siya sa una. Wala yun na hunahunaan ba na mahimo na din siya access road. Pero despite sir, ang mga offices sa city government, ang Plenro, ang city engineers, o ang SEBDA, like sa amo na part, among best yun matabang ana is mag-convene o meeting sa mga nai-interest na mga concessionaires. Ikaduha po, sir, kabalo po ang mga fish brokers na nag for how many years wala gyud po nahitabo no pero naningkamot gyud mi nalimpyuhan namo ba katong gibuta nagkuan gyud mi fire truck for how many years na water flushing na gyud ang atong fish landing.
1: May plano ba ma'am nga in the meantime di pa ta magka-transfer ning mao nga fish landing area nga himong maybe twice a year, no? Twice a year. Kaduha sa katuig ang pag-flash out.
5: Amo na siyang gihimo, sir. Okay. Last year, nang for first time, nag-water flushing activity.
1: Igo na bang twice a year, ma'am? Or basig kinalanon nga every quarter? Kaya basig tungod sa bulk of isda diya nga idunggo diya sa nasgutan ng area?
5: Yes, sir. Then karong last June, sir, nag-water flushing na po siya.
1: Okay.
5: Dayon, kung mag-convene na sad usab ang mga agencies like Plenro, Water District, RTA o ang SEBDA, ato nang sabutan kung ang period of time kay mananghid baya po ta sir sa Water District kay magamit man tag ubay-ubay na tubig. So ang ako lang yung suggestion ani kay dili ra man ni problema sa isa ka agency.
1: Yes,
5: sa ako pong pagkahibawan, sir, sa fish landing, napod sila yung responsibilidad sa ilang mga basura.
1: Oo, correct.
5: Sila magod ang first user, Ana.
1: Di so, lang kay labay lang bisag unsa, labay sa baho ng isda, sa panadya, dili. Banwas po sila.
5: Unsa yung reason nga nung hugaw ang area, because nagamit po sila. So since kita mantanan na interest ani magtinabanga ta kay shared responsibility man.
1: Correct. Oo, magtinabangay imbis magtinuluray magdibaylin.
5: Yes. Mao kita lang wala mi labor sir. Even wala may labot ana, pero nakipag-coordinate yun ni sa ila last name.
1: Wala mo labot sa actual operation, pero as to sanitation. Sanitation sa syudad. Direkta ng responsibility sa syudad siya.
5: Yes. Dilipod, sir, kay kanang ma-appeal mang good me kung may reklamo dira kami.
1: Correct.
5: Matawgan. So, as a direct approach to solve the problem, dili man miga labay o nga, dili man na amo, kung dili, japang sana magpamaagi, in the best thing that we can do, na masulbad na mo o masustimbo na mo.
1: Di mahimo mag-cubus rin ang syudad mag-umailin. Kaya pag may ingin na turista mo agi, come on, very bad odor. What is this? What city is this? Kaganduro, wow, Kaganduro City. Very bad odor. Medyo, pag may Kaganduro City, mo paingunas kagamanan ba? Taliwato nga privado. So ang musulod diretso sa utok sa turista nga baho kayo kagendi oro mo na nga di may mo magkugpos ang syudad ug tama lang po na nga lugar pagkabana gyud ang syudad pinagi pud sa SIBDA para ma-address na sugot ang problema.
5: Yes, sir.
1: Okay.
5: In fact, sir, ang shared responsibility it's not on SIBDA alone. Ang supply sa water na amang yun na sa water district.
1: Yes, ma'am.
5: Dapat yun magtimbaya yung tanan agencies para masulbad. Dili lang kami ang agency, sir, ha?
1: Oh, yes.
5: Kaganyo po ko sa mga fish brokers na kung unsa'y nasabutan sa atong meeting, unsa ikinabuhi po nila ang ilang mga commitment.
1: Okay. Attorney Marian Ragas, ma'am, thank you so much. Ma'am, sa mong panahon, gawas kundura pagkaidugan tatawan.
5: Okay, sir. Daghang kayong salamat sa higayon na imong minigitigaan na mag-explain sa mong side o ganunay na aming katabang under sa leadership ni Mayor Clarex Uy na mo assist o unsay among matabang sa atong kinatibok ang kaayuhan sa atong syudad.
1: Thank you, ma'am.
5: Thank you, sir.
1: Inyo nabati mga aksyon ang SIBDA manager, Attorney Marian Ragas. Oras alas 7:37 sa mong pagbalik ato gitag na mirabi si Engineer Joel Mumungan. Siya ang dunay kasir kung ano sa gid ang kanang pag-develop, earth-moving sa bagong fish landing area sa barangay Bonbon Magdumari.
3: City Fish Terminal Complex.
1: Magitawag nila, City Fish Terminal Complex. Kaya mura, pagbintang complex, mura naan na di at tanan.
3: Naan dito na tanan, Magdumzon.
1: Nga na related gap po sa pagpangisda. Ang kanyang pagpamaligyang isda. Dili kay mall.
3: Dili.
1: Nandito siya, naan dito.
3: Nandito tanan na sa usaho.
1: Nandito ang tilapia, kito. Nandito sa nasgutan kaya area. Standby sa mga pagbalik. Penom na muna.
7: Oras hatud ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro. Let's go.
8: Go with the flow. With Charming Cotton Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charming Pad, aron likay sa leaks. Cotton is soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently go with the flow. Charming Cotton Napkin for heavy flow.
9: Charmy, breathable fancy liner for every wear confidence.
10: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka? Ayaw na pagantos. Ania na ang iBerry.
11: Ako si Ana, ng Puyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
12: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, yabi imaigmata sa bumtan.
13: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
14: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol ni mo.
15: Maakit nga itong toren na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
16: Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
15: Mamamatay? Ganun katindi?
16: Oo. Maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta, o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang mapulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
17: Isang paalala mula sa NGCP. Para sa malimpyo na dugo, DTX 500. Para sa himsog natay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500 na pamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
17: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
19: Nangita ka ba o pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Ana ka ba'y family history sa diabetes? Ayaw na hulatang mo, grabe pa. Mag-DTX na ka. Ang DTX 500, adunay powerful extract nga gikan sa palia o disugared sugar cane. Nga epektibo, aron kapungan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Mostly usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
17: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
20: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug daghan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila'y branch sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
21: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Online. Discover the beauty of playing brightly with New Star. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Balhina sa Wi-Fi internet na kasaligan sa Globe G-Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-fiber internet na ang internet nga up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website. Aron makuha og free unli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2026. Per DTI Fairtrade number FTB-249601, series of 2026.
23: Delivery! Maria Jose!
24: Is that box really mine?
23: Surprise!
24: Why are you inside the box?
23: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
25: Borrow up to 90% of your savings.
23: No processing fee and get fast approval.
25: So you should
24: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
26: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
17: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
27: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
28: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
29: Mensahe alang sa maayong panglawas.
30: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
29: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
0: Ang toxins mo daon sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo ang may palawas, inom atag adlaw ug Genotox Plus ubang kapsul. Ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayos.

0: halos dili na jud ko makakita kung mungitngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon, mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang nadiskubrehan nako ang iBerry.
1: Mas klaro na ba bisan gabi?
0: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
2: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gawas.
3: Gigutom na ba?

0: ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan o imong ipatemper, ayaw ipamanumano, gamitig pison o bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo o kang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako kapag gasto, magsakit pa imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, igpito Paul Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
2: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, o pagpaminod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun na yun.
3: Mabalik sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pwede lang hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagtarip niini, magkahiusa. Daginata. Try consipaco.com for more. Ahinumdum kanimo. Ikan sa Sipaco.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Dinuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid.
1: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3.
3: Potent, safe, at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Mabibilis sa mga butika.
5: Oras alas 7:48.
6: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Magnum 45.
5: Sa atong pagparin mga action speakers ninyo manabita, si Engineer Joel Mumbunga na itong City Engineer. Engineer, may buntag siya. Ang darigas magrumadyo.
8: Magnum June, yung punta, Magnum Eileen, yung punta.
5: May buntag, sir.
8: Manawan.
5: Aha. Sir, ang saisgutan ng surface landing area, plano man syudad nga ibalhin na dito sa Barangay Bunbun. Ano sa may development toad karon? Mato pa ni SIBDA Manager Attorney Marian Ragas nga naana mo sa pag-develop na sa naisgutan nga bago nga surface landing area, Engineer?
8: Yes, Magnum June. Landing area, no? Okay naman si Mayor Alin na ito, ano? Si una, nananggit si Mayor Clarice Anigay. Una sa lahat kanan, gusto na yun niya. No, nga ipabalhin agad ang atong peace landing kay mula gina. Kung himong tanahon diha ang peace landing nato diha sa westbound terminal, no?
5: Ayun,
8: no? Dili lagi siya appropriate. Ingat pa ni Mayor, kay una, naimirik na atong mall na diha.
5: Uh-huh.
8: So ang mga baho diha Magnum June, medyo dili na pud maayo, no, kung dili lang ginato kung dili ma-maintain og ayo ang atong mga kuan diha, ang atong mga facilities diha sa atong westbound terminal.
5: Okay, so pagwintag paingon na lugar na nasa stage nga i-develop nang nasgutan nga area, ano sa nisugdan pa ang kanang kita umintag i-develop na umintag mga documentary nga mga requirements kumpleto na siguro, use of fact guban pa kumpleto na. So, earth-moving na ang musunod ani, Engineer?
8: Yes, Magnum June. Nga ito lang ibaagot ani, kasi kanina man lang, kaya kanina ang status mo na lang iyuta is a tax decrement siya.
5: Okay.
8: No, so, sa pagkakaroon, ang atong claim ro, no, nag-apply na ni ini kay naman tayo.

0: area aning 1.7 hectares nga atong pagadi i-develop.
1: Pila to, pila ka unsa kadako?
0: 1.7 hectares.
1: 1.7 hectares. Okay.
0: Oo, mao ni siya ang atong kay na-develop pagdumjon. Human ang atong site development plan. Human na pud ang atong kaning kuan, kaning land development plan. So ang ato na lang gihulatan ani magdumjon. Kanina lang ang atong mga informal settlers no nga naa diha sa kilid jud no sa atong tulay nga gihimo sa ginahimo sa DPWH kay mao man pud ang atong himo nga access road diha pasulod dito sa atong fish landing.
1: Okay.
0: So as soon as possible yes, magdumjon kung ato ning kuan no matibawas na ni pagbalhin aning mga kuan kaning mga informal settlers nga naa diri sa kilid I think murag kabalo naman ni sila no nag-agree na pud sila. So siguro ato na lang hinahulat no ang nga mabalhin ni sila kay diin sa dayon no og malimpyo na kini magdumjon kami na ang mag hinahinay og sugod ni ini nga maong nga development sa atong fish landing area.
1: Sir, sa gidakong 1.7 hectares lang area igo na ba nimo keto sa panginahanglan the parki the pastaran sa mga sakinan nga iya mismo sa mga broker diya, mga fish dealers, uban pa, mupalit, gano'ng maligya, uban pa, bastante na ba?
0: Yes, magdumjun, medyo bastante na ni siya, no? Kaya gani, ato naman ina naman tayo site development plan yung higimo ni ini.
1: So, ang consideration na to, engineer, sa pagka-bastante, sa karon lang ba, or bastante na, mo-cater pagigapos pangalan, 5 to 10 years ago, 5 to 10 years ago, 5 to 10 years from now, engineer?
0: Medyo kung din siya magdungjo, no? 1.7, at tingali, kaya napamantay mga open space, ani, pwede pa nato ni siya
1: magdungjo. Pwede pa, basi pwede pa.
0: Pwede pa, open up mga open space, no? Atong gireserve, ani, kay, So pwede pa ni siya magdungjo, na atong in times, nga, mga 10 years siguro, na kuan, umabot, muigo, pagin ni siya nga, land la nga atong binadevelop nga site.
1: Ang hisgutanan sa pag-transfer sa mga informal settlers diha sa hisgutan nga area, engineer, medyo dako-dako na hisgutanan. Ang uban gani, mo ato makigburu ka pa, mo ato pag-korte, pangabot pag Supreme Court, ganana. Pero dili ingana kabugat ang maong concern o challenge nga kining pag-transfer sa hisgutan ng mga informal settlers. Sayon sila, ibalhin, engineer?
0: Yes, magnumjon kay kani sila part man sa atong relocation magnumjon.
1: Okay.
0: Sila nga kaning atong sa part man sa relocation area ni dinhi no kaning affected ni ini.
1: Aha.
0: Oh, so dili man siguro sayo lisod no ang pagpabalhin ni ini ang magnumjon.
1: So pagmintag magsugod na ta pag mabalik sir gano no earth moving no? Engineer no? Earth moving?
0: Yes, magdevelop sa area. Moving, clearing, earth moving, kinahanglan ka magtambak ta kay ato ning patasan maguni magdungjon, no? I-elevate ni siya gamay kay kani manggod ang atong site location diri naging sa Bukana, no? Sa atong river.
1: Oh, okay.
0: Sa Bukana, no? Kilid sa tulay magdungjon dayon sa Bukana na siya na area.
1: So da kog chance sa engineer nga masugdan na ni di pa matapos ang 2026.
0: Yes, magdungjon. Sa akong tanaw, positive ako ni anak magdungjon. Kaya kami raman ang ako raman ng group by administration raman, no? Ako ning panon, ako ning trabahoon. Kaya lang mo lagi na, nag-kuha naging si Mayor Kanato, no? Nga masugda naging kini. Only lang kay mo lagi na, napamay mga kuan, napamay mga informal settlers nato. But as soon, no? As soon, yun, balikon ko, nga once na ma-relocate na ito ng mga informal settlers magnunjun, ako na giniing pasugdan.
1: Okay. Sa plano, sir, pila ka bulan mahuman sa plano?
0: Magnunjun. Okay. Ang atong ani is ang atong mga funding, dahantag mga funding institutions ani magnunjun at Thai World Bank ani na naman ta, na-comply naman siguro ang kuan ani ang atong apo no sa mga requisitos nga ma-submit dito sa World Bank. World Bank ang ilang dimension ani ni Engineer Gaba magdungjon, no? So nag-submit na sila sa ilang mga requirements but apart ani sa counterpart sa city is ang development lang yun sa atong site.
1: So kung base sa inyong giplano, sa inyong plano, no, nga gi-preparar, pila ka bulan mahuman, pila ka tuig mahuman?
0: Siguro mga 1 year siguro magdungjon, no?
1: Kaya
0: ato maningi admin, no? Within 1 year siguro pa mahuman na nato ni magdungjon.
1: So kung masugda ni before mag-end ang 2026 by 2027, okay. Engineer,
0: kumana na? Magdungjon, okay, dili pa man day tingali magdungdung no kay di pa man ta katandog ni ini ay sa ilo ako no nasayop ko kay dili pa man ta katandog ani not unless nga ma-approve na to ang atong gi-applyan sa Clenro no nga title.
1: Ah, okay.
0: So, pero once nga mugawas na to ang iyang number lot number ani magdungdung bisag dili pa mugawas ang title no pwede man mo nato sugdan mo may feedback ni among being mabilin sa ato.
1: Finally, sir.
0: So once nga may issue na ang kuan, once nga may issue na ang lot area ani magdungdung ako na giling pagasugdan ug kanida yon ang atong relocation site sa kaning mga informal settlers nga mabalhin na ma-relocate na ni sila.
1: Okay.
0: Sugdan na ginako.
1: Sir, pakihulagway ko no ugun say hulagway niningi plano o ginpark masugdan na halo, hapit na masugdan basic by before end of this year masugdan na ang pagdevelop. Pakihulagway ko no usay hulagway sa Fish Landing Complex.
0: Now, magdungdung no ang atong Fish Landing area site no na di siya yung mga fish docking boat no kaya siyempre kay Fish Landing man ay mga dungguanan ni mga baruto.
1: Okay.
0: So, na ni siya yung mga dungguanan sa mga baruto na ni siya gitawag na to ang docking quay and pier.
1: So dapat gini dis dagat. Dapling is dagat. Okay.
0: Sa dagat magdungdung, no? Ano siya, mga siguro, mga... Dakan ubay-ubay na, mga 20 siguro na ikaw makapwede na magdunggo ano yung mga kuan ba? Or more, no? Na makadunggo ni ini. Dahil naatay kuan, naatay kuan, according ni Engineer Daba, base sa atong, no? Ang himo nga site development plan, ang itukod din magdungdung na ano siya food processing, na ay cold storage, na ay ice plant, na ay offices, mga food court, mga public restroom, kompleto ni siya wastewater treatment plant, Fish Landing Market. Na ni siya magdungdung no din sa atong site.
1: Na siguro sugbanan po ng isda diya, engineer. Apil ba na sugbanan sa isda kay na basin og kadto mga bato dito, magulat-hulat sa ilang mismo order, mukaon man na, engineer. Na ba?
0: Yes, you know, yes magnumjon kay naman pud tay kuan ang puy market ani magnumjon.
1: Ah, okay.
0: Na Fish Landing Market nga ani. So posible na siya nga kuan no na nahimuo na sa atong atong SEDA siguro kinsa man galing ang magdumala ni ini magnumjon.
1: Kisa na man ginalakbitan nga Engineer Daba mao ba na ang atong Apo head?
2: Uh-oh.
1: Engineer?
0: Yes, okay. Ang atong head karon sa Apo kuan. Kita ang city engineering ani magnumjon no nag-prepare lang og site development plan no. Unsay masulod rigi dapat na sa atong Fish Landing.
1: Okay. Engineer Mumongan, sir, salamat kay sir sa paghatag mog update. May kalabigitan sa planong ibalihin na ang Fish Landing area nato gikan sa Bulwa paingon na sa Barangay Bunbon nga matud pa nimo hayan masugda na ang pagdevelop sa mga area before matapos ang 2026. Sir, salamat kay. Thank you, sir.
0: Yes, daghang salamat amag dali.
1: Inyo dapat magsun si Engineer Jun Mumongan ato City Engineer. Sa problema sa trapiko sa Fish Landing area nga nalakbitan sa ni Ma'am Irene Floro, problema sila, labi na panahon sa kadlawon, ni Aspikas Linya si Engineer Nitch Oclarit, ang manager sa RTA. Engineer, kuya, may muntag.
3: May muntag, kuya Maglum June, Maglum Irene, may muntag.
1: Nabati ba ni mo itong mulo ni Ma'am Irene Floro, ang presidente sa mga broker diya sa isda sa Bulwa Fish Landing area? Kuya nga usas iyang ilang problema ang kahuot daw sa trapiko di sa Dasgotang area kay bisag asa na lang mo iwad mo plaster di lang ilang pong sakinan di magka-plaster ng insakto ba't ka ito mga mamalita sab kuno kuya
3: wala ko masapon ang iyang pamahayag kuya magjun pero malagi ang balaan na ito ang problema diya labi na sa Kadlawon kay lugar daghan yung mudagsa ng mga yan dapita ko yung maglum dyan, mamalit, na yung mga tuyo, kini mga nagdumala diya o kini mga negosyante na apoy mga sakinan. So, kasagol gina ko yung maglum dyan. So, isa sa itong gi-impose kaya ko yung maglum dyan niya, kini no parking gate katubangan sa Fish Landing area, sa samtangan lugar karon niya na diya. So, gani ang uban, nga reklamo po kay nga nung natikitan sila, kay ang uban di man nila tanawon kung naaman na pa hiluna ng mga signboard sa diyan atong ano parking pataka lang pulog parking so naay mga gaduol sa tong buhatan ko yung maglum June niya nga reklamo sila nga nung gitikitan so kini mangut siya nga sitwasyon ng maglum June kining dalang diya gitawag naman na postal bypass road daghan gid ang gaagi diya nga mulabay lang lugar dilingon niya ang ilang tuyo diya sa Fish Landing Agi lang diya sa road o pagawa sa itong siyudad kay tawag na itong main road yapon ng coastal